0: Oh, Princess? No. Tulang mga Bing Rodrigo itong bagay. Itong mga stekata Bing Rodrigo.
1: Kahit ngayon, wala ka na.
0: Huminga na ba?
1: Alang, alang.
0: Okay, kayo ang signal. Very loud and clear. Klaro na, Jod, kayo imong pagka-Bing Rodrigo tingog, ha? Gintong araw na lang. Sunod na ka nang natin oras. Kasabaan ta sa itong general manager din. Bueno, sa pagkausawa natin oras, may salamat na lang sa inyong kanunay ng paglanog-lanog. Sa ngalan na lang, sa gumagawa ng stick design, si Harrison Jason Tulich, sa nabunduran o si Patch. Salamat sa inyong kanunay ng paglanog-lanog pag-asa sa tuwang programa. Ako si Elmer, dude sa romantiko tandog mag-ingon, walay kapusulanan ang gahayag sa itong mga mata kung sa kasing-kasing. Magbabiling kita ang buta. Bye bye. General Manager Billy Dandel de la Dream ang bunda. I love you. People. Mindanao. Ang iyong mga mata kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan. FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

nga pagbati. Hilab sa tiyan, hapdos nga kutu-kutu, gabutod ang tiyan. Ulcer, hyperacidity, heartburn, tapirming maglipong-lipong o guway ka ng mukhaon, iksuon. Ang solusyon, Gastro Tablet. Gastro Tablet. Gastro Tablet. Sa tanang gikabuhi o kabuhion, ayaw ang tusa. Kay ni ana ang pinatabag-o o pinaka-epektibo nga solusyon. Gastro Tablet. Gastro Tablet. Gastro Tablet.

0: basa pa ba yung akong buhok, oh?
1: Uy, day. Naituloy niya. Panara po.
0: Dong, wala ba yung kuisapot?
1: Naunsa man taon ka. Panuhutong ba yung kaana?
0: Lagot, oy. Dong, wala ba yung underwear?
1: Ugma na yung day. Magpalita. Usa ka rosina.
0: Sula, ni mo panahak ah. Agoy, mister. Ayaw tao na sula imong asawa. Kung wa ka na'y ikabuga, kini ang tumara. Bomberman. Olaki, epektibo kini. Sulay gani. Bomberman, makapawala sa kakapoy. Makapalagsik sa imong... lawas. Huwag mo pabalik sa imong... Basta, kung loya ka, Bomberman ang tumara. Dong, maligo sa ako ha.
1: Dito tas di pool day. Ako'y bomba.
2: Bomberman, kusog mo arangkada. Bomberman, dili ka maloya. Bomberman, ang imong kasaligan. Busa, kung medyo loya na, ayaw paabuta nga maulawan ka pag Bomberman aron siguradong tunay ikabuga. Bomberman, Bomberman.
0: Dong, bombahi pa ko pi.
2: Bomberman.
3: Mga kaibigan, ngayong panahon na bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon agay magkatunan. Sa programa Health Debs with Kuya Dots. Health Debs with Kuya Dots. Ingat! Health Debs.
4: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linihukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dudes sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa dihang wala pa na imugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dudes. Health Tips with Kuya Dudes.
3: Health Tips. Health Tips.

Ega Lightzone, kumusta? Mayong buntag na itong tanan. Welcome din nining atong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutob sa abot niya itong pagsibi at karong buntagag, karong adlawa. Naglagiting ang kainit din sa akong naimutangan. Kumusta og mayong buntag bukid nun? Good morning! Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte og Davao Oriental. Good morning! O Tabato og Lanao. Good morning! Agusan, del Sur, del Norte. Good morning! Surigao, del Sur, del Norte. Good morning! Misamis, Occidental, Oriental, Zamboanga, del Sur, Zamboanga, del Norte. Good morning! Good morning! Kumusta mo riya? Kumusta mga katikaran o mga pagpanikay-sikay sa Gyapon? Kininausab inyong pinalanggang Kuya Dodge manginaot nga kitang tanan din hining ibabaw sa kalibutan na naas kapiskay o kabaskog sa panglawas, inubanan sa kadasig o kakugi, kayang tao nga magkugihon pero maminting busog.

Pinakanindot nga labanan din hining ibabaw sa kalibutan, ha? Dasig ug kugilang. Ko, ha? Mag-uban-uban na sa abda, kuyog-kuyog, gugoy-hugoy, dinis, kanginan, labigar, biyahe, so sa katak ng tulumanon, mga panagisgutanan, may kabahin sa panglawas, og uban pa nato ang mga panagisgutanan, nga atong pag-asawaan, dinis, kanginan, maong plaster, pahimutang mo diya. Mabi na sa atong mga nanay, tatay, lolo, lula, ati, kuya, og bunso, mga senior citizen, katigulangan, or katiguyangan. Basta na, ng atong mga partner radio station sa Tibuk, Mindanao, Tagiag, Tagdumala, gikan sa station manager, padulong sa News Bureau of Chief, good morning. Good morning! Aoga, siyempre, atong mga iksong mag-uma, kumusta mo? Good morning! Naot ko nga, okay, ragyapon kay mo diya. Kanunay naas kasing-kasing og galamhan, himaya ni Kuya Dudsa. Morning dia mga mag-uma. Good morning! Salamat ha, sinong kadasig og kakugis matag-adlaw na makaon kinabag ang dots katawhan. Aoga, siyempre, aubansad sa akong kinatibok ang banay, mapasalamaton. Salamat kayo, mag-uma. Thank you! Nagsuong mananagat dia, salamat sab. Thank you! Nami masudan, thank you kayo. Taga Merkado Publiko. Good morning! Samtang nagkubi-kubi, nagkure-kure diya sa ilahang mga tagsa-tagsa kapaninda. Nagmonitor, dinining atong tulumanon. O, di ba ka, nahumana mo nakapatalingog o preskor labas ng mga balita. Mga katikaran da sa inyong palibot, sa inyong mga paborito ng radio station. So, di rin nasabtas programa ni Kuya Dudes, uban-uban ta. Good morning! Lastar, pahimutang mo diya. Taga-pantalan, taga-terminal, ato mga laborer and porter, driver and conductor. Good morning! Ayong buntag ninyo da, labi na sa mga driver na to, sa baw-baw, gabal-habal, taxi, tricycle, van, buses, multicab, pampubliko, man pampribado ng mga sakyanan. Nga naglawig, naglabigar sa kadalanan, karon ng mga orasag, karon ng mga taknaan, pahimang nun ni Kuya Dudes, ayaw, gid ninyong wala ah. Ang pag-amping kanunay sa biyahe. Amping pod sa bae. mata sa dalan, dili sa nag-uyog-uyog nga dughan. Para tunay ba, og tiunay, ang atoang padulungan kung asa man ugaling ang atong destinasyon, gumikan kay dunay mga minals kinabuhi nga naghulat sa atong pagpauli. Silang pinakauna may mong malipayon mo nang amping gid kanunay sa matag karon ug ha. Morning ninyo dia. Good morning. Og s'yempre dinis ato mga kapungango. Morning. Good morning. Sayo kaayo. Nakaplastar na, nakapahimutang na, nakapahiluna na. Labi na dinis atong live sa Kuya Dud Serval Marketing and Trading. Good morning. Salamat kayo ninyo. Nakaplastar, nakapahilunag, nakapahimutang diripod sa atong live sa A6FM 99.7. Padayon lang sa pag-like, pag-share o pag-follow para mapaabot sa tibuok kapupudan kining ato ang programa. Katong gusto nga malipay, malingaw, makapahiyom, makapagawa sa ngipon. Makakuha mga impormasyon, may kabahin sa panglawas. Klaro, tatawhan ay haom, binisaya yun nga pagpasabot ni Kuya Dud. Para nga hingpit nga masabtan, o niya makapahiyom gamay, gawas-gawas ang ipon, bisag duha na lang kabuok sa ibabaw o sa ubos, mura na tag rabbit. Basta kay nakapahiyom, amor gina sa inindot, sa matag adlaw nga puno o kanini ang tugub ta, sa kanini ang kalipay o pagmaya, sa matag isa ka nato. Kung buntag pa lang, magsigi na tagmugot o kulismaot, musamot tagkamaot. Muna nga, pahiyom yun, kaya kung magsigi na tagmugot o kulismaot, musamot tagkamaot. Bahalag nagkulismaot o nagmugot, basta kay dili ta mahimong maot, unya, guwapa kay tas matagkaroon og niya, ari. Ang buntag, mga guwapo o guwapa. Good morning! Morning dia, kang Feta Varansa. Good morning! Mildred Grace Kirubin. Tibok na akong pamilya ko, Edods. Paki-shout out sa akong mama girlie dia. Huwag sa kanini ang, sana siya, nga maoy nagwaswas sa akong nilabhan. Kay grabe kabanhod akong bukton. Morning ni mo dia, mama dong girlie, may nagwaswas. Kabalo sa gamnugo, mama ni mo, no? Inumin na siya og kuan para dili magsigig pamanhod. Banhod,
ngulngul, sakit. O niya, inumin na siya perminti o Kuya Dudes Vitaplex, vitamin B1, B6, B12, B-complex, thiamin or cyanocobalamin. Para mawala ng pagpanakit o pagpamanhod. Kikanira bang pagpanglaba o pangwaswasta? Sakit sa hawak, sakit sa bukton, ngulngul ang abaga, di na ka makataod sa imong bra. Wag na sa ibation. Unya na naghanap po ang gibati karon bisag di ka mangwaswas, di ka manglaba, kinana kay washing machine. Pero manakit gyapon ang abaga, bukton, liog or tangkugo, kay sige tagduko tungod sa cellphone. Ah, daga na kay nagmulo anaron. Daghan na kayong nagmulo anaron. Bita, morning ninyo di ame. May muhi kami. May buntag ni muri ame. Good morning! Merle Manlangit. Good morning, Kuya Dodge. Naminaw ko ni mo diri karon sa Hamugaway, Bayugan City. May buntag di taga Hamugaway, Bayugan. Good morning, Bayuganon. Good morning! Thank you kayo. Labi na sa mga pamilyang Manlangit di kang Merle Manlangit di sa Hamugaway, Bayugan City. Good morning. Thank you kayo. Thank you. Boss Lionel Danao, morning ni mga boss. Mainiton nga kabuntagon kanimo Kuya Dodge ug sa tanan nga mga naka-bummerman. Shout out sa mga naka-bummerman diris tagbina Surigao del Sur. Good morning. Good morning. Binas naka-monitor sa Dreamers FM tagbina. Pinagi ni Boss Lionel Danao, morning ni mga boss. Good morning. Sa mga naka-bummerman daw diya sa tagbina. Oh. Ug naka-monitor po sa DXR in tagbina. Good morning. Ubay-ubay siyang dukirok niya, no? Haska mang yung kusuga, guys, Kuya Dudes, Bummerman, yas tagbina. Ah, dili lang, guys, tagbina. Kaning, kuan, apil po sa uban ng mga area. Kaso lang, ang tagbina, gibansagan lang na ni Boss Lionel Danao, the city of Bummerman. Morning dia, ninyo dia Boss Lionel. Init gid bitaw boss. Munang gingon ako nga mo salga gid ang kainit. Kung muso mo mutukar ang init, mutukar kanini ang mugawas, sakit gid sa panit. Okay lagi, wa pa man nawala ang kinang gitawag nga Super El Nino. Kung dunay mga pag-ulan, kumupuli ang kainit tas kagyong sakita. So munang dili gyapon mo kumpiyansa nga matag karon og gunya labi na sa mga kaigsuonan nato. Ngang ilahang trabaho na asa gawas, kanunay ang bulad sa init, balon o kanini ang ubay-ubay nga tubig, kay mao ka na ang usang dako kayong ikatabang, nga dili kita magrabihan sa sobra nga kainit. Kung init gid gyapon kayong area, suot sa mga sinina, nga kanini ang komportable ka. Ana lang siya, boss. Kung di kay kamainitan, kung sobra gid kainit, Boss Lionel Danao, maghubo na ita. Para way igang. Wala na, boss. Hubo tanan, boss. Napas, boss Rolly Abdullah Martinez. Eh. Boss, may buntag ni mo niya. Gikan sa kanini ang News Radio Hinatuan. Morning, taga Hinatuan. Good morning. Christine Kabugnason, Rilampagos. May buntag ni mo niya sa Purok Uno, Barangay Kanayugan, Bayugan City. Wala gigoy tarong tulog. Kuya Dudes, kay sana gimata-mata na kung Rene. Mabughat gig kadugayan na natin. Katug pod. Ana man ta dia. Nanana po ilaom kayo nga imbestigasyon matay di day dito aksidente day ang kamatayon matud pas taga CIDG nga nagimbestiga. Ato na lang hulaton tin. Katug tinoy. Mabughat niya ka. Ato lang hulaton para nga makabot gini ang tinuod nga ustisya para nga hapsay pod labi na ang mga tawo nga nagpangga og nagmahal niya labi na siyang pamilya aron dili magkutaw ang utok ba or galamhan og nganong unsay nahitabo gyud kay di naman na mabalik di na po na siya mauli importante nga ang gipangandoy sa pamilya labi na sa mga ginikanan nga makabot lang nila ang kanini ang tinuod og hapsay nga kasayuran or hustisya sa nahitabo. Sila ang anak. Ana ra man na siya tin. Ni ayo kayo pa ipikto tin. Kinapabiya kay bata gipatutoy. Mbugat niya ka.
Wa rabatoy uli-uli si Rickson. Murag paat kon ra man na imo ha kanini ang pasumangil pero gimingaw ko kang Rickson son. Uli ana na imo asawa di son. Ayo kayo palabi di as kagayan uli apod panagsa kay wa na kuno siya tulog. Iyara nang pasumangil ra na pero gimingaw man ni mo son. Jima sumalpong may buntag ni mo dia. Nga nakamonitor og tanan po nakamonitor sa 94.7 Gold FM. Good morning Kalamba, Misamis, Occidental. Good morning. May buntag ninyo dia DXGP Tandag. Good morning High FM Tandag. May buntag Tandaganon. Salamat sinadlo-adlo nga pagkonekta labi na sa technical department dia nga kanunay present. Thank you kayo technical. Thank you High FM Tandag. Pinagi ni Sir John Perel og mga personahe po ninyo dia. Tagatago, tagamabuwa, tagatilahi, taga bagong lungsod. Morning, taga linungaw, taga buntod. Good morning. Good morning. Taga magkagangi. Morning ninyo dia. Ato tag magkagangi Sir John Perel nguha tag kugita. Daghan kay kugita dito buyag. Kugita og kanini ang lato. Dias magkagangi. Ana mangkagangi. Sige biya kuligo dia. Dagko iko pangos kay hait king bato. Napay lato nga murag julin kadagko. Good morning labi na sa Heart Radio Madrid. Good morning Karkan Madkarlan. Good morning. Tag dia. Nadia sa Barangay Linibunan pasuyod to paduyong Buyangan. Morning ninyo dia. Good morning. Sa Karkan Madkarlan, Karaskal, Kantilan, Madrid, Lanusa. Uga Carmen may buntag. Good morning. Labi na po da kang ato mga outlet gihapon dia sa Heart Radio Madrid. Nadia ato mga produkto. Esteban Parunda, napo dia. Kang Ate Annabel Asarcon, napo dia. Morning ni mo dia Ate Annabel. Kang Ate Didi Mainay. Good morning. Kang Nanay Sina dia sa Lanusa. Morning ni mo dia Nay. Good morning. Kanang taga Madrid, Espanya Madrid. Good morning. Ate Annabel Asarcon, kang Ate Bernardita Rubio Orsinado. Good morning. Good morning. Yang Asarcon, Rizel Juwas, may bunta Grisma Puhanis Bagundol. Dasig og kogilang gyud sumatag adlaw kuya dudes muna sa importante aw dasig oy kay di ka mo dasig karon murag mapiki yung balaw. Murag mapiki yung balaw pag dili ka mo dasig importante ang kadasig og kakogi mga binating tigpaminaw. So ang akong cellphone number alang sinyong dugang pangutana paabot may kabahin sa problema sa panglawas pwede kang mo text sa cellphone number ni kuya dudes 0929-268-7453. Balikon ko ha. So, pa makakuha sa mga nagatang-atang nagulat-ulat. Kay perting tagdugay kay kong maghatag sa akong cellphone number. Monay niya. 0929-268-7453. Usbon ko. 0929-268-7453. Balik ko. Human lamang nini.

0: Okay, balik ta dinhi ning atong pagpanag-uban. Morning dia sa mga taga Aloran. Grabe gahanot mga taga Aloran. Ha? Morning ninyo dia. Good morning. Dina kang kuan, ha? Chani Tatay Lando. Oh, kang Tatay Lando nga walay absent gid kanunay sa imong pagpamina og sa akong iyaan nga gwapa dia, kang Nanay Pina. Dia sa Aloran gikan ni Elisar. Morning nimo dia, sir. Aranyas, morning ninyo dia. Good morning. Good morning sa mga gwapa. Ah, siyempre biyang morning dia. Ibiyang gwapa. Ah. Ah, Janli, morning nimo dia, Jan. Lamat kayo sa pagkonekta. Musta naman ka dong? Naot ko nga okir kay ka. Janli Digurio Kiamjut. Wanay kabuhi dong. Muntag ninyo dia. Kang Sir Erwin Manuel, morning ni mo dia, sir. Ikan dia sa Sibutad, Zamboanga del Norte, morning, mayong buntag. Kang Sir Edmond Maghanoy, may buntag. Tatay Pedro! Good morning! Tatay Pedro Antido, dia sa Puruk City de Lopos, Alto Oroquita City. Good morning ninyo dia. Naot ko nga namos mayong pagpaminaw. Sa balik-balik ka na to. 96.7 na Bunturan Connected. Morning Kuya Dons, may buntag ninyo dia FMR Radio. Good morning Bunturan Davao di Oro. Kusog yapon dang Bamirman. Matod pa ni kaning kuan Ati Edna Fernandez, diha sa kanini ang PLS Grocers. Okay, pagpalit niya anang sales lady daw nga daghan malit Bamirman diri ni Kuya Dons ate. Ayon. Dako isa gikatabang ni partner sa atong inadlaw-adlaw nga panginabuhi ba Kuya Dudes Bamerman. Grabe kay focus bitaw, murag labaw pas manok nga grabe ka pointed. Labaw pas manok ka grabe ka pointed mga galeg zone pag naka Kuya Dudes Bamerman ka. Oh, kanini ang tulid kay pananaw. Tulid kay sorry na late ko Kuya Dudes. Kaya sayo kayo mi nag-skill kuya, kainit kayo askang inita lagi kayo ate. Umiso mao mong giapundre murag walay hapit panganod ang ibaba ting ulan naman taron. Hunyo hangtod na sa Agosto ting habagat pero matay wala yun. Good morning Kuya Dudes, pwede ba makainom o Vitaplex nga nag-inom mansad siya o protezing adlaw-adlaw binhod ang bukton Risma Puhanis Bagundol. Yes, pwede kayo eh. Good morning. Hindot gani na siya Paris. Ang protezing mo na siya ang muhatag o kanini ang sapat o maayo kusog nga resistensya sa atong lawas. Sayunan kag kuha na siya 610 milligrams inga na siya ka powerful. Naka sodium ascorbate plus zinc ang protezing. Nan-acidic na. Tapos ang Vitaplex kanini ang mo na siyang vitamin B1, B6, B12, B-complex kanang gitawag nila nga 1612 para sa mga kaunuran, kabukugan, lutahan o mga kaugatan nga matabangan labi na sa mga tao nga nagkaedad na nga makasinati o grabe pagpanakit, pagpaminod sa mga kaunuran. Ang nindot iparis po aning Vitaplex ang Kuya Dudes anti-arthritis. Kay parang siyempre na yung mga pagpaminod naman ay pagpanakit God Risma nindot na siya ang inadlaw-adlaw ni mga tumaron para sa kusog o ligon kayo nga resistensya or immune system nga dili ka basta-basta madutlan o kanini ang mga balatian nga posible nga mutakboy sa imuhang lawas kana protecting ka mo kada buntag niya kung naaman naanamang gina sa atong lawas nga nakasulod na mas daling maka-recover. Nindot po na siya sa mga bagong naoperahan o katong mga dagko kay ng grabe nga samad. Makatabang na ang protexing kaya dali ra kay maayo. Dili ang dili ingon nga mag-inom ka og mga antibiotic nga muna ay makaayo sa samad. Dili. Or butang-butangan ni mo, bubuan ni mo, pinisilin ni mo samad. Kaya nga itong lawas, nanay kagulingon nga siya mo alim mo ayo. Ang punto niya sa antibiotic nga imong giinom kung naoperahan ka or nasamad ka, para nga malikayan o maiwasan ang grabe nga infeksyon, dili ang pagkaayo sa imo samad. So asa may pwede nga makatabang, munay kasagaran ihatag vitamin C. Pero diri ka sa pinakanindot ug pinakakusog, pinakadako ang Kuya Dudes Protic Zinc. Protic Zinc 610 mg. O sa yunan ni mo na. Gamit dayon Risma o Kuya Dudes Herbal Oil. Pwede nga yahaya lagi kayo. Pina. Morning Kuya Dudes, pila ka oras adiser mo epic ang imuhang bummerman? Yates. Depende sa estados lawas. Kung dili diabetic, nga 30 minutos, 15 ngadtos 30 minutos isa ka oras. Lahutay na. Mas dali siya nguban 30 minutos or upat maximum na, pero mga 15 depende sa imong sitwasyon, sa imong lawas, kung grabe ka kahago, pwede nga mulagpas pa. Kung mahimuon imong pangkondisyon nga di kadaling maluya kaysa magsigi ka og energy drinks. Pero kung diabetic, medyo taas-taas pod ang ihang epekto nga dugay sa mo epekto, pero kung normal lang 15 minutos or jis na ana. Oh, kay ngano man dili man siya capsule. Nakakaplit siya unya humok siya matunaw mahilis bisag mabasa lang siya gamay sa imong glass. Bisag ganin na imong pisliton. Imong pisliton sa imong tudlo na imong dugmok-dugmok kun humok kay siya madugmok. So paspas kayong epekto ana. Niya paspas sa pun mawala ang gahi. Paspas ang epekto na imo dali-dali agyod kay basig maabtan pug kagkalumoy. Bitaw. Muna siya ang pwedeng may tabo. Safety siya. High blood pwede, depende mo lang iyon, depende sa sitwasyon. Kay bisan gani nga makainom og ilimno makahubog, di malikayan. Kinakay plano no nga makigbugno di kurukong huka. Unya nigawas ka diya sa imong balay nang imong mga silingan o barkada naginom diya. Hangyoon ka nga ipasyat ka, mubalibad ka, kinakay daghan kay kagrasyon, inom kag tambal, di malikayan gyud mapugos ka. So di ka angay mabalaka ana. Sa Kuya Dudes Bummer Morgan na siya nakapabor. Unya imbis nga magluya ka ini kabuntag, ikasagaran mo na ibation sa uban, magluya, kapoy, sakit ulo, bugat ang lawa, sakit ang mga unod, sakit ang mga kaugatan, sakit ang mga lutahan. Kay pirsahon man ang imuhang mga unod ugat, ana. Kay mao man atong pungango, unod ugat. Pirsahon sa uban ha. Pero ang Kuya Dudes Bummer man ini kaugma, sigurado makatrabaho ka, sigurado nga lagsik o himsog ang imbaskog ay imuhang lawas, dili ka maka-absent sa trabaho, dili mabawasan imo swildo. Kaya kung lain imong tumaron, ang ilang epekto, muna ilang reklamo yun. Sakit, kapoy, bugat, ngul-ngul, huy-huy, luya. Pero sa Kuya Dudes Bummer man, inig kaugma, di ka magluya. Pwede pa ka mong sigunda. Diha siya na mayagpag ugmayo. Muna pinakanindot diya sa kanini ang Kuya Dudes Bummer man. Di ba? Good morning, Kuya Dudes. Usa may angay imnon sa akong anak nga tagsara makabawas, 8 years old ang edad, kuya. Niritas ini mga misay, banat mo text kato ng pamasahon. 8 anyos ko no, yung anak, di kabawas. 8 anyos. Kung naay colon cleansing, pwede. Kung wala pa'y colon cleansing di asin yung lugar, kanang Kuya Dudes super syrup. Mabata man, or dagko, or idaran. Dako kinasag ikatabang, kitaas kinasag fiber and enzymes. Enzymes nga mutabang sa imuhang mga good bacteria, nga mutabang sa pagtunaw, paghilis, sa mga pagkaon, nga ipahiluna niyag mayo. Fiber, mauna siya ang muhinlo, mulimpyo. Sa mga toxins and chemicals, mulimpyo, muhinlo, sa imuhang ginhawaan, aron matproseso og tarong. Unya taas, dali siya nga mahilis matunaw, kay ang Kuya Dudes Super Syrup nasa yung mga trace minerals and probiotics. Muna siya. Kaysa imo lang paimnon og temporary nga kanini ang pampabawas. Kanang dulko ni Apelido Lux na apoy supositore. Ang importante manggod ana kasa mga tao nga maglisod og bawas. Naa naman ta diha nga moinom tag para pampabawas, pero ang pinakapunto diha iga or targita ang hinungdan. Iga or targita ang hinungdan, ipatrabaho og tarong og balik ang imuhang sistema sa panunaw, dili temporaryo. Oh, kay mainom kang pampabawas, temporaryo ra man. Pero pagkasunod nimo kaon, adlaw-adlaw man ta mo kaon, maura gyapon ang sistema nimo. Kung di nagig ka makaya ng inom-inom o kaning para pampabawas, relaxative, unsa pa nang naa diya, dito ka supositori. Wala man ay kalabtanan sa imong digestive system. Kaya ka ng supositori, pag isuksok na dito sa imong lubot, pag buto ana, ang sulod ana, grabe ka danlog, nga likido. Kaya aron ka tong nag-ong-ong dito, nga dili ni mo mapagawas, inig-utong ni mo, kaya naa man tong supositori, ni buto naman to dito, pag utong ni mo, matagak to. Mauna siya ang punto. Pero wala gihapon sa kalabtanan sa imuhang sistema sa panuno. Guba gihapon pa siya. So, unsa may buhaton? Tabagi, tabangi, abagi, ang imuhang digestive system or sistema sa panuno nga makatrabaho siya og tarong. Labi na sa mga edaran, gyud. Labi na sa mga edaran, sa tinuod lang. Kaya luya naman ato lawas. Luya naman natong sistema. Usahay mo lang iyon ako. Magliso na gitaghilis. Kaon tag kamunggay, nigkaugma. Kamunggay riya po nigawas. Kaon tag ukra, nigkaugma. Maglutaw pang liso, nigawas. Kay luya na kayo atong panunaw. Oh. Tabangi siya, nga makatrabaho siya og tarong. Dili ang temporaryo. Muna siya ang punto diha ni Kuya Dudes. Labi na sa mga edaran, diritas batanon. Nga nung adagan mga bata karon 8 anyos, 10 anyos, 15 anyos, 20 anyos. Naapagani 3 anyos, 2 anyos. Ah, bantay ninyo na. 2 anyos, 3 anyos, 7 anyos, 10 anyos, 12 anyos, 15 anyos, o 20 anyos. Nga nung adagan na sila reklamo karon nga mga panauna, kabalo mo kunsa. Okay pa kayo na ilang sistema sa panunaw? Perfect pa kayo na. Pero sayong nadaot, sayong naguba, tungod sa mga processed foods. Tungod sa mga junk foods. Ah. Muna'y kasagaran yun nga hitabo. Tungod sa kanini ang sige o kanini ang order o kanini ang mga bakit-bakit. Ah. Di na makakaon og manok karon kung well, dili wala naka crispy fry. Dili na makakaon bisag ultimo gani pinirito nga isda butangan pag crispy fry. Kulang sa tubig. Kay dili kayo hinginom og tubig. Mas prefer nga lami sa ilaha kung moinom og city or milk tea. Kanini usa pa na iced tea day. Synthetic juices. Muna karon sa mga bata. Ah, magtan-aw og cellphone while lihok-lihok. Dili makatrabaho ang sistema kinaara perminti sa kwarto. Magatubang sa cellphone, computer, laptop. Niya nagtapad og junk foods, niya gutomon mag noodles. Unsa may mahitabo sa sistema nimo ana nga wa kay lihok-lihok, dili makatrabaho ang imong digestive system ana. Unsa may mahitabo? Mubantok ang imong iti. Sige ra kag lingko di, sige ra kag higda. Labi na og tinghugas na sa plato. Dili na siya makurek sa layo pa. Hangtod sa hangtod nga magdako, mao na ang problema. Problema na jud na siya karon. Kaya ano man mao na. Ang atong lifestyle na. Tapula na ta muluto, labi na sa mama nga trabaho, busy kayo, sumatag adlaw, kapuya na og hikay. Musulod ra og drive-thru inigawas, nanay kanon sudan. Napay french fries. Kapilion pagkaon sa imong drinks. Halos adlaw-adlaw na ginabuhat. Sirte og bihira na kayo. Kadaghanan ha, dili man tanan kay sa mga bukid-bukid nga bahay na amo. Pero sirte na kayo sa isa ka semana makakaon pag gulay. Kumukaon magulay, pilion pa. Pag naay kwarta adtog tindahan junk foods o dito sa mga tusok-tusok. Oh, baseball, mga tinae nga na 5-5, mga butsi, abantay mo ana. Oh, kanini ang tempura. Nag-usapan ng naa diya, adlaw-adlaw na nga ginakaon. So muna ha, masinatian. Disiplinaha sa imong anak. Disiplinaha sa dayon paimna. Kanunay. So labi na pud sa mga edaran ron. O kuya dud sa perserap. Lami kayong utong ni muna. Taghoy kayo, sutoy na sutoy. Mura kag manok nga kaning naigo og kuray sa. Wag iti og puti. Sirit na. O di ba coccidiosis? Ah, paim na nagkuya dud sa perserap. Nindot kayo ngano man. Gika na sa nagkadaiya nga mga dahon sa gulay o prutas na siya. Unya karon na improve na siya, nana na siya ay anti-cancer pa jud na siya. Katong dunay mga problema sa kasing-kasing, mapuno na siya isabay sa Kuya Dude's Cucutin. Kinana na siya beetroot powder, beetroot powder. Nana pud na siya ay kanini ang dragon fruit. Ang Kuya Dude's Super Syrup tinindot jud kayo. Sa mga bata nga daling ubuhon si punon, daling trangkasuhon, hilis tunaw ang plima. Pininduta lagi na, kuya doon super syrup niya, mas barato. Ni barato na siya. Mga higala igsoon. Muna itubig-tubig, painom si mong anak kadadlaw. Ah. Kuya doon super syrup para makabawas. Labi na sa mga idaran. Kaya naman, ang trace minerals na niya, ang probiotics. Probiotics muna ay makatabang. Sa imo ang mga gikang labi na sa mga imong gikaon nga bisag unsa lay mo ipansak da sa imong alingagngag mo na siya makatabang nga humok siya makatrabaho humok dali siya mahilis matunaw kay tabangan ang imong lawas nga gawas nga nag-release siya natural probiotics back up siya kay ngano man muluya man siya kay imong gikaon pulos man mga Francis foods di ba back up siya og Kuya Dude super syrup once nga magamit na maablihan or matunaw na ninyo sa tubig kay granules type man na siya. Pito kaadlaw o 14 kaadlaw kung walay refrigerator niya 20 nga to 30 kaadlaw kung naay refrigerator kinanglan makonsumo na pero mahurot man dahil sa kaadlaw kay gamay mo nagsuod basta kailan na ninyo sa itago-tago kay mapanos man na but pasabot kana kay mapanos maas makaning madaot wala na siya mga any preservatives and chemicals nga parehas ano mga sirap nga inyong kuan diya mga buti-buti lata-lata o sa panang naari butilya but pasabot ana natural siya dili siya kalahutay o tinuig adlaw lang na siya mapanos na ah. kana palang daan sigurado na oh, nga purong-purong natural ang Kuya Dude super sirap ha so puliti na oh, puliti na siya. Shout out kang Nanay Triseng nga namati sa imong programa karon. Kanunay nga nagapalit sa imong produkto. Nanay Triseng, may buntag ni mo diya. Good morning. Kana mga pagpanimbaya, gikan na ni Ate Edna Fernandez Diaz niyo Bataan Davao de Oro. Nga kanunay nga nakamonitor labi na sa ato ang partner radio station diyan FMR Radio. Oh, asa man ka na monitor Ate Edna? Sa FMR ka? Or sa ABS? Good morning ni mo diya. Ah. Labi na kang Nanay Trising nga walay undang, walay puas sa taas na kayo nga panahon. Nga kanunay nagagamit sa mga produkto ni Kuya Dudes. Sayunan ka, gikag niyo Bataan. Mupliti og 200, pamiliti round trip. Kaya dito rin mupalit sa nabunturan. Pertilayo akay. Morning ni Muday Atid na, may buntag. Good morning! May buntag ninyo da. Salamat bitaw kayo. Pwede na imnon adlaw-adlaw, Kuya, ang Bamerman. O, depende sa imo. Pwede mo kung nasa adlaw-adlawon. Kung kaya ni mo ang presyo, oh, wala na sa'yo problema. Pero ang recommended na kuana, kung pakig... Grabe po, adlaw-adlaw ka makigbuglo di krokong ho or kanin pang kondisyon lang. Ayoy! Eh, kung pang kondisyon lang, kadua or katulura sa eksimana, di man napariya sa uban na kinanglan ni mong maintainon. Para nga ma-maintain ni mong kagahi si mong pungango ka, imong kakondisyon dili ay lahi nang Kuya Dudes Bamerman. Sa isa ka semana kaduha isa lang salang ba kaduha or katulo okay na. Pero kung naka plano pakigbugno di krukong inom kadaan. Pagka 15 minutos 30 ayog kaguol nga imong ang pungango natug pa. Maghuwat ra man siya pukaon. Dili na para sa uban nga ini inom nimo sa imong mga mapalit nga inom nimo bisag wala pa inkwentro ni gahi na. Bantayan ninyo na. Para sa ako ha ako lang nakabalanse man gud na sa sistema sa atong lawas mind settings ba na naka-align na siya sa atong utok Kay kawin yung mabantayan sa unang panahon, kita ang mga bata-bata pa, mga kalalakinan, gamay nga yung imahinasyon. Piyungon na ni mo mata, imahinasyon na imong buhaton mo, gahi na na siya, nga naman naka-align, dili kinanglan pugsun. Ang kasagaran mong gudkaroon, ang atong mapalit, pag inom na mo, mugahi siya, bisag walay gusto nga mahitabo. Kaya nga naman, gipugos. Ang imuang parte sa imuang lawas, maapil dyan na imuang pungango, kaya napugos man, apil po na imuang lawas mo na manggahi, manakit.
1: Ah.
0: Kaya naka-align na siya dapat sa atong mindsetting sa atong utok, sa atong imahinasyon ba. Kibisag sa una, wala pa'y bamir man sa panampampagahe diya, basta kondisyon lang atong lawas sa bata-bata pa. Gamay nga mahinas yun lang. Pangutan na si Boss Lonel Danaw. Inakubakakon, hurot ng mga picture ana sa una, samot na ni si Jung Buston. Tingamang kog walay mga kuan ani, walay mga linaksi ani sa una nga picture niya sa abon ug natasya. Napila ka page ang nawala to sa abon. Baga natasya. Malit ang magasino na Playboy. Pahula mong magasin. Ah, bisag ako na ang kaano sa unang anong paka mo na ginoon ako kaila mong kuya doon so, ay plastic kanay mo dita mo pakaruning nun diri oh, grabing mong panalipod sa kaugalingon ako'y panalipod magasin ako sa una Playboy pag ulam lang sa ako mga barkada o classmate ang 25 page pag uli pito na lang nahurot naglaksi. Na siya tinood. Imahinasyon lang na siya. Pero karon nga magkaedad na ta. Klaro nga pag mo naging una ko, walay parte sa itong lawas. Nga ang tao nga magkaedad, tanan parte sa lawas, magkaanam o gabtik. Dili, hinunoa, magkaanam na siya o kaluya. Apil na itong mungango. Apil na itong ngango. Muna'y klaro. Ah, muna'y klaro. Kay karon, nanatas pangindaron, samot na uban gani 30, 40, maglisod na. Unsa nagikag sa isinta ka si tinta. Depende na sa imuhang lifestyle mo na yun. Depende na, na may tao maampingon. Pero mas daghan karon nga nag-edad og 50, sa isinta si tinta, ngang ilahang pungango, nagkinatug na. Bisan pag magbuntag kang imagine diya. Bisan unsa pa nga klase sa imahinasyon imuhang gamiton. Di, nagina mo pansin imong pungango, magsigir, mura ginasag manok nga gipuko. Magsigir ag dungoy. matay. Matay lagi. Matay pa. Matay ka po. Matay lagi. Mamatay ka po. Kung di tinuod, muna klaro. Ipili mo. Sumisolusyon na na. Nga di kaangay mabalaka. Inom ka kuya dos bamir, simple ra kayo. Imong pungango, sabay ra na. So say gusto mahitabo sa imong lawas. Oh. Muna, dako og kabahin ang atuang, dako og kanini ang kabahin ang atuang kaparis, asawa or partner sa kinabuhi. Mao kinay klaro. Pag inom ni mo kuya Dulce Bamerman, kung di po napansin nun sa mga asawa, di po na siya ugay-ugayon, di kipoy kapoy-kapoy, kaning kupay-kupayon, di gid po na siya. Kingon nga, may pikto ay mong kuya Dulce Bamerman. Dakog katabang. Kanang imong kaparis, magsabot gid mo, kay nindot mo kayo kanang naisinabutan ba, na kay gibati, na kay feelings. Kamong duha, dindot kayo makigbugno di krukong o dili kay maniguro ratag ato mura ratag itik nga ni kapakapa diha sa irigasyon ng paghuman ni naog. Kimaw na'y kasagaran nga may tabo, dili mas nindot ang pakigbugno di krukong ho nga naamoy gibati matag-usa. Muna manangid ka sa imong asawa nga niinom kag kuya Dodge Bamerman aron nga ang imong asawa kabalo na siya muhagit Oh, ina dai, dai ni inum lako kuya dus bamir man dai. Ingon betus kuya dus kupay kupayo na ni. At tinuod gi kuya dos, nagbuntagay gud. Nagbuntagay og kupayo apagid ni gahi.

0: labong tagay. Pwede looyas asawag eh. Namoy po na lang ang kamot. Sige, kupay-kupay. Huwag yung gahi. Iyan po nga ngayon. Ay! Askang di malasay noon kayo. Surrender na asawa. Sige, kupay-kupay. Ano man, naminhod na lang, tudlo, hala, grabing kupay-kupay, gano'n, matiwa mo ginagahi, ah, epektibo, kay Kuya Rods. Ano man, buntagay. Ah, mayo, kaya buntagay mo, buntagay akong sawa, si kupay, wag yun, nagahi. Ah, Kuya Rods, musta naman ka diya, buntag ni Uda, Digidan, naon ko nga, nakas mayong pagpaminaw, kapiskay o kabaskog sa panglawas, Ate Salde, may gani. Sorry, na-late ko, Kuya Dodge. Ang importante nga present ko. Kay naglakaw, may gani. Nakaapas pa si Mufu. Okay na, Ate Salde. Sa'yo na ang kanya itong mga listener. Mga late sila, mananghid taon. Mag-uol silang mabalaka. Paribos, 59 anyos lalaki na nagbula na daw. Iyang, nagbula na daw iyang ihi. Kining kidney repair ba daw iyang tumaron? Kung na siya, Paribos, kung nagbula na, Kuya Dodge kidney repair, Kuya Dodge serpentina o Kuya Dodge frosty tub. Kay kasagaran kung mubula na ang ihi, mubula man dyan na atong ihi, pari boss. Mubula dyan na siya. Grabe po. Huwag ka kibaw, mubula yung ihi, pari boss. Saan mo na yung ihi? mubula dyan na siya. Pero kinahanglan nga pag-ihi ni mo, ano ya, ipasabot na ko na siya. Kinahanglan pag-ihi ni mo, normal na siya, malalaki ba, mubula dyan na siya. Pero kinahanglan nga, sikans lang, pag human ni mo ihi, mawala ng bula, mamuto na sila. Pero kung ang pag-ihi, nga, grabe, mubula na gid tanan, labi na ihi kag inodoro, niya mubula na dyan siya tanan niya, mahuman na lang ka og pang-ihi, di dyan mawala ang bula. But pasabot, ana, loaded kayo imuhang lawas sa protein and sodium. Loaded kayo na, kumbaga puno, acidic ka, or di ba ka ha, grabe nga protina na ay muhang lawas, protina sa dugo, sa ihi ni mo. Ingana na siya. Subot pa sabot, pag mabula ng ihi, dili na kayang salaon or i-filter ni kidney ang mga toxins and chemicals, kay nga naman, overload na ang atong lawas sa protina o sodium. Mo nga gi sugyot gyud sa mga eksperto pag wala lang kay renal failure. Kan di ka maka ka renal failure but pasabot wala kay problema sa pantog ba kan makaihi wala kay kon makaihi lang jud kag tarong. Inom gyud og daghan tubig nga gi kinahanglan lang sa atong lawas ay pud pasubray so na limitasyon 12 ngadto 15 ka baso nga mahurot nimo na sa tibok adlaw. Kay kanang tubig mo na siya makatabang paribos nga nanubra nga asin sa atong lawas or sodium nga gitawag na sa gitawag nga sodium sa terminolohiya ng medisina whatever unsa pa na nga tawag dia kanang sobra nga asin sa atong lawas pag masudlan na siya og tubig dili siya mapasaw siya ba malasaw siya og maayo so dili siya ma-overload sa asin kay musugot kag sa dili paribos natay sariling sodium ang ato ang lawas bisan pag wala ka ni kaon o mga pagkaon nga naay asin. Pasagdila na imong lawas, normal lang, lugaw-lugaw lang ka, ayaw asin eh, ayaw asukar eh. Pero once nga panington nga mugawas ang singot sa atong lawas nga ganang gitawag nga natural detoxification. Ang pagsingot is gitawag na siya nga natural detoxification. Tilapi imong singot, di ba kay parat? So meaning, but pasabot, natay natural sodium mga tuang lawas para nga iyang ibalansi ang sistema. Nga lang, nanubra ang sodium sa atong lawas ug asin. Mga pagkaon nga itong gipasulod, balikon ko, Francis Foods, grabe na. Mga dilata. Kanang mukaon ka ng mga French fries, grabe ka parat. Wapay labot ang junk foods, fried chicken, mga tuhog-tuhog di as tabi-tabi. Grabe ka mga parat. Wapay labot sa mutimpla pa ka og asin sa imuhang giluto. Mugamit pa kag mga sarap-sarap, mugamit pa kag mga cubes. How many times nga gi-multiply English man to? Nisaya ang katong sabot. Kapila balik taron nga gi-dubli-dubli ang asin sa atong lawas. Plus mo inom mo gamit pata og kan mo inom pata mga soft drinks, mga synthetic juices. Mo na say mahitabo paribos karon sa protina nga dili kayang i-filter mga pagkaon nga tag-as kay protina. Diha na siya magsugod. unya mas mulala ug mo grabe na sa usa ka tawo kung duna siya diabetes, duna siya high blood, nagkaroon siya og kidney failure, diha na siya masinati sa usa ka tawo nga mubula ang iyang ihi, malalaki man or babay, gumikan kay wala nay klarong filtration ang iyang kidney organ, paribos. Gipasabot ko lang, gipalawman ko lang. Aron nga, makontrol ninyo ang sobra nga protina o asin sa inyong lawas nga gina-intake ninyo. Muna nga, gibawal yun. Pag naay kidney failure ang usa ka tao, bawal ang mga parat. Pag wala kay kidney failure, okay ra. Pero mas gibawal yun na siya kay mas makapasamot, mas makapalala na siya. Bawal ang parat, mga bulan din nga na. Sa mga tao nga nagka-kidney failure, na high blood or diabetes, gibawal na dyan na siya. Kaya makapasamot na siya. Kaya ang imuhang lawas, taas kay nga panahon nga gipasudlan ninyo og asin. Ah, di ba? Mahingana na siya nga mga pamaagi. At wala na siya ang tiwasun, ugma, paribos. At ang atangi lang, ugma. O sa imuhang kanang nanugo sa imuha. Ang imong gipangutana, dire, Kuya Dudes, kidney ra ba ang pwede inumon? Wala na ko tubaga diretso. Kaya kung magsige ra gyapon siya ginom mo Kuya Dudes kidney repair unya dili niya madisiplina iyang kagulingon sayang kay ngato adiri natural man gyud nga medikasyon basta buhaton lang niya ang disiplina nga akong giingon likayan lang na niya akong giingon mintras tanto nga nanambal pa dali ra kay molian gyud ang pasyente ngano nga namayagpag na siyang mayo kung diabetes na siya paribos sa mga naminaw ron kung diabetes mo niya mubula nagmaayo inyong ihi aslom na kayo inyong ihi sungot na kayo inyong ihi nanimaho na mong kabog kana mo ipainom Kuya Dudes kidney repair duha gyud ka Kuya Dudes kidney repair isa ka Kuya Dudes serpentina pag diabetic apili og isa ka Kuya Dudes serpentina paribos og isa ka Kuya Dudes prostitab para nga sayon or humok niyang ipangihi or ipadala sa iyang ihi ang mga protina og asin sa iyang lawas. Importante ang Kuya Dudes prostitab kilami kayong pag-ihi. Kung inyo na hinumduman si Nanay Estela sa Oroqueta sa Isinta Inoy Bianyos, kanari ang giinom Kuya Dudes kidney repair og prostitab nga panahon nga nagihi na siya dugo kay sakit na kayo ipangihi kung hinumduman ninyo toto na kalabay ng adlaw. Tiwaso na ito ni Ugma. Timanila na siya nga pangalan. Maudyo na siya tumara ninyo. Promise na, musipyat na, lugas lanot ra, money back guarantee, buhata lang na akong giingon. Tumara lang na. Palita, tumara, imnatunla. Ana ra, wala tayo igong oras, mga igalag, so on, gustoon ko man, mamupadayon, sunahan na panagdumili na kining tanan. Dagan o dagan kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagpangga, pagmahal, pagtuo, pagsalig sa akong mga produkto, mapalit na ako sa mga radio station na kamonitor karon. O pinakaduol nga butika sinong lugar. Hangtod ug mapon sa susamang oras og susamang estasyon.
1: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: Aniana ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulubano. Gulong ng Balad ang programang muhatag og pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
2: Yeah!

o gamaayo gapagpaminaw ganin jong tanan. Welcome, welcome din he sa to ang panaguban, ang programang inyong ginaatangan, ang programang inyong himong kalingawan. Orasan o background gining adtong dulumanon, ang dulumanon gulong ng palad, kauban si DJ Oniok ng Bayan. Hala, kumusta mga igsoon ng adlaw nga Weavers. Pinadyahan na June 18, 2026 mga kaigsoonan. Maginaot mga higalas di Oniok na nagbabili ng inyong kapiskay o kabaskog sa inyong kalawasan. Sa atong mga lolo, mga lola, nanay, tatay, tiya, tiyo, uncle, auntie, dudong, og inday, mama, papa, laras, lampurnas na lang sa inyong tanan arong walay mahay, manghinaot, ganaak mo sa kapiskay. Og dili ma

ang original aroma hupay ang inyong mga kagulanan diha sa inyong mga balatian sa kalawasan. Asa ka man namin ang kuroming igsoon diri sa Visayas ug Mindanao. Naabaka mga higala naminaw sa Provinsas Bohol. Ato mga igsoon diya sa Provinsas Bohol. Shout out din niyo! Kumusta mo? Okay ra ba mo? Kayo sinigsoon niyo, okay ra sad kaayo. Okay, okay ra kayo soon niyo, diri oy. Basta okay ra sad kaayo mong tanan. Pag dili mo okay, dili pod okay soon niyo. Okay ra mo? Oy, okay ra ba mo? Ah, okay ra daw. mga taga Provinsas Bohol, mga taga Cebu City, Camiguin Island, Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, agri sa probinsya sa Bukidnon, og sa Cotabato, Davao Region, Agusan del Sur, og sa Surigao del Sur. Shout out sa inyong tanan. Ang sapay inyong gihuwat diha. Kusgi na ang mga volume sa inyong mga radio.

alang sa gusto mo tubag mga igala sa tuang tigmo. Ang atong tigmo mga igala is 0955-937-8054. Osbong ko, 0955-937-8054. Ala, sige. Text na mo. O niya, tigmo na to, mga palangga. Wa, pagod maansiran, ha? Insa kay makatubag, aning atong tigmo. Wibes na narabaron. Ah, nagpabilin pa sa premium 5,000 pesos ang ato ang premium tigmo. Tubaga na taon ni Ninjo, ha? Ayaw na paabuta o kini ang 5,500. Tagoe uhipusa arundili mahibalaan sa uban. Kini nga tigmo, daghan gud ang makarelit ani. Daghan makarelit ani, labi na usab kita ng mga katawahan. Kato, kunting clue na to. Ang wais mga palangga, makakuha yung insaktong clue. Ang wais, makakuha yun mga palangga o insaktong tubag. Ala tubaga na, tagoe o hipusa, arundili mahibalaan sa uban. Kung imo matubag, garon mga igsoon, ahong ihatag kanimo ang 5,000 pesos mga higala. 5,000 na, unsa may himuon nimo, unsa may imong ipalit mga higala, 5,000 o pananglitan mga higala, ikaw mo dao. Unsa may inyong ipalit sa 5,000 kung pananglitan mo daog mo. Or basin ipalit ninyo o kini ang syoktong ha, or taas kabayo. Di ba Okay. Ala, sige, basa tag mga mensahe, mga higala. Darita, didso unyo, ganahan ko maminaw sa imong programa. Idol ka ayaw tika didso unyo ng bayan. I-shout out ang ako mama nga idol pod kayo ka nga si Mama Maka. O ang akong papa Edgar. O ang akong manghod nga si Jilin. Na amin naminaw karon DJ Teresa Dawis Bohol. DJ, tubag na mo o sitig mo kay kwarta na nga pabalon sa eskwela. Kitaguan arundili mahibalan sa

0: Mm-hmm. Kwarta ko noong nga balon ko noong sa eskwela. Murag di man siguro na mataguan kaya murag igasto minuun na. At taguan hinoon, arundili makita ang skawatan, okay na. Pero itong tanahon, computer! Agday! De mao! Darita, basa tag laing mensahe mga higala. De joonyok! Great lang ko sa akong mama nga tabian. Magsige lang og panilingan, ha ha ha, joke lang din siya, ayaw basa ako number. Kaya masuko si mama, ha ha ha. Aos at aos sa mga inahal nga magsige og panilingan. Tuara, reklamo ni mong anak na mga kasigar kag panilingan. Naapa na ingon anay nga mga mama di ay, kaning kusog manilingan. Naapa na yung mga ingon ani, kana bang dili makadigamo, dili makaatiman sila mga anak, tuas silingan kay nanilingan. Tabi-tabi o niya, nagbarabaraha. Tarabuti ka usa. Nga, lain nanawagan sa ako, mga igala. Doon ay nanawagan sa ko aming igsoon tungod kay iya kunong asawa.
1: Dede, pwede manawagan.
0: Oh sige, unsa may imong panawagan nimo?
1: Panawagan.
0: Ay na sige gilag-gilag dia. Sige sige ipanawagan. Ang imong asawa nimo.
1: Panawagan lang ko sa akong asawa. Grabe kaayo ka maldita. O niya, sugarol pa yun. Kusog magduwag baraha. Ang ako bitang sweldo, DJ, igurin tao ni ipalit og baraha. O niya, og mapilde. Suko-suko na ba dayon? Isog kayo kung asawa, DJ, oy, pag mapildes baraha. Manawagan lang in taon ko sa kong asawa. Nga nagbaraha ka ron. Palihog lang, pakisulti sa iya ha. Ayon ipa uli, dinas balay, inyuhan na na. Ay, kikapoy, nakuanang ako asawa. Inyuhan na na. E kusok ka na magduwag baraha. Gihurot akong kwarta. O niya, huwag mapilde, pagkis baraha, mangutang pagkwarta. Kapoya ning kinabuhi ade jay.
0: Jara mga higala. Ay nago. Okay. Ita basa tag mga mensahe mga higala, Sir Good PM. Ato ba ako tao may gihipusan, tinaguan dili mahibawan sa uban. Kaysa ang ginbilinan sa iya ginikanan sa mga palablion. Ako si Evelyn Francisco, Kapayuran, Pigkawayan. Salamat sa pagbasa. De mao. Maayong hapon ni Junyo, ang akong tubag si Muntigmo, busis sa tao. Tungod kay libag og tingog. Ayaw na lang ipagawas aron di mahibalaan sa uban. si Charlie Sanchez ni sa Tandag City, Surga del Sur. Nagagamit po ko og 7-7 plus capsule og Gofemex. Okay, salamat kayo. Salamat diha, Charlie Sanchez. Ako sa ning isave mga higala ha. Oy, manawag na po ko karong Sabado og Domingo ha. Ay obay-obay na po ni atong tawaganan mga higala para kaming raffle ato karong June 30. Boyo Onyok, ang tubag nako kay kinawat nga kwarta og mga butang tagoon og hipuson kay kung makita o mahibalaan sa tag-iya tapos good ka. Si Nini ni Respig Kawayan. Okay. Atong Leon Computer!
2: Ay,
0: Kuya! taas ko og uric acid, kuya. Okay ba tumaraan na ko pito-pito, kuya? Og taas kaayo, kuya, 700 ang kataasos. No, ako. Yung taas sa mong uric acid. Kung taas ka uric acid, daghan kaayo og mga sintomas na. Daghan kayo kagabation. No, unang-una, sakit imong likod, sakit imong batang, sakit imong paa. Labi na kung taas ka uric acid, mga higala, sakit imong lapa-lapa, hawi imong tuhod, dili ka makatulog, magpalpitit imong kasing-kasing, halang imong kasing-kasing, aslom imong ginhawaan, lubog imong pananaos mata, onya hawang imong kutokuto, nga mura gabagtok. Daghan kaayo kag bation, mga higala, kung taas kag uric acid. Unsa may mga hinungdan ana? Ato nang tukion mga palangga. Basa sa tagmensahe. pwedeng-pwede kaayo miinom og pito-pito herbal capsule. Maskin manganig pito-pito herbal Confirmes kay non-acidic coffee ang ato ang coffee. Number one, good nga hinungdan anang mataas yung uric acid, kanang kape nga mapalis tindahan, muna pinaka number one. Og ilimnong makahubog.
1: Kana.
0: Og mga unhealthy food. Okay. Inom og pito-pito capsule, aron nga manormalize. O niya, ubos ang imuhang uric acid. Ang answer ko po sa imuntik mo, DGI, Sekreto, Roberto Aniog Taganyo, Leon Aliusan Cotabato. Okay. Computer. I-appel ko sa raffle, DGI, kay sige man kong inom og pito-pito Confirmexa og herbal capsule. Kay maunay nakaayo sa akong tiil nga ni Hubag. Salamat sa Ginoo. Naayo ras pito-pito herbal Confirmex o herbal capsule nga naayo sa pito-pito. Oy, praise the Lord. Ito sa ni-save mga palangga. Salamat kaayo kay nagparamdam gud mo nako. Kamong mga naggamit og pito-pito herbal capsule, pito-pito herbal Confirmex og ang produkto para sa mga bata, ang Mimo Pro Plus for Kids. Salamat kay nagparamdam gud mo. Og unsa ka epektibo ang ato ang produkto para sa inyo. Katong mga wala pa naka-text, nakaparamdam, paramdam pod mo kung naggamit mo og pito-pito herbal products, ha? Hi, DJ Onyok, request po ako ng song. Kung lalaki ka, kung lalaki ka lang by Rex Battalion Fed Zero. DJ Onyok, ang akong tubag si Muntik mo, tao nga dunay sekreto. Kay imo manang taguan, aron dili mahibalaan sa imong silingan. Mauna, DJ, ang akong tubag. Maayo ba inyo pito-pito sa kabuhi? Dugay na ni ako kabuhi, Joan. Ako naman nag-explain, kapila na ako nag-explain mga igsuon nga pag ang kabuhi mga palangga mapasagdan mahimong kanser. O niya, ang hinungdan sa kabuhi mao ang pagpapas mo, mao ang pagpapasar-pasar o kaon. Mo na papasar-pasar magun mo kaon. Labi na sa mga inahan. Labi na sa mga mama ba? Nga unahon gud ang trabaho ay hangkaon, unsa may energy ninyo? Mukaon ta do aron do na tay energy. Ang pagkaon sa pamahaw muunay hinungdan aron kita makatrabaho. Pero og mo trabaho ka nga di ka mamahaw, dili ka maniudto, taas ray adlaw nimo ana, hurot imong energy. Kaya nga pika, mo bitaw nga, taas ka uric acid, kagiunan ni mo ang coffee, bago ang pagkaon. O niya, mamawi rabadayon kung gutomon, ulahin na, wala. Kay pag once gani mga palangga nga di ka mukaon o pamaha o paniudto, muabli ang balbula o musaka ang imong asido. Munang aslo ang imong ginhawaan. Muna magpalpitit ng mudughan, muna ka makulbaan. Di ka katarong og tulog. Muna, sige, kapi pa mo. Di magpalit alang kapi, di astendahan. Kapila ko ingon sa inyo, ayaw na gud mong pangapi, anak. Di gud na makatabang sa inyo. Magsigir mo gasto-gasto, palit anang kapi, di astendahan. Ako mangay og pasensya sa mga namaligag kapi, di astendahan, ha? Ang ako nang yung diri igsoon is about regard sa health. Kumusta man inyong health ninyo sa dihang nakainom mo og kape di astendahan? Kung makatabang ng kape nga naas tindahan, o padayon mo anas pag-inom. Pero kung magreklamo mo na ko nga taas mo og uric acid, o pasilo ay yung ninyo. Ako yun ng pasanginlan mga palangga ang kape nga naas tindahan. Sayo hapos uwan ro maghigala, ay disturbo man yung uwanan eh. Maligsan gyud ako ng kape destindahan. Monay real talk mga palangga. Wa gyud nay benepisyo. Kung mga pika o kini ang gitawag mga higalag buntag o na di na ka mamahaw dito na ka mamahaw na sa alas 11 gidungan na nimo ang timpaniod to amali na sa nga sistema mga palangga. O niya, bugat kay mong trabaho, hagok kay mong trabaho, na unsa mintawon mo eh. Kung taas ka uric acid, one cup of rice lang, ayaw daghana. Ayaw daghana, yung kaon, kung taas mo og anang uric acid, og doon na mo'y kabuhi, kanang tama-tama lang, mga one cup of rice, or, ana, okay na kayo na. Dayon, more protein, more fiber, o niya, kaon mo og prutas nga taas og calcium, iron. Kana gwapo kana mga igsoon. Makainon gud ta mga palangga, gasto gud. Gasto gud mga palangga kung mag-invest ta og maayong panglawas. Pero mas gasto mga palangga kung magsakit ka, magagulo pa ka. Ano malagi be makapalit malagi mo og adlaw-adlaw nga coffee destindahan, pero og pito-pito coffee mix, pito-pito capsule di lagi mo kapalit. Maraming Pilipino ang unang hinahanap pagkagising sa umaga ay kape. Pero para sa maraming tao, mas okay na maghintay muna ng 60 to 90 minutes bago iminom ng coffee. Muna nga inigbangon na ito buntag sa iyo mga palangga, muhuat sa taog 60-90 minutos bago ta mangapi. Pagkagising, natural nga mutaas ang cortisol sa atong lawas bang higala. Ito ang hormone na tumutulong para maging alert ka sa umaga. Kapag nagkapi agad, minsan parang nasasayang lang ang epekto ng caffeine at mas mabilis kang maghanap ng second cup. Gawin na lang tubig. Muna pagkagising, manghilamos, mag-stress, mag-exercise, kumain ng konti, tapos kape. Maayam mong good nang naay sulod daan imong tiyan. Ako mga piko ha, kanang samtang mamahaw ko, abay gun ako ng coffee. Mali mong good nang mga piuna ay ha mamahaw. Nga naman, kapag once makapangapi ka mga palangga, dito na mo makapamahaw sa alas 9, alas 10 o alas 11. Kaya di na mo bation o kagutom. Mauna ka mo kabuhion, taas yung uric acid o hantod UTI yun. Hantod kabuhion, hantod mga palangga ulceron o hantod mga palangga magkakulon cancer ka mo. Only a madialysis pagid mo tungkol kay grabig magic sugar ng kafe di astindahan. Malata inyong atay, malata inyong kidney. O niya, di rabagid ta dato. Warabat na million-million kung magpa-transfer ta o kidney o atay. Di man ta dato. O niya, watay ikasarang adto o USA. O sa laing nasod aron makapa-opera. O niya, wamantay igsoon anak o kontraktor. O kiraon ta o kiniang naakay igsoon nga involved sa flood control. Niya, wala. Ang samay kasunod, ana. nag-iingon mga palangga nga ulahi ang pagmahay. Ah, mo nay giingon mga palangga nga para sa kadaghanan ang maayong oras mga higalas kape is alas 8 hangtod alas 11 sa sayong kauduhon. Depende kung unsang oras sa ka mahigala mo mata. Mata ka alas 8 alas 9 nawa na. Usbong ko ang oras kating kape mga igsoon. Ah, is kanang alas 8 ngadto alas 11. Pero kasagarag gus mga Pilipino nga mamata karon alas 4 alas 5 pa lang sa buntag sayo mga pina. Ah, onya ang pamahaw didto na alas 10 alas 11. Tips na ko ha. Ah, kung di pagin mo ganahan mamahaw og sayo, paglungag mo og itlog, kay kumplito nas bitamina, maayo sa kasing-kasing, maayo sa utok, maayo sa health, onya dunay vitamin A, vitamin B, vitamin E, vitamin D. Daghan kayo nagbenepisyo mga igala ang itlog. Onya moonay mutabang nga ma-repair ang imong mga kanabang nangawa nga mga energy. Mag-produce og mga muscles, mga palangga, nga ron ikaw igsoon mahimong makus ganon. Itlog. Mga duha ka itlog lang kada buntag sa'yo. Didyo onyok, gastuha po na na didyo onyok ko. Ang gastog yan. Kung gusto kag maayong panglawas, pero og di ka gusto maayong panglawas, mga palangga, o ka ng imong kwarta, i-scatter na lang na, itaya na lang na nagsurtres. Ipalit na lang nag-copy nga naas tindahan. Ara man nakasimple. Sige mag-ingon nga, gastuha kayo, ana di Junog, oy, aron mahimo tang himsog nga panglawas. Ah, gasto kayo mo palit og mga protein o mga vitamins. Sige mo reklamo, gasto. Kana da inyong ipangkaon diha nga mga unhealthy food. Sama sa soft drinks, sama sa kapis tindahan, sama sa ilimnon, wala na presyo. Di mo magasto. More, magihapong gasto ha. Kanang ipalit ninyo ilimnon, ipalit ninyo sigarilyo, ipalit ninyo o kapis tindahan, ipalit na lang na mga palanggag na ng masustansang pagkaon. Sama sa saging, lakatan nga. Taas kayo may galag potassium. More energy. Palit mo og itlog. Then, palit na yun mo mga palanggag, pito-pito herbal capsule o pito-pito herbal Cofermax mga palangga. Kanang kape ninyo diha sa tindahan, ilisti na ninyo o pito-pito herbal Cofermax. May mahimo ang tindahan o di mo palit ang ilang kape. Kay kamora maghihapoy magbasol o magsakit mo. Kamo ra may magbuot og unsa inyong kapihon? Wa may magbuot og mangapi mo pito-pito herbal Cofermax kay gawas nga nangapi mo makapanambal pa gid mo mo nay pinakanindot diha nangapi ka na makapanambal ka pa. Pero kanang kapis tindahan, kana mga coffee brand, nangapi ka na magsakit ka pa. Diba? Mga nangapi ka na nagsakit ka pa. Ang sama na ay. Pero dires pito-pito herbal Cofermax mga palangga, nakapangapi ka na, nakapanambal ka pa. Ingon na na ang tirada ni pito-pito herbal Cofermax. Si pito-pito herbal capsule, kabalo ko mga palangga, nga daghan pag yun awa makainom ani karon ang pito-pito herbal capsule ng mga taong kabihiunon, mga taong ataas og uric acid. Ako na nang na-explain, kinahanglan, igsoon, nga mulikay mo ang mga kufi nga naades tindahan, nga grabe kayo nag sus. Unya, huwag di mo gusto ha, nga mataas yung uric acid, likay sa ilimnon, likay sa sigarilyo, likay sa mga mantikaong pagkaon. Aron po niya, di mo sakay nyo hang uric acid o labaw sa tanan, di mo sakay nyo hang kolesterol. Then, di magbaray yung ugat. Likay po mga palangga sa gitawag o giniang sobrang pagunuhuna o mga problema. Usa po na sa mga hinungdan. No? Nagihapon na yung mga research anak, mga palangga. Samot na nga, magka-anxiety ka na. Samot ko na ang imuhang kuha ni mo. Palpitation ni mo. Sabay pang taas pag yung kag-uric acid, mga palangga, maglugos sa kaginhawa. Pura na kag-atakihon. Inom ang pito-pito capsule eh. Una ni mong imnon hap si pito-pito herbal capsule. Akong tips ninyo, kung mamata mong alas 5, 5.30 o 6 a.m., inom na mong pito-pito capsule. Usa o duha ka capsule. Pwede 2 times a day, 3 times a day. Onya, kung mamahaw na mo, isabay na yun ang pito-pito herbal Cofemex, mga palangga. Okay, mapalit na yung mga butika. Asa mo naminaw karon at tumos butika ka na di mapalit ang ato ang mga produkto, mga palangga. Di na ako maisa-isa pa kay pertentaghanan na ito ang mga pharmacy dito sa Mindanao. Tanang pharmacy. Huwag naman kalay mga pharmacy kawa pa nakabaligya, subay-subay sa uban. Ganadiha, mapalit ang ato ang mga produkto. Egsoon! Naapay mga anak nga wa pa makainom og Mimo Pro Plus. Paimnon na to sila og Mimo Pro Plus for kids, ha?
2: Oh!

0: Aniya na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balat. Ang programang muhatag og pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
2: Yeah!

Dear DJ, mayong adlaw gani mo DJ, labi na usam sa imo mga sukin ti paminaw. Mayong adlaw, dagan king salamat. Malipayon kayo ko nga usa ako nga imong na-entertain aron sa pagpaminaw, dining akong pagsaysay sa akong gulong ng palad sa kinabuhi. Ako si Pupoy, 23 years old, doon ay live-in partner na itago sa pangalang Sasang. Sabi mo DJ, si Sasang mas magulang siya isa ka na ko. 23 ko siya, 31. Apan naminyo ko, nag-edad pa lamang ako og 13 anyos. DJ Onyok, taga-Tandag ko, Tandag City. Tungod sa ako ang pag-idol sa imong programa, kaya kanimo DJ. Nadasig ko nga akong isuwat ang akong sugilanon. Magbangyawat na lang DJ nga, makuhaan ka na nila. Pugdugang nga mga pagtulunan ang akong gulong ng palad sa kinabuhi. DJ niyo, aron ni sabdan mo ang tanan. Sugdan ko sa sinugdanan.

0: Ay, Jose. Ganon nawa man ang atong manok din, he. Ganina rin taong kusigi pangurok ng atong mga manok din, he, Jose. Raul sa bandao ka niya. Disturbo kayo ka. Nagsigi man rin taong kagpanawag na ko. Kahibaw kang katugon pa kayo ko. Bakod na gundi, ha, Jose? Bakod ba kay imong manok kasunoy nawa, ha?
1: Hoy! Kanunawa man tao ng akong manok?
0: Ay, ikaw sa sanin tubig, kay ganina rin tao ko si panawag ng imong manok ni mo. Di ba imong itong gihiktan kagabi eh?
1: Ay, naunsa. Buo pagay paghipos na kong itong kagabi eh, nawa nagrumbuntaga. Ay, di masilbi eh.

ay di na gud kasaligan ning mga silingan ato karon Jose. Mao na gud siguro ni panahon nga dapat ato na gud ning kurulon ning atong bahay Jose. Kay bisan kinsa ra magon makasudsod aning atong bahay. Wala gani akong kabalag-an aning bahay na to. Kay daghan kay makasunsod. Kada mangkon si Sasang. Moag gani hinungdan nga daghan kaayo og tao ning atong bahay. Kisigig pauban-uban na niyahang barkada. O diya dire ra ba magduwa og baraha. Moag gani kalagutan ako alang Sasang. Madugay ako gani siyang masultian. Mayawyawan gani nako. Nagtuo sagdian ako na sa mayawyawan na banta lang yun ang bayhana na naglagot na yung kuwana niya.

0: pa? Ah, maayo ka ni abot ka din eh. Ako, mangayo nagyukog pasinsa ni mo og naayon ko'y masulti si mong asawa din mo.
1: Ah, sa akong asawa pa? Si Sasang? May problema ba ni Sasang?
0: Dako yung problema. Ako, kaya ba mayugan ako may problema mo makaduol gumbun ako? Abin din mo. Kanang imong asawa din mo, buutan man ang kaliato. Ang ako alang ba? Na naman mo'y pamuyo, gusto nako kanang imong asawa, diha na magpunduhan ang inyong bahay. Dili na ko gusto ngayong mga barkada, diri ni dalos bahay, o nga diri magbaraha, diri mag-inom. Kaya ang akong mga kahiupan na wagin in town kagabi.
1: Ah, sige pa. Pero, unsa may bot pasabot ni mo? Nanawa ang imong manok ni mo, imong hayop ni mo. Isa may pasingilan ni mo? Akong asawa?
0: Wa ko mag-ingon ibang asawa, ha?
1: Dili manggod pa mura manggod ka nagpadungog-dungog.
0: Ngano man, mulaban ka ng mga asawa ni mo?
1: Ba, asawa na ko na.
0: Oy! Ayaw kong ingon ana, ha? Poy, ayaw kong ingon ana, amahan ko ni mo. Dili lugar ko ni mo. O si pagtuon naman ako, namakak, poy! Tigulang nako. Makagaba na ng idara, poy, si Tintayono.
1: Ba, kahibawa ko, anak?
0: O, kahibawa, manday ka. Ayaw pagpakabot, ha, poy. Imong asawa ni mo, grabe na gugayo na kabisyosa. Kusog manigarilyo, kusog mainom, kusog musugal. Oh, mura manintaon ni og priyahan ng akong bay. O, kirag niya sa inyo, di niyo kumupalag. Grabe na yun ang gibuhat sa imong asawa ni mo. Diri na magtapok. O niya, magkapulike pagkukong sa ipasunan sa hang mga barkada. Oh, o niya usapa. Magsigig sapot-sapot ng imong asawa ni mo. O niya usapa. Ako mga kahiupan, nangawa na. Basin-usa na yung mga barkada, nangawa na niya ako mga kahiupan.

0: kasul tiri mo. Hinaot pa anak nga maningkamot kasi mong pag-eskwela ni mo. Nasayod ka ni Papa. Naningkamot si Papa nga parang nga mapahaman kag-eskwela. Unsa may gusto ni mga madako ka?
1: Gusto na ako pa. May mga kong teacher.
0: Gawa sa teacher?
1: May mong doktor.
0: Masan nga mahal kayo ng course, anak. Pero ipaningkamutan na ni Papa nga ma-provide na ni mo mga gusto ni mo. Na si Papa magpaloyo sa imo nga sa imong mga pangandi ni mo. Maningkamot si Papa aron nga matuman ka na ang tanan. Ha? Ah, sige na. Pagkaon na.
2: Makalagot ng kinabuhi

0: Muna hinungdan nga. Palipupoy, mangita niya mo, mulakaw ka. Tungod ka nagsalig ganyan mo.
1: Poy. Doon ako nakita ka ganina, Poy.
0: Ha?
1: Muna nga labad akong ulo, Poy, kinukuyawan ko.
0: Nakuyawan?
1: Nakakita ko og... Nakakita ko og cellphone. Nakakita ko og cellphone nga mahalon. Dayon, gold, Poy.
0: Gold? Ahain.
1: Nara, Poy, oh.
0: Diin kagi ka na. Diin kagi ka na na.
1: Kinitaan ako ni Poy.
0: Sigurado ka kinitaan mo?
1: Oo. Kinitaan ako.
0: Oh.
1: Poy, tabangi ko, Poy, nga mabaligyan ni Poy. Tabangi ko.
0: Sige. Oo, ay problema. Dito niyo kitabangan ko akong asawa sa cellphone o kulintas DJ nga gold. Na iyan nakitaan. Ibaligyan ako, DJ. Huwag niya itong higayon na DJ, mas didagan niya mga barkadas by grabing barkada, grabing inom. Natagaan ko niya, DJ, 250 sa halin siya cellphone o sa gold niya yung nakita. Grabing inom, DJ, duha ka semana street inom. Hanto, DJ, nga naubos ang kwarta. Basta't og doon ay usaka adlaw ni Ana DJ. May pulis gani adto sa balay. Og abi mo DJ, nangita sila ang sasang. Og dito DJ, ipakita sa ako ang maong warrant. Nakaingon ko, sungko kuling on DJ, kanong dunay warrant akong asawa? Kay di ay DJ. Katong cellphone, o katong gold. Kinawat niya. Sa usa siya ang barkada. Dunay CCTV DJ, na nakita. O dito, nakita ang iyang hulagway. Dunay saktong ebidensya DJ. Pag inungdan DJ nga na preso ang akong live-in partner, masisasang. Dito niyo, angay pa ba na ako ipagawason, si Sasang? Angay ba na ako sa pinsaan? Angay ba na ako sa tabangan? Na mahimos ang gawas noon si Hangkaso. Dito niyo, tungod kay nasaran na ako ang tanan, nagibinuangan na raday ko sa kong asawa. Gani DJ, may lalaki akong asawa na ako. Huwag katuneng 7,200 nga akong gihatang nga tuniya. Ibayad di ay katuniya sa inulam niya sa iyang lalaki. Dito niyo, grabing pagpakauaw sa akong asawa nga to sa mong pamilya. Tarong rabagid untang among pamilya DJ apan iyang gihugawan. Pinagi si iyang mga mali nga mga binuhatan. Dito na kung si angay na kong buhaton. Angay pa ba na ako pasiloon akong asawa? Palihog DJ tambagi ako. Huwag din nilamang kutob. Huwag maokini ang akong sugilano. Nagang salamat. Huwag maayong adlaw.

Mayong buntag, mayong udto, mayong hapon or mayong gabi. Unsa mang takna ang mga higala, no? Maayo gina siya kanunay. Labi na kanang mahiligon ka sa tuang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Sa tuang mga suking mga senior citizens o mga customers sa Melvin Food Supplements Distributor. Kamusta naman tani mga panahuna? Maayo ba tuang panglawas? Wa ba tay kining gibati nga kakapoy o gikutasan ba? Tara, mga pita, mga kaigsunan, mga senior citizens, magtimpla na ta.

Ako ang inyong makabayan JJ. Kuyugi ko karon sa 5 minutos lamang hangyon ako. Puno sa impormasyon alang sa maayong panglawas. Atong hisgutan ang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang kape nga dili lang kay humot o creamy, healthy o guilt-free pagyod. 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kini nga kape, gihiusa ang mga super ingredients sama sa 7-7 Herbal Extract. Grape seed, mangosteen, purple corn, panax ginseng, flax seed nga puno sa omega-3, og moringa olifera or malunggay. Ang sweetener ni ini, dili ordinaryong asukal, coconut sugar or the tree of life. Iladong anti-diabetes, mayaman sa vitamins og minerals, ha? Apan una ang tanan mga senior citizens sa ato mga suking customers. Kami, dako ang pasalamat kaninyo sa inyong padayon nga pagtangkilik, pagsuporta o padayon ninyong pagpamalit sa ato mga produkto sa Melvent Food Supplements Distributor. Apila diha ang 7-7 Plus 8-in-1 Herbal Capsule o pagkapinagani pag-aisgutan ang ginapangita sa butika, mao ang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Karon, ato ang tan-awon ang usa sa mga wonder ingredients sa 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang purple corn. Ang purple corn dunay anthocyanins, usa ka powerful antioxidant nga adunay anti-diabetic, anti-cancer, anti-inflammatory, antimicrobial ug anti-obesity effects. Dako kining tabang sa pagprotekta sa tuang kasing-kasing ug paglikay sa cardiovascular disease. Makatabang sa saktong timbang, pero buhaton po di mo imong part, no? Kaya kung magpalabi po kagkaon na di man lang ka maglihok-lihok, amadungag ganyan na itong timbang, pero galihok-lihok ka, ga-exercise, tama lang po ng imong mga ginakaon, nindot kayo ni nga effect. 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix tungod sa purple corn. Maubitaw nga kung mag 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee ka, dili lang ka ma-energize, kundi muhatag ni kaayuhan si mong kalawasan, no? Di pa gini makapalpitate sa imong heart ang ubang kapiliha. Mo claim sila nga herbal-based coffee, pero grabing palpitate, di naman kakatuog, no? Tungod kini sa purple corn, anti-palpitation ka na. Di po mangaslom ang imuhang tiyan, tungod ihapon ka na sa purple corn. Ang ilang kape, nabanay purple corn, wa na'y purple corn. Mauni siya ang genuine original nga herbal-based, safe and natural. Ang uba nag-claim na herbal base pero synthetic di ay. Pangita ang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix sa mga butika sa inyong lugar. Bisang nga rin mga tindahan na akinay makitang display na 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ma-surprise ka, uy, naaraman is tindahan. So no need ka magto dito sa butika. Timplaha lang sa init nga tubig, kutawa, og imog yung i-enjoy ang kahumot o ka-creamy ni ino, okay? Aromatic maguni nga kape. Makapawala sa kakapoy o kanabito ang ka-stress. Timplahan na. Tistingin na mga senior citizens, mga ate, kuya, ma'am, sir, ha? Kay tito, tita, mama, papa. O sa tuwa mga kaparyentihan, diya mga kaigsunan, kasilingan ng kabarangay. Paminawa mismo ang kausaban sa imong pang-adlaw-adlaw, no? 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayaw kalimti, ha? Produkto kini sa Melvent Food Supplements Distributor. Mausab ang naghatag kanato sa 7-7 Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Mineral Eye Drops o Liniment Oil. I-like, i-follow, i-share ang Melvent Food Supplements Distributor Facebook page alang sa dugang updates o health information. Duna ka ba'y mga pangutana o duna kay testimonya? 0985-295-5863. Mao ka na ang Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Hangtod sa sunod nga higayon, paspas kayong 5 minutos na to mga senior citizens o mga suking tigpaminaw. Daghang salamat! Ako ang inyong makabayan JJ, inyong kauban sa maayong panglawas. Salamat kaninyo og amping kanunay!

kay magasilingan wa na mati oras mga palangga aron nga magpadayon sa unahan. Daghan og daghan og daghan kang salamat mga higala sa inyong pagpaminaw. Kini nga programa igsuon hatod ganato migalas pito-pito herbal capsule, pito-pito herbal herbal Covermex, pito-pito mineralized jua, pito-pito liramit oil hot extract, pito-pito herbal oil, pito-pito relaxing gel, Mimo Pro Plus for kids do almost butika o sa mga stasyon. Asa ko ninyo na dunggan o na paminawan, na diha available ang tanan. Igsoon, wa naman ti oras mga higala, daghang kang salamat igsoon. Kinanda lamang si Didyo Onyok mga higala mag-iingon kininyo. Luzon man, Visayas ug Mindanao. Madayon kayo sa pag-uswag, paglambo, pagbuhat ug maayong binuhatan. Kung ako na lamang usab, magpabilin ug punultihon sa tuang letter sender. Para sa sender is nasaran naman ganyan mo ang tanan. Muna giingon nga, dilit tanan, mga libak. Dilit tanan, mga chismis, dilit tinood. Kinahanglan, yung magong panidaan, ang mga chismis kung kinitinood ba o dilit. Kibasin, kadtong tanan, tunay, dakong unod. O tinood ang tanan. Muna pa ngayong pasaylo sa mga inahani mo. Tungod kay gitambagan na ka sa mga inahan apan wa ka na minaw. Tungod lagi kay love ni may mga asawa ni mo. Way mahimo imong gugma kung gibinuangan ka sa mga asawa. Apan karon panahon na para nga mag-focus ka sa imong kagulingon. Mag-focus ka sa imong anak. Kaya ang imong asawa, dili sa karapat-dapat ng imong mahalon. Tungod kay grabe ang sugal, grabe ang bisyo, grabe ka bisyosa, o niya hilaki. O bitaw nga, nahimo niya nga magbinuang din mo tungkol siya ang sugal, tungkol siya ang bisyo. O nang nakahuam sa kwarta, siguro nakahuam sa kwarta tungkol kay nagpagamit siya. O niya ang inding kwarta na yung habol atong tawahan o laki ha. So, nasara naman nimo, nagdepende na nimo poy kung angay pagnumos ang pasilon o dawaton. Pero para nako, ang tao gani na tinuod gani higugma, dili na nimo dapat pa tagaan pa og second chance. O saragod ka higayon tungod kay ang tao gani ng higugma, dili na magpakasala. Pero ang tao gani nga magpakasala, lahi ng inyong panaguban. Dili na pareha sa dati. Nga grabe gyud ang imong pagsalig sa imong asawa. Nasa imong final decision. Dagang salamat sinder, dagang salamat sa mga labinaw. Dalay gyud ang Dios kanatong tanan. And bye-bye.

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS. One station.
6: FM Radio. Favorite music radio.
7: FM Radio.
8: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
9: Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminaon.
10: Ako po si Rachel Royo, 23 years old na po ako at isa akong frontliner ng Imus Cavite. Noong hindi pa po ako nagtitake ng Magnum C, mabilis po akong mahawaan ng sakit tulad po ng ubo, ng lagnat at lalo na po ang COVID kasi 2 times na po akong naging positive. After po nun, ay pinatry po sa akin ni tita yung Magnum C para daw po makatulong palakasin ang aking immune system. At malaki nga po ang natulong ng Magnum C sa akin kasi 3 times a day po akong nagtitake ng Magnum C. Ramdam ko rin naman po na malaki ang natulong sa akin. Kaya nagpapasalamat po ako sa Magnum C dahil naging malakas at matibay po ang aking katawan. Muli po, salamat po Magnum C.
9: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimony testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In-ana ka epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement, Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo, makatabang usab sa mga nanakit ang kabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag o samad, makatabang sab kini sa mga dagapanglaga sa buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mutex o mutawa sa 0933-812-58
11: Magnum C, the most nutritious food supplement.
12: Hello, sir.
13: Hello.
12: Sir, unsa ganito imong pangalan, sir?
13: Igen Mindo sa Prito ng Cagayan de Oro.
12: No, asa man ka nakapalit sa Magnum C, sir?
13: Sa ano, sa Hana, Ma'am Hana.
12: Hana Pharmacy.
13: Yes.
12: So asa man imo nadunggan ang Magnum C, sir?
13: No, may kasama ako ng ano, kasama ko sa trabaho. Idala ko na dito sa Juan, dito sa Sinto ng Santran. Mahitid po ugwan ng hinga. Tapos kaga ng tambal ako na Juan, pero wala may alibyo. Nung nagsama kami, sabi niya na try mo yung, ano, yung Magnum C. Tapos ano eh, palagi kong minom araw-araw. Ngayon ma'am, wala na. Okay na, kumisi na yung katawan ko. Tapos yung ano, may bukol ako sa likod ma'am. Nawala na ma'am, wala na lahat. Tapos yung paghinga ko, okay na yon. Wala nang problema kasi araw-araw ko na iniinom to eh.
12: Maayo, wala lang kayo laing giinom. Ang giinom lang yun mo kay Magnum C.
13: Yes ma'am, tapos yung ano, yung ba yun, yung coffee?
12: Yes po, hiyang coffee.
13: Masarap. Palagi ko nang umiinom yan eh. Hindi ako umiinom ng ano ma'am, ng hiyang, tapos yung capsule Magnum C. Sana yun ma'am, wala. Condition ako ma'am. Dahil sa Magnum C, nagpapasalamat ako sa inyo. Kasi yung sakit ko nawawala eh.
12: Sir, kung pwede niyo ma-invite ang ato ang mga kuan, mga listener nga mag-try sa Magnum C?
13: Isa pong nakadungog sa kuan, isa pong naminaw sa radio, sa 2.7, try lang ninyo ang kuan Magnum C, saka yung hiyang coffee. Indot na siya, indot. Bakit po, nawala eh. Yun lang.
12: Sige po.
13: Indot ka ng ano po. Sige po.
11: Magnum C! Mag-Magnum C, para di ka magsisi.
9: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog o himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar ug para sa inyong mga pangutana. Mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818.
1: Ben 19.
7: That Time Check was brought to you by
14: Governor Engineer Raul Mabanglo.
7: That Time Check was brought to you by
14: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
15: This Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
5: ACS, one station, all the hits.
6: FM Radio, favorite music radio.
16: FM.

0: plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
6: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naa pa gyud buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
7: Buksan mo, papasukin.
8: One station, all the hits.
9: FM Radio. Favorite music radio.
10: FM Radio.
11: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
12: EXL Makabuhay Health Hour.
13: Health Hour.
14: Salubungin ang sigla.
15: Magandang buhay, magandang kalusugan, Pilipinas, isang masigla at pagulang araw sa lahat. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong lingkod mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up na? Tandaan po natin na ang kalusugan ay hindi lang po ito tungko sa pera ang yaman, kundi ang kalusugan ay isang puhunan sa masayang buhay. Today, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-importanting health topic na marami tayong na-encounter nito. It's all about scoliosis.
16: What's up?
15: Ang scoliosis ay isang medical condition na kung saan ang hulugod or spine ng isang tao ay nagkakaroon po ng abnormal curve patagilid. Sa halip na tuwid, ang spine ay kumukurba na parang letrang C or ang iba naman ay S. Hindi ito simpleng pagbabago sa isang postura lang. Isa itong kondisyon na maaaring makakaapekto sa pang-araw-araw na gawain and even overall health ng isang tao. Ang curvature na ito ay isang maaaring mild, moderate, or severe. Kapag hindi ito naagapan o mamanage, pwede itong magdulot po ng chronic pain, deformation at komplikasyon sa paghinga, puso, lalong-lalo na kung malapit ito sa thoracic area or rib cage ang kurbada. Ang scoliosis ay maaaring magsisimula sa mga kabataan o bata pa lang, kadalasan sa panahon po ng puberty kung kailan mabilis ang paglaki po ng buto. Pero may mga kaso rin sa adult onset scoliosis na dulot po ng degenerative changes ng spine. May iba't ibang uri po ng scoliosis, depende po sa sanhi, no? May mga pangunahing kategory po ng scoliosis, just like number one is idiopathic scoliosis. Pinaka-common sa lahat ng cases. When we're talking about idiopathic, no, means unknown causes. Ibig sabihin, wala talagang malinaw na dahilan kung bakit nangyayari ito. Karaniwang lumalabas lang ito sa mga kabataang kababaihan sa edad po ng 10 years old hanggang 18 years old. Posibleng may genetic factor dahil kung may mga kamag-anak ng mga scoliosis, mas mataas talaga ang chances ng pagkakaroon po nito. Number 2 is congenital scoliosis. Nagsisimula habang nasa sinapupunan pa lang ang sanggol. Dahil sa abnormal na pagdevelop ng vertebrae, habang nasa sinapupunan pa lang, maaaring isang bahagi po ng spine ay kulang, doble, or fused. Now, number 3 is neuromuscular scoliosis. Ang resulta ng ibang kondisyon na may kinalaman sa nerve at muscle gaya po ng cerebral palsy, muscular dystrophy, spina bifida, polio, at kapag ang muscle na ito ay hindi po na i-coordinate ng maayos, umihila ito at nagiging hindi pantay sa spinal cord, kaya nagiging kurbada po ito. Number 4, degenerative scoliosis. Nangyayari po ito kadalasan sa mga may edad na o matatanda. Dulot sa pagtanda at pagkasira ng spinal disc at joints, in fact, may kinalaman din also ito sa osteoporosis and arthritis. Pwede rin may mga kasamang spinal stenosis o nerve impigmentation. Number 5, functional scoliosis. Hindi structural defect ng spine, maaaring dahil sa isa pang problema gaya po ng leg length discrepancy o muscle spasm, kaya nagkakaroon ng temporary imbalance sa postures. Ano nga ba ang kayang gawin po ng chiropractic care para sa scoliosis? Una po dyan, no, mababawasan po ang pananakit ng likod. Kapag ang scoliosis ay may kasamang muscle pain, pressure sa nerve, malaking tulong po sa adjustment para ma-relieve ito. Ma-improve po ang flexibility at galaw po ng katawan. Mas gumagaan po ang kilos at hindi po agad napapagod, no? Mas gumaganda po ang postura. Hindi man maayos agad-agad ang curve, pero pwede nitong itama ang iba pang mga parte ng ating katawan na apektado sa imbalances. Ma-relax po ang mga muscles at tensions po nito. Dahil po ang scoliosis ay may mga muscles na masyadong humihila at naninigas, natutulungan ng chiropractic care para maibalik ang balanse. The part of holistic treatment plan ay pwede siyang ipartner sa physical therapy, bracing at specific scoliosis exercise gaya po ng Scroff method. Pero ano ba ang hindi kayang gawin po ng chiropractic? Unang-una po lahat, no, tandaan po natin, hindi agad-agad na ibabalik po ang kurbada, lalong-lalo na sa mga severe cases. Hindi instant po yan, no? Hindi po nito mapapalitan ang kinakailangan po ng brace o surgery kung lumala na po talaga ang kurbada. Hindi nito maayos ang bone deformity na galing pa sa pagkabata or inborn po siya, no? Ang bottom line po nito, ang chiropractic care ay supported treatment lang. Hindi po stand-alone cure. Kung may mga scoliosis mo ay mild at wala pang komplikasyon, makakatulong ang chiropractic care para maiwasan ang paglalapo ng kondisyon. Pero kung severe cases na, mas maina magpatingin sa orthopedic specialist para ma-assess kung kailangan po ng braces or even surgery. Now let's talk about the EXL Makabuhay products can support nga ba or prevent this kind of condition. Pero bago natin sasagutin ang lahat ng yan, mag-break lang muna tayo ng sandali para sa konting paalala ng the EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Talk. Huwag kayong bibitaw, ha?
1: WhatsApp Talk!
10: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
13: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
14: Pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
16: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
17: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
15: Ayan, muli po tayo magbabalik at handa-handa naman po tayo magpapatuloy sa ating programa, kaya wag na po natin papatagalin pa. Ang tanong ng karamihan, kung ang EXL Makabuhay Capsule ba at EXL Makabuhay Black Coffee ay kayang sumuporta at i-prevent ang scoliosis, at paano nga ba makakatulong ito sa ating kalusugan? As we discussed earlier, ang scoliosis ay isang kondisyon na kung saan ang spine nagkakaroon ng kurbada o lumilihis po ang normal na alignment sa ating spinal cord. Magamat, hindi po gamot ang EXL Makabuhay products, ang kombinasyon ng mga natural at functional ingredients nito ay nakakatulong sa pagpapalakas po ng buto, pagbabawas po ng pamamaga, at pagpapabuti ng overall body functions na mahalaga sa pag-manage at pag-iwas po ng paglala ng scoliosis. Isa sa mga pangunahing problema po ang scoliosis ay ang chronic inflammation at pananakit mismo ng likod. Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay may parehong turmeric, ginger at cinnamon na may kilalang kilala as natural anti-inflammatory agent na nakakatulong itong bawasan ang pamamaga sa muscles at joints, kaya nakakagaan sa discomfort at stiffness ng dulot ng spinal misalignment. May mga sangkap ang dalawang produkto na ito tulad po ng malunggay, B vitamins, spirulina at HMB na may mahalagang role sa bone density at muscle maintenance. Kapag malakas ang muscle surroundings ng spine, mas napoprotektahan nito ang spinal column. Ang B vitamins at spirulina ay tumutulong rin sa nerve support na mahalaga para sa posture control at mobility. Ang kombinasyon po ng asitaba, guyabano, mangustin, guava fruit at rose leaf na isa sa mga ingredients po ng both EXL Makabuhay Capsule at Black Coffee, nagbibigay po ito ng mas mataas na antioxidant at vitamin C na tumutulong sa pag-repair po ng damaged tissues at cells sa katawan. Ang antioxidant ay mahalaga sa pagkontra ng oxidative stress na nagdudulot po ng degenerative changes ng spinal disc at pati na rin ng joints. You know what? Isa sa mga ingredients and also ng both EXL Makabuhay Capsule at Black Coffee ang ginseng, Arabica coffee at native purple corn variant na nagbibigay po ng mental alertness, energy at stamina na kailangan para may maintain ang active lifestyle. Isang importanteng aspeto po ng scoliosis management. Ang physical activity at tamang exercise ay mas nagiging posible kapag may sapat po na energy support. Ang psyllium has insulin plant at neem plant na nakakatulong sa healthy digestion na malaga rin para ma-absorb ng katawan ang nutrients mula sa pagkain at pati na rin sa supplements. Ang maayos na nutrition ay very crucial sa bone at muscle health ng pasyente. To summary, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi man po direktang gamot sa scoliosis, pero ito ay may mga natural na kombinasyon ng anti-inflammatory, antioxidant, bone strengthening, nerve supporting at energy boosting ingredients na makakatulong upang bawasan po ang pananakit at pamamaga, palakasin ang buto at muscles, suportahan ang postura at mobility, iwasan ang paglala ng spinal misalignment, and reminder, importante pa rin ang proper medical guidance, regular checkup, physical therapy at good posture habits. Pero sa pang-araw-araw na suporta sa wellness, ang EXL Makabuhay product sa isang natural at holistic na katuwang sa pag-aalaga ng iyong spine at pati na rin sa ating kalusugan. Ang scoliosis ay hindi dapat nakatakutan. Sa tamang kaalaman, suporta at treatment, mapapanatili po natin ang kalidad ng buhay. Maraming paraan para ma-manage ito. Hindi kailangan na dumating ito sa paglala. Ang susi ay early detection and consistency management. Kung may mga napapansin kang kakaiba sa iyong balikat, balakang, hindi pantay, o likod na may kurbada, huwag po itong baliwalain. Importanteng magpakonsulta, magpa-check up kaagad para ma-monitor po natin ito. At higit sa lahat, alagaan po natin ang ating spine. Ito yung ating haligi ng ating katawan. This is Dr. Glenn Sanico. Maglaan po tayo ng oras para sa sarili natin. Kumain po ng tama, mag-ersisyo, magpahinga, at higit sa lahat, magdasal. Walang gamot na higit pa sa pangyarihan ng ating pananampalataya at pag-asa. God bless us all at makabuhay day sa
16: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
17: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: One station, all the hits.
9: FM Radio. Favorite Music Radio.
8: FM Radio.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga Mulabi ko.
0: Si pangalan ni mo, ma'am?
1: Rose.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh, pito-pito kapsom. Palit-pagali ko, ma. Ang ako kong UTI na ko, na ang inom ko to anang banaba, banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower. Pero wala ka maulian, pito-pito kapsom na nakauli ni mo.
1: Oo. Ganun, o nga naminaw sila sa akong istorya, bana ang sulayin ninyo pag inom ang pito-pito herbal capsule kay kaulian sa sakit. At na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Premia Jimenez, taga Purukwan, Bada, San Jose. Naamagod ko yung high blood cell niya, mag-ipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungog ko sa akong anting, maayo daw ni Magnum C, nakuhaan ko, nagsulay po ko niya. Maayo man po ang resulta, sir, mauna nga, inom po ko sulay. Mauni ka ron, katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po sila o inom kay maayo po ang resulta. Basta Magnum C, efektibo para to.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
5: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing og Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
4: Ang ato ang health tips karon, unsaon nato pag reformat or reformat ang ato ang panglawas. I-undo, i-restart. No, importante kayo ning kabalutan niini. Panahon nga na yung mga kakuyaw, mga emergency, kung sa itong buhaton, no, natay mga restart nga ginapanghimo. Ngano kinahanglan nato mahibalo niini o masabta nato ni kung tunaan nato ang New Start Program, N-E-W-S-T-A-R-T. N stands for nutrition, E stands for exercise, W stands for water, S stands for sunlight, T stands for temperance, A stands for air, R stands for rest, and T stands for trust or trusting God. Kini mo ni siya ang giila nato ng mga prinsipyo sa panglawas nga mutabang sa tua sa pag-restart sa atuang system pananglitan. Naglabad ang imuhang ulo. Daghan kaayo ang wala mahibalo unsaon pag-restart nga ang ilahang buhaton pag maglabad ang ulo, sagad kaayo mag-inom og pain reliever or magpahilot, magpahaplas, in which makatabang. Pero ang pinaka the best pagipinangga kung ato ang tunan every time nga musakit ang atong ulo, ato ang i-ascertain unsay hinungdan nganong misakit siya para sa sunod nga panahon mahibalo ka unsay hinungdan sa sakit sa imong ulo. Kay kung imuha lang na siyang tangtangon ang symptoms o wala ni mo gitunan unsa hinungdan sa symptoms, kaya ang symptoms dili sakit, ang sakit dito sa iyang ugat. So ang hinungdan nga naglabar imong ulo, wa ka kabalo nga taas ba dayang ang imong BP, o sabaya sa mga ilhanan nga mopaingunay nga ang pag-atake sa stroke, kining gitawag ischemic stroke, 8 out of 10 sa mga na stroke pinangga, or 8 out of 10 strokes ang hinungdan ischemic stroke. Naay uban dili high blood, naay uban high blood pud kaayo. So panahon nga naadi ay mga fatty deposits or blood clot nga natangtang dito sa dakong ugat, especially dinhi sa ato ang dakong ugat, dinhi sa ato ang liog, kay diha man isagad mo deposito ang mga fatty deposit. Og daghang mga rason nga nung madepositohan ta din yung mga fatty substance sa tuang liog, dari sa tong dakong ugat sa tong liog. Number 1, acidic ang imong dugo. Ikaduha, kining pagpanigarilyo. Ikatulo, or even gani asos sigarilyo, masimutan ni mga pinagka nga medyo dako-dako yun ang time nga medyo na-expose ka sa asos sigarilyo, makataot na siya pinagka. Nga naman mupatrigger na siya nga ang mga fatty deposits dinhi na siya mo build up sa imuang liog. Ang ikatulo, kining pagkamabalak-anon. Sumala sa pag-resa research nga ang kabalaka mo pa hinay-hinay, mo pa decrease sa circulation sa imuhang dugo. Pag once mo decrease daw ang circulation, sa panahon di ay mo decrease ang circulation sa tong dugo, mo coagulate samot ang ato ang dugo, mamagtok siya, mohimo siyang solid siya mga pinangga. Monay mo cause nga mo blood clot siya. Pag mohinay ang imuhang daloy sa imuhang dugo, mo nang importante kaayo gyud ang pag-ehersisyo kada adlaw. So usa sa to ang mga gi-campaign usab gina recommend para mutabang pod og reformat, mutabang pod og pag-undo, pag-restart sa tong mga lawas kung natay gipambati. Mao ni ang gitawag Makabuhay Plus Herbal Capsule usab. Labad ang ulo, maglisod og tulog, maglisod og binhawa usahay, huot ang dughan usahay, dili katulog usahay, kinanglag reformat. Inom og Makabuhay Plus Herbal Capsule human pa ni hapon, 1 or 2 kapsula human pa ni hapon para lami imong tulog ug dili lang pong palamig tulog ang makabuhay pinangga. Makatabang pud siya pagprotekta sa imuhang kasing-kasing layo ka sa atake sa kasing-kasing. Makatabang pud siya sa paglimpyo sa imong kidney, sa imong atay ug sa dugo. Mao na makatabang siya sa mga naay arthritis, kusog mohagok, mga ibang arthritis, naay mga diabetes. Makatabang ang pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule.
5: Igong tayo mga binengga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay galimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga binengga. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
6: Basta healthy, happy!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: 11 o'clock.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes.
3: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: Oras ng pasayahing kakabibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagood vibes.
5: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
4: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
5: FMR Favorite Mong Request.
6: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.

0: Kabamilya ka vibes. Kunang kay usa ka kanta ka vibes nga makasaysay sa imong kinabuhi or makasaysay sa imong kahimtang ka vibes unsa ka hato ka vibes. Pwede nimo na i-text, i-request, pag-comment sa itong Facebook Live. Basin labsong na para sa imong gisikritan nga crush or basin sad hugot song na para sa mga itong mga tao nga kalit lang nila kao. Niyabot lang para pahigugmaon ka. Niyabot lang para paguman kang pahigugmaon, igo din kang gibyaan. Or basin, feel good song na mga ka-vibes para sa tanan nimong naabot or na-achieve karong simana ha. Sinun sa panang kanta ka vibes niyata karon sa programang favorite mong request aron sa bayan ka or sa bayan ang imong adlaw ka vibes pinaagi sa musika na duol sa kasing-kasing. Welcome sa programang favorite mong request ka vibes nga puno og greetings sa dedication o mga awit nga adunay special nga kahulugan para kaninyong tanan. Ako sa Kuya Jason, siyempre ang inyong makauban sa kahanginan mga ka vibes nga mukuyog ninyo sulod sa duha ka oras nga programa nga puno og nindot nga musika o good vibes. Shoutout sa tanang mga ka-vibes na to, labi na ng cerebral silang adlaw nga natawhan karon. Happy, happy, happy birthday ka ninyong tanan. Shoutout usab sa mga kapamilya ka-vibes na to nga ana silang trabaho karon nga walay laing gibuhat kundi nagpakahoy-kahoy. O siyempre sa mga ka-vibes na to nga nagbiyahe karon, always giyon magamping ka-vibes. Always i-check ang mga ligid kung adin na baba sa sakto nga kondisyon. O siyempre, always yung mga ka-vibes, labi na kung layo imong biyahe, always good nga nalataog, raincoat ka-vibes. Kaya at least natay proteksyon kung awanta kabalo sa dagan sa panahon, ulan ragkalit. At least natay proteksyon ka-vibes sa pagpauli kung raasa man tapadulong ka-vibes. O siyempre, sa mga ka-vibes sab nato nga nagkapaminaw, pinaagi silang cellphone karon o sa mga ka-vibes sa ito nga na silang tindahan, nagbantay sa itong mga tinder o tindera. May pagaminaw, may pag-tunin, may pagpaniunto ka niyong tanang ka-vibes. O siyempre sa mga ka-vibes sa ito nga naminaw, pumaagi sa cellphone, sa radio, sa itong mobile apps o siyempre sa itong online streaming. May pagminaw, may unto, may pagpaniunto ka niyong tanan. O siyempre ka-vibes, para magkapadala ka sa imong request, greetings, text ka na sa numerong 0951-220-0478. Ako ang Osbon ka-vibes, 0951-220-0478. O sa mga ka-vibes na ito nga nag-Facebook ka ron, i-visit ka-vibes sa itong Facebook page. Pag-like and follow, i-search lang sa Facebook ang FM Radio 96.7 Davao di Oro. Sa mga gusto mag-download or i-download, ayun na pag gusto-gusto, i-download na na. Atong mobile apps, search lang sa Play Store ang FMR Philippines. Makita niyo sa pinakababa ang inyong paborito or atong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao di Oro. Karong adlaw ka vibes, ato ng sugda ng inyong mga paboritong requests o greetings. Usa, comment mo or pag-text mo ka-vibes kay pasahon na ito na or i-play na ito na live on air mga ka-vibes ang inyong mga greetings o requests mo sa lingkod, relax, we enjoy ang matag music mga ka-vibes nga atong i-play karon. Kini ang programang favorite mong request, dari lang mapinawan sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao di Oro. Kung sa mula pa ka paniudo, paniudo na ka-vibes kaya nga atong oras alas 11:22 na kapamilya ka-vibes.
1: That Time Check was brought to you by Governor Engineer Raul Mabanglo. That Time Check was brought to you by Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
2: This Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS, one station, all the hits.
4: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: ang gugma. Murag sugal. Bisag pildi na ka. Sige lang gyapon kag all in. Kay abinimog na ay milagro. Why? Hala no.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Los Minda, adorable. Ay, daghan kong gibati. Daghan kong gibati, Jude. Pirting daghan na. Karun, okay na ko. Last na akong lawas. Daghan na kong trabaho. May mong bakon, baya ko, sir. Bakon ko, pero akong hubak mo. Nawala na. Kapsol o kape. Okay ra, ang kuana ko kanang. Ang ako paminaw sa akong lawas. Akong kuan, kibalis ko tungto. Nawala o niya. Kuan, Jude, ako paminaw mo. Okay, okay, kids ko. Magdom si epektibo barato. Kung makalas kikin sa lawas.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
5: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, og ang powerful Moringa Olifera o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapali sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
6: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag up to 500 pesos ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing o Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio FMR Favorite Mong Request.
2: Don't take it personal, but personally I think you'd be better with somebody like me. But worst
3: of all, sa kapamilya ka vibes, alas 11:50 na. Isang wala pa rin ka paniunto, paniunto na ka vibes. Kamantay mo ka vibes sa usahay luyo sa atong dunay di migdan tumalik ayan nga dunay adlaw pangit kay atong mood. Masayo sa lang kakanta mga ka-vibes ang makapabag-o madugong lang ta sa siyempre sa itong mga paborito nga mga kanta mausap na dahil ng atong mood. Kung kapoy ka adunay mga kanta nga makapaligon usab kanimo. Kung broken ka adunay kanta usab nga makapasabot sa imong gibati. Siyempre kung malipayon ka adunay kanta usab nga makadugang, mas makadugang pa sa imong kalipay ka-vibes. Mukha na itong tuyo karong adlaw ka vibes nga ang mahimong soundtrack ay yung adlaw karon. Usa mayong adlaw sa tanan na kasyunin karon sa mga nasa opisina, sa kenan, tindahan na sa balay o bisan asa man mo karon o sa may mga katikaran. Ano na mo sa inyong animalay, nagpadagat, nagpabukid. Dagang salamat sa inyong pagpili nga mag-uban ta karong oras ka vibes. So, dagang salamat sa gigahin inyong oras para maminaw o matanaw mo sa itong Facebook Live karon. Ako gyapon si Kuya Jason mga ka-vibes, yung amigo, yung kauban sa kahanginan. So, siyempre, welcome, welcome, welcome sa programang Favorite Mong Request. Diin ka mo ang bida ka-vibes. So, inyong mga paboritong mga kanta mo ay atong i-play. Yung mga request ang atong i-play. Sa padayon lang sa pagpadala sa inyong mga gustong request, greetings, birthday shoutouts, love dedication, special message para sa inyong special someone. Kaya ito ang basahon mga ka-vibes live on air. May pagpaminaw, magtanong usab sa itong Facebook Live kang Ati Ruth Rimulta Niyog. May pag mayong udto ka ni Mother Ati Ruth, mayong udto ka vibes, shout out sa Nuhin o Sir Jason. May pagpaminaw ka ni Mother Ati Ruth o siyempre kang Sanuhin Tultihimi. May pagpaminaw ka ni Mother Tultihimi sa may Kapitolyo karon na nag-duty kang Jan Osdi. May pagpaminaw ka ni Mother, may pagpaniudto ka ninyo siyempre kang Sir Robin Reponte at ibuok pamilya ni Sir Robin, Ma'am Nining Reponte. Boss Rico Kiam Kursab, may pagkuminaw, may pagpaniudto ka niyong tanan. O sa mga solid ka-vibes na ito, nga nakatuning na karon, anasin lang tagsa-tagsa ka panimalay, nakrelax ka karon. May pagpaniudto, may udto ka niyong tanan ka-vibes. Ang kuya Rekrek Orbuda usab, kang Ati Minda Orbuda o kang Joseph Maluloy Ondra sa may barangay Pangutusan. May pagkuminaw usab sa tanang Parinyo family, kang Park Ricky Parinyo o kang Michelle o siyempre silang dua ka-anak, kang Kyle. May pagkuminaw, may pagpaniudto ka niyong tanan. Og siyempre sa tanang mga solid ka-vibes na ito nga always yun nga nag-aatang sa matag programa. May pagaminaw sab sa mga nga kapitan dala sa may barangay Ugao, Kapitan Milagros Andanis Saldo. Siyempre sa mga kagihan usab nga mga kagawad, Danilo Digal, si Daminda Pontevedra, Sherwin Torrentera. Og siyempre kang Marjun Andanis Saldo. May pagaminaw, may pagaminaw ka niyo dala. At sa mga barangay pensionaris nga naka-duty karon, may pagaminaw ka niyo dala kang Grace Urbuda Lasaka. Pinakamaayo mo kanta, pinakatalented ra sa mga barangay pensionaris. Pinakamaayo mo kanta, pinakamaayo mo TikTok. May pagpaminaw, may pagpaniudto ka niyo dra. O siyempre sa kong lolo, kang Florencio Oyoy Orbuda, kang Flordilito Orbuda, kang Jimmy Orbuda, o kang Christopher Damicanic Orbuda. May pagpaminaw ka niyo dra. O siyempre sa mga kaubanan ni Kuya Longlong dra sa may engineering, may pagpaminaw ka niyo tanan. O sa tanan na ito mga security guard usab, sa mga watchman, mga assist yung nga naka-duty or naka-paminaw ka ron or naka-tune in, may pagpaminaw, may pag-tune in ka niyo ka-vibes. Sa iyo mo pagpalayo ka vibes guys, sugda na to or magsugod na tag-play sa inyong mga paboritong kanta. Kini ang oras mga ka-vibes nga puno of music, memories of good vibes. Kini ang programa mga ka-vibes nga favorite mong request. Ako yapon yung mga kauban sulod sa 2 oras nga programa yung Kuya Jason. Kaya itong next song ka-vibes, Personal by Vams. Attention ka-vibes.

0: mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa. Usa na ang FM Radio sa mga nag-unang gipaminaw nga FM Radio Station. Base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: Panginoon, kami po ay nananalangin para sa mga pamilyang apektado ng malakas na lindol. Yakapin po ninyo ang mga nawala ng mahal sa buhay. Bigyan niyo po sila ng katatagan sa gitna ng pagsubok na ito. Pagalingin po ninyo ang mga nasugatan at bigyan po ninyo ng masisilungan ang mga nawala ng tahanan. Gabayan po ninyo ang mga volunteer at rescuer. Ingatan po ninyo sila at bigyan ng kalakasan upang patuloy silang makapaglingkod sa kanilang kapwa. Makapangyarihang Diyos, tulungan niyo po ang mga naapektuhan ng lindol na muling makabangon at makapagsimula. Amen.
0: FM Radio 96.7 Davao de Oro.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
5: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
4: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
5: FMR Favorite Mong Request.
6: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.

0: favorite Mongo request. Kapamilya, kapibes, kamu kaya po nagpaminaw sa programang Favorite Mong Request. O siyempre, direk kaya po mapaminawan sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao di Oro. Mga kapibes, naalam ko yung pangutanan ninyo kapibes kung karoon ng mga higayon. Aduna kayo sa kataw kapibes nga gusto ni mong kumustahon. Kinsa man siya kapibes. Ay mo habang mama ang imong barkada or imong special someone orong sa kataw ka vibes nga dugay na nimong wala na kastorya o sa imong good ka vibes dili na to maingon dayon ang atong gibati maong usahay musika ang atong paagi aron ipaabot ang mensahe nga lisod-lisulti ah. Mao ka na ang rason ka vibes mong ni Ania ang favorite mong request ng programa aron mahimong tulay sa inyong mga greetings, dedications o mga awit nga aron na special nga kahulugan. Mayong adlaw sa tanan nato mga ka-vibes, ka-pamilya, ka-vibes nga padayon nga nagtrabaho, nagbiyahe, nag-eskwela og sa tanang nagkugi aron matuman ang ilang mga damgo og pangandoy sa kinabuhi. Sa iludo kay mi kaninyo ka-vibes. Ayo paghunong, tungod lang kay kapoy na ka, pahulay kong kinahanglan pero padayon gihapon sa paglakaw, padulong sa imong padulngan ka-vibes. O siyempre, open gihapon ng atong mga linya, atong linya ka-vibes, 0951-220-0478, alang sa inyong greetings, song requests, birthday greetings, love message, song shoutouts, o basin, karoon ng imong mensahe ka-vibes, mauy magpahiyom sa usaka tao ng inahanglan ng kamay nga kalipay. Usa mga ka-vibes, ayaw gin mong biya. Ilak na nang inyong mga dial sa inyong mga radyo or pwede tanggalan na na. Sabi na ninyo nung mabalin ang inyong mga dial sa inyong radyo ka-vibes. Ilak na sa 96.7. Kadaghan pa kita ang mga paboritong kanta ng mga ka-vibes nga muabot o mu-request. Siyempre, dari sa paborito ninyong stasyon ng FM Radio 96.7 sa programang Favorite Mong Request. Ako gyapon si Kuya Jason, inyong kauban sa kahanginan. Huwag samtang atong oras, alas 12.24 ha, sa wala pa nakapaniudto, paniudto na ka-vibes para dili ka ma-brother. Amos bon ka-pamilya, ka-vibes ang atong oras, alas 12.24.
1: That time check was brought to you by Governor Engineer Raul Mabanglo.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS, one station, all the hits.
4: FM Radio, favorite music radio.

0: para sa puting power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white
1: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS. Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod ka ninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
4: Buksan mo, papasukin.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life. With EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Kantilan Bank ATM card pwede na pud magamit sa tanan BankNet ATM network tibuok Pilipinas. Oh, unsa pa imong gihulat? Adto na og pagkuha na og bag-ong Kantilan Bank ATM card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Kantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
9: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
10: Rosalinda Prisico, 80 years old. Ang ako ipasulti, bain sa magkonsi. Ipiktibo yun siya kaayo. Kapsul, piktibo sa natanang niya atong manakit ng atong mga tuhod, mga kuan, ang kalawasan niya. Mapasalamat ko sa Ginoo, pasalamat ko sa Diyos nga naugian niya po. Niya mapasalamat sa ko kang Mami Lucky o Captain Diyos.
9: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
11: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
12: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
13: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
14: One station, all the hits.
15: FM Radio. Favorite music radio.
16: FM Radio.
15: FMR. Favorite mong request.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: One station, all the hits.
4: FM radio, favorite music radio.
5: FM radio.
6: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
7: Hi, kalau may untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Kaino mo na rabadyo kog Magnum si Herbal Coffee.
8: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pag iko naabot ikag palingki ba?
7: Palitan ako ni mog Magnum si Herbal Coffee.
8: Hala, Nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
7: Kung ho! Balik dito sa parmasya! Iingan talaga nga magpalit og Magnum si Herbal Coffee! Imuha doon ang ikalintan! Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape! Ang Magnum si Herbal Coffee! Pagdali dito!
9: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C! The most trusted by seniors! Laging healthy sa Magnum C! Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
10: Provincia, Las Piñas, thank you, Magnum C! Makaayog at saka kuha na sa kumbana nga senior, ninong siya mo, ni amo ang produkto ginanong sukat pagsugol sa Magnum C. Magnum C, capsule of coffee. Tanang produkto sa Magnum C, gigamit na mo upan sa kumbana. Fiksibo, barato ang Magnum C. Dagang salamat, Magnum C!
9: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C! The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C!
11: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
9: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
12: Iyuhin niyo lumakang taga-patrosinyo sa Kausi Bago San Del Sol. Na ako'y ipamati ng mga kuhan, ginagmayray mo ang mga kuhan sa kitin. Pero sa diyang nagamit na ko mag-numsing kape, murag nag-anam-anam.
9: The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
11: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy, ug RTR Pharmacy, ug sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
9: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
13: Gretchen Quesada, nagpuyo sa Purok Dos, Bisca, Maramag, Bukidnon. Kaning Magnum C, Proven Antistate yun. Kay magahatag at kukusog sa imong lawas. Di yun ka magmahay, ani. Kay kanang makainom ka sa kape, malagsik ang imong kalawasan. O labi na sa mga produkto ng mga herbal capsule. Makainom ka, maayog yun ang imuang balatian.
9: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C! The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C!
11: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy.
9: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
14: Lisa Maitom, taga Barangay Pangit, Tandag City. Gamit yun ko sa Magnum C tungod kay ako nagay na probe siya. Ang akong gipangbati sa kumpang akong lawas. Nagyod ko'y kaligon o naayog yun ang akong mga gibati. Daghan kay ko gibati sa kong lawas. Pero tungod sa Magnum C capsule, nalipay yun ko nga ang akong mga gipangbati karon na ako ang yun siya naayog yun. Salamat kayo sa Magnum C.
9: di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
11: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murilla.
5: Good morning, Mang.
15: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
5: Kumunta ng...
15: Dali din mga pita, tilawin ng kape.
5: Kumunta sa aroma ni, uy.
15: Ay, syempre.
5: Hindi, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang, malami yung kayo.
15: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
15: Oo, mo na ang pinakabagong kapi karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang kay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid-ani kay nanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
5: Kung mao, Mang, ako sa benepisyo i-recommenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
15: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
16: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ay na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.

0: Magnum C Herbal Juice.
1: Dili na pasta juice.
2: Kani.
1: Herbal juice. Lami.
0: Available sa mga supermarket o pharmacy sa inyong lugar.
3: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
4: Ha? Kabuhin mong kuoy.
3: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
4: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
1: Mmm, refreshing lagi. Lami sa paminaw.
3: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
4: Refreshing oil gyudi ay nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
3: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
5: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
6: Magnum C Organic Rub.
5: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub. 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending, nangasunog, nangitumbalik, o naguba ang noun. Tungod, dili ta ng whitening kay safe, o dili ta ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatalumtom, o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi, sama sa papaya extracts, kojic acid, o mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin, sama sa aloe vera o glycerin. Mutya

0: Marriage and career.
1: Ni ang naging ko sa balay. Malipay ko niya kung asawa karon siya kung regalo niya. Happy anniversary! Og karon na doon ako i-andam ng regalo nga makapalig-on sa tong relasyon. Luwata kay di, oh.
2: Mao ba? Naatay regalo sa ako, ah? Unsa man na? Kape nga magnum si?
1: Dili, oy. Butay pong kaglaing na klase nga kape, eh. Umuligi pulit na ko ni mo. Tilawin, eh.
2: Unsa? Hindi na magnum si? Ug asa ninyo gipalit? Kabalo bitaw ka. Magnum sira jud akong kape. Di na jud ko minom og lain. Ug imo nang ipugos ako. Di na jud ta magdulog.
3: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Po si bisitasyon, manigdi, taga-dabong-dabong. Kini Magnum C, akong igamit karon. Itibugid siya kay ang akong sakit, nga dugay na, kanang i-alibiyugid siya, maayugid siya. Duwaragid akong gamiton. Nakaangay naman yun ko, kanala akong sige, balikon o gamit. Itibu, barato pa yun.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Mac Amiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Ang pangalan ko ay Dakatalan, taga Barangay Kalunasan. Lain akong paminaw, pero sa nakasuway na ko sa Magnum C. Suspirte, hindi ka nami. Iyagit ang kape kag ang kapsul. Uli na gani ko nagamit sa kape kay wala man ko nag-testing. Pagbuan sa mlang, nagsuway kong inom. Pag inom ko, uy, dami man din yung kape. Mauto, nagpalik kong 2 karton daon sa mlang. Hangtod ka ron, amunan nang ginaminintin ko ang kapsul o ang kape. Pertigi ka namin, efektibo, barato pa yun.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Medium Distributor, Root Pharmacy sa Kalinan, o L3 Pharmacy.
7: Good morning, Mang.
8: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali pa, mga pinatang duha.
7: Kumuta ng...
8: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
7: Kumuta sa aroma niyo, eh.
8: Ay, syempre.
7: Be, tilawan ko. Ah! Lamias yung mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami yung kayo.
8: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
7: Magnum C Herbal Coffee?
8: Oo. Mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus nindot kaayo ni Pang kay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia ang nakanindot pagid ani kay nanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
7: Kung mao, Mang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kaubas trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kay higup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
8: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum C Herbal Coffee.
9: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
10: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor.
11: Mga kuya at ate, ang supplement na ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gawing gamot. Pero kung kayo ay nag-iingat sa inyong kalusugan, may lahi kayo ng diabetes, ito pong DiaCare ng Magnum C ay meron po siyang insulin. insulin plant, meron siyang serpentina, pine bark extra, at saka yung favorite kong makabuhay. Kung may diabetes ka naman, hindi yan nakakatakot. Ang nakakatakot po dyan ay complications sa mata, stroke, puso, ito pong kidney, paputulan ng paa, dialysis. Pero very important po, ma-prevent yung complications. Inumin ang inyong maintenance na gamot, mag-exercise araw-araw, tamang nutrisyon, bawasan ng carbohydrates and sugar, at pwede po kayo mag-take ng Magnum C Diacare. 1 capsule hanggang 3 capsules a day, depende sa inyong pangangailangan. So ulitin ko po, hindi ito gamot, pero nakakatulong.
10: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan. Kasama si Doc Robert Navalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
9: Kabalo ba mo nga ang unang herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia, mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na, healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice. Love me.

0: Sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Kayo po ay nakikinig sa programang Love, Sex, Marriage, and Career. Isang magandang araw po sa ating lahat. Araw po ng Thursday. Kumusta po mga kaibigan? Maaliwalas po ang panahon. Minsan na lami po sa hining na adlaw bang wa kay hunaw na ang problema. Ano? Manamin ka, tanawa imong dagway, pagka wala kay hunaw na ang problema. Gaan? Kana bang ang imuhang aura ba kay gaan lang, no? Lami po na usahay ka na wa kay hunaw na ang problema na ino? Labi nagway kay laing kaubans balay? Oh, dinood lang kay usahay mo pagkadaghan kag kaubans balay, kanang daghan kag lauman, mo no ni makapastress nimo. Kung kanusa daghan og taos balay nga daghan masugo, kuha pa noon ang panahon nga ma-stress ka, maglabad imong ulo, pero kanang ikaw ra usas balay nga malinawon imong pamuyo, nga wa na mga taos palibot, hapsay imong paminsar, tanggal imong stress. Tinood yun, kapitan. Tinood kayo ay. Huwag mo na ako madungog sa kung iyaan sa una. Oh, panglayas mo rin sa balay. Kamuray gahatag na kong stress. Oh, mas mayo pa daw magpuyo nga mag-inusara kay hapsay pang paminsar. Tinood yan na. Muna sa'y lami po ning inani ba na lami po ning inani nga adlaw ba nga kanang wakay hunaw naon lang. Ako, muna ko experience pag mata na ko gani morning. Akong gisulti sa kong kaugalingon nga di sa ko magunahunag ka ng mga any concern today, ba? Magunahunag lang kong programa o niya para sa love, sex, marriage, and career. Ako lang kung hunaw naon. Di sa ko magunahunag mga concerns ko ng adlaw kay pagbuntag sa'yo, pag mata pa lang nimo, naanak kay daghang atubangon nga concern, daghang atubangon ng mga problema, muna imong agtang, magkunot da yun. Nga imong panit, mag-uga. Na, muna yung resulta, pagka-stress ka ba? Kulang pa yung inom og tubig? Anyway, magandang araw po sa ating lahat. I hope again, mga kaibigan, all is well sa inyong tanan. All is well sa tuang tanan. Hinaot nga maayo ang kahimtang, maayong paminsar, maayong lawas, o bisan man luyo sa mga kapit o sa kinabuhi, basta kay makakaon lang ta sa usa ka adlaw, nya lami pag yung sundan. Baka marienda og alas 3 sa hapon, makakaog hotcake, ginanggang, maruya, okay na kay kinabuhi. Oy. Pag-abot og hapon, manihapon, tulog na pod, nya ugma na pod, mao na pod ato ang same routine. Ragong kinabuhi ko doon. Di ba na yun na? Oh, mas lami, ragong nang inangwa kay tayo na akong problema. Ako lang ang nag-inusara sa karon. Ako lang sa ang kauban. Mas lami ni mag-inusara ta kay kanang maayo atong paminsar mo na kumbot pasabot gaganina. Ito binuang ranaha kay Basi Ujag ba? Tugan itugan ko yung mami Lucky ba? Kuan, nag-inusara ko karon kay busy guys, mami Lucky ay. Nana po sige, lakaw yung ko nga. Ikaw lang usa kay dili man mag dili pwede nga di ko ka-programa kay laay kayo kung watay programa sa adlaw. So siya lang sa anilakaw. So na siya yung mga kakulian karong adlawa. So ako lang sa solo flight ang inyong kapitan na naman, mga kaibigan. O sa lahat po na mga nakaandamay, pwede nyo na kaming i-text. O i-text po ninyo ang inyong kapitan. Hanapan ko lamang po ng paraan na makapag-live ngayon. Tingnan ko lang, Ben. Saglit lang, ha? Kung pwede ba akong mag-live ngayon? Kung maganda ba ang... internet, sige, baka mag-live tayo mamaya po mga kaibigan. Antabayanan niyo po ha. Anyway, sa lahat po ng nakaantabay sa programa natin. Oh, same as usual, alam niyo na ang number natin, 0933-812-5818. Yan po ang text line again, 0933-812-5818. Yan po ang text line, 0933-812-5818. Yan po ang text line. Ya, kung halimbawa, namoy mga internet, ya, nag-cellphone mo karong adlawa, namoy Facebook, pwede sabihin niyo i-follow sa Facebook. Hanapin lamang po again, just in case na wala pa kaka-follow sa itong Facebook, hanapin lamang po ang Captain Jake and Mommy Lucky na page. Ayan, Captain Jake and Mommy Lucky na page. Pag nahanap, pakiclick lang ang follow, mga kaibigan. Yan, tapos, pwede kayo mag-comment dyan. Meron akong pinost na Love, Sex, Marriage, and Career na. And pwede kayong mag-comment dyan para po sa inyong mga greetings and para mabasa po natin. We have 19 messages, no? 19 kabuok, 19 ka messages po itong basahan o niyang taon-taon. Ang uban, wapa siguro ka online o wapa ka Facebook ang uban. Pero just in case, nakatutok ka ngayon at nag-Facebook ka ngayon, pwede ka mag-comment dyan para mabati namin kayo. Mag-greet na mo or mag-greet ka nako. Ayan. Ang programang Love, Sex, Marriage, and Career. Yatod kaninyo sa Magnum C, the most trusted by seniors. Pinagkakatiwala ng mga nanay, tatay, ang Magnum C Herbal Capsule. Di lang mga ginikanan, even adults mga kaibigan. Gisaligan ng Magnum C Herbal Capsule. Gisaligan kay Nindot Manpod, ana. Yeah. Nakauyon po ang tawag yun. Dili lang kay nakauyon lang sila, nakauyon sa presyo sab. Kay barato raman ang Magnum C Herbal Capsule. Mauna akong ingon sa inyo nga, basta Magnum C, epektibo, barato. Basta Magnum C, epektibo, barato. Ay kalimot, ananay, ha? Mauna isulti sa inyo mga kaila. Basta mangutaan na sila og Magnum C, ingna lang nga, epektibo, barato, ha? Magnum C Herbal Capsule, daghang kayong matabang ana sa to ang panglawas. Kadali lang, mag-research lang ko kadali, be. Ako, ning basaho ni mga, naman ko yung kuandre internet. Para lang namoy idea, benepisyo sa kining santon or malunggay, o malunggay at santon. Napakaraming benepisyo nito sa kalusugan ng tao. Basahin ko lang mga kaibigan para lang may ideya kayo. Ano po ba ang meron sa Magnum C Herbal Capsule? Ayan, marami tayong tagapakinig na narinig na nilang tungkol sa Magnum C Herbal Capsule, pero dumaan lang sa kanilang tenga. Hindi dumapo, dumaan lang. Tapos hindi nagstay. Ayan, so just in case ikaw yung nakikinig na hindi mo pa naiintindihan at hindi mo pa kilala si Magnum C Herbal Capsule, ang Magnum C Herbal Capsule ay purong herbal, pure herbal mga kaibigan, mula po sa Moringa Ulifera o Malunggay. Naana siya kombinasyon nga santon o mangustin. Nga ang mangustin, kahibaw yun ang mayo ginaslawas pod. Antibukol, anti-cyst, mo na siya, anti-tumor, mo ang trabaho sa santon o mangustin. Ano po ba ang meron sa malunggay, kapitan? Eto, babasahin ko sa inyo. Napakaraming benepisyo nito mga kaibigan. Nakakatulong mag-increase sa mental clarity. Kanabang limtanon ka, dali kang mawala si mauna-huna, ana ba? Kana bitong magkadugay, magkalimtanon bitaw ka. Nya usahay ka ng bugat imong paminsar, labi nag-stress ka. Dili pod sa limtanon, pero dugay mo process o mugana imong hunahuna. Tungod kay usahay kulang kas tulog, usahay dala pod sa edad, usahay kulang kas pahuway. So mo na hinungdan nga usahay ato ang hunahuna, mura bag ha? Mura bitong hanging kay ba? Mura bag kung sa internet pa, mura na siya ga-loading ba? Dugaya ni, ano ba? Loading pa siya ba? Maragana, no? So, ang malunggay, nakakatulong pala para mag-increase ng mental clarity. Nakakatulong sa anti-inflammation, mga hubag-hubag, bukol. Tinood kayo na kaysa unang panahon, ug masamad ta, hunaran ra magmalunggay, oy. Usapon lang stiguwang, yahuman. Ebe, itong samad ni Mubik, itong luwaan. Pasintabi po sa mga kumakain. Pero maura mo na sa una, kung lula sa una, masamad ko. Ignore naman ko nga, bebe, asa napit mong samad, itong luwaan. Luwaan naman to niya. Pasintabi po ha, pero usap siya o kamunggay, mauna ihanggi. Oh, niya human, mauna po ito ihampol dito, itong inusap ng malunggay. Maulian man po, dali naman po, dali mauga ang samad, ano ba, no? So, anti-inflammatory, taas na siya, antioxidant po. Mauna yung ang antioxidant mga kaibigan, mayo kayo na sa tao, kay panglaban man sa mga bugat ng mga balatian. Kanang antioxidant, kanang nindot na kung taas o antioxidant ang pagkaon, prutas, gulay, kay dakong tabang na aron malikayan ang sakit nga cancer. Gi-research na ko sa Facebook. Gi-research na ko sa Google ha. Pwede mo mag-search o mag-research sa Google mga kaibigan. May mga links dyan na makikita po ninyo at mababasa po ninyo mga binipiso ng malunggay. Para mingon mo ba nga, dili lang rin na kay Captain Jake na istorya, naagiday na siya. Kininga research, di ni siya basta lang kay gi-research lang sa bisan kinsa. Ito po ay talagang pinag-aralan ng siyensya para mahibal-an kung unsa ginaas malunggay. Mabitaw na nga kung makainom kag malunggay o sabaw nga na'y malunggay, makainom ka nga, hala, nigaan akong paminaw, gipaningot. Tinood yan na, no? Kanang hubog, paimnana o kanang sabaw nga na'y kabunggay, di ba maulian? Mabitaw na ginipainom sa hubog. Kanang hubog ka? Oh, magsabaw niya, human, kamunggayan. Dali kay maulian ang hubog, oy. Oh, mauna. Niya, kanang bagong panganak. Oh, pasabaw, naigidahon sa kamunggay. Panington, maulian, mugaan ang paminaw. Tungod na sa malunggay. Di na natungod sa sabaw. Sa malunggay na siya. O, tara ha, paminaw ha. Anti-cholesterol. Nakakatulong para mag-increase ang energy at endurance mo na nga. Kanang og dali ka bahapo, dali kang magluya. Anindot kayo ang malunggay or kanang Magnum C Herbal Capsule. Kay ang malunggay di ay, according sa research, nakakapag-increase ng energy at endurance, mga kaibigan. Nagno-normalize ng blood pressure, tapos anti-depressant po. Kung depressed ka, stress ka, nindot kayo ang Magnum C Herbal Capsule. Nakakatulong para i-increase imong pakusgon ang immune system. Ngano man, taas man isang vitamin C. 7 times more vitamin C kung ikukumpara ang vitamin C na meron sa orange. 7 times more vitamin C, 4 times more vitamin A kung ikukumpara ang vitamin A sa carrots. Ang carrots, mga kaibigan, maayog yun na siya kay para sa panglaban sa cancer, no? Pero kahibaw ka ba nga malunggay, kaupat kapiloon ang vitamin A nga naas kamunggay kung ikumpara sa vitamin A nga makuha sa carrots, mga kaibigan. 4 times more calcium kung ikukumpara ang calcium na makukuha natin sa gatas. Ganon kagandang malunggay, mga kaibigan. Imagine, kaupat kapiloon di ay ang calcium nga naas sa gatas kung ikumpara ang calcium nga naas malunggay. Kaya no wonder, mga kaibigan, dili katingala nga gitawag siyang tree of life. Gitawag sa miracle tree, gitawag sa superfood, gitawag sa supermarket on a tree. Nga naman tungod sa kadaghang benepisyo ni ana niya. Di na ako na malukob kay kung ako nang lukpon, mahuman na itong programa. Di pa ko mahuman o istorya sa inyo. So at least na istorya na ko gamay sa inyo ang mga benepisyo o iilang benepisyo na nasa Magnum C Herbal Capsule. Kaya napakainam i-maintain yan para sa inyong kalusugan. Pila kapitan, 11 pesos lang. Nya sa ubang lugar, sama sa Hinguog, Kabadbaran, Butuan, 12 pesos. Midsayap, 12. South Cotabato, 12 pesos. Bukidnon, 12. Pero Davao, Davao de Oro, Bislig, San Francisco, Agusan, and North Cotabato, Kidapawan area, 11 pesos lang. Barato rin. Barato rin yun. Kung ikumpara niyo sa uban, ang uban, 20 ba ya? 20, 25, 30. Ato, 11 pesos rin ito. Naku, kay tabang na sa pareho na itong dili, maka-afford ba usahay, ana ba, no? So, Magnum C Herbal Capsule, subok na, mga kaibigan. Marami na tayong testimonyo na nakuha niya. Ang kanindot sa Magnum C, kay di na manguhit ang taga-Magnum C o kinsay mo testimonya. Ang manguhit ang customer, may ngong, dong, mo testimonya ko sa Magnum C. Tinood yan, ha? Madumig ka ning mga Caravan Day. Itong bago lang namin sa San Frans, kadaghan sa nanguhit. Kapitan, mo testimonya yung us Magnum C. Di mga kasalamat kayo sa inyo, ha? Magnum C Herbal Capsule, available po, mga kaibigan. Diyan po sa Bukidnon, sa Extenso Pharmacy, Maramag, na diya sa Quad Pharmacy, Bufarco Pharmacy, sa Valencia Bukidnon, na sa NVM, Lux Pharmacy, na po diya sa Sincere Pharmacy, ug na po diya sa Macamiel Pharmacy. Na diya sa Don Carlos, Kibawi Bukidnon, na sa Wao, sa Ans Pharmacy, na sa mga kaibigan, dito naman po sa May Quezon, sa Farmasya Egang, o sa Immaculate Pharmacy. Na diya mapalit ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o magpahilot, na ay mga pamaol, panuhot, butod sa tiyan, haplasi o Magnum C Herbal Massage Gel. Kung pingot ang ilong, nitukar ang hubak, hutoy, natay hampol ni ana. Kining hampol nga makabago na ditong hampol sa dahon. Ang atong ihampol ni ana, kanang Magnum C Organic Rub. Kanang vapor rub na ito, butang sdughan, butang slikod, alami, kaysa paminaw na. Nya, kanang kabuhion ka mo biyahe. Musakay bus, musakay jeep. Kanang watamaan na doon sakay-sakay, dali kayong kabuhion, oy. Dali kayong kabuhion. Butangi na yun o ganing Magnum C Refreshing Oil ang imuhang kinibitong imuhang ilong ana niya imuhang dinapit sa kilid bito sa imuhang kwan ganang ilalom sa dalunggan o butangi na Magnum C Refreshing Oil maayo kay niya na so mapalit na sa tanang butika pharmacy sa inyong mga lugar nga napo tay Mutya Kojic Papaya Soap sa mga gusto mo hamis mugwapang pamanit Mutya Kojic Papaya Soap. Again, sa lahat po ng mga nakaantabay, pwede nyo na kaming i-text sa 0933-812-5818. At sa pagpapatuloy ng programa, babasahin natin lahat ng mga greetings po ninyo. Ito po ang programang Love, Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Marriage and Career.
1: Good morning, Mang.
2: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang. Mga pinatang doha.
1: Kumuta ng...
2: Dali, din mga pita. Tilawin ng kape.
1: Kumuta sa aroma ni, uy.
2: Ay, syempre.
1: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami nyo kayo.
2: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C. Herbal Coffee man na siya, Pang.
1: Magnum C. Herbal Coffee?
2: Oo. Mao na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid-ani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
1: Kung mao, Mang. Ako sabi ang i-rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
2: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
3: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
4: Ang Magnum C Herbal Coffee o Magnum C Barley, mapalit sa Roy Plaza sa Valencia o Centro Mall sa Maramag Bukidnon.
5: Ni anang yung kong balay. Malipay ko niya kong asyawa karon siya kong regalo niya. Happy anniversary! O karon na doon na kong iandam nga regalo nga makapalig-on siya tong relasyon. Luwata kay di, oh.
6: Mao ba? Naatay regalo sa ako, ah? Unsa man na? Kape nga Magnum C?
5: Dili, oy. Butay po kaglaing na klase nga kape, eh. Ang mga nagipulit na ko ni mo, tilawin eh.
6: Unsa? Hindi na Magnum C? Iuli na nga to! Kung asa na ni mo gipalit, kabalo bitaw ka! Magnum C, radyo na kong kape! Di na dyan ko minom ang lahin! Kung imo nang ipugos ako, di na dyan ta magdulog!
7: Di na dyan mapugan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C! The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor.
9: Mga kuya at ate, i-share ko lang po sa inyo ng mabilis. Ito pong binigay sa aking sample ng aking kaibigan from Davao, ang Magnum C Diacare Capsule. Ang kagandahan po nito, meron po siyang insulin plant, meron po siyang serpentina, the king of bitters. Meron din po siyang pine bark extract na maganda sa microcirculation. At ito pong favorite kong herb na lokal sa ating bansa, ang makabuhay. So, napansin ko, kasi bago po ako mag-recommend, tinitake ko muna talaga at tinobserve ko ng mga 2 to 4 weeks. I take it 1 capsule 3 times a day after meals. Alam niyo po, maganda yung effect. Usually kasi pag nakakain ka, medyo napadaming kanin mo or matamis, you feel na parang bagsak ang energy mo or inaantok. Ayan po yung effect ng insulin resistance sa ating katawan. Kaya po, kapag nag-take tayo nito, syempre kung naggagamot kayo, inumin yung gamot, mag-exercise, matulog na maaga, at bawasan talaga po yung mga carbohydrates sa sugar. Personally po, I recommend this kasi po maganda yung feeling sa katawan, wala yung mga sugar cravings, at mataas po ang energy level sa aking bumaghang. Wala naman akong diabetes, kaya po, I personally choose prevention. Bagamat ito naman is very affordable naman kumpara po sa ibang mga supplements.
8: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangat ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Kayo pa rin mga nakikinig sa programang Love, Sex, Marriage, and Career. Ako po si Captain Jake, solo flight ang inyong kapitan. Ang programa po natin mga kabigan, huwag niyong kakalimutan, hatid sa atin ang Magnum C, the most nutritious herbal food supplement. Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, na trending na kape. Trending kayo, kibisan asa, ilado kay Magnum C. Visalias, Davao de Oro, Davao City, diri sa Bislig, sa Tandag, padung nakadiri sa San Francisco, Agusan, Rosario, Prosperidad, Santa Josefa. Grabe, mga Magnum Sea users diha. Salamat kay sa inyo, ha? Padung naka sa Kabadbaran, Butuan, Hingoog. Ang ato ang Magnum Sea diha, diha sa Hingoog, available po sa Seafarers Pharmacy. Nga sa Kabadbaran, nasa mga nagkadaiyang butika. Sa Butuan City, naapon sa mga nagkadaiyang butika. Sa Midsayap, halos tanang butika. Sa Midsayap po, inadya sa Guansing, Pharmacia Sitang. O sa J1 Pharmacy, inadya sa Midsayap, halos tanan. Sa Libungan, nasa Alyosan. O, available na Magnum Sea Herbal Coffee, Magnum Sea Herbal Capsule. Pagkainana ganing talagang tinangkilik po ng tao, hindi lamang yan basta tinangkilik lang dahil naririnig po nila sa radyo, kundi po tinangkilik ng tao dahil maganda po ang produkto. Gawas nga, nindot ang produkto, affordable pa. Yan, no? Mapalit po sa inyong mga suking butika. Sa Davao City, available po sa HB1 Pharmacy, available po sa Value Plus, Tesco Drug, Amesco Drug, available din po sa Pharmacia Southern, and available din po mga kaibigan sa Jaylan or Wise Buy Pharmacy, Butika Karina, Pharmacia Eva sa Tibungco o sa Kalinan. And available na karon ang kanindot ani kay available na sa Davao Central Warehouse Club. Diya sa Kidapawan, makapalit na mo diya sa Central Warehouse Club. Sa Nabunturan, Davao Central Warehouse Club. Available na diha. Nga NCCC, mapalit na ninyo. HB1, ana. Nga human, mapalit na mo sa Gaisano. Lipay, masabtaan ni Nayo eh. Thank you kayo na. Ato ang produkto puhon, maabot na nagsibu. Lipay man. Lipay ba mo na Nay? I hope malipay mo anak. Kaya ato aman eh. Kumbaga, garbo na ito, diba? Kanabang gikan sa ato ba? Nga matang ba? Nga human na. Nakaluyan ba? Nakaluyan. Nailhan ba? Nailhan. Nabaniyo. Nga human. Ang kalampusan or ang success ni ini, dili lang man ni ato. Kumbaga, ato ning tanan ba? Garbo na ito ba? Nga puhon, maabot ng Cebu. Pangandoy rin na, no? Pag makauna-una na punta ba, no? Wang, ano? Pangandoy rin na sa una. Nga karunaan naman, tinood naman yun ay. Para ba? Tinood naman yun ay. So, maabot na nag-Cebu po, hindi. In fact, na yung mga manawag sa ako ang mo-distribute sa Cebu. Nga, dili man po ko inanakapurado. So, dili lang sana ako ahaton ba? Marag, na gusto nga mag-distribute sa Cebu, na gusto mag-distribute sa Metro Manila. Nya kay wala pa man tay kanang programa dito sa Cebu, nya wa po tay programa sa Metro Manila, so dili pa panahon, so dili lang nato ahaton. Ako lang ang gina-share sa inyo ha kay para updated pud po sa mga panghitabo ba. Lipay man sa guguhan ang amo share ana sa inyo ha kay mura ba garbo sab nato ba, kana bang pride and joy po nato bang gikas pobre ba, nya mura kalingkawas gamay ana ba, mura lipay man sa gudaan amo share gud sa inyo ana ba, no? Salamat kay sa inyo na hatay ha. Mga nang sa kanang sa gamayng paagi makabalos-balos rapunta. Nga puhon basig maabot din makaluyan ba matinuod ato ang mga pangandoy, maabot ig Cebu, maabot na og Visayas area, human maabot nag Metro Manila. Alo galas gawoy. Nga mutapad na atong produkto, di ba? Sa una pangambisyon nato is atong ambisyon sa una ikwan lang eh. Anong dili pag inana ka broad or di pud inana ka dak. I mean, di mapugkatay na nakabisyoso. But today, Mangon, malipay ka magtanaw ba kay ang Magnum Sea, tapad naman kong Nescafe. Good? Marag, gulas gawoy. Gitapad naman mag Nescafe. Malipay man sa ito magtanaw. Eh. Di ba, Nay? I hope, Nay, I hope nga na kanang ako ang istorya karon maka, somehow, makaano mo ba? Kanang maka, makfeel ninyo ba nga, nalipay ko. Marag, nalipay magugo kasi simple ramang ko na ambisyon. Simple lang atong pangarap pa niya. Di punta inana ka, grabe ka ambisyoso. Pero maayang magod ang biyaya, maayang blessing ba. So, na, ambisyon na gina sa na nga makabaton tao ka ng produkto nga mapalit na sa mga malls, mapalit na sa mga dagkong grocery stores. Nya karon kayo, naan naman yun. Itapad naman siya sa mga dagko nga mga brand. Nya karon kung ato kasari-sari store, itapad naman ang Nescafe. Oh, wala na kong i-promote Nescafe ha. Libre ng bayadan. Pero may tapad naman ko sa tindahan sa Malipay, tanay ba? Garbo na to, nanay nga. Atuwa mo ko na. Gikan sa Mindanao ba? Malipay tana kay kana mga produkto nga naunas to, di man taga Mindanao. In fact, dili po na taga Pilipinas, taga lahi na nga nasod. Kana mga leading brands, ang kopi ko, dili man taga diri, taga Malaysia na niya. Ang Nescafe, taga Brazil na sila. Kining Magnum sige, Mindanao, yun ato manin unsa. Kani mo'y garbo na to. Mindanao niya, taga Davao ra sabay niya. Mo ni garbo na to nay niya. Gikan po niya sa inyong kahimtang. Kana bang gikan sa ato ang kaliwat ba? Ana ba? Di man ta parinti pero pareho tagdugo ba? Ana ba? So garbo na to na. Ginashare na ko na sa inyo hanga. Ginashare na ko ni sa tawang programa. Ginashare na ko ni sa inyo ha. Dili para ipanghambog kundi para ipasigarbo nga. Kaya di bang ang atong ambisyon, atong pangandoy, dili lang ni ato, kundi sa ato ni gikan niya sa ubos nga nakabot ang mga ambisyon sa kinabuhi ba? Ano? Salamat kay anyway. Ako rin nang i-share sa inyo na kay malipayon lang sugo karong adlaw. But anyway, malipayon ko kay was mamilaki, way samukan. Masuko gito, makadungog to sa kong programa ron anyway. Eto na po, ito sa nipasahan ni mga greetings dere. Asis family and Busbus family, thank you guys inyong pagpaminaw. Si Jojo, kada adlaw biga paminaw dere sa City Mall Toda sa Isulan, naminaw sa inyong programa. Kapit, salamat kayo ni mo, Jo, ha? Naminaw mi dere sa Anahaw, si Neneng ni Kapitan, o mga taga-Anahaw, naminaw sa inyong programa, labinas nanay Neneng, thank you. Dito po sa Tourist Inn sa Takurong. Uy, salamat. Tourist rest area sa Takurong. Naminaw sa itong programa. Salamat sa inyong pagpaminaw. Thank you kay mga taga Takurong. Galanog-lanog itong programa niya. O ang mga taga RJ Blossoms Flower Shop. Naminaw sa Mawab. Si Becca Alarcon. Si Joy Riponte. And mga taga MVL Pharmacy sa Mawag at Bangsamong Flower Shop. I-greet ako ang bana po, Kapitan. Naminaw sinang programa, nag-ayos yung motor. And naminaw sa ako mamagpapa ang Kasiknan family dari sa San Miguel, Prop 13. Magnum si user mitanan. Salamat kayo ay! Kanda, malipay ta na. Garbo kayo na mga Magnum si user mi dari, Kapitan. Malipay masagta na nga. Garbo po nilang Magnum si user sila. And si Nanay Elna Kamasira Kamarinas ng Cotabato. Naminaw sa programa si Joe Dionio. Wild Boars Motorworks, sila Boss Romlo Bonzo, si Boss Jess Real Vilado, and pa-request po ng kanta Meet Me Halfway, Kiawa. Salamat po mga taga Nurala, South Cotabato, nakikinig po sa programa natin. Si Jen Pama Naminaw, taga Takurong City. Si Vine Runs Altero Naminaw sa inyong programa, kabitan mga taga Pakibato District. Uy, hala, layuan na ng Pakibato District si Divina Mariano. Naminaw sa programa. Salamat. Jaden09, maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Excuse me. Nakantabay po sa imong programa. Ginabuhat na mo o background imong problema. Imong problema kay makawala. Ang sani? Imong programa siguro. Imong programa makawala o katulugon sa kahaponon. Salamat, Jaden09. Zero nini rin akong pagbasa ni gahapon. Zero nine na ini galas gawan. Eldrian Ondos, namina sa programa. Mga taga Kinuskusan, Banzalan, nakikinig po sa programa natin. Thank you. Si Vanessa Kusong, namina sa programa di Astagbina. Si Amla Murillo ng Arasasan, Magnum si user kaming lahat, mga taga Kagwait. O, salamat po, Amla Murillo. Mga Magnum si user ni sila sa Kagwait. Proud na Magnum si user. Salamat po. Mary Grace Piscio ng Panabo City. Ayan. Salamat si Jomar De Los Santos. Nakikinig po sa programa ninyo. Thank you. Mary Antoinette Nakila ng Kabadbaran City. Uy, mga taga Kabadbaran. Salamat po. Puhon. Magkita tayo sa Kabadbaran, ha? Si Genevieve Hadrake. Ayan. Kumusta po? Kapide ay taog Magnum si Herbal Coffee, Kapitan. Shoutout me diri sa Tets Home Surplus sa Libungan, Minsayap. Salamat po sa inyong pagbawin. Si Caroline Saludares, nakikinig po sa Isulan, Sultan Kudarat. Salamat po. Si Borgat Ispalum, shoutout po sa mga taga-Bansalan. Si Che Tamunan, watching and listening po from Trento, Bright Star Hardware. Uy, mga taga Bright Star Hardware, nakikinig po sa programa natin. Salamat po. Nakikinig rin po kami sa Esperanza, Sultan Kudarat. Si Toto Kida. Yan. Si Selkie Domingo. Kanusa na po ng Karawan Samlang, excited na ko. Lang after po ng ano, after po ng Kabadbaran in Davao de Oro. Kasunod po ang Blang. Si Marilyn Reyes, maraming salamat. Kanunay good, kapaminas yung programa sa Nabuntoran Davao de Oro. Si Clarita Almasa, naminas na programa. Si Shawnee Magluyan, Nanay Carmen Porras. Nay, di ko na pwedeng kalimta, Nay. Salamat kay Nay. Wilvin Sabugo, nakikinig po sa programa natin. And Nanay Milagros Gonzales, Nay. Di po ka na ako kalimta, Nay. Salamat kasi pagpaminaw ni Modia. Nanay Lolita Go, Nanay Elsa Nerkit, Nanay Lani Plaza, Nanay Nelly, Nanay Nora Berbon, Berbon Family, Nanay Linda. Diha sa San Francisco, Nanay Valentina Alvarez, maraming salamat po. Bogs Alimani, maraming salamat. Nanay Perlita Rinoblas, di po nato kalimtan, salamat kay Nay. Marilu Ayon, maraming salamat. Si Ging Balinawa, nakikinig po sa programa natin, Balinawa Family, and sa akong sister from Hinguog City, Mer Argel Balinawa, nakikinig po sa programa din. Salamat po. Si Joribel Cabanero, nakikinig din po. Shoutout po sa Palungugien, Midsayap, North Cotabato. Thank you. Mambing Torino, Mambing! Salamat po sa pagpaminaw. And si Aldi Camps, naminas ng programa. Si Elna Camirinas ng Blang. And si Jen Palma ng Takurong City, maraming salamat. Mary Grace, ay nabasa na ako ni. Mary Caroline Saludares, maraming salamat. Si Bogart, ayun, nabasa na ako ng tanan, ayos. Waragwa na ko'y utang. Thank you kasi ng pagpaminaw, ha? Basa gid daw na ako. Ako gid siyaga agbasa ni. Loretta Warain ng Mungkayo, maraming salamat po. And mga taga paki-greet po sa akong pamangkin, nag-celebrate sa iyong birthday. Belated happy birthday na lang. Kay Jiggy Mantos, namati mi karon sa Puro 4, Bailo, Mungkayo. Thank you po sa inyong pagpaminaw. Ito na po ang ating kwento, mga kaibigan. Kwento na somehow related sa kwento kahapon, pero ito ay tungkol sa kwento ng isang papa sa isang tatay. Pakinggan po ninyo, mga kaibigan, napakaganda ng kwentong to sa programang Love, Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage and Career. Love, Sex, Marriage and Career.

Captain J. Mayong adlaw kanimo, Kapitan. Ug sa tanang tigpaminaw sa programang Love, Sex, Marriage and Career. Usa ko kaamahan, Kapitan. Nag-inusara na lamang sa kasamtangan. Ug ang akong nahimong lingaw sa matag adlaw, Kapitan. Pampawala sa kalaay, pampawala sa kamingaw, ang pagpaminaw sa imong programang Love, Sex, Marriage and Career. Mao na kini akong naandan mataghapon ang mag-atang sa imong programa. Dugay kong gihan-ay, Kapitan, ang akong istorya. Namasin usab kong ang akong istorya sa kinabuhi, Kapitan, madunggan usab nako sa radyo o sa imong programa. Tawagan na lang ko sa pangalang Oscar. Sa 67 anyos na ko, Kapitan. 67 years old. Doon ako'y duha kabuk anak. Ugsugdan ko nga akong istorya kaniadtong panahon kung asa mipanaw ang akong asawa. Bentisinko anyos na katuig, Kapitan, sa dihang nabiyudo ko. Sa dihang mipanaw o sayo ang akong asawa. Niadto mga panahon na, Kapitan, gisumpa, ipanaad ko sa akong asawa nga di nagyug ko maghigugma paglaing babay. Tuod man, Kapitan, sa pagpanglabay sa panahon, bisan man sa daghang mga pagsulay o tentasyon sa kinabuhi, sa mga panahon mibiya kasi o sa mga panahon mibiya ang akong asawa, batanon pa ko apan wagyug ko matintal, Kapitan, sa paghigugma sa laing babay. Igo na para kanako, Kapitan, nga ampingan ko ang akong mga anak. Igo na para kanako nga maningkamot sa akong kinabuhi, bisan man og nag-inusara, aron sustintuhan ko na lamang, aron suportahan ko na lamang ang ambisyon og mga plano sa akong mga anak. Mausab ang akong panaad sa akong asawa, Kapitan, sa dihang nagkasakit kini og hapit nang mamatay. Nanaad ko, Kapitan, nga ako yung paningkamutan nga makapahuman yung eskwela o makapahuman kong paeskwela sa akong duha ka mga anak. Gipanaad ko sa akong asawa nga samtang buhi ko, Kapitan, paningkamutan ko yun nga makabatod og maayong kaugmaon ang among duha ka mga anak. Mausab kini ang tugon sa akong asawa, Kapitan, bago kini o bago kini gikutluan sa iyang gininhawa. Luyo sa kapubrihon, Kapitan. Luyo sa kapubrihon o luyo sa akong mga pagpaningkamot. Kaluoy sa Ginoo. Kaluoy sa Ginoo, Kapitan. Napadagko na ko akong duha ka mga anak. Ngawa man usab, magkulang sa ilang panginahanglanon. Gikan sa ilang pagkaon, bisan man sa ilang mga pamiste, ug bisan pa man sa ilang pag-eskwela, wa ko magulang isip usa ka amahan. Kana para kanako, Kapitan. Mao ka nang akong tanaw sa akong mga pagpaningkamot kaniadto, kabisan man ug luyo sa akong mga kakapoy kaniadto, Kapitan. Wa ko'y gibalibaran nga trabaho. Ang pagpamanday, bisan man ang pag-drive sa tricycle, ug bisan man ug pamaligya ug isda sa matag adlaw, ako ka nang gisudlan. Hangtod nga nang ulitaw ang akong mga anak, Kapitan. Sa mga panahong nakahuma na sila sa high school, mas labing dako-dako na ang akong problema ni atong higayuna kay bugat na ang pagpaskwela sa college. Apan ni usa ka higayon, Kapitan,
Wa ko'y mahinumduman nga gisultian ko ang akong mga anak nga manarbaho na lamang. Wa na ko sila sultihi nga muundang na lamang sa ilang pag-eskwela. Ang tinuod nini, bisan man o wa ko masayon o hain ko kuhaon ang akong pagbayad, pambayad sa ilang pag-eskwela, wa ko muingon sa akong mga anak nga undangon nilang pag-eskwela. Ang kanunay kong ginaingon sa akong mga anak, kapitan, nga mupadayon sila. Pa-enroll ka mo, ako na'y bahala. Ngayong mga panahon na kapitan sa dihang mag-college ang duha na ko ka mga anak. Ang akong kinitaan o akong pangita, ni atong higayon na ang pagpamaligyang isda. Labasiro ko, kapitan. Mangumpra ko og isda og ako kiniisuroy sa mga barangay. Diyan ako kuhaon, kapitan, ang adlaw-adlaw na mong panginahanglanon. Ang alawan sa akong mga anak, ilahang baon og ingon man. Ang akong balay runon sa ilang eskwelahan matagbulan. Halos wala lagani ko'y oras para sa akong kaugalingon, kapitan. Wala ko nagihandom ang ako mga personal nga ambisyon o mga pangandoy sa kinabuhi. Gikalimtan ko na ang ako mga pangandoy. Wala ko'y laing gipangandoy, kapitan, kundili ang makahuman o pag-eskwela ang akong duha ka mga anak. Pila katuig nga halos di ko makapalit o kaugalingon akong mga sanina. Baliwala sa ako, kapitan, kung unsay akong suot. Baliwala sa ako kung unsay bisan man og walay para kanako. Ang ako alang, mahatagan ko sa panginahanglanon ng akong mga anak. Makapalit ko sa ilang mga uniforme, makapalit ko sa ilang mga ginapangayo kanako para sa ilang pag-eskwela. Bisan ganing among panimalay, kapitan, wala ganing nako mapamaayo o wala nako mapaayo ang among kaugalingong panimalay. Giantusan ko na lamang ang atong atop o ang among atop. Giantusan ko na lamang ang among bumbong sa among panimalay nga bisan man luyo sa kadugayon ni ini ug ngilad na kayong tanawon, wala nako napaayo. Tungod kay akong kinitaan sa akong pagpamaligyang isda, igo lang akong ihatag ngadto sa akong mga anak. Apan ang nakasakit ni ini, kapitan, sa dihang mo desisyon o midesisyon ang ako ang kamagwangang anak nga muundang sa iyang pag-eskwela. Nakapabuntis kini, kapitan, ugwa makapadayon sa iyang pag-eskwela. Nga bisan manugug gihangyo ko nga mupadayon sa iyang pag-eskwela, siya na mismo ang medesisyon nga undangon na lamang kuno niya ang iyang pag-eskwela kay manarbaho sila. Manarbaho sila sa iyang kaipon. Ugsukan niya itong higayon na, kapitan, mipalayo na sila sa akong nga Pinoyanan. Mipalayo ang akong kamugwangang anak kauban ang iyang naminyuan. Tuwa na sila namuyo, kapitan, sa South Cotabato. Sakit lang pamalandungon kay mura bagway gitag. Walay gihatag nga bili ang akong anak sa akong pagpaningkamot. Nakaingon na lamang ako o nakaingon na lamang ko sa akong kaugalingon, kapitan, nga sige lang. Basin og dunay mga plano ang Ginoo para sa ila. Basin doon na po sila kaugalingong plano para sa ilang kaugalingon. Nasakitan man lamang ako, kapitan, tungod kay wala man lamang nagpasalamat ang akong anak sa akong mga pagkugi, sa akong pagpaningkamot, ug nauli lamang sa wala ang tanan. Giantusan ko na lamang, kapitan, nga makaaginod pa ang akong kinamanghurang anak. Daghang pagsulay ang miabot kanako, kapitan. Labi na sa mga panahon nga halos muli ko sa balay nga wa ko'y kinitaan. Lugi pa. Doon na pa'y mga panahon, kapitan, nga madaot ang akong baligyang isda o di na nako mabaligya. Gani doon ay mga higayon kaniadto, kapitan, nga hiramon pa na ako ang akong pangkapital. Arunduna lamang ko'y mabaligyang isda.
aron sana dihan ako kuhaon ang pangalawan sa matag adlaw sa akong anak. Apan bisan usa ka higayon, kapitan, wa ko'y gisulti sa akong anak na nalisdan ko. Wa ko'y gisulti sa akong anak nga gikapoy ko. Usahay lang bation ko sa kalaay. Usahay bation ko sa kakapoy. Ang ako lamang ipangita, kapitan, kanabang kumustahon lang sab ko sa akong anak. Gahando man lamang ko, kapitan, nga bisan usa ka higayon lang. Madungog lang nako gikan sa akong anak, kapitan, ang pulong nga pa, kumusta ka?

0: Nga nung wako kay Baunak, nga graduation day ni mo gahapon.
1: Sana'y di magmaliw ang dati kong araw.
0: Huwag yun ako mapungi akong mga luha niya itong higayuna, kapitan. Kay muragi kumot ang akong kasing-kasing sa diyang masayra na ako. Nga ni-graduate na diyang akong anak. Apa na nakasakit ni ini kanako kay wa man lamang ko ni sulti eh. Og laing tao pa ang iyahang ikuha nga makauban niya sa pagpasok sa stage.

nganong wa man lang ko ni mo sulti, anak. Igo lamang sang mingo ka na kung wa na lang ko magsulti pa. Ang importante, nakahuman ko sa kong pag-eskwela. Maura man na ang pinaka-importante. Wala na siya muhatag laing pangrason ka na ako, kapitan. Muragwa lang para kaniya ang akong gibating kagulanan.

0: Ulahi ko lang na, Siren Kapitan. Sa mga taong nakaila sa akong anak, dito ko na Siren ang tanan. Ngawa na lang ko sulti kuno sa akong anak tungod kay matod pa sa akong anak, wala man daw ko'y suuton. Wala ko'y pantalon nga tarong, wala ko'y sapatos nga tarong, wala ko'y sanina nga tarong. Sadyang masayra na ako kini Kapitan. Nakaingon ko sa akong kaugalingon nga mas maayo pa sigurong wa na ko masayri ang tanan. Mas maayo pa siguro gawa na lang ko masayod sa hinungdan. Di kaulaw na ko sa akong anak. Bisan man og sakit sa akong dunghan, Kapitan, apan wa na ko sukmati ang akong anak. Giantos ko na lamang ang tanan kay dili ko gusto makabalo pa siya o makahibalo pa ng akong anak kung unsay ako ang kahiubos nga to kaniya. Sukad na kahuman siya sa pag-eskwela, Kapitan, nanarbaho na lamang po kini sa laing dapit. Diha sa Davao sa nanarbaho. Ug sukad nakatrabaho kini, Kapitan, murag nalimot siya. Ug dili lang siya ang ako nga. Dili lang ang ako kinamanghurang anak, Kapitan, bisan man ang duha ko ka mga anak. Murag nalimot sila nga duna pa sila'y amahan nga buhi pa. Usahay makapangutana ko sa kong kaugalingon ug unsa may sala na ko sa kong mga anak. Nakapangutana ko sa kong kaugalingon ug hain ba ko nagkulang sa kong mga anak. Nganong iyon anak man ang ilang pagbati nga tukan ako. Nganong daw muragwa man sila'y kaluoy sa ilang ginikanan. Dili malikay ang Kapitan nga isip usa ka inahan, usa ka amahan. Gahandom sab ko nga bisan man sa gamayng pamaagi, balusan usab ko kamayuhan sa akong mga anak. Sa kasamtangan naginusara akong nagpuyo, Kapitan. Padayon gihapon sa pagpanginabuhi, sa matag adlaw ga pamaligya gihapon kong isda. Wa naman ko'y nasayran nga lain pang panginabuhian. Kaidara naman ko. Hangtod diri na lamang kining akong istorya, Kapitan. Mahimo bang i-play mo na lamang ang kanta ni Florante? Ang kantang Handog. Daghang kayong salamat, Kapitan, sa paghatag og higayon nining akong istorya.
1: Oscar.

0: Sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Di na mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Valentina e born eh. Sa una, wala ko nagat Magnum C. Tapos si nanay, alibyog siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Napa-ultrasound ko, may nakita na po sa Picasso sa didi na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound otro, nawala ang sa Picasso. Wala naman po yung Picasso. So, cancer patient survivor man ko. Dagang salamat sa Magnum C.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Nyapil, kaga Borok City, Mainit, San Isidro, Bagnan. Sa una, kuhan mang good ni magluya man ako lawas. Tapos, nindot gud ang Magnum C kay na hindi ko hangakon. Sa una, hangakon mang good ko. Karon, ang amo ginamintin sa ako anak, Magnum C, gud kape, kaginang kapsula, kaga plus. Nindot gud ang Magnum C kung inang sa uban nga kapsula. Kay mahal mang good siya sa uban nga kapsula, sir. Kani, brato raman, gana, kay ma-afford man amo kay isang pobre rin, kaya maka-afford mang good taana nga kapsula, kaginang tambal nga plus kaginang tapi brato ra mangkod siya. Salamat sa Magnum C kay Captain J nga pagay sa Ginoo nga siya ang kwan sa amuan. Salamat sa kay Captain J sa Ginoo.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Herrera, 61 years old, Purok Otso, Castillo. Okay raman sir, maumay akong gamit na karon. 1 year na ko nagamit sa kuan. Nawa man ang mga hugaw sa kuan. Muna, nagminting yung kuan yung Magnum C. Tapos gina-invite gaya na ko ang akong mga silingan nga maggamit ani para makakuan po sila, makaabil po sila sa kuan kaning Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
6: Good morning, Mang.
7: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
6: Pumunta ng...
7: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
6: Pumunta sa aroma niyo, eh.
7: Ay, syempre.
6: Be, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malamig yung kayo.
7: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo. More na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
6: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Lati na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ay na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
9: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor.
10: Mga kuya at ate, ang supplement na ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gawing gamot. Pero kung kayo ay nag-iingat sa inyong kalusugan, may lahi kayo ng diabetes, ito pong DiaCare ng Magnum C ay meron po siyang insulin plant, meron siyang serpentina, pine bar extra, at saka yung favorite kong makabuhay. Kung may diabetes ka naman, hindi yan nakakatakot. Ang nakakatakot po dyan ay complications sa mata, stroke, puso, ito pong kidney, paputulan ng paa, dialysis. Pero very important po, ma-prevent yung complications. Inumin ang inyong maintenance na gamot, mag-exercise araw-araw, tamang nutrition, bawasan ng carbohydrates and sugar, at pwede po kayo mag-take ng Magnum C DiaCare. 1 capsule hanggang 3 capsules a day, depende sa inyong pangailangan. So ulitin ko po, hindi ito gamot, pero nakakatulong.
9: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
11: Day, manakayan tagbas day, para dali ta maabot.
12: Ha? Kabuhian man ko, oy.
11: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi, Magnum C Refreshing Oil.
12: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
11: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
12: Refreshing oil gyud ay nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
11: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
13: Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap, kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum C Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang-araw-araw, ang sagot, Magnum C Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon para sa iyong katawan. Magnum C Barley. Available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum C Barley. Epektibo, barato.
14: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dili ta ng whitening kay save, o dili ta ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghang magkatalungtong o mga sunog ang noun, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set, kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
13: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
15: Ikaw na pala.
16: Love. Andam kong buhato ng tanan para lang sa imo, ha?
17: Sigurado ka?
16: Sex.
17: Ayaw sa, dili ko andam. Pasing mabuntis ko.
16: Sus na ana sa kanyana, puros lang kaselos, puro kaselos.
17: Natural, kay sige kag pambabae.
16: Yes, tanawon!
18: Thank you
16: po sa trabaho!
18: Hisgutan nato ang Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
19: Ingatan mo siya.
20: Love, Sex, Marriage and Career.

0: Sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Kayo po ay nakikinig sa programang Love, Sex, Marriage, and Career. Yan ang programang LSMC o Love, Sex, Marriage, and Career. Gihatod ka na ito sa Magnum C, the most trusted by seniors. Pinagkakatiwalaan ng mga nanay, tatay, ang Magnum C Herbal Capsule. Hindi lamang dahil epektibo, pinagkakatiwalaan dahil subok na ito, mga kaibigan. Pinagkakatiwalaan din affordable. Magnum C Herbal Capsule. Nire-recommenda na mga users sa kanilang mga kakilala, nire-recommenda na kanilang mga pariente, relatives po sa iba't ibang dako para masubukan rin nila ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Massage Gel. Doon na po tayo pang pagwapang produkto ang Mutia Kojic Papaya Soap. Kung manabon man yun da, maligo man yun da, matag-adlaw, naisabon nga nindot kayo. Mutia Kojic Papaya Soap. Yeah, doon na po tayo Mutia Kojic Papaya Soap. Yeah, kung init ang panahon para sa tibok pamilya na ay Magnum C Herbal Juice. Again, sama sa mong kanunay nga ginaingon sa inyo matag-adlaw nga kung mahilig tayo sa soft drinks, yeah, gusto na itong refreshment, pang halima, merienda ka ron, gusto mo kanang pabugnaw sa inyo hangguan, tilaok, palit mo Magnum C Herbal Juice. Butang ilagdaghang ice na Magnum C Herbal Juice. Nindot ipainom sa tibok pamilya. Balikan lamang natin ang kwento, mga kaibigan. Na kwento po ni Tatay Oscar, no? Napakarami po ang nag-react. Marapakarami po ang nagsabing sila din po ay naluluha habang nakikinig. Totoo naman, kahit nga ako nagbabasa ng kwento niya, mga kaibigan, masyadong nakakaantig ng puso ang kwento ni Tatay Oscar, no? Ulirang ama, mga kaibigan. Hindi na nga nag-asawa eh. Kasi ang focus niya lang yung dalawa niyang anak. Yung isa naman, yung panganay, nag-asawa sa maagang edad, tapos nasa South Cotabato na raw, somewhere. Tapos yung bunsong anak, graduate, nakapag-aral, sa abot ng kanyang makakaya, pinag-aral niya. Talagang sinikap niya, papursi sa buhay. Nung graduate, hindi man lamang alam ng tatay na graduation na pala. Dati-rati, mga kaibigan, dili unta kong mutuo nga na yung mga inani nga klase nga tao ba. Tinood na. Okay. To be honest sa inyo, ha. Kasi hindi ko kayang imagine, mga kaibigan, na may mga ganitong klaseng tao. Yung mga, may inana nga panglantaw ba? Na inana nga kagahi sa kasing-kasing o kagahi sa ilang huna-huna bang kaya nilang i-absorb ba? Ano bang way konsensya ba? Di ko mutuan na unta, pero sa kadugayon sa gaeksista ng kalibutan na kahimamat ng mga nagkadaiyang mga tao, makaingon ko nga naagyo di ay kinamang nga ni usahay anak, ibaligya ang amahan, ibaligya ang ginikanan. Kung saan ang ibaligya ka na bang gamito ng pangalan sa ginikanan para makapanglinglang og tao, makabinuang og tao, niya gamiton ang dungog sa ginikanan. Di ni mo ma-imagine, no, nga naikaya anak bubuhat sa ilang mga ginikanan, pero naagyo yung inana. Naagyo yung mga tao nga bisan man ang nakasalalay ang dungog sa ginikanan, kaya nilang mubuhat o dili maayo bisan ikadaot pa sa dungog sa ginikanan. Naagyo yung inana nga mga anak o klaseng nga anak. Susama sa tuwang share of the day, mga kaibigan. Ang kwento po ng kanyang buhay ay napagtapos niya na pag-aaral ang kanyang anak o bunsong anak. Nung graduate, hindi man lamang nagsabi sa kanyang tatay. Isipin niyo ang tatay, wala siyang ibang inaasahan kundi makapagtapos ng pag-aaral ang kanyang anak. At hinihintay niya, ang pinakahihintay niya, yung isang araw na makita niya yung anak niya nga mupaso sa stage. Na inaasahan niya na sa araw na yon, makakalimutan niyang lahat ng mapapait mga sakripisyo niya, kasi ang kapalit nun, yung kaligayahang makita yung anak niya nagapaso sa stage. Yun lang yung araw na inaasam-asam na hindi pa naibigay ng kanyang anak. Kung kahit naman ako siguro, kung ganyanin ako ng anak ko, putlig din. Kung ako announce akong anak,
2: I don't know kung sa akong bation po niya. Di po ko kasabot kung unsay ako mahimong reaksyon. Kay mo ko siguro na pinaka-worst day sa akong kinabuhi. Kanang ikaulaw ko sa akong kaugalingong anak. Kaya na kong dawaton ang tanang pagsulay sa kinabuhi, pero sa inaani nga sitwasyon nga, ikaulaw kasi mong kaugalingong anak, I don't know kung sa akong bation niya nahigayon na. Mo ko siguro na pinakasakit nga adlaw sa akong kinabuhi. Anyway, para po sa mga anak na nakikinig, napakaganda ng kwento. At sana, kapulutan nyo ng aral. Sana maintindihan nyo. Hinihimay-himay ko ang pagbasa ng kwento kanina. So that makita nyo yung back end. So makita nyo yung behind the scenes. Hinihimay-himay ko talaga. At sinadya kong himay-himay ng kwentong yung kanina. Kung paano ginawa ng tatay, maghanap ng pera. Kung paano yung sakripisyo niya para maramdaman ng anak. Para maramdaman ng mga anak na nakikinig ngayon, ano ba ang mga bagay na hindi nyo nakikita? Ito yung mga behind the scenes na akala nyo lang okay yung tatay nyo. Na akala nyo lang okay yung nanay nyo. Kasi minsan, ang concern lang naman natin, humingi ng pera. Minsan, ang concern lang naman natin kung kailan iaabot sa atin yung hinihingi nating pera. Pero hindi natin nakita kung paano nila nakuha yung pera na ibinigay sa atin. Sana magkaroon kayo ng ganyang pakiramdam. Sana makita nyo yung mga sakripiso sa likod nung pag-abot ng pera, pagbigay ng sustento, kung ano man ang hinihiling ng mga anak, kung ano man ang inaabot ng mga magulang dun sa mga anak, sana makita nyo, maramdaman nyo yung sakripisyo sa likod nun. Yung pagtitiis, sukdo lang, hindi makabili ng para sa kanila. Para may maibigay lang sa anak. Yun ang magulang. Ganun ang magulang, mga kaibigan. Ganun ang tunay na magulang. Ihungit na lang niya ang pagkaon siyang kaugalingong baba. Pero pag mangayo ang anak, di baling magutom ang ginikanan, ihatag na niya iyang ihungit. Ihungit na lang na niya siyang kaugalingon, ihapan ng ihatag. Iyon ana ang tinuod ng ginikanan. Sana maramdaman niyo. Magandang lesson ito sa mga binata na nakikinig, mga dalagang nakikinig, mga anak na nakikinig sa programa natin. Napakaganda ng kwentong ito, mga kaibigan. Maramdaman niyo yung sakripiso, yung sa likod ng mga ginagawa ng mga magulang na hindi nyo nakikita. Mga behind the scenes, sakripisyo, pagtitiis ng mga magulang para makapag-aral, mabigyan kayo ng magandang buhay, makatulog kayo ng maayos, mabilhan kayo ng mga gusto nyong damit, mga gamit, pero hindi nyo nakikita ang mga behind the scenes niyan. Hindi nyo nakikita ang sakripisyo niyan. Sana this time, magkaroon kayo ng ganong unawa, makita nyo yung mga ganong bagay. At para kay Tatay Oscar, makinig ka po, Tay. Minsan, sa buhay, tanggapin na lang natin, may mga bagay na hindi natin mahanap sa mundong to. Hindi natin makuha yung anuman ang gusto natin. Hindi natin naaabot yung mga gusto namin, sana para sa ating sarili at hindi lamang para sa sarili, maging yung mga inaasahan natin ng mga tao sa paligid natin. Hindi minsan o hindi nangyayari yung mga inaasam-asam natin mga bagay habang naapataan yung kalibutan na. Pero ang pinaka-the best na tay, yung nakalaan na biyaya sa'yo after sa atong kinabuhi nining yuta. Yun ang asahan mo, yun ang pinakamasarap. Yun ang asam-asamin natin. Kasi anong kinabuhi, Amagod? Wala. Bisan pa siguro makabuot ni mo ang tanang butang ng kalibutan na. Oo, mahimong gaan usahay ang kinabuhi, pero dili assurance nga makabuot ni mo ang tanang bahandi o bisan makabuot pa ni mo ang pangandoy ni ning kalibutan na, dili gyapo assurance magbalipayo ka ng kalibutan na. Kaya lamig ani usahay nga, unsa kay naaaning kinabuhi after aning kinabuhi. Mote atong ambisyon nun. Katong kinabuhi nga lungta dayon. Katubang, kanabang reward sa tuwa ba? Mote atong pangarapon, tay. Mote nindot nga kapalaran. Nindot kayo kay nindot kayo nga may balaan nga naiinaanit po nga klase nga amahan. Selfless ba? Selfless. Huwag atanaw kung sa iyang kakapoy. Wala. Hatag tanan. Mo na lang to atong ambisyon nun tay. Kitang tanan magod. Mawara mo tanin kalibutan na. Kitang tanan magod. Lumalabay raan ng kalibutan na. Na yung mga buta nga ato untang gusto, matilawan, samtang buhay, pataning kalibutan na. Lahat naman siguro tayo mga kaibigan, nangangarap din na magaang buhay. Wala naman siguro mga ginikanan nga, naminaw sa itong programa karon na hindi nangangarap na magaang buhay. Yung magaan man lang, pansamantala. Yung numiti ka man lang, pansamantala. Pero kung hindi man natin makita sa buhay na ito mga kaibigan, yung maganda na naghihintay na reward sa atin, yun ang asahan natin. Yun na lang. Yung buhay na after ng kamatayan. Yun ang masarap mga kaibigan. Kapag ka mabuting tao, tsaka maganda ang ginagawa, ako naniniwala na laging may magandang reward na naghihintay. Yun ang asahan natin. Wa diri tay sa yuta, basintuas langit ang pinakamindot ka reward para sa imo. Sa mga dalagat ulitao na nakikinig po sa programa natin, huwag niyong gagayahin yung kwento ng anak kanina. Huwag na huwag. Makamit mo man ang lahat ng pangarap mo sa buhay. Maaring yumaman ka ng napakayaman. Maaring magsuot ka man ng mamahaling damit. Kahit balutin ka man ng ginto. Kahit bihisan ka man ng palamuti, pero tae ka pa rin sa lipunan. Ito yung mga tipong tao na hindi kailanman makukuhang respeto ko. Tae ragyapon akong tanaw sa imo. Unya, langaw ragyapon ng imong kakampi. Bisan pag makabot ni mong tanan, bisan pag maadunahan ka, unya di ka kahibaw mo tanaw utang kabubuton, wa gihapon ka. Maaring uban mo respeto sa imo, labi nagwa kaila sa imo. Pero kung mailhan ka lang, wala. Tae ragyapon ka sa paningin ng mga tao. Di ka mo tanaw utang kabubuton, labi na sa mga gapadako, sa mga ginikanan, nga gasakripisyo, tae ka pa rin sa lipunan. Wa gihapon ka. Wa gihapoy bilina sa matas Ginoo. Bisan pag makabot ni mong tanan, bahandi ng kalibutan na. Ang utang na loob po mga kaibigan, hindi nababayaran yan ng salapi. Makinig po lagi mga kaibigan, ang utang na loob ay hindi po kailanman mababayaran ng salapi. Sinusuklian yan ng kabutihan at pagpapahalaga. Ganyan tumanaw ng utang na loob. Pagpapahalaga at ibalik mo ang kabutihan. Hindi man doon sa mga taong gumawa ng kabutihan sa'yo, ipasa mo lang yung kabutihan sa ibang tao. Yun na yun. Ganun tumanaw ng utang na loob. Wala na tayong oras mga kaibigan. Maraming salamat po sa laging pakikinig sa programang Love, Sex, Marriage and Career. Bukas po ulit magkakarinigan tayo 1 to 3 p.m. sa programang Love, Sex, Marriage and Career. Ako po si Captain Jake na mag-iiwan po sa inyo na mali ay mali at ang tama ay tama. Lagi pong piliin gumawa ng tama. Maraming salamat po at magandang araw.
0: Love, Sex, Marriage and Career. Love, Sex, Marriage and Career.
3: Ni anak yung kuya balay. Malipay guni akong asyawa karon siya akong regalo niya. Happy anniversary! Ang karon na doon ako'y giandam nga regalo nga makapaligon siya tong relasyon. Luwata kay di oh.
4: Mao ba? Natay regalo sa ako ah. Unsa man na? Kape nga magnum si?
3: Dili oy. Mutay pong kaglaing na klase nga kape eh. Umuligi pulit na kunin mo. Tilawin eh.
4: Unsa? Hindi na magnum si? Ug asa na ninyo gipalit? Kabalo bitaw ka. Magnum C, radyo na kong kape. Di na dyan ko minom og lain. Ug imo nang ipugos ako. Di na dyan ta magdulog.
5: Di na dyan mapugan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. MC, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
7: 3 o'clock.
8: Panalangin sa alas tres ng hapon. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio kabays.
3: FMR, favorite mix of rock.

Alas 3:18 sa kahapunan mga ka-vibes! Oh, welcome sa tuwang programang FMR, favorite mix of rock, right only here in FM Radio 96.7 FM. Sa mga ka-vibes sa tuwang nga naminaw sa nagdayan ng mga barangayan kalungsuran din sa probinsya sa Tibuok, Davao de Oro. Maayong hapon kanyang tanan mga ka-vibes! Og sa tanang mga kasikbit nga probinsya din hi mga ka-vibes sa probinsya sa Davao del Norte. O siyempre sa Agusan del Sur og del Norte, maayong hapon. Asa man mo karon dapit na abot din nga tuang programa, maayong hapon kaninyong tanan. Sa tanang mga nangisnak na nga pidya karon og nagtambay sa inyo ang mga nagadayang mga tiris o balkon ba karon? While nagduyan-duyan, dihigda ang naminaw na inatawang programa. Maayong hapon, kaninyong tanan! O kinintak na mga kabayob, sa tod ka na ito ni Engineer Governor Raul Mabanglo. At usab ka na ito ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo. Mayor Manuel G.R. Zamora, di sa lungsod sa Mungkayo. Senior Board Member Colherb Zamora Apsay. O is be member, you will Zamora Apsay. O sa tanang mga nag-birthday, karong adlawa mga kabay! Happy, happy birthday, no? O mga kabaybs, no? Mag-ubanta, tamanta, alas 5 ni nga to ang programang FMR, Favorite Mix of Rock. Right only here on FM Radio 96.7 FM. Samtang oras na mga kabaybs, alas 3:19 sa kahapunon. Mubalik lang ito ang programa humanin ng pipila ka mga pahinamdom.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Ognita Del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati yun sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot yun ang Magnum C.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa man ka lami kauna, no?
10: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
14: More than good pizza.
15: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
16: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
19: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
18: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
19: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
18: Likay ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
20: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
21: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
22: Calling all gadget lovers! Gadget lovers. The Emcor Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle. a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
0: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
1: One station, all the hits.
13: FM Radio. Favorite music radio.
23: FM Radio.
24: This song is brought to you by
25: Governor Engineer Raul Mabanglo.
26: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
1: ACS.
26: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
1: ACS.
27: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: Kaya Butter and Tea Tree Oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
6: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
5: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mo as parents but also food para sa mo
7: anak.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
11: Mariana Candari, taga-poblasyon, 78 years old. Sa una, nakuanggit na ako nga pagkuna ko sa Magnum C, anang dili kayo kapuyon, makabaktas ra ko. Walay kapoy, dili kayo kapuyan. Salamat kayo sa Magnum C. Naos nga magpadayon ang inyong successful ang paningkamot no, ng mga tabang sa mga katawan, labi na sa mga senior citizen. Tama na ako. Epektibo, barato.
10: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
12: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy. Looking for

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagong Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
6: Masuking ka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Bunturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
7: Buksan mo, papasok.
8: One station, all the hits.
9: FM Radio, favorite music radio.
10: FM Radio.
11: This song is brought to you by
12: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
13: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
14: ACS.
13: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
14: ACS.
15: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow.

0: salamin.
1: Favorite mix of rock.
2: Alas 3:54 sa kahapon, mga ka-vibes. Mayong hapon kaniyang tanan sa mga nagpabiling na minaw di hanong magtanaw karon sa tuwang FB Live. Don't forget to share, mga ka-vibes, sa tanang mga ka-vibes nung nagtanaw karon, mga solid followers, listeners, mga kasilinganan, mga suking tig paminaw, mayong hapon kaninyong tanan. O siyempre, mayong hapon diyan, no, sa may barangay Ugaw, ang atuang barangay captain diyan, Kapitan Milagros Andanistal, mayong hapon kap. Uban kang Bus Babinistal o Kagawad Marjonistal. May hapon usap sa tanong itong mga kagawad yan, mga kagihan butan o mga aktibo kayo ato ang mga kagawad yan. Ang kagawad man ay Sherwin Turintira, may hapon diya sa may Purukdos, Barangay Ugaw. Bus Raymond Arangcon, mayong hapon ng ato ang mga kagawad diya sa may Purukdos. Ate Ason Pontevedra diya sa may Puruktres, may hapon usap kang Bus Felix Pontevedra. Siyempre kang Bus Danny Digal diya sa may Purukwan, Barangay Ugaw. Kagawad Dinis Muso o kagawad Manoy Alex Mantiri sa may Furok 5, Barangay Ugaw. Sa tanang mga barangay functionaries sa may Barangay Ugaw, mayong hapon kaninyong tanan. Mayong hapon usab, Gatirot Trimulta Niyog diha sa may Barangay Tamya, Kumpustila. Sa Niyog Family o Grimulta Family, mayong hapon. Mayong usab sa iyahang kauban diha sa iyahang panimalay, si Bibi, mayong hapon. Gatirot Trimulta Niyog. May nga punusab kang Chairman Nuno Daragusa di sa may Barangay Tamya, Kumpustila. Kang Bus Amil Hadman di sa may Purukdos, Poblasyon Kumpustila, mayong hapon ng mayong pagpaminaw. May nga punusab, diri kang Kuya Roger Riharso at isabing Riharso di sa may lungsod sa Kumpustila, Cruising Gabi, mayong hapon di ano sa Riharso Family. Kang Tatay Nuni Aprisaw, Katiding Aprisa, mayong hapon. O sa tanang mga kaigsuunan na to niya, sa Holy Infant Community CSI, mayong hapon. Imusab dito sa may Bantakan, kang ati Bibing Arangcon, mayong hapon. Sa tanang mga kaubanan na to niya, sa CSI Holy Infant Community. Dito sa may lungsod sa New Bataan, sa Abrigana Family, kang Kuya Phil Abrigana. Ati Maymay, kang Makmak Ised. Jilong Bia Ugiana, mayong hapon. Uy, mayong hapon sa tanang mga ka-vibes na to, no? Nga naminaw karong taknaa di sa may Barangay Gabi. Di na to kalimutan, no? Kang Kapitan Nunoy Lihano, mayong hapon di akap. Og mayong hapon usab sa tanang mga barangay pangsyonaris mo diha, no? Kang Ricky Hidurio atong chairman di sa may Barangay Gabi. Bustimio Amabaw, mayong hapon. Kang Brad Jeter Brunulia. O may hapon usab kang Sir Ruben J. Ripunti, Ma'am Nining Ripunti, kang Kuya Bins, ati Abing Nilnil, o kang Bibi Tali, mayong hapon. Mayong pagpaminaw kang ati Sabil, mayong hapon di ate. Mayong hapon usab, no, kang Brad Arnel Villita di sa may Roger Sabing Meat and Shop, Barangay Gabi. Sa tanang mga customers diyan, no, nga namalit sa mga labas kayong priskong manok o priskong karning baboy. Uban pang mga palaliton dyan, mga frozen food, maayong hapon kaninyong tanan. O siyempre kang Bus Kuya Arnil Sinahon o Baisak Family dyan sa may Purukdos, Barangay Gabi. O siyempre sa tanang Arangcon dyan, kang Bus Dado Arangcon, maayong hapon dyan, no? Tanang Montisilanos Family, kang Kuya Marlo Montisilanos, maayong hapon. Kang Bus Timyo Amabaw. Samtang oras itong mga kabibes, alas 3:58, magpadayon kayo po ng ato ang programa, mga kabibes, dinhi sa FM Radio 96.7 FM sa programang FMR Favorite Mix of Rock.
1: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: Panginoon, kami po ay nananalangin para sa mga pamilyang apektado ng malakas na lindol. Yakapin po ninyo ang mga nawala ng mahal sa buhay. Bigyan niyo po sila ng katatagan sa gitna ng pagsubok na ito. Pagalingin po ninyo ang mga nasugatan at bigyan po ninyo ng masisilungan ang mga nawala ng tahanan. Gabayan po ninyo ang mga volunteer at rescuer. Ingatan po ninyo sila at bigyan ng kalakasan upang patuloy silang makapaglingkod sa kanilang kapwa. Makapangyarihang Diyos, tulungan niyo po ang mga naapektuhan ng lindol na muling makabangon at makapagsimula. Amen.
2: 4 o'clock.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.

Alas 4 City sa kahapunon, mga kabibes. Mayong hapon ug daghan kayong salamat sa pag-share sa tuwang FB Live. Kang ati Dalia Opamin Panos, maulan na hapon dol. Shout out from Canada, Kabakungan. Maayong hapon di ati Dalia Opamin Panos. Ug syempre ka ati Ruth Rimulta niyog nga nagtan-aw karon sa tuwang FB Live. Maayong hapon dete. No, dia sa may barangay Tamya, Compostela. Shout out ati Ruth Rimulta niyog. Daghan kayong salamat sa pagpaminaw o pag-share sa tuwang FB Live. May hapon sab kang pring Dudong Rikrik Urbuda. Sa tanang Urbuda family, no, dia sa may Purok 4 barangay Ugao, kang pring Dudong Rikrik Urbuda, dia sa may barangay Pangutusan o kang Maminda Urbuda. Mingapon sa tanang Urbuda family, dia sa may Purok 4 kang tatay Florencio Uyoy Urbuda, kang tatay Erneng Ernesto Urbuda, kang tatay Ninin Alejandro Urbuda, kang nanay Bibi, kang lalay ug Bus Felix, Ayan Mili Inday Jojo, ati Gina Bus Flor Delito, kang Nong Jimmy, ug syempre kang Lunglong Christopher Urbuda. Mayong hapon. May hapon sab kang pari Miko Hilado Liguatikol diha sa may barangay Magsaysay, no. Nabunturan, may hapon sab kang Brad Janry Milendres diha sa may barangay Magsaysay, nabunturan. Ingon sab kang Nalin og sa iyang mga kabataan, ano, maayong hapon ug maayong pagpaminaw. May hapon sab diha sa may atong amigo diha nga nagduyan-duyan kang Darwin, maayong hapon diha sa may gawas ato ang stasyon karon, no. Duyan-duyan diha, maayong hapon kang Darwin. Og sa tanang mga ka-vibes na ito nga nagtan-aw og naminaw karon sa tuang programa, maayong hapon kaninyong tanan, maulan nga kahapunon. Samtang oras sa mga ka-vibes, alas 4:19 sa hapon, magpadayon gyud po nga ito ang programa. Humanin ang pipila ka mga pahinomdom.

0: power times two.
1: Times two.
2: Plus shea butter and tea tree oil.
3: Glow up by the power of
2: white
3: two.
2: Rose papaya. It's sulit and glow up. Regular use helps. Results may vary.
4: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
6: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
8: Makabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng
10: di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
11: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa akong mga tuhod. Starting na ko ani mga March. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.
10: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
12: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
13: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
14: Gutom na lagi. Asa man ka lami kauna, no?
15: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
16: Hugo Bistro.
17: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
18: Tara na!
17: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
18: More than good pizza.
19: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
20: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Ahoy! Kidney care time!
22: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
23: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
24: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting nga promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag up to 500 pesos ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
0: Buksan mo, papasukin.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio.
3: FM Radio.
5: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
8: ACS.
5: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
8: ACS.
26: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
8: ACS.

Alas 4:55 sa kahapon mga kabibes, sa tanang mga nakabiling na minaw, nagtanaw ko lang sa itong FB Live. Maayong hapon kaninyong tanan. Sa tanang mga kabibes na tuliha, eliminado rin sa may barangay Syukun. Maayong hapon, Parts Junril Usul Bilyasun. Maayong hapon eh, Parts. So, siyempre kang Marvin Ladika Kukamas. Maayong hapon. May hapon usab kang cha-cha, no? Sayahang kapika sa kinabuhi. Yeah, sa may barangay Syukun. Toy-toy underground, mayong hapon. Ingin manusab kang sa mga kabibes na to diha, no? Kang tatay Kadong Arnel o siyempre sa tanang mga kabibes na to diha. Kang kabibes Uncle Albert Acido. Mayong hapon kang Uncle Florencio Villason Jr. O siyempre Robert Ayok Acido. Lurito, Uncle Lurito Bambam Oliveros. Mayong hapon diha sa may barangay Syukun. Ang hapon usab kang Dundun Vivuran Will and Bimbim Pagal Store, Marvin and Chacha Sari Sari Store. Dagan kayong salamat sa inyong makanunay pagpaminaw din sa tuwang programa din sa FM Radio 96.7 FM. Dagan kayong salamat mga kabibes sa ngalan sa tuwang mga kaubanan din sa FM Radio. Dagan kayong salamat sa inyong makanunay pagsuporta, no? Sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colhab Zamora Apsay, o SB Member Yuel Zamora Apsay. Sa ngalan sa tuwang Station Manager din sa FM Radio 96.7 FM, Jason Urbuda, o sa tuwang mga kaubanan, Tulit Rosales. Jisa Adornaw, kininyong bus ng igalas, kanginan mga kabibes, Budoy Pats, amping ta kanunay sa mga lugar karon nga nagbiyahe, no, mga nagbiyahe mo karon mga kabibes tungod kay ulan, no, sa ubang lugar nga nakasinati karon og pag-ulan. Amping ta kanunay sa mga nagbiyahe, dangog ang karsada, amping ta kanunay, dalay ko ng Dios og kininyong ubos nga igalas kanginan Budoy Pats, amping ta kanunay mga kabibes. Bye bye.

0: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa. Usa na ang FM Radio sa mga nag-unang gipaminaw nga FM Radio Station. Base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: Panginoon, kami po ay nananalangin para sa mga pamilyang apektado ng malakas na lindol. Yakapin po ninyo ang mga nawala ng mahal sa buhay. Bigyan niyo po sila ng katatagan sa gitna ng pagsubok na ito. Pagalingin po ninyo ang mga nasugatan at bigyan po ninyo ng masisilungan ang mga nawala ng tahanan. Gabayan po ninyo ang mga volunteer at rescuer. Ingatan po ninyo sila at bigyan ng kalakasan upang patuloy silang makapaglingkod sa kanilang kapwa. Makapangyarihang Diyos, tulungan niyo po ang mga naapektuhan ng lindol na muling makabangon at makapagsimula. Amen.
2: 5 o'clock.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Welcome to the EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Magandang buhay at magandang kalusugan sa inyong lahat. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong health partner mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Dito po sa ating programang tatalakayin natin ang mga natural na paraan para sa mas masigla at mas malusog na buhay.
4: What's up, Doc?
3: Alright, oras naman po para sa inyong kalusugang katanungan at sa mga tumatawag po, no, mamaya po sasagutin po natin ang inyong mga katanungan o tawag para sa inyong kalusugang gabay. No, tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot ng inyong mga mensahe sa ating Makabuhay hotline number. Alright, we have texter Doc Glenn na stroke po ako last year at hanggang ngayon mahina pa rin po ang aking kaliwang bahagi ng katawan. Ano po ang pwede ko pong gawin para bumalik ang aking lakas? Julian from Ormoc City, no. You know what, ang stroke ay dulot po sa kakulangan ng daloy po ng dugo sa utak at dulot ng pagbara or putok ng ugat sa utak, no. Kaya mahalagang mag-focus sa pagpapabuti po ng circulation at pagbawi po ng kalakasan sa katawan. Regular na sumunod sa physical therapy schedule, light exercise tulad po ng walking para maibalik ang mobility ng kalakasan. Panatilihin maging healthy ang diet at mataas sa fruits, vegetables, whole grains at lean proteins. Umiwas sa mga matataba at maalat na pagkain upang panatili ang malusog na blood pressure. Ang EX sa Makabuhay capsule ay may serpentina, turmeric at makabuhay na tumutulong sa pagpapabuti ng blood flow at pagpapabawas po ng pamamaga. Nakakatulong din po ito sa mabilisang recovery mula sa stroke. Uminom po ng 2 kapsula 2 beses po sa isang araw bago kumain. At sabayan po ng iyak sa Makabuhay Black Coffee, 1 sachet sa umaga at pati na rin sa hapon. Alright, we have another texter, Doc Glenn. May heart disease po ako at gusto ko pong maiwas ang paglala po dito. Ano po ang inyong maipapayo para po dito, no? Inosensyo from Tagbilaran, Bohol. Ang heart disease ay isang seryosong kondisyon na nangangailangan po ng healthy lifestyle at tamang nutrisyon para mapanatili po ang kalusugan ng puso. Magkaroon po tayo ng heart-friendly diet na mababa sa saturated fats at cholesterol. Kumain po ng mga isda, nuts, olive oil para sa healthy fats, no. Mag-ehersisyo araw-araw kahit light cardio tulad po ng brisk walking at even swimming, no. Iwasan ang paninigarilyo at sobrang pag-inom po ng alak. Ang iyak sa Makabuhay capsule ay may lagundi, malunggay, serpentina na nakakatulong sa pagpapababa po ng blood pressure at cholesterol levels. Tumutulong ito sa pagpapabuti po ng blood circulation. Kaya sa mga ganitong klaseng uri ng cases, uminom po ng 2 kapsula 3 beses sa isang araw before pong kumain at sabayan din po ng iyak sa Makabuhay Black Coffee 1 cup 2 times a day at gawin po ito sa araw-araw sa loob po ng 30 araw. Then tawag po kayo para sa ating programa or sa Makabuhay number para ma-assess po kayo sa ating mga development sa inyong karamdaman. Alright, so we have another texter. Hello, Doc Glenn.

0: lakas po ang menstrual cramps ko tuwing buwan ng dalaw. Ano po ang pwedeng gawin para sa pagpapabawas po ng sakit? May from Batangas City. You know what po mga kapatid, ang menstrual cramps ay dulot po ng contractions ng uterus. May mga natural na paraan upang maibsan ang sakit, no? Uminom po ng warm water or herbal teas tulad po ng ginger, chamomile tea para ma-relax ang muscles. Maglagay po ng warm compress sa tiyan para maibsan o mabawasan ang pananakit po nito. Mag-ehersisyo kahit light stretching upang mapapabuti po ang daloy po ng dugo. Ang iyak sa makabuhay capsule ay may turmeric, ginger at shitaba na natural na nakakatulong sa pagpapababa po ng inflammation at pagpapabawas po ng pananakit. Uminom po lagi po ng isang kapsula po 2 beses sa isang araw bago kumain, and also take po ng iyak sa makabuhay black coffee gawing 2 baso sa isang araw upang makatulong ito sa inyong nararamdamang karamdaman or pain during sa inyong period. Makakatulong din po ang pag-aplas po ng iyak sa all-in-one skincare oil para sa pag-relief ng discomfort ninyo. Alright, we have another texter. Doc Glenn, may breast tumor po ako. Ano po ang mga natural na paraan para makatulong sa aking kondisyon? Paano po makakatulong ang iyak sa makabuhay products? Hazel from Puerto Princesa City. Salamat po sa inyong mga tanong, no? Ang breast tumor ay isang maari pong benign o hindi cancerous, tandaan niyo po 'yon, o malignant or cancerous, no? Mahalaga ang tamang diagnosis po at lifestyle changes para mapigilan ang paglaki po ng tumor. Bukod sa tamang pagkain, stress management at detoxification, may mga natural na sangkap po ng iyak sa makabuhay capsule at iyak sa makabuhay black coffee upang makatulong sa mga ganitong klaseng uri ng karamdaman. Alam niyo po mga kapatid, ang iyak sa makabuhay capsule, ito ay may curcumin at gingerol na may anti-inflammatory at anti-cancer properties na tumutulong sa pagpapabagal po ng tumor growth. Pinapalakas nito ang immune system at tumutulong sa pag-neutralize ng free radicals. May mga natural compounds din ito na sumusuporta sa blood purification at pagpapalakas po ng detoxification. Ang iyak sa makabuhay capsule ay kilala sa kanilang anti-tumor properties na tumutulong sa pagharang ng abnormal cell growth. Sabayan mo din ang pag-inom po ng iyak sa makabuhay black coffee araw-araw dahil may xanthones at flavonoids ito na lumalaban sa free radicals at tumutulong sa tissue repair. Tumutulong din ito sa body's detoxification at sasaayos mo ng gut health na may malaking epekto sa immunity. Pinapalakas ito ang immune system para labanan ang abnormal cells. Iwasan ang processed food, dairy products at sugary food, no, dahil ito po ay nagpapalala sa inflammation. Uminom po ng maraming tubig at kumain po ng prutas, gulay na mayaman sa antioxidant. Mag-ehersisyo araw-araw at iwasan po ang stress, no. Para sa mga ganitong klaseng cases, uminom po kayo ng iyak sa makabuhay capsule 2 kapsula 3 beses sa isang araw bago kumain, at sabayin niyo rin po ng pag-inom po ng iyak sa makabuhay black coffee 1 sachet sa umaga at pati na rin sa hapon. Bali, 2 baso po sa isang araw, no? Sabayan ito ng malusog na lifestyle para sa magandang resulta. Hanggang sa susunod natin pagkikita sa ating programa ng The EX sa Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico na laging nagpapaalala sa kalikasan may lunas para sa ating kalusugan. Stay motivated, stay healthy, and God bless us all. Makabuhay day para sa ating lahat.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
6: 520.
7: That time check was brought to you by
8: board member Colherb Zamora Absai.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
10: Ang gugma, murag wifi. Maski doon na kayo mo, dili ni mo mahibawaan ang password, dili gud mo makonnect. Why? Hala na.

0: Dose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa mag-baby, ay anak ka babay, di na ka anak, pinagi sa makabuhay. Hara kita gimi sa mong anak. Inag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay okay na clear na kaya ako ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
8: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
10: Opneta del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot yun ang Magnum C.
9: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
11: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
12: Kamu ba nasayod ng Melvent Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melvent Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
13: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ahoy! Kidney care time!
16: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yud sa akong kidney.
17: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Bayad sa check up ug bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat. Abot sa langit, alam ko pa salamat.
19: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBS BBM para maisakatuparan ang Universal Health Care. Palalakasin pa po ng DOH ang Zero Balance Billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay, mahalaga.
20: One station, all the hits.
21: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
0: This song is brought to you by
21: Mayor Manuel J. R. Zamora.

0: Sa ngalan ni Ninya Corpus, ako si Maan Makapagal.
1: Bawat komento pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: Trial conference ng House Prosecution Panel at Defense Counsel ni VP Sara Duterte. Nagsimula na, Senado. Puspusan na rin ang paghahanda para sa nalalapit na impeachment trial. 19% ng Pilipino naniniwalang ibabase ng Senator Judges sa ebidensya ang impeachment ni VP Sara ayon sa Okta Survey. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakipagpulong kay Russian President Vladimir Putin para sa pagpapalawak ng ugnayan sa enerhiya, seguridad sa langis at iba pa. US at Iran lumagda sa isang kasunduan para tuluyang itigil ang gyera sa gitnang silangan. Pinoy tennis ace Alex Yala umabante sa round of 16 ng Berlin Tennis Open.
1: Tapos na ang Senate Flix at tuloy-tuloy na ang trabaho sa Senado. Tiniyak ito ni Senate President Sherwin Gatchalian sa pagsisimula ng pre-trial conference para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad.
3: Tapos na ang Senate Flix. Back to work na tayo.
4: Kasabay ng pre-trial conference ng House Prosecution Panel at Defense Counsel, puspusan na ang paghahanda ng Senado para sa napipintong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil sa mga nakaraang banta sa institusyon at sa dami ng inaasahang dadalo, prioridad ni Senate President Sherwin Gatchalian ang higpit ng seguridad sa mismong paglilitis.
3: Well, we have to admit that the personalities involved are political entities or political personalities. So we have to make sure na covered ang security aspect nitong impeachment proceedings. No? We started the preparation for yung physical preparation for the impeachment. We met with the PNP, the AFP, MMDA, Pasay LGU, Padinika in other enforcement agencies.
4: Iginiit naman ni Gatchalian na siya pa rin ang tatayong presiding officer sa July 6, bagamat nabanggit ni Senator Panfilo Lacson na posibleng magbutuhan kung sino ang itatalaga sa posisyon sa ilalim ng Senate Resolution 430 na nag-aamienda sa rules ng impeachment. Sa issue naman ng voting threshold para sa acquittal o conviction ng Vice Presidente, ayon kay Gatchalian,
3: in my opinion, we have to follow the constitution, no? And 2/3 of all members, no? Very clear ang constitution dyan.
4: Samantala, inihayag naman ni Senator Panfilo Lacson na kanilang pinag-aaralan ang pagtalaga kay Senator Francis Pangilinan bilang impeachment manager, posisyon na maihahalin tulad sa majority floor leader na nakatutok sa pagtulong sa presiding officer na pasinayaan ng paglilitis. Ayon kay Lacson, malaking tulong kung mga abogadong senador ang hahawak sa mga sensitibong posisyon para sa mas mabilis at maayos na trial. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Naniniwala si dating Senate President Franklin De Rilon na kailangang may bumaliktad na isa o dalawang senador mula sa minority patungo sa majority block. Ito'y para masiguro ang katatagan ng bagong liderato sa Senado. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
5: Hindi pa tapos ang hamon ng Senado sa pagkahalal kay bagong Senate President Sherwin Gatchalian ayon kay dating Senate President Franklin De Rilon. Maselan pa rin kasi anya ang pamumuno ni Gatchalian dahil mataas pa rin ang bilang ng minorya na may 11 miyembro. Kaya para sa kanya, dapat pang may bumaligtad patungo sa majority.
6: Kailangan ni Senator Win kumuha pa ng isa, at least one more or two more na matipat sa majority para magkaroon ng stability. Lalo na ngayon na dahil sa impeachment at 2028 election ay magkaroon ng constant threat on his presidency. Patuloy po na sisikaping alisin siya sa Senado.
5: Maaari din ani ang magdulot ng dibisyon ang pinag-uusapang pag-upo ni Senator Chase Escudero bilang presiding officer sa impeachment ni Vice President Sara Duterte dahil sa nangyari noong unang impeachment nito. Kaya mahalagang mapatunayan ni Escudero na kaya

0: kanyang gampanan ng pangangasiwa sa impeachment ng walang kinikilingan.
1: That adds to the polarization and the instability. Hindi po nakakalimutan ng taong bayan ang controversy, sabi mo nga Peter, doon sa fourth wind.
0: Mahalaga rin para sa convener ng Bantay Senado na si Dr. Gary Genicio na mabuksan sa publiko ang lahat ng bahagi ng impeachment ng pangalawang pangulo para maipakita ang transparency ng proseso.
2: This is an opportunity for them to regain their status, no, as the leading institution that stabilized our democratic governance.
0: Dapat ding maging maingat ang senator judges sa magiging pag-usad ng impeachment at siguraduhin walang katotohanan na matatakpan ngayong matindi ang pagtutok ng taong bayan.
1: That is why it is a challenge for us, for the Senate, to maintain the confidence of our people in our democratic institution.
0: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Balikan natin ang ating talakayan kasama si Dean Maria Soledad Margarita de Riquito Mawis, Dean ng Lyceum of the Philippines University School of Law, at live nga siya dito sa PRTV Prime Studio. Magandang gabi, Dean, at welcome back ulit.
4: Well, thank you.
3: Yes, yun na po ito kanina yung usapan natin. Maganda kanina yung report bago tayo tayo sumalang ulit. Yung factor nung si Senator Cheese ang posibleng gagawin ngang presiding officer.
4: Alam nyo, maganda naman din po yung idea na yan. I just hope he will really be neutral, no?
3: Mm-hmm.
4: Pero ho, sa usaping dapat po ba siya? Kasi maganda ho sa kanya, may advantage ho dahil abogado po siya. He will have to rule on motions, he will have to rule on objections. Kaya malaking bintahe ho, or advantage, na siya po ay abogado.
3: Mm-hmm. Oh. Actually, minabasa nga ako na isang bagong survey na maraming mga Pinoy ang skeptical about sa magiging decision.
4: Yes.
3: Kasi nga, alam naman natin na isang political, kumbaga, hindi naman talaga masyado sa more on evidence-based.
4: Yeah.
3: Ano, parang 4 out of 5, ano po yung masasabi nyo doon? Bakit nandun yung skepticism ng mga Pinoy?
4: Alam nyo, kasi po, at the end of the day, they always say it's a numbers game.
3: Mm-hmm.
4: Pero ako, bilang kung ako naniniwala, I try to be very, very positive, they are required to exercise or to exhibit political neutrality.
3: Mm-hmm.
4: Ibig kong sabihin, isang tabi ho natin ang politika, isang tabi ho natin yung mga personal nating kakape or biases. Mm-hmm. Bilang hukom, dapat ho maging neutral ho tayo.
3: Mm-hmm.
4: Dito ho natin makikita kung ang isa sa mga ang mga senador ho natin, kung sila ho ba ay neutral, ay para ho ba sila sa transparency, or talagang they just told the political line.
3: Mm, kasi tanda natin, like si Senator Robin Padilla, di ba? I don't know kung natatanda yung sinabi niya na kahit sinugin siya, ay maangamoy Duterte pa rin daw siya.
4: Pero sana magkaroon siya, huwag siya mag-prejudge. Kasi sayang, alam niyo ho, sana matutuhulang, maalala natin yung mga lessons of the past.
3: Mm-hmm.
4: Remember the time na ayaw buksan yung isang envelope?
3: Yeah, oo.
4: Tignan nyo ho ang nangyari. Ayaw buksan, ano nangyari? Nagka-EDSA-DOS.
3: Mm-hmm.
4: Nagiging mitsa. Sana magkaroon ho tayo ng, lalo na yung mga senator judges, sana ho magkaroon ho sila ng maturity, political maturity, that they should really make sure that everything will be just, fair, and in accordance with the rule of law. Because otherwise, baka ho tayo lalo hindi ho mapabuti.
3: Mm-hmm.
4: Kasi syempre, mga taong bayan, manunood ho sila.
3: Pero yun nga, no, Dinit, realistically, gano'ng ka-importante yung malakas yung ebidensya para matalo mo yung sinasabing political part na itong...
4: Okay, depende kasi ho sa ebidensya na ihahain.
3: Mm-hmm.
4: Kunwari ho, kung may paper trail, hindi ho ma-explain. Kunwari ho, yung pag-use ho ng amount.
3: Uh-huh.
4: Kunwari, sinasabi ho yung, isang pinakamadali ho, yung pagsabi niya na papatayin daw ho
3: yun
4: niya.
3: Uh-huh.
4: Ano ho yung ebidensya ho para kontrahin ho yun? I mean, I saw it on TV, you saw it on TV, uh-huh, narinig ho natin. Ano ho ang ebidensya na maaari niyang ibigay para sabihin, hindi ko sinabi yan, hindi naman yan totoo, joke only lang yan.
3: Oo.
4: Diba? So, ang sinasabi niya, nangyari ba yan? Hindi naman nangyari. But the point is, nagmura siya eh.
3: Mm-hmm.
4: Nag-threaten siya, diba? Anong ebidensya na ano ho ang kuan, ano mapapakita niya ebidensya para mapasabing hindi ho niya ginawa.
3: Papasok ba yun doon sa sinasabi nilang, I forgot yung term, ay ultimate facts? Yung...
4: Well, ultimate facts kasi yan yung nakasaad doon sa mga dokumento. Yan ho yung ngayon, required ho sa batas kasi may ultimate facts. Yun ho magpapakita ano ho yung karapatan ng plaintiff, ano ho yung obligasyon ng defendant, ano ho yung breach na nangyari. Yan ho ang nakasaad sa papel. Ngayon ho yung evidentiary facts, ano ho yung ebidensya na magpapatunay na ito ho yung sinasabi nyo sa papel ay totoo. So, dapat ho sa bawat papel na nakasulat dyan, sa isang aligasyon, dapat may karapatang ebidensya ho. Kasi kung hindi, meron nga ho kayo sinulat sa papel, wala naman ho kayong ebidensya, it will not hold water.
3: Pero, din balik tayo doon sa 16 votes na ano. Sabi ko nga kanina, off-air, sabi natin, pinag-usapan natin, pag inisip mo yung nung ginawa yung Constitution, hindi naman nila alam na sa future ay ganito pala magiging itsura ng Senado natin. Ano po masasabi niyo?
4: Alam niyo ho, talaga kung may mga bagay-bagay, minsan ho pag nagsusulat, hindi niyo na foresee yung mangyayari. Siyempre, ang presumption ho niyan, nung ginawa ho yan, wala hong ganitong kaguluhan. Ano ho? But hindi naman ibig sabihin na hindi masusolusyonan. Tulad nga ho ng sinabi ko sa inyo, paano ho maiko-consider na isang wes ang isang senador kung hindi ho siya nakapag-oath? Eh, napaka-importante ho yung oath. Tinutukoy ko po dyan si Senator Bato, eh wala naman po siyang... Well, hindi pa ho siya nag-oath as judge eh. So, paano ho siya makakaboto kung hindi siya nag-oath as judge? Number two, kung panahon ho yun, pagka ho ba suspendido, kunwari, ang isang senador, that means you cannot discharge your duties as a senator for a limited period of time kung nasuspindi ka dahil may sandigan bayan case. Ang tanong ho, paano kung na-lift ho yun? Pwede ho ba ngayon siya mag-participate? Eh, nakapag-oath ho siya.
3: Pero yun nga sa numbers, of course, ito pa yung Senate presidency. Finally ay na-solve. Gano'ng ka-importante yan?
4: Napaka-importante. But, kasi ngayon ho, nakikita natin kahit paano, umuusad ho. May nangyayari ho. Tulad ho nung naihalal ho si Speaker Win, no? Nakita nyo, ang dami ho nilang napapasa ng mga legislative matters na aksyonan ho nila, na ang dami hong confirmation na nagawa. Hindi ho na biglang walang nagagawa, dalawa-dalawa, ipaulit-ulit. Parang wala hong katiyakan kung ano mangyayari. Ngayon ho, dahil siya ay naitalaga na, makikita ho niya, umuusad na ho ang legislative agenda.
3: Pero yung nakikita nyo ba din kay Senate President Gatchalian na parang siya ay isang unifying force para kahit paano ay magkaroon ng peace sa Senado at magtrabaho na lang muna sa ngayon. I mean, yung debate nandun talaga, hindi maiwasan po yan.
4: Ang pagdidebate naman ho, kasama ho yan. Hindi naman ibig sabihin pag nagdebate, hindi na sila magkakasundo. Kaya lang ho, what I see in Senator Win is meron siyang calmness of spirit. Parang, ano ho siya, parang, hindi ko sinasabing chill, no? Pero meron ho siyang parang, ano ho siya, hindi ho siya, mas unifying siya kaysa paaway. Hindi ho siya nagpo-polarize. Makikita ho nyo, despite his being quiet, it tends to unify.
3: Pero sinabi po ni former Senate President Franklin Drilon na hindi pa daw to tapos kasi nga yun, doon sa issue nga, hindi lang dito natatapos to sa usapan to sa liderato ng Senado.
4: Hindi pa, kasi napaka-tenubus ng numbers eh. Any moment ako, pwede mag-change. Tapos meron pang...
3: Ang nipis po eh. No?
4: Oo. Pangalawa, meron pang... kaso, okay na nakabinbin sa Supreme Court. Kung ano man ang kalabasan na, hindi ho natin alam kung magkaka-epekto ba ho yan sa present leadership o hindi.
3: Yun nga eh. Talagang kumbaga, hindi safe yung ganong klaseng ano.
4: Oh, because it's very manipis, katulad nga po ng sinabi ho nyo.
3: Babalik tayo ulit dun sa numbers nga na ano, sinasabi nga natin itong 13, hirap na tayo makuha. What more yung 16? Are you confident in a way na sa lakas ng ebidensya ay makukumbinsin natin yung mga ibang senators na sa ngayon ay parang buo na yung loob nila kung ano? Tingin nyo po?
4: Sana ho, wag ho buo ang loob nila. Kasi pag sinabi ho nyo na buo na ang loob nila kahit anong mangyari, ito ho ang boboto nila. Eh na-prejudge na ho nila yung kaso na hindi man lang nakikita ang inihain na ebidensya. Which I think is very unfair. All the judges are required, the senator judges are required to exhibit political neutrality. Miski sa kanilang ano, nakasaad ho yan, sa kanilang rules, no? Political neutrality. Eh, pagka sinabi ho natin kahit anong mangyari, ang boto ko'y ganito, nasaan ho ang political neutrality? Itong negosyasyon na walang maturity. Mm-hmm. Eh bakit pa tayo mag-aaksay kung ganito naman pala? Eh, nanumpa ho sila. Sila ho na nanumpa. Kaya very important ho yung panunumpa ho sa akin. Mm-hmm. They will discharge faithfully their duties as senator judges. Ano ho?
3: Kaya ano, siguro huling tanong lang din, kanina may sinabi si Senator Ping Lacson na doon nga just sa time na Senate President si Senator Alan Peter Cayetano ay malaking pera, yun na wala, parang 700 million pesos sa public funds. Hindi kasi wala eh, hindi sila nag-ooperate. Tingin nyo, unang-una, anong reaction nyo dyan? Tsaka tingin nyo, dapat magkaroon pa rin na mabalikan natin yung dapat na investigation doon sa nangyaring sinasabing shootout sa Senate? Kasi natabunan na po eh. Walang mapapanagot pa doon.
4: Totoo ho yan. Ako ho yung shootout sa Senate na yan, dapat imbestigan ho yan. Kasi ho, malaki ho ang ano ho eh. Drama ho ba to o hindi drama? Bakit all of a sudden nagkagulo ho sa Senado? Bakit mm-hmm. ho ganun ho ang nangyari? Kasi dapat malaman natin kung anong totoo. At the end of the day, everybody must, especially if you're working in the government, mm-hmm. na ganyang kataas ang posisyon nyo, dapat transparency and accountability ang dapat talagang isalang alang. Hindi porke ganito kataas ang posisyon mo, okay na sinabi. Dapat magkaroon tayo lahat ng accountability and transparency.
3: Kumbaga, never forget. Huwag natin kakalimutan na may nangyaring ganyan.
4: Oo, hindi dapat kalimutan.
3: Oo, dapat may managot.
4: Opo.
3: Okay, nako again. Maraming pong salamat sa inyong mga paliwanag at insights po. Thank Dina you. Maria Soledad Margarita Teriquito Mawis.
4: Thank you very
3: again,
4: much.
3: Again, maraming salamat
4: Thank
3: po sa pagpunta
4: much,
3: po dito sa studio. Ingat
4: Thank
3: po ma'am at magandang
4: Thank
3: gabi.
4: Thank you very much. Okay na sir?
3: Bilang ng mga namatay sa 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao, umakyat pa sa 78.
5: Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng
3: Arangkada Balita.
6: Kwentong
7: Arangkada.
8: One station, all the hits.
9: FM Radio. Favorite music radio.
10: FM Radio.
11: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
13: Makabuhay!
14: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
15: Ako si Rich nga Estrera Graciano. Lahit yun. Ako testidizog ko anay. Pero ako na kinigitisingan. Okay kayo sa akong mga sakit sa kalawasan. Kanang kapuyon ko. Inang kong kapsol. Mawala akong kakapoy. Kapi po na ako. Maraming kami. Salamat yun po sa Magnum C. Kaya nakataginig ka. Sakong tabang. Effective. Barato pag yun.
14: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
16: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
17: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa omega-3, heart-friendly, og ang powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
11: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
18: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko yung lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, Plus, nag-lose ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong butika na doon sa inyong lugar.

0: Times Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. One station. All the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
6: Arangkata.
7: Itinanggi ni Palas sa Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na ginagamit bilang political weapon ang kaso sa International Criminal Court o ICC. Hindi umano dapat sisihin ang kasalukuyang administrasyon dahil matagal nang naisampa ang kaso bago pa man maupo sa pwesto si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Binigyang diin ni Castro na dapat managot ang dapat managot. At kung may dapat mapawalang sala ay mabibigyan din ng pagkakataon. Ipinaalala rin niya na may umiiral na batas na nagpapahintulot sa pagsuko ng mga respondents sa ICC kung kinakailangan. Ang pahayag ay kasunod ng aligasyon ni Davao City Representative Paulo Duterte na may nakahanda umanong arrest warrant laban kay Senador Bongo at dalawang dating opisyal ng pulisya. Sinabi naman ng Malacanang ang DOJ ang sasagot sa usapin ng pagpapatupad ng anumang warrant. Nagharap na sa pre-trial conference ang House Prosecution Panel at Defense Team ni VP Sara Duterte. Sa inisyal na pagkaharap pa lang na magkabilang panig, marami ng butas ang napansin ang hanay ng mga prosecutors. Yan ang marangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
8: One of the House Committee on Suffrage and Electoral Reforms.
9: Ito ang agad na napunan ng House Prosecution Panel nang iharap sa kanila ang argumento ng Vice Presidente sa apat na articles of impeachment na isinampa sa kanya. Kanina sa pagharap ng dalawang kampo, nagpresenta ng ebidensya ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa pre-trial briefing ng Senado. Sinabi ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adiong, tagapagsalita ng Prosecution Panel, tunuglata ang paunang obserbasyon ng mga taga-using. Walang bagong naipakita ang mga abogado ng Vice Presidente. Puro pagtanggi at pag-question lang anila ang ginawa ng mga abogado ni VP Sara.
8: Una, babalikan nga natin yung kanilang pre-trial brief, no? Kaya sinasabi natin it's less in substance, it's voluminous, medyo makapal, pero kung titingnan mo, wala talaga siyang substantive na controverting evidence. It's purely general denial and basically ang nakasasaad doon sa kanilang pre-trial brief ay pagku-question mismo nung proseso, which basically it's what the narrative of the defense.
10: For me, hindi nila sineseryoso ang proseso. Para seryosohin yung proseso, we are looking for independent affirmative defenses. Ibig sabihin po, yung mga sagot na talaga pong nagre-respond sa mga tanong, sa mga allegation. Hindi yung simpleng sasabihin yung, hindi po yan totoo, pero hindi po magpo-provide ng counter-answer kung bakit hindi yung totoo. No, ganun naman din po kahit anong usapin between two people. When you rebut something, may inasahan kang totoong rebuttal and hindi yung blanket denial lang. Yun po yung gusto nating makita, not only during this pre-trial brief, pero during the trial proper as well.
9: Giit ng House Prosecution Panel, ito na sana ang unang hakbang para linisin ni VP Sara ang pangalan mula sa mga akusasyon. Mas kapani-paniwalaan nila kung humarap din agad ang Vice Presidente sa pre-trial brief pa lamang. Sa darating na June 22, pinagsusumitiin ng impeachment court ang House Prosecution Panel at Depensa ng kanikinilang komento sa iprinesintang stipulation of facts. June 25 naman, magsusumitiin ng resolusyon ang impeachment court na maghuhudyat ng formal na simula ng impeachment trial. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Nakatutok ang kamera sa pagbangon ng Mindanao matapos na tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani at iba pang lugar doon. Kaugnay nito, naghain ng 15 na billion pesos na pondong pantulong ang kamera. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
11: Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng liderato ng kamara sa mga kongresista mula sa mga lugar na sinalanta ng malakas na lindol sa Mindanao para matukoy ang mga agarang pangangailangan ng mga apektadong lugar. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, nakahanda ang kamara na magbigay ng anumang tulong sa mga biktima habang nagpapatuloy ang rehabilitation.
12: Whether it be MAIP,
1: or medical assistance, whether it be relief goods, whether it be anything that the House can provide.
11: Nauna nang bumisita si Speaker Boji D sa General Santos City at Sarangani para personal na alamin ang lawak ng pinsala at makipagpulong sa mga lokal na opisyal. Pinagtibay din ng Kamara ang dalawang House Resolution na nagpapahayag ng mga biktima ng lindol at kumikilala sa mabilis na pagtugon ng Administrasyong Marcos at mga ahensya ng gobyerno sa kalamidad. Naghain naman si Lano del Sur 1st District Congressman Zia Alonto Adiong ng House Bill 9887 na naglalayong maglaan ng 15 billion pesos supplemental budget para sa relief, rehabilitation at reconstruction efforts sa mga lugar na naapektuhan ng lindol.
6: So talagang kailangan natin magkaroon ng mas sustainable, as much dedicated na allocation of funding para doon sa mga nasiraan at nabiktima nitong quake na to sa Mindanao.
11: Dagdag pa niya, titiyakin ng panukala na mapupunta ang pondo sa mga sektor na higit na nangangailangan.
6: We hope that we can actually identify these possible sources so we can legislate and we can allocate funding dedicated for the rehabilitation of Mindanao.
11: Habang nagpapatuloy ang relief at rehabilitation efforts, umaasa ang mga mambabatas na agad maisulong ang supplemental budget para mapabilis ang pagbangon ng mga komunidad na matinding naapektuhan ng isa nga sa pinakamalakas na lindol na tumama sa Mindanao nitong mga nakaraang taon. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
12: Patuloy na tumataas ang bilang ng mga namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa tala ng NDRRMC, umabot na rin sa milyon ang bilang ng mga apektado sa pagyanig. Alamin natin ang iba pang detalye sa umarangkadang balita ni Justin Ignacio. Justin.
13: Jack, 10 araw na ang nakakalipas mula nang tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa talaan ng Office of Civil Defense ngayong Lebes, umakyat sa 78 ang bilang ng mga namatay, 21 rito mula sa Davao Region, habang 57 ang mula sa Soccsargen. 30 naman ang naikalang bilang ng mga individual na nawawala at patuloy pang hinahanap. 13 rito ay mula sa Davao Occidental, 15 mula sa Nandani at 2 mula sa South Cotabato. Nagtama naman ang sugat at sakit ang higit 1,300 individual. Karamihan sa mga ito ay galing sa Soccsargen. Sa kabuuan, umakyat na sa 1.5 million na katao ang naapektuhan ng lindol o katumbas naman yan ng higit 300,000 pamilya. Ayon sa OCD, nakapagbigay na ng 176.8 million pesos na tulong ang iba't ibang ahensya sa mga apektado. Pagdating naman sa mga nasirang bahay, Jack, higit 13,000 ang tuluyan ng nagiba, habang bahagya lamang nagiba ang higit 60,000 bahay. Sumasitotal naman sa 1.29 billion pesos ang halaga ng pinsala sa higit 700 infrastruktura sa Mindanao. 29.8 million pesos naman ang naitalang pinsala ng lindol pagdating sa agrikultura sa Davao del Norte at Davao del Sur. Jack, sa ngayon patuloy na nasa ilalim ng state of calamity ang 14 na munisipalidad mula sa mga probinsya ng Davao Occidental, Sarangani at South Cotabato, at naipamahagi na rin sa kanila ang 8.1 million pesos na tulong. Yan na muna ang latest. Balik sa inyo dyan sa studio, Jack.
12: Maraming salamat, Justin Ignacio. Nahulog sa bangin ang isang truck na maghahatid sana ng relief goods sa mga naapektuhan ng lindol sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Driver at pahinante, sugatan. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonya.
14: Masaya pang nagre-repack ng mga relief goods ang grupo ng vloggers na ito upang ibigay sa mga nasalanta ng 7.8 magnitude na lindol sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, isang araw bago nila ito inihatid. Ngunit alas 11:40 ng umaga nitong Hunyo 17, bigla na lang nahulog sa bangin ang forward truck na siyang sinakyan ng mga relief packs sa sityo Sinugpang, Barangay Lapuan, Don Marcelino, Davao Occidental. Ayon sa investigasyon, nawala ng preno ang truck dahilan para mawala ito sa sa balanse at mahulog sa bangin. Nahulog din maging ang mga relief goods. Agad namang dinala sa paggamutan ang pahinante at driver ng truck na nagtamo ng mga sugat at galos sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan.
15: Siguro siya familiar sa terrain o sa road, kuan ba, sa, o sa kuan mo ng terrain din naman ng brake, ba? So, validly, ngayon daw sa kuan, is nalos daw niyang brake. Di na mo kagat. Kaya niya ang gisundan niya is UV. So, ito yan, di kabig pa wala. Unahulog sa pangpang.
14: Paalala ng mga otoridad na mag-ingat sa pagmamaneho, lalo na sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
12: Naniniwala ang 19% ng mga Pilipino na ibabase ng Senator Judges ang kanilang boto sa impeachment kay Vice President Sara Duterte sa ebidensya at batas at hindi sa mga political na konsiderasyon. Ayon sa survey na isinagawa ng Okta Research noong April 2024, nasa 32% ng respondents ang hindi naniniwala na ikukonsidera ng Senator Judges ang mga ebidensya. O sa madaling salita ay mas mangingibabaw ang mga politikal na paniniwala. Samantala, humigit kumulang 50% naman ang undecided. Dagdag pa ng Okta, nangangahulugan ito na limitado pa lang ang kumpiyansa ng publiko sa Senado pagdating sa gagawing paglilitis.
7: Sa pagkakataong ito, makausap natin si Professor Ranjit Rai, ang presidente ng Okta Research. Magandang gabi po, Professor Rai. Welcome back sa Arangkada Balita.
16: Magandang gabi sa inyo lahat, sa lahat na nanonood at nakikinig po sa atin.
7: Ito nga, Professor Rai, kung hindi ako nagkakamali, no, may survey kayo before na 74% ng mga Pilipino ang nais na ituloy ang paglilitis kaya VP Sara Duterte. Pero ngayon naman, sa survey ninyo, 19% ang nagsasabi na baka raw hindi evidence-based yung magiging hatol ng Senator Judges.
16: Sir. Yes. Mm-hmm. Tama. Tama ho. At wala hong contradiction ho yung findings natin sa dalawang survey na yun. Ang unang survey natin, nagsasabi na talagang mas marami ang gustong magkaroon ng pagkakataon yung ating Vice President Sara Duterte, na maklaro yung pangalan niya sa isang paglilitis. Mm-hmm. Ito naman, tinatanong dito, ang may kapabilidad ba maging patas at walang kinikilingan ang ating Senado? So, ang tinatanong natin dito, palagay niyo ba magiging patas, magiging walang kinikilingan, no? Ang paglilitis sa Vice President natin. Ang nagsasabi na na ang basehan at ang basehan ba ay ebidensya at hindi politika. Tanda natin na impeachment to ay pareho yan. Ang impeachment to ay isang political process yan. Mm-hmm. Pero sa atin, sa ang lumalabas sa survey natin, marami ko sa ating kababayan, halos 81% pag sinabi mo yung 32% at saka ang 49% na don't know, 81% ang skeptical. Mm-hmm. O hindi sila sigurado na ang ating Senado ay capable na magkaroon ng patas na walang kinikilingan ang paglilitis at magiging tanyag ang mga political na konsiderasyon at hindi ang ebidensya. Mm-hmm. So ang summary ng ating key finding na ating survey, importante sa ating mga kababayan, no, na kung ano man ang maging desisyon sa trial, ano man kung conviction o acquit, dapat ho ay nakabatay yan sa ebidensya, nakabatay yan sa merito ng kaso at hindi lang sa political na konsiderasyon. Yun ang gusto natin, mga kababayan. Mm-hmm. So yun ang lumalabas sa survey.
7: Oo, pero Professor, yes. Oo. Alam naman natin, yes, na ang mga senator judges natin ay mga politiko rin. May mga partido, yes, alyansa, at may interest na politikal. Lalo na at marapit na ang eleksyon o sa 2028. Pero yun na nga, ang kitang matingkad din, Professor Rice, sa mga nagdaang kumagaagawan sa literato sa Senado, ay alam na agad yung biases. Hindi kaya ito yung nakapag-isip ang ating mga kababayan na gano'n, na hindi magiging partial, walang bias yung, or may magkakaroon ng bias yung kanilang mga desisyon.
16: Siguro nga, maaaring yan ay isang explanation. Pero ang hinahangad ng mga ating kababayan ay isang paglilitis na nakabase sa ebidensya, na walang kinikilingan at fair, no? O patas. Mm-hmm. So yun ang lumalabas dun sa survey. Hindi lang dapat political ang basehan ng konsiderasyon sa paglilitis at saka sa final decision, pero yung proseso dapat ganun nga, patas, walang kinikilingan at importante hindi lang yung desisyon eh. Ang lumalabas sa survey nito, hindi lang importante na kung ma-convict at o ma-acquit. Ang importante dapat yung proseso. Nakikita ng mga ating kababayan na lehitimo na hindi siya napatas siya nga, yun nga, at saka impartial po siya, na hindi siya rigged. So importante yung legitimacy ng process. It's more is as important as the final decision whether to acquit or to convict.
7: Okay.
16: So, yun ang sinasabi natin mga kababayan. Sana nakikinig ho yung mga senador natin na hindi ho pwede political lang ang consideration dito. Dapat ho talaga nakabase ho sa ebidensya, nakabase ho sa idea na dapat patas yung paglilitis at impartial ho yung mga ating senador.
7: At kung mangyayari yan, Professor Rai, ay posibleng magbago yung resulta ng survey, no? Yung 81% na pinagsamang undecided at yung hindi naniniwala habang umuusad ang paglilitis sa Vice Presidente.
16: Napakaganda na ho ng tama ho kayo kasi ito ho ay pre-impeachment survey. April pa ho to. Si Senator Tito Soto pa ho ang Senate President noon.
7: Mm-hmm.
16: So ito lang yung pananaw ng mga ating baseline survey to. Pananaw na ating mga kababayan tungkol sa nagbabadyang impeachment trial. Now, pag nagsimula na yung impeachment trial, which is today, may pre-trial na, tingnan natin pagka umusad to kung ano magbabago ho ang mga pananaw na ating kababayan. Pero klarong-klaro sa survey, ang gusto ng mga kababayan natin, hindi lang yung final judgment. Dapat kapani-paniwala ho yung proseso. So dapat ho ay patas yan, walang kinikilingan, at nakabase sa ebidensya.

0: nagpa-perform yung ating Senado. Etong sa impeachment ho, hindi pa natin masasabing may malaking impact to kasi hindi pa ho nagsisimula. At tandaan ho natin, yung survey na lumalabas ng OCTA ay pre-impeachment survey. Hindi pa ho nagsisimula yung pre-impeachment, yung trial po. It's a pre-impeachment trial survey po. So hindi pa ho nagsisimula yung impeachment trial po.
1: Mm-mm. So na-affect,
0: so, yes. Magbabago pa yung mga numero na to.
1: Yeah. Okay. Naapektuhan ba yung pananaw, Professor Rai, ng public dahil sa mga lumalabas sa social media at yung political narratives? Syempre, yung mga spin doctors nandiyan na rin.
0: Yes.
1: No, kumikilos. So, yun sir, naka-apekto ba sa ating publiko?
0: Ang survey ho ng OCTA ay magkakaroon kami ng survey, i-implement siya next week ho for the second quarter. Doon natin malalaman siguro kung may impact itong kaguluhan sa Senado na naayos na doon sa trust and performance niya. Mm-hmm. So yan yung findings na hindi pa namin na verify. Pero sigurado ho, nag-iba ho ang tingin natin mga kababayan sa Senado at sana na ngayon dahil nag-akaayusan na sila yung minority at saka majority, tuloy-tuloy na, no, na maayos rin yung trust and performance levels ng Senate kasi nakatutok na sila sa trabaho at di sa politika.
1: Mm-mm. Pero yun na nga, pagod na kaya ang mga Pilipino sa ating politika?
0: Hindi pa namin ma-measure, no? Para maganda kasi makita natin yung comparison between the first quarter ng 2026 at saka second quarter ng 2026. So abangan natin yung susunod na OCTA survey. Pero definitely ho, just from our observations over the last few weeks, talagang disappointing ho yung politics natin. Masyado nakafocus ho sa politika, hindi nakafocus sa gawa. So yun ho yung madalas namin nakikita sa FGDs namin, naririnig na ang gusto ng taong bayan natin masolusyonan yung mga pangunahing problema, yung problema sa mataas na presyong bilihin, mababang sweldo, yung issue ng murang pagkain, lumalabas sa surveys namin nasa top 5 pa rin yung issue ng graft and corruption. Paano natin pipigilin to? Malaking issues na hanggang ngayon nasa top 5 urgent national concerns namin sa surveys namin at patuloy pa rin na nasa top 5. Mm-hmm. So naghahanap ng solusyon yung mga ating kababayan, tumitingin sila ng leadership hindi lang sa ating presidente pero pati sa ating kongreso. Sana matugunan ng mag-focus ho doon sa gawa at hindi sa ngawa. Okay?
1: Okay. Ano yung dapat nating bantayan habang umuusad ang impeachment proceedings? Lalo, saan tayo kukuha ng mga totoo at lehitimong impormasyon? Posible kasi magkalat nga sa social media, di ba? Yung mga fake news. Prof.
0: Tama ho. Maganda ho na yung impeachment process natin ho, may mga spokesperson on both sides. Andyan yung media na katutok, yung legitimate na media, kasama kayo doon, na talagang magbabantay, no? At meron hong movement ngayon, yung Bantay Senado na pinangunahan ng Team Pilipinas at may network ho ng mga NGOs yan at saka social civic organizations na talagang nakatutok sila sa Senado, no? At ito na ang goal na ensure na yung hindi lang fair and impartial yung ating impeachment process na talagang nakabatay sa ebidensya, pero that magiging silang platform for providing, no, genuine at saka legitimate news, no? Yan ang ho talagang problem eh. Kaya nga ho, pati yung House Defense Panel, meron ng spokesperson ho. At hindi ako I won't be surprised na yung ating prosecution House Prosecution Panel, I should say, may spokesperson at saka yung defense ho, may spokesperson na rin. So doon tayo makikinig ho sa legitimate ng mga news outlets kagaya ng Arangkada for our information. Yun lang gabay na pwede natin gawin kasi yun nga. Dapat televised ho lahat ng yung impeachment trial, whether it's the pre-trial and all aspects ng impeachment, dapat transparent siya at saka open sa media. Basta may nandiyan media, I think people will be able to access genuine, truthful information.
1: Alright, maraming salamat Professor Ranjit Rai, ang Pangulo po ng OCTA Research. Magandang gabi, sir. Nagkasundo sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin sa pagpapalawak na ugnay.

0: ng dalawang bansa sa enerhiya, oil security at iba pa. May umarangkadang balita si Christian Bascones.
1: Simula na ang mga talakayan sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Naka-face-to-face ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin para sa isang bilateral meeting kasama ang ibang opisyal ng kani-kaniyang pamahalaan. Dito, tinalakay ang pagpapalawak ng kooperasyon sa kalakalan, agrikultura, food security at ang pinaka-importante sa panahon ngayon, ang enerhiya at oil security.
2: We appreciate the forward-looking exchange and on the different structural issues that affect the trade between our two countries. And as you have mentioned, Your Excellency, there are many potential areas that I think we should that's still open to explore. And I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do.
1: Kabilang ang Russia sa tatlong pinakamalalaking producer ng langis sa buong mundo. Tinatayang nagmumula sa Russia ang humigit kumulang 10-12% ng kabuuang supply ng langis sa buong daigdig. Kasunod ng United States at halos nagkakalapit sa Saudi Arabia bilang mga nangungunang sandigan ng enerhiya. Ginanap ang bilateral meeting sa sidelines ng naturang summit kung saan inanyayahan din ni Pangulong Marcos Jr. si President Putin na dumalo sa 21st East Asia Summit na gaganapin sa Maynila sa Nobyembre bilang bahagi ng pagiging chair ng Pilipinas ng ASEAN. Sinabi ni Putin na may malaking potensyal ang pagtataas ng kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Russia, lalo na sa agrikultura at enerhiya.
3: Apparently, we are approaching the present threshold with an immense capital of mutual beneficial cooperation underpinned by good traditions of mutual respect and respect for legitimate interests of each other. Last year, bilateral trade exceeded $0.5 billion. Of course, this is far from the limit, and of course, there is a good potential to enhance supplies of agriculture and energy resources.
1: Ang pagbisita ni Marcos sa Russia ay napapanahon na dahil sa pagdaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, bunsod ng sigalot sa gitnang silangan na naglantad sa kahinaan ng Pilipinas sa pagbabago ng supply at presyo ng petrolyo. Inaasahan din na tatalakayin kung paano makakatulong ang Russia sa plano ng Pilipinas na gumamit ng nuclear energy sa layunin na pababain ang halaga ng kuryente sa bansa. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Samantala, inaasahang tataas ang bilang ng mga turistang Ruso na bibisita sa Pilipinas matapos magpahayag ng interes ang ilang Russian Airlines na maglunsad ng direktang biyahe patungo sa Manila at Cebu. Ayon kay Philippine Ambassador to Russia Igor Bailen, kilala at patok sa mga Ruso ang mga destinasyon gaya ng Boracay at El Nido. Umaasa rin ang pamahalaan na mas marami pang direktang flight ang mabubuksan upang mapalakas ang turismo at ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at Russia.
5: So iyan po ay dinedevelop pa natin. So that in terms of economic relationship, tourism is a very important part of the economic relationship and there is great potential. Aside from the traditional exports, imports of oil, energy and food.
0: Humarap na sa National Bureau of Investigation ang assistant coach ng Ateneo Blue Eagles kasamang ilan pang mga manlalaro. Pero tila tikom pa rin ang bibig ng mga ito. Yan ang umarangkadang balita ni J.M. Pineda.
6: Unang dumating sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ngayong araw ang isa sa mga coaching staff ng Ateneo Blue Eagles na si assistant coach Sandro Soriano kasama ang kanyang abogado. Nagbigay ng salaysay si Soriano sa NBI na posibleng makatulong sa investigasyon sa pagkamatay ng dalawang players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa kanilang team building sa Dipacolaw, Aurora. Pero tikom ang bibig nito sa media at walang binigay na kahit na anong reaksyon patungkol sa nangyaring insidente. Higit tatlong oras din ang inabot ng pagtatanong ng NBI kay Soriano at pasado alauna na nang matapos ito. Sunod na lumutang ang mga manlalaro ng Ateneo basketball team. Kasama dyan ang mismong team captain ng koponan na si Jared Bahay. Kabilang din sa mga dumating ang ilan sa mga senior players ng Ateneo gaya ni Nawake Espina, Andrew Bongo, Ian Espinosa, Kyle Gamber, Malcolm Tyler at si Sean Tuano. Kasunod rin nila ang isa pang miyembro ng coaching staff ng Koponan. Pare-parehong walang pahayag ang mga manlalaro at kahit mismo ang mga abogado nila ay iwas makipag-usap. Hihimay-himayin ng NBI ang mga detaling nakuha nila sa mga manlalaro pati na rin sa mga coaches para matiyak na tama ang lalabas sa resulta sa investigasyon. Sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na wala pang nakikitang konklusyon ang ahensya kung may foul play ba ang insidente dahil kailangan mabuo at madugtong ang kwento ng bawat isa.
7: Karoon ng partial na, although I'm getting partial report, but I cannot come out with a partial conclusion. Kailangan makausap natin lahat. Sabi ko naman, ang commitment ng NBI, we will not leave anything unturned. Lahat titingnan tayo. Wala pa kaming sasabihin na kaso ng homicide or anything na violation until such time na matapos natin yung statement.
6: Malabo rin umano na matapos ngayong linggo ang imbestigasyon. Taliwas sa naunang sinabi ng NBI na ngayong Biyernes ay maaaring may buong kwento na ang nangyaring insidente. Kasama naman sa imbestigasyon ng ahensya ang impormasyon na hindi otorisado ng Athletics Office ng Ateneo ang ginawang team building activity ng basketball team.
7: So lalabas siya kung meron. We are also coordinating with other government agency na kung ano yung dapat na sanction nito. Also we coordinate with UAP. So sabi nga natin, tingnan namin, even Chet, we're talking to Chet.
6: Inaasahan na bukas ay susulpot na si dating Ateneo head coach Tab Baldwin sa ahensya para sa kanyang salaysay sa nangyaring pagkalunod ng kanyang mga manlalaro. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Sa ibang balita, sa poll sa CCTV, ang pagnanakaw ng riding in tandem sa isang nakaparadang motorsiklo na pagmamay-ari ng isang security guard sa Quezon City. Yan ang umarangkad ng balita ni Lestor Aler.
8: Kuha ang CCTV na ito sa kahabaan ng R. Fernandez Street, Barangay San Antonio, Quezon City, pasado alas 12 ng hating gabi nitong June 9. Makikita sa CCTV ang pagdating ng riding in tandem sakay ng itim na motorsiklo. Maya-maya, huminto ito at bumaba ang angkas papunta sa mga nakaparadang sasakyan. Ilang minuto lang ay may tulak na itong motorsiklo at saka nito pinaandar. Sa isa pang kuha ng CCTV, nakitang huminto ang mga sospek at tila inayos ang ninakaw na motor bago ito tuluyang tangayin. Ayon sa kinakasama ng biktima, umaga na nang madiskubre na nawawala na ang kanilang motorsiklo.
9: Bandang alas 5 sir ng umaga po, nung nagpe-prepare na po kami kasi po papasok yung asawa ko pong security guard. Ngayon po, paglabas po niya kasi paalis na po siya, bandang 5:30 po, ay napansin niya po na wala na po yung motor sa labas ng bahay, sa may gate po, sa kalsada.
8: Dagdag pa ng biktima na hindi rin nila naiwan ang mga oras na iyon ang susi sa motorsiklo. Nakaraang taon lamang nang mabayaran ng buo ng biktima ang natangay na motorsiklo, kaya labis ang panghihinayang nila.
9: Malaga po talaga to kasi araw-araw po to ginagamit ng asawa ko sa trabaho po. Service po namin to. Kaya nakakapanlumo lang din po isipin sir na yung pinaghirapan po namin ay kukunin lang po ng iba. Sana naman po makonsensya kayo at sana po lumaban po kayo ng patas. Pinaghirapan po namin yan.
8: Ayon sa barangay, hindi nila residente ang mga suspek sa pagnanakaw.
10: Nag-aalaman po ng mga involved na mga suspect ay mga professional po talaga sila. Na, at na sa katuwang po ang kapulisan na backtrack po namin na hindi sila taga rito. Hindi po Quezon City, malayo po ang narating nila.
8: Dahil report na sa pulisya ang nangyaring insidente, kasalukuyan na nagsasagawa ng backtracking at follow-up operations upang matunto ng mga nasa likod ng pagnanakaw na ipaalarma na rin sa Land Transportation Office ang natangay na motor. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Nasabat ng autoridad ang halos 1,000,000 pisong halaga ng expired na pagkain at iba pang produkto sa Quiapo, Maynila. Nagbabalik si Lestor Aler.
8: Tumambad ang multo-multong grocery items at iba pang produkto nang salakay ng mga tauhan ng Special Mayor's Reaction Team ang isang bodega sa Maynila nitong Martes ng gabi. Nauna na kasi nakatanggap ng impormasyon ng mga pulis na may ibinebentang expired products sa lugar.
11: Eh kasi labas po yung ground floor ay nandun po yung mga kanilang mga tindahan. At nung inakyat po namin yung second floor, dahil sa deep na rin po nung informant natin, nakita po namin yung mga expired products na po yan, tas may mga daga po.
8: Napag-alaman din na binubura at pinapalitan ang expiration date bago ibenta ang produkto.
11: Sa CR po, nandun po namin nakita yung mga nililinis nila, yung mga binubura po, tas buburay na po yung dates, tapos tita tamper na po nila ng parang yung date na po na hindi na po expire.
8: Sige, please. Arestado ang limang tauhan ng bodega. Aabot sa halos 1,000,000 pisong halaga ng produkto ang nasa bat ng mga otoridad. Kinumpiska rin ng 3 tampering device. May paalala naman si Manila Mayor Isko Moreno sa mga Manilenyo.
12: Kaya po sa mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila, mag-iingat po kayo, ha? Hindi po kumumura ay ligtas na. Magandang makatipid tayo sa gastusi sa pang-araw-araw. Maganda naman. Kaya lamang ho, mag-iingat tayo.
8: Paglabag sa The Consumer Act of the Philippines at Food Safety Act of 2013, ang kasong isinampa laban sa mga sospek. Tinutugis naman ang may-ari na sinalakay na bodega. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Nilagdaan na ni U.S. President Donald Trump at Iran President Masoud Pezeshkian ang isang kasunduan para tuluyang itigil ang gera sa gitnang silangan. Sa ilalim ng kasunduan, ipatutupad ang agaran at pangmatagalang pagwawakas sa military operation ng Estados Unidos, Israel at Iran. Bubuksan na rin ang Strait of Hormuz at papayagan ng Iran ang ligtas sa pagdaan ng mga commercial vessels nang walang singil sa loob ng 60 araw. Pumayag na rin ang U.S. na ipawalang sa ang lahat ng sanksyon nito at paalisin ang kanilang naval blockade sa mga pantala ng Iran. Muli namang mag-uusap ang mga bansa sa loob ng 60 araw para magkaroon ng isang final deal sa peace talks. Nagsimula ang gera noong February 28 na nagdulot ng gulo sa gitnang silangan at nakaapekto sa pandaigdigang ekonomiya.
4: Pasok na sa round of 16 ng Berlin Tennis Open si Filipino tennis ace Alex Ayala matapos magwagi laban sa pambato ng Croatia at Olympic silver medalist na si Donna Vekic sa score na 7-5, 6-4. Tinalo ni Ayala ang kalaban kahapon sa Steffi Graf Center Court. Sunod namang mga katapat ng Pinoy tennis sensation ang kasalukuyang world number 2 mula sa Kazakhstan na si Elena Rybakina. Una na silang nagharap sa Italian Open nitong Mayo kung saan nanalo ang Kazakh star sa score na 6-4 at 6-3.
0: Yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Sa ngalan ni Ninia Corpus, ako po si Maan Makapagal.
4: Ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
0: Arangkada Balita.
13: One station. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: Okay, kumusta, kumusta? May adlaw sa kinatong tinan, mahikala na sa kita sa atong nandang programa, ang mga panid sa kagahapon. O kininasabi niyo higala sa Kuya Arn, ngayon ikauban karon. Diha sa inyong tagsatag sa ka mga radio. Uban sa itong programa, ang mga panid sa kagahapon. Laing pagtagad, mahigala, laing usab nga kaaging atong Tiganog kinabuhi. Kaagi sa usa ka babae nga taga-Agusan, sir. Salamat sa tanang taga-Agusan nga naghatag o nag-share sa ilang mga kaagi. Labi na kay Kay. Kay, salamat kay, no? Usa ka babae nga atong sinder karon mahigala, Kay ang pangalan nga taga-Agusan, sir. Kumusta tod ang taga-Agusan? No, dako man ang iriya sa Agusan sa may adlaw na kaniyo. Salamat kasi anyo makanunay yung pagpaminaw. Asa ka ni si Kay sa Agusan? No? Salamat Kay og sa dili pa natusugdan sa paghatag kinabuhi ang imong kaagi. Kumusta, kumusta ato mga listeners sa nagkalaing mga lugar sa akop ning Mindanao, no? Bisan pa man sa mga Kabisayaan, kumusta niya kaninyong tiran? Daghan kayong salamat sa inyo makanunay yung pagpaminaw. Labi na sa tanan nga naghatag og suporta sa ato mga product. Sa tanan nga nagsalig, sukad niya ito hantod karon nagpabilin nga naasa ila ang ato mga produkto. Labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kahibalo ko, pipila na ka mga higala nato. Ubay-ubay na ang nasahid sila kung unsay maayo nga benepisyo nga ikahatag sa atong produkto sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Labi na sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog sa panahon sa kagabion kay mitukar ang ilang insomnia. No, ayaw pasagdi ng insomnia, no? Pangitaig paagi nga maminti na ito pag-inom ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon para mahibalik ang normal nga pagkatulog sa matag-adlaw, sa matag-gabii kung taas-taas nga oras nga paghinanok sa imong pagkatulog. Makatabang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon sa mga tao nga naay insomnia o sa bakailaing problema mahitungod sa pagkatulog mahigala. Ngayon, makadlaw na lang. Una pa makatulog, pila na lang kaoras ang tulog. Manayo pasagdi, kay lisod kayo ang lawas nga kulang sa relax, kulang sa tulog, madamay atong trabaho, madamay atong mga pagpaningkamot. Busa paningkamutan nato nga mahibalik ang normal nga pagkatulog nato sa matagabi hantod buntag. Makatabang ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Nakita usab sa mga higala nato din ha nga maglisod sa pagbawas sa matag-adlaw. Ang importante gyud mahigala kada adlaw gyud kita makapagawas sa atong hugaw mahigala. Kay dili maayo mag-stack ang atong hugaw mulaktog usa ka adlaw. Nya maminti nato na, maminti gyud nato nga taglaktog tagtag isa ka adlaw una ta makapagawas sa atong hugaw. Ang atong tinai may magproblema ni ana, magka problema kita sa atong tinai ton kay hugaw permanente ang na-stack. Latul magkadaot gyud atong tinai mahigala. Dili kita mahilayo sa giingon nga colon cancer. Ato nang likayan mga higala. Likayan nato na astilan. Dili ta magpaulahi sa uso nga daghan na kay nagamit karon. Uso na karon ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon bisan asa pa man nga mga lugar. Daghay na lipay nga niabot ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon diha sa ilang mga lugar. Kinatabangan gud sila labi na sa ilang pagbawas sa matag adlaw. Matud panla in sige dagidayon. Human sa pag-inom sa Capricorn Gold with Malunggay and Santon, pagkataon-taon, anto na dayon. Manawag din ang kalikasan, matun pa. Paglingkod sa lingkuranan, sa CR, in sige dagi dayon, mga higala. O, natabangan din sila sa matag-adlaw na pagbawas ilang hugaw. Kaya ka na itong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, itawag ka na siya cleansing effect. Cleansing effect, mga higala. Kay tungod siya ang muhinlo sa atong tinai o sulod sa atong lawas, pinagi sa pag-ihi o pinagi sa pagbawas sa atong hugaw. Na kung gusto ninyo nga mutisting sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, ang sa pharmacy butika lang nyo na mapalit, isultigid ang tanang pangalan, ang kumpletong pangalan sa pharmacy. Ang nalang Capricorn Gold with Malunggay and Santon, ayaw gid wala ang gold. Kung gusto ninyo atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon na mao'y matistingan ninyo. Kay daghay Capricorn sa pharmacia. Ubay-ubay usab. Mao na kumpletuhon ninyo Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Unya pag dawat ninyo paghatag sa pharmacia makita niyo may pagka black, may pagka gold, yellow ang ibabaw, ang ubos may pagka black niya. Sa ubos na ay tatak nga 200 grams. Mao na tong Capricorn 200 grams ug napud kita gagmay nga 110 grams. Og dayon usab sa mga trabaho nga mga hago kayo, dili malikayan ang singot nga manggawas, mapuli ang bugnaw nga hangin. May tabo nga pamaulan ta, manakit atong lawas, dili man pwede nga pagkaugma, manakit atong lawas na pagkita'y trabaho. Balda atong trabaho, may gala. Muna, kung naatas sa mga bugat nga trabaho, pasingot, hatagan itong proteksyon na itong kaugalingon. Nga makamintin ta sa panginabuhi, baka trabaho sa matag-adlaw. Di ito ay haplas, may gala. Kung labantayin ni mga bugat kayo mong trabaho, dagang kay kagsingot nga ng gawas, nga mapuli ang kabugnaw, pamaol ang labas ni ana, ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Duhani ka klase, ang isa green ang taklob, nga daghan siyang kagamitan. Ug ang isa orange may pagkamintol, may pagkabugnaw. Dirisa ta sa green ang taklob mahigala. Kining green ang taklob mahigala, daghan siyang kagamitan. Matugi ingon ako nga pamaol, panuhot, labi na sa mga buntis. Mga buntis na pagkaplas gid mo ha. Kay pag-abot sa inyong pagbati, layo mo sa panuhot. Wala mo'y panuhot. Dali ra kay mo makapataw sa inyong anak, basta plaster ang inyong anak o inyong baby nga sa ilawom sa inyong tiyan. Permintin ninyo na haplasan ninyong tiyan, di mo babalaka kay wala na chemicals ang atong haplas nga Orion Herbal Liniment Oil. Mga pure herbal ang anadiha na si citronella, kakawati, akapulko, napagkisagol nga himag, guaba, luya, basta mga pure herbal gidiha, wala gyoy chemicals. Na pwede sa mga bata, sa mga bata nga pila pakabulan, pwede haplasan ninyo anak kay wag ginay halang. Proteksyon sa lamok nga dili ka matugdungan og lamok labi na mga bata, mga inahan, mga ginikanan. Haplasin ninyo og Orion nga green ang taklob na inyong anak para dili siya duulan og lamok. Ay delikado ng lamok dengue. Simba ko matugtungan ninyong anak na di ta kay balo, matingala na lang ta nag kanunay black balik ang hilanat sa inyong anak. Nga di na lang ta kay balo nga nagrabi na di ay. Samtang nga wala pa na mahitabo, maghatag na tag proteksyon sa atong kaugalingon labi na sa mga bata nga inyong haplasan before sila matulog. O nakanindot sa bana, pwede sa mga samad. Kung simba ko masamad ka, tambalan mo Orion kiningrin ng taklob para dili siya balik-balikan og langaw nga kusog mangutkot. Kaya ka ng Orion na citronella, dili ganahan ang mga langaw og mga lamok niya na makabaho. Kaya dali siyang maayo na imong samad tungkay doon na siya ay himag oil extract. Amo nang nasa atong Orion nga green ng taklob. Kaya pwede siya sa mga bukol, na mga bukol sa mga parts niyong lawas. Butang ilang Orion ng gapas, itaplak dito niya mga kaunggo, mga katul-katul, mga allergy sa panit o labi na sa mga bun-e, pangagod, kaspa. Kung wala makuha na sa mga usay inyo ipagtambal, tistingin ninyong Orion. Tanggalo na, labi na ka ng kuto o glusa sa bata. Kuya Mad, haplasira ng buhok sa bata. Lukpa kung naglibog na mo, naglabad na sa inyong himoon nga maayo nga ang uban mo, ingon na lang, upawan na lang ilang anak. Pero tistingin ninyo sa Orion. Haplasi siya, lukpa siya. Niya dahil pagkalukop na, putsa siya silupin mga usa ka oras. Kaya manuhutsuhot man ang Orion dito sa ilawom sa scalp sa bata. Dili ganahan ang mga kuto og lusa o kuya man. Tabi-tabi lang sa masinay nagkaon karong orasa, no? Pasinsya kayo. Anong, ang Orion nga green nagtaklob na ganyan siya kagamitan. Sa mga adunay almoranas din ha. Soksoki lang ng ganyang lubot nga na ay Orion ang gapas. Mga 2 weeks kung dito karin yung almoranas tungkol kay nakakaon mo mga bawal. Kanara, mga higala. Makatabang lang atong Orion nga green ang taklob. Og dayon sa mga higala, kining orange ang taklob, pang massage lang gini siya. Pareha gyapon sa green pang massage. Kung pang massage ang orange ang taklob nga Orion, pang massage po na ang green ang taklob. Pareha lang sila. Dili sila mabintahaan sa uban haplas po nga pang massage. Pero ang nakalahi lang sa orange ang taklob, kaya na magutay mga higala na to nga mahilig sa mintol o bugnaw. Mao nang ipaiguan sa supplier sa atong Orion nga matagag pagtagad ang mahilig sa mintol may pagkabugnaw nga haplas. Okay, mahigala, mahinaot ko nga nasabtan ninyo atong mga product akong gina-share sa inyo ha. Napakoy uban pang mga product akong ipabati ka ninyo ikan sa mga kabataan, hantod sa mga teenager, mga hamtong, hantod sa mga tigulang. Pero standby lang una. Ato lang sana sugdan sa paghatag o kinabuhi ang kaagi sa usa ka babae nga giasoy o gisugilon diri kanato ang kaagi sa usa ka babae nga si Kay nga taga-Agusan. Kay, anay mong kaagi.
1: Doctor Love! Doctor Love! Doctor Love! Doctor Love!
0: Mga higala, sa sobrang pagmahal nimo sa usa ka tao nga imong nasaligan o gisaligan, gihatag nimo ang tanan, bisan pa ang imong personal nimong paningkamot. Halos ibuhos na nimo. Mao kining kaagi ni Kay. Pero sa dili pa, ato sa ihatag kaniyang giyang gipangayong awit.

0: Nolly?
1: Oh, mahal, Zuman.
0: Wanto na ko, ikaw, kano pa katotohan mong trabaho?
1: Karoon lang tataon mo, apat sa koron.
0: Sige. Magkontrakan ko sa'yo mga dito kung atong ko na mo sa opisina.
1: Sige. Ato lang.
0: Balo na kasi ako mga tao dito. Tayo mga badlongon. Saman ako manggiasahan sa akong manager.
1: Sige, mawapas ako. Okay.
0: Ha? Sige, magunan ako. Kaya pasintuan ng mga tao dito. Ako rabi mo adli sa portahan sa trabahoan na mo.
1: Sige, kay pagunan na lang. Kaya maligo pa ko.
0: Sige, Nolly. Magdali ko. Kaya ba sinagatang ng mga sakop na ako dito? Ako rabay giyasahan sa among manager nga. Ako'y mag-lead sa mga kauban na ako. Sa mga tao sa mga badlungon po doon. Kalami i-resign ining trabaho ah. Na ako pa may hinugi saligan sa manager nga magdala og mga tao pila ni sila kabuk 18 kabuok. Sayanan ka na mag-atiman sa ilaha. Magdali na ko.

0: Ma'am Kay, asa man ni makinarto ni pabutang Ma'am Kay?
1: Adyo dyan, diha lang na i-file oh. Talo nga i-file ha. Kaya pa siya makita ni manager, makasabaan ta.
0: Okay. Sige.
1: Okay, matupo ko sa ato mga kauban. Kaya kung sa'yo pang trabaho nila dito, ang akong i-assign sila ha.
0: Oh, sige Ma'am Kay.
1: Ma'am, adi na ma'am, oh, nakaplastar mi tanan. Ah, sige, sige. Ah, ma'am, katong mga kinarton nga uban nga gipail sa mga lalaki, di na magkinahanglan mamutabang pa ni ato. Ah, sili pa lang yun ito. Ah, Mildred, sili pa lang yun ito mas sinubo matarong pagpail. I-check lang ninyo, ha? Kaya para di takasaban ni manager. Ah, sige, ma'am, kay.
2: Kapoy ng trabaho ako eh. Magtuyok-tuyok, pastilan. Pagkatiban sa mga trabaho sa yun sana sa mga kaubanan ako. Oh. Ay, sinoli. Mahal, Nol? Nakatawag ka man.
3: Akong problema na ako.
2: Problema?
3: Oh, mahal.
2: Tay, pa ko sa'yo ang problema.
3: Murag, na'y nagbinuang sa'ko sa hilom ba? Wala ko kasayon kung kisa nag-sot-sot. Sa'yan ka nga, gi-issuean ko nga, uyab daw mi sa supervisor na mga babae. Kumaw nang itanggal ko sa manager.
2: Sa to pa wala kay trabaho?
3: Naglagot gani ko. Siya may istorya na taon niya, last na ako karon nga adlaw.
2: Relax lang. Ato ka na pangitag paagi.
3: Itaan niyo eh. Sige kay. Kita na taon niya, mag-storya rata.

0: na nagsulti sa manager siguro. Nagkainan ko nga sa manager niya. Uyob namin sa supervisor ng mga babae. Di ba katinood? O saan nga pagkatinood? Ako nila na ginuto na lang supervisor? Nga, bura na tag-libor niya sa sulod sa trabahoan. Dikit lang yun sa supervisor. Kaya ganaan siya sa ko kay Kugihan Sabkot sa tanan mga sugo niya.
1: Unsa man ang supervisor ninyo, Dalaga?
0: Si Dalaga nga minyo na. Unya, initan pa ko. Ibalo sila nga na ako'y kalibin, ikaw. Kalisod na ba sa pagpangita o trabaho?
1: Ay, kabalaka niya na mangita tagpaagi. Tabangan ko ikaw.
0: Itan eh.
1: Sige lang, God. Relax lang, God. Sige naman, hapon na ta.
0: O, sige.

Siya problema, mangita rin siya glang trabaho. Ay, ni mambayot, lisod na yung mangitag trabaho. Pero tanggal man siya. Gidudahan nga, uyab daw sila sa supervisor sa Hilom, pero nahiringan daw sila. Masin tinuod po. Dili daw tinuod. Siya na lang daw po nito sa supervisor niya. Minyo pag yung supervisor. Ama o ba? Plano na ko ba yun? Dili sa atong trabahoan. Unya, kay Libin pa man mo, bawal man at diri. Bawal ngayon mag-uyab-uyab. Ya, Libin, samot na. Kinanglan diri kay atong trabaho. Gusto nila, sure, sure, good. Labi na, kung tinood nga magtiayon mo, nagin may marriage contract. Mausap na. Unya, mahibalan mo nga Libin mo. Ah, hurot mo katanggal. O isip-isip. Pero ay mong supervisor karon mag-isip-isip ko. Ay. Ya, paubanan imong pa-sweet diri imong ka-live-in niya. Hiringan mo, nag-live-in na mo. O, ya, mahibalan mo, magdikit-dikit mo. Bisan mo, saan, panyugli kay Likay, di tarong mo magdikit. Mahibalan mo yan sa kantungan to. Sa bagay sa kalisod ba ni? Ay, di man ako ni makaya ng trabaho, ako'y magdalag mga tao. O, unsa plano ni mo? Ako na lang sang ipuli diri. Ako na lang mo undang ng trabaho diri. Ang akong ka-live-in mo, akong patrabaho. Okay, masabto siya. Kalid, si graduate man sabto. Nabuti nyo niya. Tapos, isakripisyon niya yung kaugalingon mo na kay trabaho, kay ipuli mong ka-live-in. Ha? Ingana na lang yun ba yun? Total, nag-live-in mo siya mang maningkamot. Bahala mangita lang sa akong trabaho. Bahala dilinayin ko ba kita, at least babae ko. Ang akong ka-live-in mo ay trabaho. Nahalak, kay kamahala. Kalaay na bang may trabaho? Bahala na. Siya akong papulihan dire. Sultihan ako si manager. Namurisahin ko. Lala, sige. Murisahin ka, okay? Oh manager. Pero na ako ipuli. Lalo ibang ko siya, manager. Good kay walay trabaho. Yan ay nagsalig sa iya. Yung pamilya ba? Yung mga kinikanan. O niya, uyab naman good me. Ay, hibalo na ka nga dili po. Hindi din ang mag-uyab. Mahogani, manager nga siya. Lala ko ipuli. Niya, ikaw mo resign ka. Giyon sa kunyang pagunahon na. Sige lang, manager. Mangita rin ako pagi nga maka kita gapong kung akong kalingawan nga trabaho. Total, kini nga akong ikuptan nga trabaho nga imong i-assign sa ko, ah. Pang lalaki mang good me. Nahala, sige, kung mo'y gusto ni mo, kaya atong itrabahoan, dili good pwede mag-uyab-uyab dire. Kung minyo manggaling mo, dire mag-uban mo, kinanglan klaro nga minyo good mo. Kalain sab, no? Maya lang mo gusto nila. Di, isip ako nga manager, di, mutuman yun ko. Igo na lang yung mo-advise sa inyo, ang mauning mga bawal. Ah, sige, manager, ako na lang uyab mo'y patrabaho mo, resign na lang ko. Isakripisyo ni mo imong kaugalingon. Sa personal ni mga paningkamot. Sige lang, manager. Kaya naluoy ko sa uyab. Kaya nagkinalan niya mga igsoon sa iyang pagpaningkamot. Nahala, ikaw ang bahala.

magpapuli ka sa imong trabaho. Huwag ako imong ipuli. Ingana na lang. Kaya di naman pwede ang mag-uyab dito niya tapos kita mahibalan tanga live-in ta. Masamot na matanggalin nung tang tuha. Okay na sa imo ha? Okay na lang. Ikaw malang lalaki. Kinalan ikaw ang naitrabaho. Pero dili ko masugot niya. Istambay lang ko kanunay. Labi na ikaw na nagkinanglan sa imo agyo ang tinuod. Sa imo maigsoon. Lagi. Mabitan na narbaho ko para dili ko magsalig sa imong income. Samtang nag-uban kita. Salamat kay kaya. Kay ibalo lang yung kas akong mga igsoon sa akong maginikanan nga nagkinanglan sa akong paningkamot. Maogani. Sige lang kay mangita rin akong diskarte. Nga na ako'y kalingawan nga trabaho. Sige kay, salamat kay kay. Sunod at lumantok ka na. Mureport ka na dito. Ikaw na'y pulis ako ang trabaho. Pag binuotan ka dito, para dili ka masawayan sa mga tao ngayong dalon. Okay, sige kay.

0: Ah, sige, Nol, tood. Wala ko karong taon-taon, musunod ko sa mga paglakaw. Kaya na ko yaduan nga trabaho, paluwa po na ako.
1: Ano na kinikitaan?
0: Oo, pero di pa ko sure nga dawaton ko. Interviewon pa ko.
1: Ah, sige. Kita na lang daw niya hapon din sa balay.
0: Ah, sige. Amping sa trabaho ha, pati ikaw amping dito.

0: si Don nun man, ha?
1: Don! Oy! Pasti ng gwapa nga. Kalibin sa kong amigo si Noli. Kumusta kay? Ah, Manoli?
0: Ato ha, ipapuli na sa akong trabaho. Ganun po natanggal po si Noli sa yung trabaho?
1: Ay, nebalaan mo good sila nga. Ay, ang kalain. Kay ha?
0: Kay nga no?
1: Nebalaan lagi sila nga uyab sa supervisor nila.
0: Di ba minyo ang supervisor?
1: Anak ay, wapo si Noli. Saktong lawas, masinog na atsop ng supervisor.
0: Tinod ba yun nga uyab sila?
1: Ay, wala mo po kinakita, pero maulag isyo. Wala mo kinakita yun nanuliw ka ng supervisor na mo nga nag-uba, no, nga makaingon ka nga na yung relasyon. Wala man po, pero mo may isyo lagi.
0: Sige, Don.
1: Sige kay, ikumusta na lang kung wala, Noli?
0: Dili ba ka tinood na nagka-relasyon sila ni Noli o sa ilang supervisor? Pero ako na'y nakita si Dundon. Ay, mapadayan ako sa ngulak ko.
2: Sige, Kay. Umausugod na kasi mong trabaho.
0: Salamat kay sir, ha?
2: Nakapasar ka sa atong interview. So, start na nga, ugma, no? May gwalang trabaho nga, di man ta perfecto, say, masayo, pero sige lang. At least nga, dili kayo bugat ang pagkasayop sa trabaho.
0: Malingkamot lang ko, sir.
2: Ala, sige, ingana na lang yun. Ingana mo yun ang trabaho, ha? Kung sa'y problema, sultihin lang ko, ha? Pati mga kauban ni mo.
0: Sir.

0: Nakapoy eh. Uy. Ang ako pa ning kauban nga bayot dito sa akong itrabaho sa una. Yung ipulihan ko ni Noli. Sakay tuyo, anong bayot ay? Hello?
1: Uy, kumusta na ka, Oy?
0: Okay lang, magulan ko nakabot. Ikan sa trabaho.
1: Naka-apply ka na rin trabaho, Lain?
0: Oo, bayot. Dahil parang nakatawag ka man.
1: Uy, pastil lang. Isod yun yung makarelasyon na guwapo. Kaya masakitan yun ta. Masakitan sab ka sa akong isulti.
0: Kaya nga ano, bayot?
1: Oh, magdugog yun yung heart, ani. For just for santo na imong kalivin ka si Noli. Nga mong bison-bison nga puli ni mo. Ay, pagsaba ka nagsulti ko, ha?
0: Kaya nga nung si problema?
1: Uyap sila? Sa usan na mo katrabahante din, eh. Nga ka tubang tisay-tisay, sad ba? Si Menche.
0: Si Menche?
1: Oo. Nakita na ako nga gihagkan sa imong Noli. Oo, gihagkan. Nakita gina ko. Nag-init kong tubig. Ay, nasiplatan gina ko nga gihawiran ni Noli ang abaga sa tisay nga si Minchi. Og dayon gihagkan. Duko, di ko basin makitaan ko, oy. Ay, milakaw na yun si Noli nagdali-dali. Itutok ang babae. Murang iganahan ang tonto nga si Minche. Naglagot ko kay balo ko nga kalimin. Si Noli sa akong amiga nga mong supervisor dati. Maulang kitawagan ta ka.
0: Tinol pa ka na, bayot?
1: Ay, kibali mang guba kong relasyon. Tinol, sabi siguro ng isyo dito nga kitanggal siya kay nasayoyab dito nga baysor nila.
0: O, sige day.
1: Ay, ginoo

0: Pwede ba ito mag-istorya, Nol?
1: Marag na yung problema.
0: Oo. Problema kasi ako.
1: Ako? Ba't pasabot naman naghahatag ko problema sa'yo mo, ha?
0: Oo. Imbiskit plastar takag trabaho, may hawa ganit ko sa akong trabaho para sa'yo mo, ha? Pero ano imo mo kong ibinuangan?
1: Binuangan? Kaunsa?
0: Ay, pamahal. O sa'yo binuang? Ayaw kong tawagang mahal. Mahal ta ka. Mahal kung naakadir sa balay. Pero kung tuwa ka sa trabaho, lahi mo ang imahal. Dili pa pagkakuntinto diri ka na ako, Nol. Kay para gulo sa'yo dito sa trabaho na lain na ay nakakita ka ninyo. Gagihag ka ni mo, si Minchi. Kakong tao ka ni Adtong sa wala pa ka. Oh. Dili ka makalimod, Nol. Tinuotsap siguro nung inyong kahimtang sa supervisor ni mo nung kitanggal ka nga naamoy relasyon. Kay, kuan, masay mong rason. Dili ka makalimod diri ka na ako. Mo siguro kitanggal ka sa imong trabaho. Kaya napamatulan nga naamoy relasyon sa supervisor nga matulpan ni mo adunay pamilya. Masa may pagkulang na ako sa imo, Nol. Halos na akong gihatag ka ni mo ang tanan. Ha? Masa bang ka? Wala pa ka makuntinto ka na ako. Nga ako nagkisakripisyo akong kaugalingon para lang sa'yo mo, ha? Makatabang ka sa imong pamilya. Nag-antos ko sa pagpangitag laing trabaho para sa'yo mo, ha? Anyak na anak ka na nakapwisto ka na si Minchi na pwede mong ikabuangan.
1: O sa amagot siya mag-una-una.
0: O sa'yo mag-una-una. Bisan pag siya mag-una-una, nag-una-una ka diri ka na ako, dili ni mo patulan. Nagsalig ka sa imong kagwapo.
1: Lucky ko.
0: Lucky ka? Nagpaka-lucky ka? Wala ka mag-una-una sa ako, ah. Ugiun sa ako ikaw, pagtamang, nga maplastar ka. Nga karun mo yung ka-lucky ka?
1: Pasaylo alam ko, kay.
0: Pasaylo, ah.
1: Pasaylo alam ko, ha? Nahagit lang ko. Pero, ay ka malaka.
0: Undangan ko ka na. Nahagit lang yung ko. Ibalo ka si Minchi, na ihitsura. Hilong! Nawala na yung mag-isa, aldiri ka na ako nga, dili ko na pasakitan. Magtinabangay ta. Nagkaroon, huwag hindi mong ibuhat sa ko, ah.
1: Pasilo ako. Dili na kini mausap. Dili na.

Oh! Kaina, mali ka, K. Ay, Saba. Ikaw na ko'y pahibalungan na ako. Ikaw yung surprise yung ka. Sana niid ka sa imong Noli, no? Oo. Kung nito man magiging siya sa iyang isaadri ka na ako nga, iyan na hunungan ang pagpagabuang sa babae diri. Masabagay, nakita na ako nga wala. Wala na sila, murawag ka nang pukos na sinuli sa iyong trabaho. Mao ba? Oo. O katong Menche, wala na po. Salamat kayo panidya akong kalibin, ha? Ay, sa iyong kabalaka, para sa imo, ha? Dungagan ako akong trabaho. Sige lang, palipayan, Tarakal. Ay na, oy. Marabag, di ta amiga. Ala, sige, dungagan ako akong trabaho sa pagpaniid sa imong Noli. Basi na lang po ilang kabuangan diri kay medyo ubay-ubay rabang mga tisay-tisay diri o nindot po glawas. Dali rin matintal siya kay dali po matintal mo ba kay Noli kay guwapo kay mong kalivin. As in. Sultihin ko kung sa'yo may binuhatan ni Noli diri, ha? Kay Osbon ganin niya. Magbantay siya sa ko, ha? Dali na ko magpanuko sa pagigbulag ka niya. Ah, sige, ma'am. Panidan ako imong Noli, permi.

0: mo sa nakaroon o rasa? Alas 9 na. Wapa ka ulit, Snolly. Time pa. Manawag ko dito sa security guard. Sa kitrabahoan ni Noli nga akong dati kitrabaho. Ay sabi, napapakakuyi. Kuntak sa security dito. Adara, tawagan ako.
1: Hoy! Bayong! Gabi! Ikaw ni, Ma'am Kay.
0: Oh, guard. Oo, ako ni.
1: Uy, tawag man ka.
0: Nakabantay ka ni Noli di ha?
1: Ay, wala. Sirado naman ni din eh. So, ganina na si Noli, mga alas 5.
0: Kinsa ikaw ba niya paglakaw niya?
1: Siyar man to, usa. Wapadidiha sa inyo.
0: Wala pa man.
1: Oh, wala na din, sirado na.
0: Ah, sige guard, salamat. Ah, sa maning tawahan na. Ah, magpaabot na lang ko. Kundi matulog na lang ko. Ay, tulog na ko eh.

0: ¿Qué? ¿Qué?
1: Oh. Señor Libendron, muere de Kainom. A las 11 de ese capítulo.
0: ¿Qué? ¿Ablisa qué?
1: Bupangon ka. Asa gagikan? Ang karumba ka na ka uli. Ikontakta ka. Out ka, birits ka.
0: Nalumbat akong cellphone ganina. Unya, dito misa, akong dati kauban sa trabaho. Nagkita mi, naiinom eh. Unya,
1: hubog bang gagmayo?
0: Oo gani. Unya, na-charge na po na ako. Dalira po niya.
1: Oh, nanihapo na ka?
0: Oo na, naipulutan dito. Dito misa ilang balay.
1: Oh, saman, matulog na ka.
0: Natural, tara, tulog na. Kahumot sa kong asawa eh.
1: Dali natin eh. Amin ang sapatos ni mo? Ang jacket ni mo? Biya, tumuboon. Di ay kamisin. Amin ang polo shirt ni mo? Biya, unsa man eh. Loli? Unsa kining nasa imong t-shirt? Dili ko masayop. Lipstick in eh.
0: Sagdira, lipstick?
1: Lipstick na eh, pabinaw. Oh, dalawa.
0: Paminaw sa mayo ah.
1: Sige. Rasunay kong maayo. Nga matagbaw ko. Asa ka nining lipstick? Garo na sa imong dughan sa imong polo shirt ni mo.
0: Ani ni siya ha? Gidala ko sa akong kauban sa unang sa trabaho. Una mi niya sa balay. Gikan ko sa trabaho. Kita mi. Tinood din o. Nisulod mi og kaning imnanan. Nga na yung mga babae. Tinood na siya. Di ko mulimod. Okay, akong amigo po lagi kay bago mi nagkita. Hilig siya yung mga imnanan na ingana. Dito ko niya gidala. O niya naon sa mga tukarog sayaw. Disko-disko. Okay, parisan ko atong babae nga. Okay lahat to. Ya, hantun ng sweet. Nah, ya, tas-tas ko sa babae. Siguro yung baba ni sangko sa kondogan.
1: Nakiksayaw kag babae.
0: Wa naman ko kabalibad kay kalita naman ko dool sa babae niya. May hawid sa kong abaga. Ya, sweet music ba? Labsong ang tugtog. Mawala na, karat no.
1: Mao ba?
0: Oo, may problema. Kay, naon sa mga kaoy. Oo. Sige, natulog na. Ay, ito ba'y hanaw? Apo ko kabantay? Nga na, ay. Ay, hindi na, matulog na ta. Gaksot na ka.
1: Ay, ako, pahira ko kumi. Nagduna pa yun ko ba?
0: Sige, duna na. Sige, duna. Wala lang kita. Ato na yung babae niya, kalitrag sa ayaw sa ko, ha? Igwapuhan siguro sa ko, ha? Na, mubuo sa ko, di nilsang ko ang yung ba sa akong lughan mo, nang pilit siro yung lipstick sa akong polo shirt.
1: Pagtarong yun, Noli, ha? Pagtarong yun.
0: Lagi, yun sa mangka. Natulog na. Big action na kami.
1: Okay.

0: tawagan ako si Bayot para magaginhawa-ginhawa ko. Castle Bunny. Tawagan ako siya.
1: Hello? Ako ang amiga nga guwapa. Nakatawag man sa ilingaw na to din ha?
0: Bayot. Dili ba ka busy karon? Hibalo ko di optimo karon.
1: May kanakatiban pa ka sa kong rest din ako. No, si plano.
0: Ito amin lang kong sinuli. At doon ito sa iyang classmate ka ni Adto. Umani ko may sundan na to.
1: Sundan? Huh? Ibukong naman yung pagsunod-sunod na iyong gwapo nga ba na?
0: Sige na bayot pati, pantara ka.
1: Wow. Oh, sige, anahanta ka. Masa na ito pagsunod ka, wala na may diha.
0: Na-address nga yung gisulti ka na ako kanina. Ako ginitimanan. Kaya nagtuo siya nga dili ko makatimaan.
1: Oh, sige. Wala ko, going na ko din ha.
0: Magpaabot ko, Bayot.

So asa man going na to ron? Adto ang taning address. Tanaw na tog tinuod bagyo ni adto si sa iyang classmate. Nga kaniadto nga college pa sila. Ah, sige. May lagi pulog na dito. Kung wala, patay siya sa kuha. Patay gyud. Nga igura din ka gakos-gakoso ni Noli. Malukmay na dayon ka. Tungod kay wapo, unya mahal. Ay da. O sige. Tana, let's go na. O sige, tana.

May kasol ba nyo magsunod-sunod tanin na tumba na nga gwapo? Di na ta. Mau na ba good ni? Oo. Ayo. Kinsa ka na. Dam, mayong unto dang. Ay, mayong unto sabon sa eto ah. Mau ba nang pinuyana ni Chris? Oo. Unsa may tuyo ninyo? Mula ko ra ba ron si Chris? Amo ba madam? Oo, mula ko siya karon. Napay bisita ni Chris abot diri, dam? Bisita? Wala man. Wala. Lalaki, wala ma'am. Wala. Pero time pa, pangutalon sana ako si Chris kung ana, kung napay bisita nga kaming diri. Si palihog ko no, dam. Diri lang sa gawas, dam. At di na mo muda yun. Diri lang mi, dam. Mangutan na lang kung na lalaki nga bisita si Chris nga ani dire basi nakauna lang mi. Ah, sige sige kadali na.

0: Oh, si Nuli yung pagkita ni mo, ma'am?
1: Oo, Chris. Ikaw yung classmate niya.
0: Oh, ako.
1: Ang nagsabot mo nga maanin siya, Dere.
0: Dugay naman yung walang na magkita ni Nuli. Sukad pa nga, nakagraduate kami sa kolehiyo. Hantod ka rin, wala mo yung kita.
1: Mau pa. Wala mo nang kasabot niya magkita mo karon.
0: Wala na ganit magkita ni Nuli, ha? Kumusta na siya?
1: Mamagod yung address, Chris, daw nga maanin siya daw, Dere.
0: Wala.
1: Ay, nako. Unsa haunan niya?
0: Wala, ma'am.
1: Oh, sige, Chris, pasensya ka sa disturbo, ha?
0: Oh, wala problema. Oh, sige.
1: Sayari sa amin.
0: Oh, okay. Ikumusta ko ni Nuli, ha? Pag magkita mo.
1: Oh, sige, Chris.
2: Okay, mahigala sa dilipan natin ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon?
3: Ganahan ko kay Lami Imanggud ang akong tulong matagabili. Sa akong paminaw yun, nindot yun kaning kapiha. Kay nakasoy ko sa uban, Margolay, Alivio. Sa dihang nakainong ko aning kapiha sa Capricorn, Lami.

0: na akong tulog.
1: Pila na kauras karon ni mong pagtulog?
0: Nibalik siya sa 8 hours.
1: Ganindot, no? Kamusta ang pagbawas sa pagkakaroon?
0: Karon nga nakainom ko, ana. Normal na ang akong pagbawas.
1: Marekomendar ba nimo sa uban na sa pag-inom sa kape corn o nga, no?
0: Kamu diha, mga kahigalaan, kung magkape man lang mo, magkape corn, shopping ka na lang. Kay nanambal pa ka, may kape pa ka. Kaya abin ninyo, sa kalami sa kape, dinigid na baylo. Unya, probit and tested yun ang kape.
2: Okay, may galamaw itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunga and Santon. Mahigala, no? Ayon ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunga and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay, ma'am. Nakagagunit ang haplas niya.
4: Yes, sir. Nagunit ko sa Orion Herbal Oil.
3: Oo. Oh.
4: Kay, mugi niya akong ginagamit.
3: Saan sa man?
4: Sa una, nagbuntis ko sa pilmero na kong anak. Naka-experience ko. Grabe yung panood.
3: Mm-hmm.
4: Motong sa ipakadiwa na kong anak, nag-ios nagiguan ng Orion Herbal Oil kay...
3: Mo'y mong gihaplas pagbuntis ka?
4: O, natagang ko nga. Katong nagbuntis ko nga, ingon sila, panuhot daw to ako, sakit kilugay ko ninggaw sa bata.
3: Mm.
4: Nga, dugo bito na nga ginako.
3: Mm.
4: Motong na-aliksyon ko, may gamit nagiguan ng Orion Herbal Oil kay naman po nag-recommenda ko na ko nga. Maayo ko no ang... Orion Herbal Oil sa mga buntis.
3: So, gihaplas na mo sa nagbuntis ka?
4: Opo.
3: O, na, efektibo, ma'am?
4: Grabe, yung efektibo. Dali, radyo, may gawas ang bata. Nga, ko kayo, feel nga, kanabitong...
3: Sakit.
4: Sakit bitong tiyan.
3: Mm, sa pagpanganak.
4: O, sa pagpanganak. Wala, oh. Kay...
3: So, gikan sa pagbuntis ni mo, hangtod, nananak ka?
4: Oo.
3: Orion Herbal Oil may gagamit?
4: Opo, modyo lang gagamit.
3: So, sa may kasultes Orion Herbal Oil, ma'am, sa mga buntis?
4: Very effective kaayo. Kamong mga buntis diha, kinigid inyong gamiton. Kay dali gid mo mga anak. Mogi na ako na experience.
3: Walay panuhot.
4: Wala gid panuhot. Kay ang makasakit day sa tiyan, panuhot di ay na. Munang dugay maglibur ang babae, dugay magwasang bata.
3: Mm.
4: Tungo di na sa panuhot. Pero kung magamit ka ani, tested and proven good para sa ko.
3: Orion Herbal Oil.
4: Orion Herbal Oil ako ginagamit. Nindot ka ay gamiton.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin ta sa mga testimony mahigana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
5: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung nanunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
2: Og nausap kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon og makatabang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tuwod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran og kaugatan. Og sa laing bahay napod kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot og tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhol pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang plaque formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15% to sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa itong lawas nga dili maayong ang kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya o 15% to sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol. Og makatabang amo ubos ang BP og malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no? Din makalambo pod ang Amiga Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Amiga Carsoft Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga joint aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Amiga Carsoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae,
6: nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga rigla. Matabangan mo sa migak or soft gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang migak or soft gel capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud siya ang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga care kay daghang balatian ang itikar. Okay, sa inyo kalimti atong 4 bite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasagdi nga balatian. Mag-Ferbite capsule, ang bitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves, glutathione 10 times up, nga imong gamiton sa matag-adlaw, hayag kang tanawon. Dabi nagputi kadaan, pastilan. Pero muri na ka, muri no, okay, gapon, blooming gapon kang tanawon mga higala.

0: Onya, unsa naman ni karon? Asa man ta paingon?
1: Ambot ani bayot. Kana pangita na tag pagkaon, mga unta.
0: Ay, may pa kay borong hapto sa kuntiyan. Sige, sunod-sunod ay mong banang agwapo tanawa. Gilad gid ka. Murag na yung mga something dili maayo. Panibantayan na ni mo. Kay, gamita ay mong pagka-kay, ha? Nga masayra ni mo kung unsay sulod. Nga naasay mong bana. Bana-bana, ha? Pagbantay yun, kay. Andam-andam ay mong kaugalingon basin o dili lang ikaw ang babae nga nasayang life. Bayot, panibantayan ni mo. Anong naman na ka o nagiglipin ka guwapo? Gadagay, manintal diri sa earth. Kinoo ko. Managingon lagi na ako bayot. Sige ngon. Sige ta na mangita at nagpagkaon. Huwag mag-inom ta. Mag-inom? Let's go! Ay, dahil!

Hoy, kaya pa ni Momole. Lisod pa magbaktas ko. Lagi-lagi na inuma, hubog-hubog na ka. May ni paguli isog. Kung makita lang ako si Dolip, ako isa istorya ang prangka na kung asa sa gikan. Si prangka, pangutana. Oh, mangutana ko. Anawar, klaruhan ang imong prangka-prangka di ha. Nala sige, pareha man na nga hubog. Mulits ko na kung ako. Magbuwag tagwe. Uksang pitar ako kung unsa imong tuyo, ha? Salamat kay Bayot. Bisan dili na takaw man sa trabaho. Mutabang niya po katir sa ako, ah. Amping sa biyahe.

0: wala pa git sinuli. Nakaabot na lang ako din sa balay. Sa ganito nga na, hindi nagpaingon-ingon, patik-atik pa siya dito sa iyang classmate kasi Chris, mandi ay wala. Klarungon kinato ni Noli kung makauli na ka. Mantela yung kasama ko. Parang si Noli na lon.
1: Eh!
0: Asa ka gikan?
1: Oh, kainom ka?
0: Sa itanawin mo sa ko ah? Normal? Parehas na kainom. Ikaw po na kainom pero di lang kaya katanto hubog. Sa manimog mga trabaho ni mo sa ko ah? Noli? Grabe naman yun din mo. Noon sa magkaon siya, grabe din mo. Asa ka na kainom? Gisundan ko ikaw. Katungingon ni mo nga Chris. Gisundan ta ka dito. Pero wala ka. Dugay na daw mo nga wala magkita ni Chris kay mong classmate. Lang musta pagali sa iba pero ako siya ngiingnan nga. Dire ka pa ingon. Pero ingon niya wala daw. Wala mo magsabot.
1: Aha. Misunod ka sa kong yan to kailan ni Chris.
0: Isubay na ako. Isubay na ako, Nol. Pero wala ka dito sa ila. Sakit para sa ako, Nol. Mauna nag-inom ko. Marami magawa kay Kaluoy.
1: Dito ginunta ako paingon.
0: Poson sa bed.
1: Nausap akong nauna. Dito na lang ko sa usan ako classmate po sa una. Suod yun ako si Chris. Dili kayo may suod.
0: Pero nga numiingon siya nga wala mo magsabot. Kaya kung nagsabot pa mo, muingon ta siya nga wala ka makadayon. Pero nagsabot mo, muingon ta siya. Pero nga nung wala siya kasayon. Ha?
1: Ako?
0: Grabe bakak ni mo. Grabe pamakak ni mo din sa mo. Nuli, gantos na ko ang tanan. Pero nga nung imo kong iigaan eh, ha? Huwag sa may sala na ako sa emo nun. Asa ka pa yun ka kanina?
1: Umanal na mo istorya kayo, nakainom ka.
0: Makatimaan pa ako kay maloko sa huwag ipanulti. Nolay, sulti ko kung kuha nakaganay sa ako, ha?
1: Nasagdira ko. Nangita lang kong lingaw.
0: Lingaw? Napatunta din ka sa ako, ha? Imot akong iuban-uban kung asa ka. Pero nangita, sino kaglabaw ba sa ako, ah?
1: Relax lang sa istorya na ito.

0: Okay. Ato na kong trabaho na ko.
1: Lakaw.
0: Okay.
1: Lakaw na.
0: Nasuko ka sa ko ah.
1: Sumani mo. Nalipay ba ko sa imong ipangbuhat? Puros pa ko pagduda sa imawa pa ko yung ma-probe. Pero isakitan akong maaya. Kaya kanunay ka na makaktir ka na ako. Labi na ka ng imong adtuan wala ko sa kung asa ka. Puros ka pagpamakak. Kinsa may malipay.
0: Sige, ato na ko. Pahagal ko, be. Love you, okay? Sige na, ay naghilak. Ay naghilak. Love you.
1: Unsa may akong buhaton? Para serious ka, Tris, ako, ah. Tungod ba kay... dili ko makaanak?
0: Una na sabla.
1: Pwede man ta mag-anak ba?
0: Okay.
1: Di na ta mag-iskot ni anak. Bas hindi lang ka kontento sa ako, bas hindi nangita kag lain nga makahatag ko anak sa imo, ha?
0: Di na ta mag-iskot ni anak, eh.
1: Ano, nasa una-una. Gambasin mo ka na yung rason. Nga makita kag lain para makapatun kag anak.
0: Okay.
1: Sige, okay lang. Sige. Nakainom-dom tuwad ko. Nagpatikbabaw lang akong kumakani mo, Dolly. Pero nakalimot ko nga di ko makahatag kalipay. Labi na sa usa ka anak.
0: Okay.
1: Sige. Tagaan tayo kagawasan. Na makapangita kag laing babae nga makahatag ka ni mo kalipay. Labi na sa usa ka anak.
0: Hunungan na ka na. Sige na, wanto na ko, trabaho na ko.
1: Go.
0: Ingaan na lang.
1: Huwag sa mamaya ako, ako'y mahimo. Go na. Trabaho na. O pwede na ako nilin ako ni mo ulion.
0: Okay. So, kung nag-ipanulti ni mo?
1: Ay, napagpakaroon, Ingnon. Himalo ko nga padulong ka diha nga dilin ako ni Maulion. Sangantong at to. O sige, di na ako mag-asa. Dilin ako mag-asa nga malipay pa ko ka di po.

0: Wala na kayo sinuli mo balik. Manawag ko ni Bayot. Wala siya mo po uli. Muduhan na kadlo.
1: Oh, hello. Kay?
0: Day, maba sinuli din na. Kagahapon ni trabaho ba siya?
1: Ay, oo.
0: Wala naman siya uli-uli, diri.
1: Ha? Karari mo uli na siya magawa sa trabaho, di wala na siyang pauli sa inyo, ha?
0: Wala na.
1: O, sige lang. Ugma, sundan ako, ha? Ako ng trabaho kung asa din natin uli.
0: O, sige, dahil salamat kayo.

Natunda na yun ako. Pero wala akong musunod sa balay. Kaya atuan, igaulian. Basta natunda na akong balay, ubanta. Nothing's wrong. Gikan ko sa trabaho, dinediretso ko sa emo, di ba? Ba't pasabot na sinuli karon din ha? Kating uli naman, sa ni oras? Alas 7 na. Linahadlo ko. Malumahadlo ka man. Naruho na to ni. Ha? O sige. Ligo na yung kasing-kasing basin o mahikurat ka. Makulaps ka sa makita. Sige ta na.

0: Nana nyablin lah. Nyablin lah, nyablin lah. Oh, buntis. Oh, pwede bang utan na, ma'am? Oh, unsay ato? Ma'am, napasinoli. Oh, nasulod. Igunsa mo ni Noli, ma'am. Ah, sa pagkakaroon, nag-live-in pa mi. Pero plano na mo magpakasal. Mga siguro mga gikan karon mga tulo ka bulan. Kay igo-igo mo dako ginakuntian. Magpakasal na gid mi ni Noli.
1: Love, kinsa na bisita ni mo?
0: Noli, na yung bisita yung ikaw ang ipangita.
1: Ay, Ginoo. Oh, nga drama. Ang sakit.
0: Noli. Oh. Noli, sorry yung kaigyo. Ba na nang nakon siya?
1: Karo na ibala na yung nakon tinunod. Kukuan, kay nanaminggun mi anak. Buntis na si Jean.
0: Klaro nga mawagig ipangita ni mong imong anak.
1: Kuan, pasensya na kayo. Tinunay mo gisulti nga nagkinahanglan ko.
0: Diyan, ato na, Bi. Bayot, ato na ta. Ato na ta.
1: Nasakit ani nga drama, oy. Tanahan, tanahan.

0: Wala na ko'y nahimok, Kuya Ern. Igo na lang sa paghilak na itong higayon. Sakit kay nakita na ako, sinuli paggawas pultahan. Una ang babae nga nagsabak, buntis. Wala na ilayang kikasulti sinuli. Nagtugan na lang siya sa tinood. Igo na lang ko sa pagpatulo sa kong luhaong. Pagdanguy-nguy na itong higayon na uban sa kong amiga nga bayot. May nalanggani na ang akong amiga nga bayot nga mo'y nag-alalay ka na ako, Kuya Ern. Kay basin maglatagaw ko niya itong tungura tungod sa kasakit nga akong ginatagamdaman. Manginawat na lang ko, Kuya Ern, nga makalahutay ko sa pagsulay nga akong natagamdaman. Nakasalamat sa paghatag kinabuhi ang imong tatampo kay... Dan salamat kay sa kaagay nga mong gisalig din sa itong programa ang mga panid sa kagahapon. Sige lang kay, kung ano na mo mga pagsulay ra ka na sa kinabuhi. Kung dili sa pamilya, anas ay mong hinigugma. Kinanglan sa matagtao ligunon yun ato atong kaugalingon kay wata kay balo. Sa mga trials nga mabot sa ato, ah. Muna nga kay, sige lang. Masin makita rin mo ang lalaki nga para kanima. Dengan salamat kay. O mga higala, ayon nyo kalimti atong mga Prada Camon, ay pinaka-importante nga akong gina-share sa inyo ha, ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. O sa atong duha ka klase nga orayon, ang usa orange ang taklob, may pagkamintol, may pagkabugnaw. O ang green nga taklob, daghay kagamitan sa external nga parts sa atong lawas. O sa atong Nerveplex Serap, ang kompletong vitamina para sa mga elementary nga mga estudyante. Mga inahan, ipatagamtam inyong pagmahal sa inyong mga bata. Nerveplex Serap. Ma-feel sa mga bata nga pinangga sila sa ilang mga nanay, mama o mami. O glabinusap sa atong Nerveplex AE Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Kung nawala ang ganas pagkaon ninyo, Nerveplex AE Appetite Enhancer Capsule gikan sa 13 anyos, pataas patigulang ang mga edad. Pwede mo take sa atong Nerveplex AA sa gayon nawala ang inyong ganas pagkaon. O sa atong B40 Capsule, ang high dose nga B vitamins para sa mga higala na ito nga nakabaton og nervous neuropathy. Nga murag na yung mangusi sa imong tiil, manusok o magbinhod imong kamot og tiil. Nervous neuropathy na basi nadaot na yung mga kaugatan tungod sa edad o nadaot tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema sa B40 Capsule. O sa atong Mega Car Soft Gel Capsule nga dagang health problem ang i-take care. Sulbaro niya ang nagkalanay mga problema nga nasa atong lawas. Sulay ninyo pagmintinusab sa atong Mega Car Soft Gel Capsule. O sa atong Ferbite Capsule mga higala para sa mga higala na ito nga luspad, tanahon o maglipong-lipong o dry tanahon ng lawas o usab gamay nga trabaho daling kapuyon. O pwede ka ni sa mga bagong nanganak, no, ng mga inahan, mag-Ferbite Capsule mo. Ang bitamina nga dili makalasa og taya o dili maghapdos imong tiyan. Mahigala ay kalimti, Ferbite Capsule. Daghan kayong salamat. Kininyo higala si Kuya Ern, ang iyong Dr. Love.
1: Dr. Love!
0: Ingon, bye-bye. O God bless ka na itong tanahan.

0: na kabay mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello sa tanan! Welcome, welcome, welcome! Ug maayong adlaw kaninyo, no? Sa tanan ato mga masugid nga mamiminaw, sa tanang mga musalmutay sa atong programa aron makapadala sa ila ang mga problema dinhi, giawhag mo no nga mag-message sa ato ang hotline number 09093048924. Apan sa dili pa nato sugdan ang atong programa, atong i-welcome ang ato ang buutan mahigalaon nga doktora no nga si Doktora Choi.
2: Yes, ma'am, mayong adlaw sa atong listeners no. Mayong adlaw kanimo, ma'am.
1: Yes.
2: Always beautiful.
1: Sama ra na ni Doktora. As always, ilabi na jud dok no nga healthy ta, mas beautiful.
2: Yes,
1: dapat
2: glowing.
1: Beautiful inside and out.
2: Yeah, tinuod jud na no.
1: Yes, dok.
2: Dili jud ta magpakuan ma'am kay padong na ra bata menopausal.
1: Oy, usay usay
2: magpalosya.
1: Usay padong menopausal dok, nga murag nagmenopause naman nagway ta diha. Anyway, di kita ka-i-case ana dok no, unsay maayong ika-advise nimo dok para sa mga paras na ako ano nga ingon ka padulong na jud magmenopause tagway pero so far so good. Kaya ano, dok, ako menstruation, okay pa man siya, normal pa man, pero dok, kinahanglan siya nga, ma-aware na ko, karon pa lang daan, unsay maayong imnon, dok, o unsay maayong mga likayan, ingon ana, no, para
2: yes.
1: Ang atong mga kahigalaan nga namati karon ma-aware po para prepared me.
2: Yeah, no, sa mga babae nga naanan silang 40s, life start at 40s kung sila pa, no, so daghan ra ba pong mga manggawas ng mga sakit ana no, napamatud-an ra jud nato ma'am no. Pero ang ato lang yun, dapat mas more careful ta sa ato ang kaon no, so ato yung dugangan og mga vegetable, dugangan nato og mga fresh fruits, usahay do di man nato na malikayan, usahay makaluto tag processed foods no. Or palit lang tas karinderya labi na wala tay time i-prepare no. Pero ningkamo jud ta kao nindot kay nang imo nga magkuan ka mag walking no,
1: pero dok dugay jud ta mo
2: exercise
1: dugay na kong waka walking dok. Kinahanglan ubanan ko ni mo tang dok
2: walking tang duha
1: mana
2: to kuan sunod.
1: Aha, sige dok
2: pon so ana no, kinahanglan jud ta mo exert og effort no to make ourselves more healthy kay magka idaranta magkahinay daw atong metabolism mo, nang makabantay ka magka idaran ka magkatambok no kay every year daw 5% of your metabolism will be decreasing,
1: oh.
2: No? So, and then after ana, syempre, wala na tay kaayo exposure sa kanang mga estrogen, mugamay na ang atong estrogen. So, ang uban, kinahanglan og estrogen supplement, no?
1: Mm-hmm.
2: Ako, akong OB karon si Doktora Rosemary Dublin, no? Shout out kang Doktora Rosemary Dublin, no? Ang iyang clinic nasa Ace Hospital og naapod siya diri sa OKD no, na siya gipainom nako nga nawala tong ako ang kuan, pero nakanindot kay medyo organic no,
1: wow. Yung
2: siya plant based no nga source of estrogen, so pwede rin ako siya i-daily dira siya kahadlukan na pareha sa uban nga murag kuan bitaw siya hormones yun nga hormones, pero siguro nagi times kinahanglan jud og mag hormones yun no, pero call na siya sa ubigay ni, pero ang ako aside ana na ko giinom nga gihatag ni Doc nga kuan Minuel man to.
1: Uh-huh.
2: And then akong i-Paris magabiin ako evening primrose.
1: Wow.
2: No? And then alternate na nako sa omega 3 na ako omega care no. So muna siya, and then calcium, dapat ta mag-calcium kay to prevent osteoporosis. So maski MWF na kay calcium, B complex, kanang B forte, ana no. Aside sa imo ang mga maintenance lang na kay mga pang high blood, pang cholesterol or pang sugar, no? Dapat na po kay mga pang heart, depende kung unsa yung mga maintenance, padayan dyan na siya ni mo. Tayo, pwede lang din ka mag-add-on sa mga supplements nga ka ng tried and tested food, no? Para sa mga vitamins, so, i-add-on na to sa ato ang mga maintenance, no? Like B-complex, ato ang good cholesterol source, atong omega-3, nga mega care, ina-ana.
1: Ay, salamat kay Dok, no, sa imo ang...
2: O, calcium. Nag-calcium na ba ka?
1: Kana, may wala pa.
2: Dapat mag-calcium ka.
1: Pwede raman, Dok, no, dili magpa-reseta, makapalit raman over the counter.
2: Yes, makapalit ra. Mga vitamins and minerals, usually... Pwede na siya over the counter.
1: Sige. Salamat kay Doktora, no? So, mga namati na to din, ha, no? Nga wala pa nag-menopause or happy na mag-menopause. Kanto, advice si Doktora na to. Nindot po siya, Dok. Bantog lang nga si Doktora karon o. Oh, kanang bisan og tinuod, Dok. Bata kay kalang taon sa imong edad. Yeah. Though, ang ato ang gap, usara, ahead ko ni mo 1 year, pero bata dyan kay kalang taon. Wa ko nakita ganit ni mga fine lines. Compared to mine, actually.
2: Sa nakita na ko, actually, na-observe na ako. Kanang bitaw, mahilig kayo magbutang-butang sa nawong. Mm-hmm. Siguro ako nakitaan mas mugawas ang lines earlier because mas stretch.
1: Ah,
2: so, di ba, murag, dapat inig magbutang daw kasi mga lotion or mga kuan-inana. Dapat nadyo siya stroke.
1: Oh.
2: Nga dili bitaw mo sa akin mo mga skin. Then, dili daw ni mo dutun.
1: Ay, nakusog kayo.
2: Sahay manggod kayo ka ng mga skin roll. Di ba, skin roll mo dyan. Kung mo niya, hala, dutun kayo. Harun matangtang ang mga buling. Ana. Dapat hinayon na ganyan ni mo. Harun dili, mas stretch ang mga skin.
1: Oh, ano, dahil na
2: yeah.
1: Wow. So dugang na pud nato no nga ko ano kahibalo in ana pud ay pagatiman sa atong skin dapat hinay-hinay na ako di jugo ana dok ala bagno jud dok. Kay kini laging maaron mo na huna nga basig makuha kay manapot sa mga libaong tong mga dirt so ayuhon jud siya nimo. So, makapakuan din siya, makapadamage din sa elasticity sa skin.
2: Yes. Okay. Pero, siguro, nag-inom po ko collagen every day.
1: Ay, wow.
2: Sa punasya, makatabang.
1: Sige, Dok. So, mo try mi ana, Dok. Among i-try ng imo ang mga kuan beauty regimen. At the same time, mga vitamins. Wala mo ngayon. Wala, ginud-nud si Doktora, no, sa yang dagway. Pero, nag-inom siya para sa health. At the same time, mugawas gudain siya sa ato ang panagway ng outside nga glowy. O, di ba? Kay number one, si Doktora, aside nga nag-inom siya sa iya ang evening primrose, nag-maintain po siya sa ato ang B-complex o sa atong Mega Care.
2: Yes.
1: Yes. So, Mega Care, jud sige si Doktora Dagway, no? Ang imo ang B-complex, Dok? Nag-alternate ba ka, Dok? Or?
2: I-alternate na ako ang Mega Care o ako ang evening primrose.
1: Ah, okay.
2: Kaya actually, ang evening primrose is good cholesterol plant-based sa flower nga evening primrose.
1: Ah.
2: So, ang kuan po, ako po is fish oil na po ang source sa good cholesterol sa Mega Care.
1: Okay. So, mga kahigalaan na to, no? Ilabi na sa itong mga kababayinan din, ha? Dili ta malimot, mag-inom tag Mega Care, no? Nindot kayo na siya para dahil sa mga nag-edad na 40 pataas. Oh, so, muna, sikreto para vivo. Anyway, dalita sa una na yung texter sender, Dok. Daghan na kayo nag-message na to, no?
2: Yes.
1: Dalita na yung nag-message si Ma'am Sally. Ingon siya, sige kog kasukaon. Sige kog dili katulog. Naunsa nakakuan ni Dok Choi o Ma'am Buttercup. Tabangi ko o maayong tambag. Salamat.
2: Masingi, ulcer ni, hindi lira baka ni siya buros.
1: Kaya na, wala man nag-mention
2: so, daw. So, usually, ang uban nga murag kasuka o nakakuan po kaani ka itong nag-GERD ko, no? Gastroesophageal reflux and hyperacidity, no? Very common kaya na ako makakaon kag something fatty, something oily, even something halang-halang, no? Inana ang batiun ni mo. So, naman tayo mga kuan, medication nga okay for ulcer, no? Like pantoprazole, omeprazole, no? Or esomeprazole, no? Kano main, ana. Usually, ang minimum inom, ana, is 15 days to 2 months, no? Kaya it takes time para mahil ang mga garas nato sa atong tiyan, no? Or sa atong mga intestines, no? So, it takes time. So, mga 15 days to 2 months, yun na siya. And then, ang uban, basin ga H. pylori infection, no? Very common kay maghapdos ang tiyan, magsuka-suka, agi kay, naapod dahil sila H. pylori infection. So, dry na kayang ilang mga intestines, no? Wala na tayo slime. Supposed to be dapat na yung mga slime, no? Mga sipon-sipon, haron inig galing, kanang ang magaling ta sa atong pagkaon, no? Magkumura man ang gakumot-kumot ang atong tinai diha, no? Mura nagikumot-kumot niya ang kaning pagkaon nga iya ang gagmay, no? So, kung dry kayo, magbag-id, no? Every time mukhaong ka, ma-feel na nimong hapdos, no? So, muna nga natay tambal, ana, like ribamipide, plus kung naka H. pylori, additional medication pa dyan na siya nga pangpatay sa kagaw ng H. pylori. Usually, we use either amox, ciprofloxacin, amoxicillin, or clarithromycin. Depende na sa doctor kung sa'y naanaran niya. And then, kana, no? So, ang importante yun sa kang ma'am, mas maayo nga magpa-check up siya, no? Face-to-face o doctor sa ilang area, haron masturyan niya, tanan niyang gibati, ma-examine siya, o matagaan siyang tambal. Now, for now, bawal ang mga halang, mga aslo, mga mantikaon, kanang inununan nga. Grabe kaayo makasuka, mas maayo, walay suka yun, no? Alcoholic beverage, likay. Mga soft drinks, likay, no? Kay carbonic acid. Acidic man ang mga soft drinks, no? So, bawal na mainana niya. So, kinahanglan magpa-check up and then maglikay sa mga bawal nga foods.
1: Thank you kay Doktora, no? Then, unsa may imong ika-advise, Dok, kay apil sa iyang pagsuka-suka, dili naman kay siya katulog.
2: Bona, nga bason, agin na sa hapdo sa yatian. Ano yung mga tambal para pang suka-suka like metoclopramide, inana, or domperidone, inana. Uh-huh. Pero, na bottom line siguro is pangitaon sa adyod niya kung unsay reason mo nga mapacheck up siya.
1: Mm-hmm. So, for the meantime, Dok, nga, pa siya kapacheck up, maayo ba na ito ikuan sa iya? I-recommend ang Nerviplex AE? Para maayo yung katulog doon?
2: Pwede. Ang iyaang problem sa pagkatulog, basin matabangan siya sa kanang lysine o buklisin nga makatabang o katulog.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. So, ma'am, itry po, ma'am, no? Kasamtangan nga dili pa ka makapacheck up. Ang ato ang Nerviplex nga katong pang-adult, Nerviplex AE capsule para maayo imong pagtulog at the same time, kanang magngut-ngut imong kutu-kutu, magsakit-sakit, huwag mo kaong kagdaghan, basin makatabang rapod. Mas nagkagalingon ang tiyan dagway, anak, Dok, no? Salamat ka, ma'am, no, sa imong pagpadala sa imong problema o kinaot nga na dungog ni mo ang advice ni Doktora karon. Pero for sure, namati ka, no? Thank you kay sa imo ang pagsalmot dinhi sa atong programa. So, diri na puta sa atong texter sender sa last four digit nga 8151 sa 0935. Ingon siya, Dok Choy, akong hilanat, gabalik-balik, unsa manik, nabalakan ako kaayo, na ako'y ubo, unya, unsay maayong tambal o vitamins akong imnon ani, Dok? Daghang salamat.
2: So, kanang mga giubo, ideal yun ana, mag-vitamin C o zinc, no? Para ligon ang mga lining sa lungs na to. And then,
1: balik-balik yung hilanat, Dok.
2: Dapat naana siya sa doktor nga naa sa ilaan, no? Makapacheck up dyan siya face-to-face, no? Kaya kinahanglan na siya antibiotic. Pero, kinahanglan po siya x-rayhan, kuanog CBC, to make sure nga dili TB, no? Kaya ang TB po, makakause na siya og fever, labi na sa gabi idapit, then mag-ubo, nga 2 weeks and more, no? So, advice siya na kung nga mapacheck up siya, mapa-CBC, mapa-x-ray, or ma-examine po ang iyang heart, ma-ECG. Kaya ang uban nga gaubo-ubo, naapod siya ay congestion gamay sa iyang lungs, agi kay ga-block flow ang iyang heart, agi kay naluya ang heart, no? So, muna siya nga, adto dyan siya doktor, kaya matagaan siya ng antibiotic, no? Matagaan siya o para gawa sa plema, inana. Pero ang pinaka-importante dyan, ana, is antibiotic basta nagilanat na. No, pwede po na siya viral, pero yun man siya nga dugay na. Kaya usually, kung virus is 3 to 5 days, mawala rin na siya. Pero kung mulapas na siya 5 days, malamang,
1: doon na nice
2: bacterial
1: something.
2: Na na siya.
1: Okay. Mm-hmm. Salamat kay Doktora, no, sa imong advice para sa ato ang texter sender. Yes. Pero unsa daw maayong tambal, Dok? Eh, di naman mo ma-mention, no? Kato na lang vitamins, Dok.
2: Kato, vitamin C with zinc.
1: Kato lang iya ang immune.
2: Oo. Pwede na po siya mag-multivitamin sama sa Nerviplex na to, ng AE. Karon maayo na po diyan tulog, no? Pero syempre, as soon as possible, maadto na siya doktor kay gahilanat na siya.
1: Mm-hmm. Kana jud balik-balik na gud ang hilanat. So dili na nimo lang anon, ma'am, no, or sir, ang imo ang gibati karon nga hilanat naman ka. So sa gingon ni doktora nimo, magpa-check up gyud dayon. Agad-agad now na jud dapat, Dok, no, di na lang anon.
2: Yes, now na.
1: Mm-hmm. So salamat, no. Dili na puta sa ato ang laing texter sender sa numero na last 4 digit nga 0664 sa 0935. Ingon siya dali, oh, Kuya Franz, Dok Choy, and Ma'am Buttercup, unsay maayo na akong imnon nga sige magtukar akong hubak, unya sakit na akong likod ug inubo mo binhod na Salamat kay sa tabang mamiminaw ni siya ninyo gikan sa Surigao del Sur. Oh, shout out sa mga tanang Surigao nun. Surigao del Sur, shout out kaninyong tanan ug maayong adlaw.
2: Yes, no, so kanang
1: kubak po do,
2: tinood na, no, na so pareha tong sa ato ang past few episodes, no, importante gigayo nga likayan ninyo ang mga maka-trigger sa hubak, no, sama sa ingon ko na yung mga pagkaon nga bawal, mga manok, itlog, pasayan, kasag, shells, no, even mga squids uban ana maka-trigger og allergy, no. And then kanang mga abog, aso, strong nga odors like kanang mga pintal, no, kanang mga chemicals, no, so dapat likayan na siya mainana. And then extreme temperatures like init kayo, bugnaw kayo, so maka-trigger na siya. And then ang pinaka-diligyon na tuganahan nga trigger is ang infection, no, a viral infection or a bacterial infection, no. So always jud nako gina-advise nga importante kayo ang bakuna, no. So muna even kami akong mga anak last June 8. So nagpabakuna nami for wow. Flu vaccine sa ila ang tulo. Mala nang mugasto ko ana kaysa dili ko masigig kaguol ko masigislag ubo-ubo, masigislag sipon-sipon, labi na karon nga school season na. So ma-expose na po na ang mga classmate, no. Narabay uban nga nasa private, syempre naka-room, no? So, muna nag-encourage kung nagsakit na inyong anak, ayaw na pong saog, eskwela, no? Nagsipon, nag-ubo, ayaw na in town na ipa-eskwela, ha? Hatagi na na si ma'am og excuse letter, no? Kay luoy kayo ang mga classmate nga matakdan. And then, ang imong anak na supposed to be, dadoon na ni mo og doktor, pa-check up na ni mo, pa-imno nagtambal, na-delayed na ka, kay magpugos ra ka og pa-eskwela, kay pano, mainom og kuan, ambroxol lang, or inom lang og paracetamol, ana. Pero, everyday nga nagsigig ubo, nagsigig hilana, tagsipon ni mong anak, kanang magkagrabe na siya. So, as soon as naka 2 days na nang inana, dapat ipa-check up na na dayon. Oo, so muna akong advice sa mga mama nga ayaw na ninyo pugsa nang inana. Kay kamo po, dili po mo gusto kung ang classmates sa inyo ang mga anak
1: matakdan.
2: Pugson gyud og paeskwela sa ilang ginikanan niya. Imuan na pong anak ang matakdan, no? So kamo po, dili po mo gusto nga mahitabo na sa inyong anak. So kita, if ever, ayaw na gyud pa eskwelahan lang sa let it recover sa balay, ipa-check up sa doktor, no, haron sayo makabalik sa school, no, kay mas madak-an jud ka kung ma-admit pa na siya, no. So sahay dili na to malikayan labi nang kanang mga hubakon nga dali gyud na siya mainana. So panalip din na dani yung mga anak, pabakunahin na, no, flu and pneumonia vaccine. Adto na sa inyo mga pediatricians.
1: So, ani dokno, salamat kayo sa imo ang pagpahinumdom sa atong mga pinalanggang mga inahan din ha, no, nga bahin sa kung magsakit ang mga kabataan, labi na back to school na, pero mahimo aron dili sila magdali magsakit, dokno. Atong pahinumduman kanunay nga paimno ng ilang mga chikiting sa atong Nerviplex nga
2: syrup.
1: So,
2: kompleto.
1: Aha.
2: Dayon sa mga teenagers po nila, Nerviplex AE from 13 years old and above, no? Sa mga teenagers o mga college nga students nila, ato upos lang tabangan nga naa sila vitamins. Aron di sila dali matungi, di sila dali magluya, inana. Then, vaccination is the key, no? Oo, isa gyud po na, no? Nakasave ang mga lives, malessen ang mga kanang severe respiratory infections, no?
1: Thank you so much, Doc, no, sa imong advice para sa atong mga minahal nga mga mamiminaw. O hangtod na po ta sa sunod na po nga episode, Doc, kay morag na humanagid po nga ato ang time karon nga nagchika-chika ta.
2: Anyway, kuan man gini ato ang ma'am, health education man dyan, no? So we just kuan sa time karon nga padong na eskwela, flu season, dengue season, so kinahanglan nga ang ato ang mga kuan reminders po nga 4 o'clock habit atong i-practice sa alas 4 sa hapon. Manlimpyo sa palibot, ipanglabay ang mga dasa, no, ipanglabay ang kanang mga plastic nga pwede ka puy-an og mga waya-waya or kanang pwede maitlogan sa mga lamok. Kung naay mga dengue nga cases sa inyong area, labi nag-ubay-ubay na, pag-request na mo og fumigation sa inyong mga health center, no? Kay naatay sanitary department nga sila in charge ana mag-fumigate kung naay mga daghang cases of dengue sa ilang area. Even sa school, so dapat malimpig ito sa palibot na ito.
1: Yes, Doktora, salamat kayo sa pagpahimang, no, Dok, no? O, amo ginang-appreciate kaayo. Ginaot, ginang-appreciate po ang atong tanang mamiminaw din, ha, no? Sa advice, ngagikan sa ato ang Doktora. O, hangtod na po sa sunod nga higayon. Pero, Dok, invite sa natong ato ang mga listener, no? Sa mga wala pa nakakuha sa ato ang hotline number, nga mo message sila kung gusto mo join, no? Magpadala sila ang mga problema sa atong hotline number 0909-304-8924.
2: Yes. O pwede sila mag-message sa ato ang Facebook account ka Doc Choi. So ang spelling is D-O-C space C-H-O-I, no? So always good na to na ginabasa po ang ato mga messages dito, no? So thank you kaayo, ma'am, no?
1: Yes, Doc. So thank you sa tanan. O hangto sa sunod nga higayon o sa sunod na episode, no? Sa ngalan ni Kuya Franz, kini si Buttercup nga always magpahinumdom nga prevention is better than cure and always cheaper than cure.
2: Yes. O kani si Doc Choi nagaingon nga mag-ampo ta para sa atong health o para sa atong family, sa atong safety, no? That God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now, bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
3: FM Radio, Favorite Music Radio. FM.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barbero at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: FM radio, confessions, love notes after dark.

Okay, may gabi. May gabi mga ka-vibes. Dito sa Provincias Davao de Oro, may gabi ka na tong tanan. Ako si Kuya Tolets, makikuban ka ninyo. Karong gabi una, welcome sa usa ka laing gabi, inusab sa to ang matinudanon ng mga istorya. Dito sa to ang programa. FMR Confession, Anita Karon, maminaw. Mag-istorya o maayo sa mga samad sa kasing-kasing. Ayaw kahadlok sa pagtawag. Kung aduna kay gusto nga ipaabot karon mga ka-vibes. Pwede na nyo itawag din sa tuwang programa. Kay ang imuhang istorya importante. Importante kay din sa tuwang programa ang FMR Confession. Kauban ninyo si Kuya Toilets karong gabi una. Hangtod kita alas 10 mga ka-vibes. Welcome sa tuwang programa. Ug may gabi sa ako nang gigayon din sa kinatubuk ang Provincias Davao de Oro. Labi na din sa lungsod sa Nabunuran. Diyan sa may Monte Vista, Compostela, New Bataan. Nausap sa Maragusan ug Pantukan, Mabini. Maing hagabi usab diha sa may Mako ug sa Mawab. Ngadto usab sa may lungsod sa Laak. Ug sa mga kasikbit nga probinsya sa diri sa Davao de Oro, diha sa may Davao del Norte, may gabi ida kaninyong tanan. Ngadto usab sa may gasa kata abot karon mga oras sa mga ka-vibes. May gabi ida kaninyong tanan. Welcome sa tuang programa ang FMR Confession. With Kuya Tolets, dinhi lamang sa 96.7 FM, ang favorite music radio sa Davao de Oro. Sugda na to ang itong programa mga ka-vibes, pinaagi sa Osaka. Osaka awit gikan sa G Brothers Band. Sana'y pag-ibig mo ay tunay na.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

Okay, may gabi pagbalik mga kabibes. Oras sa FM Radio, 35 minutos na human milabay ang ika alas 8 sa gabi. Dinis sa to ang programa ang FMR Confession with Kuya Tulets. May gabi diha kang Sir Antonio Colliantes diha sa May San Remigio, Cebu City. Good evening, Sir Tel, Sir Tol. May gabi usab diha kanimo Sir Antonio Colliantes diha sa San Remigio, Cebu City. Sa tanan taga Cebu City, may gabi diha kaninyong tanan. Diha sa May Mandawi City, tanaw karon sa ato live kang Bibi Rosales, may gabi diha kaninyo sa mga Rosales family diha ato mga kaparindihan sa Daan Bantayan, Cebu. May gabi diha kaninyong tanan sa mga Maluluyon Rosales, mga Kurug family, may gabi diha kaninyong tanan diha sa May Bagay Daan Bantayan, Cebu. Sa mga Pipito family diha, may gabi usab diha sa Cebu City, may gabi og diha sa Barangay Ugaw. Siyempre, may gabi diha sa ato ang Barangay Captain Milagros Nista. Sa tanan taga Purok Tres, ilabi na sa ato ang District Councilor, kagawad si Daminda Puntibidra. May gabi usab diha kang Nanay Maria Tungko o kang Nanay Carmen Jess. Sa mga Diaz family, ato nang i-greet kanunay sila mga kabibes tungod kay gilansangan na ang ilahang dial sa ilahang radyo. Ganun sa muna, di ano yung tingog dahil. May gabi, diya kaninyong tanan. Sa ito ang mga suking tigpaminaw, diya sa may barangay andap, New Bataan, labi na kang Nanay TC. Hinta pa. May gabi, ni mo diya kanimo, Nay. O sa ito ang mga suki usab ng mga tigpaminaw diya sa Mary Mediatrix. May gabi diya kang Nanay Kunching Laulaw. Sa mga Laulaw family diya, may gabi diya ganinyong tanan. May gabi usab diya sa... Testingan na ito. Diya sa barangay Tamya. May gabi diya kang... May gabi diya kang Ate Ruth Rimulta Niyog. Sa mga Niyog family, may gabi diya kaninyong taran. Hello ka vibes, maayong gabi nganha kanimo, kumusta na man mo? Nanay TC Hinta pa diya sa barangay Andap, New Bataan, diya sa Kugunon. May gabi usab, shout out diya sa tanan nga mga taga Kugunon, kang Marjorie Koyuka. Sa to'y apelido gani sa imuhang bana gani Jo. Kalimot ko sa apelido sa imuhang bana diya sa May Barangay Kugunon, sa May Barangay Kugunon, New Bataan, sa tanang taga New Bataan. May gabi kung daghan kayong maminaw na to diya, no? Salamat kayo sa inyong makanunayong pagbuminaw diya sa Compostela, labi na diya sa May Barangay Tamya. Salamat kayo sa pagpalanog-lanog, Ate Ruth Rimulta Niyog. Salamat kayo sa imuhang makanunayon nga suporta sa tanang programa dari sa FM Radio. Sa imuhang makanunayon nga pagpaminaw, daghang kayong salamat. Salamat usab. Saan naman eh? Salamat usab sa taga Mungkayo usab di ay. May gabi diya sa tanang taga Mungkayo. Mungkayo Dabaw di Oro. May gabi diya kaninyong tanan. Sa diya sa Barangay Babag. Diya sa May Barangay Babag. Time saan yan? Unsa man ito ang kuwanda? Ilang ulit muna. Beka no? Diya sa Barangay Babag, may gabi diya kaninyong hurot. May gabi diya kaninyong tanan sa Barangay Union. Shout out diya sa tanan taga Barangay Union nga kusog kayo mo palanog-lanog. Testingan na ito mga kabibes. Sulod na. Dato ang mga listeners usap diya sa kana Montibista, labi na sa mga Handayan family diya sa Bangkiruhan Sur o Norte. May gabi diya kanyong tanan Barangay San Jose, o ngantong usap sa
Kamantangan, barangay Kamantangan. Salamat kay sa tuwang mga amigo diha ng mga Kaf Guno. Salamat kay sir sa inyong makanunayon nga pag paminaw diri, no? Sa tanang programa diri sa FM Radio ato sa barangay diha sa barangay Kanidkid. Shoutout usab diha sa Mawab, ila ni Marlo. Kang Marlo Lido aning taloy Nabalis, sa mga Nabalis family may gabi diha kaninyong hurot. Shoutout diha kaninyong tanan, ato mga suki diha sa personal collection. Gabi diha kaninyong hurot. Atong oras mga kabayb, sa dunay 40 pa diha. Adunay 40 minutos na human milabay ang ikalasutsos gabi. O katangin ninyo unya mga kabayb, sa doon na nasab kita yung sa kasulat, sugilanon sa gugma, nga ito ang pagbasahon, nga gipadangat din he. Mga kababs, kung doon na mo yung mga kaagi sa gugma, ha? Kabuot ninyo ipabati diri sa kahanginan, mga kababs, ang inyong mga kaagi. At ito ang pagkasalusuluhan, mga kababs, ha? Padangat na din he, pwede ninyo IPM ra. Diri sa ito ang sa pwede ninyo si IPM sa kuha, kang tulits, ha? O di bakha sa FB page sa FM Radio 96.7 Davao de Oro. Ma'am Dalia Upamin, diya sa may barangay Kabakungan, may gabi eh. Di Idol, barangay Kabakungan, di Idol. May gabi eh, diya kaninyo sa mga Upamin o Panos family. Gabi eh, diya kaninyong tanan, diya sa barangay Kabakungan. Salamat kay Ma'am Dalia Upamin na Panos. So, sa tanan mga suki na itong digpaminaw diya sa barangay Kabakungan, may gabi eh, diya kaninyong hurot. Salamat sa kuan sa inyong sa inyong pagbaminaw diri sa FM Radio. Salamat usab kaayo sa mga Kalamba family dia. Bus Norman, Kalamba, may gabi ni mo dia, bus. Shout out sa tanan mga naminaw dia sa Barangay Dawis. Kang amigo na taos kang Litoy. Litoy Aranaido. May gabi ni mo dia, bro. Hapit na po na pista sa kuha, no? Hapit na po pista sa kaning barangay niyo daw. Isa na lang kabulan ang mulatang, nakalatang bro Litoy. Shout out sa barangay Gabi, dahi, sa Sir Robin Riponte. Kamam nining sa mga Riponte family dyan, mga gabi. Salamat usab diya sa Kang Dingkoy Arangkon sa Barangay San Jose, Compostela. Oras na ito mga kabibes, ha? 42 minutos na human milabay ang ikalasutsos gabi eh. Ayaw mo palipat mga kabibes, ha? Sa dili madugay, ato ang pagbasahon kining usa ka sugilat, sugilanon sa gugma ang ipadangan din sa ito ang programa, ang FMR Confession with Guya Tolets. Dini lamang sa 96.7 FM, ang favorite music radio sa Davao de Oro.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Copy 17-in-1, hindi tayo magkapiko. Dili din ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga. Maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas. I-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. Huwag ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot ko na siya. Proven at tested na quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
2: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Looking

0: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Tarataot at manuro. Nagpasalamat ko sa Magnum C. Fiktibo, Brato Pagyon. Mahoran na ako kay ang kakong mga palatian na ayaw. Ubag man eh. At dahit eh. Nagkaling kamot na ako di paliok. Pero sa pagkakaroon nga, nagkagamit ko sa Magnum C. Mahoran na kakuha na ako ang pasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
4: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
5: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: One station, all the hits.
11: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

Okay, may gabi pagbalik mga ka-vibes. Oras FM Radio. Uno minuto na lang. Una mo lang at alas 9 na kita. Yung punto sa kagabiyon mga ka-vibes. Ha? Shout out diha kang Mary Joy Unda Garcia. Diha sa may barangay Kamantangan, Munti Vista. May gabiin mo diha ma'am Mary Joy Unda Garcia. Sa mga Garcia o Unda family, may gabi diha sa barangay Kamantangan, Munti Vista. Sa mga suki na itong digbaminaw diyan, may gabi diya kaninyong tanahan. Kang Balong Gukutano, kumusta na magalong? Shoutout diya sa tanahan nga taga Barangay Mayaon Usab. Yes, Barangay Kamansi o Prosperidad. Diya sa Barangay Kanidkid o ngato sa may Banglasan. Sa mga suki na itong digbaminaw diyan, may gabi kaninyong hurot. Sa tanan na itong mga suking tigpaminaw diya sa Munti Vista, may gabi diya kaninyong tanan. Kaya sa may linuan usab, may gabi sa ako ang mga migo diya. Sa may barangay magsaysay usab, sa mga maluluyon family, may gabi diya. Kang Tio Burabog, maluluyon, may gabi diya kaninyong tanan. Ito usab sa diya sa Maragusan, may gabi usab sa ito ang mga Dukog family diya. Ito ang mga kauyuan, mga iyaan. Bida sa mga Dukog family, shout out diya kaninyong tanan. Diya sa aming gabi, usab, sa barangay, sa barangay New Katipunan, o sa barangay Katipunan, Maragusan. Sa Katipunan, usab, New Mataan, sa barangay Magsaysay, shout out diya kaninyong tanan. Oras na ito mga ka-vibes, doon ay 1 minuto na, 2 minutos, human milabay ang ika. Alas 9 sa gabi eh. Shout out diha o welcome sa bago pa nga nagtanaw ka na ito karon. Sa ako nang gikaingon, sa ito ang programa, doon na kita pagkabasahon nga usas ka suga, sulat, sugilan on saguma. Ito ang pagkabasahon karon mga ka-vibes. Ito kining pagkasalusaluhan garon sa ato ang pagbalik mga ka-vibes ha, ayong palipat ha, ato pagkabasahon kining usa ka sulat sa gugma. Nagipadangat din sa ito ang programa ang FMR Confession. Kauban ninyo si Kuya Tolets. Hangtod kita alas 10 din lamang sa 96.7 FM ang favorite music radio sa Davao de Oro. Sa ato ang pagbalik mga ka-vibes, atangi ang pagbasa na ito sa usa ka sugilanon sa gugma.

Okay, may gabi pagbalik mga ka-vibes. Oras na to, aduna na 10 minutos na human milabay ang ika-alas 9 sa gabi eh. Salamat sa padayon gyapon ninyong pagpaminaw. Dinis sa to ang istasyon ng 96.7 FM, ang favorite music radio sa Davao de Oro. Kauban gyapon ninyo si Kuya Tolets. Hangtod kita alas 10 sa gabi eh. Salamat kayo, Ma'am Mary Joy Onda Garcia, diya sa barangay Kamantangan, Monte Vista. Huwag yun masab ka, Ma'am Dalia Ofamin, diya sa may Kabakungan, Nabunturan. Huwag ang Ate Ruth Rimulta Niyog, aming gabihin mo diya, Ate Ruth Rimulta Niyog, diya sa barangay Tamiya. Kang Nanay Tisi Hintapa, diya sa barangay Andap, New Bataan. Huwag ingon ang usap kang Sir Antonio Colliantes diya sa San Remigio, Cebu City. Salamat kayo sa inyo ang pagbabili pagtanaw, no? Huwag ning higayon na mga kabibs. Sa ako nang isaad ganinyo, ato kuning pagabasahon ang usa ka sulat sugilanon sa gugma. Nagipadangat din sa to ang programa ang FMR Confession. Magpaluna na mo diya mga kabibs. Kaya ato ng pagasugdan, kining maong sugilanon sa gugma.

Nikuha ko og tisyo ni atong tungura, kuya. Aron trapuhan ako ang mga kamot. Og akong gitan-aw ang iyang cellphone. Og dito na ako nabasa na aduna di ay kiniminsahe. Og ang nakabutang dito, kuya, miss na kita. Og ganos apa ka muli. Andam na ang ato ang panihapon. Dumigahi ang ako ang lawas, kuya, sa pagkabasa na ko ni atong maong mensahe. Kinsa man di ay nganong love man ang tawag niya. Gitanaw na ko ang mga chat, kuya, og didto. Nahugno ang akong kalibutan. Tungod kay didto na ko nakita ang mga litrato. Mga video. Mga mensahe nga puno sa gugma. Nga akong gihunhuna. Para unta kini ngarikan ako. Nakita na ko si John nga daw may lain siyang babae. Gipugos ako akong kagalingon sa pagpatuo, kuya, nga dili kinitinuod. Apan ang pizza sa mga mensahe nga akong nakita dito, adunay usa na katuig ug duha katuig ang milabay. Naapagyoy usa ka bag-o pa kayong mensahe nga namiagi palang adlaw. Sa dihang misulod si John, kuya, sa among panimay, ako siyang gipangutana nga pwede ba nato kining hisgutan dyan. Huwag akong ipakita kaniya ang maong mensahe nga akong nabasa dito sa iyang cellphone. Minyo ka ba di ay? Tana na ko ngadto kaniya, kuya. Nagkurog ang akong tingog ni adtong tungura.

0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
5: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
6: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza at marami pang iba. Saan ka pa?
7: Tara na!
6: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
8: More than good pizza.
9: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
10: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
12: Teresita Basanyes, Oropesa. Sakit akong lawas. Akong gibati mo lang buwan ka ng maluyay mo lawas. Kanari akong imnon. Muna, 3 times a day ang kapsul. Ang kape, na nagyot ko at law. 3 times, gihapon. Pamahapan yun to pa ni hapon. Kayo buhay sudan, katumang kape nga pang sadan, no, di ba? Barato, may pipipo pa. Lahira sa uban, no.
11: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
14: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
15: Kayawe ka magtiwala. Buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5.
16: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: Hindi na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
1: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa akong mga tuhod. Starting na ako, anik, mga Mark. Kaloy sa Ginoo, may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho, pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos, barato pag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: One station, all the hits.
10: FM Radio, favorite music radio.
11: FM Radio.

Okay, mga kababayan, pagbalik mga kababs. Oras sa FM Radio 44 minutos na human bilabay ang ikalas 9 sa gabi. Dinin sa toang pagpanag-uban ang FMR Confession with Guya Tolets. Shout out dia kay oy, agaw na ko Jason Lingaro dia sa Cebu City. Ya, yeah, mga kababayan ni mo dia agaw. mayong gabi DJ Tolets. Tagay-tagay usa diha. Bahal Tolets, gaw Tolets. Tagay-tagay bahala. Ya na guan, ya na ganang magkita tag guan. Magkita tag utro kay tagay na tag guan. Tagay. Tagay na tag bahal sa inyo. Ano man ingon guan, wala man. May gabi diha Jason Lingaro diha sa Cebu City. Aham karon dapita. So naka sa Cebu City o diha sa Mandawi o hato dapita imong kwan asawa. Naka diha sa kwan sa Bantayan Island. May gabi diha sa tanan taga Bantayan Island, Cebu o diha sa Daan Bantayan. May gabi diha kaninyong tanan. Salamat sa pagtanaw Jason Lingaro sa mga Lingaro family diha sa Cebu City. May gabi diha kaninyong tanan. Atong nadungog mga ka-vibes no, ang usa ka sugilan nun sa gugma. Nagipadangat din sa to ah. Atong nadungog nga nindot unta ang dagan sa una nila nga pagpanag-uban. Nindot kayo ang dagan sa ilahang relasyon. Kay matod pa niya murag perfect na unta kayo sa iyang tanaw. Pero kalit lang nahugno ang iyang kalibutan tungod sa nasayra niya nga kamatuoran. Tungod kay ang iha di ang hinigugma nga asya ang tanan na unta para kaniya. Kaya sa man day kini kataong aduna na'y kabilinggan sa kinabuhi. Ayata manilisod mga kabibes no, kung makigrelasyon ganita ato ging susihon daan. Kung single ba yun magyod ni tinood tingod kayo ba nagpasingil-singil na, nagpasingil-singil pa pero naan na day sidecar. Lisod kayo, sakit kayo. Usa kini kapag panluko, di ba, mga kababes? Usa ka pagpanluko sa babae. Bisa magkapila siya, mahingon nga, gihigugma, tika. Gihigugma lagi, tika. Pero sa mga nga, imo man siyang gibinuangan. Una nga, leksyon po ni sa uban mga dili lang sa usa ka babae. Ito yung mga lalaki nga, may biktima gingani, pero kasagaran mga babae, gano'n, di ba? Leksyon po ni sa uban mga babae nga, kung makigrelasyon gani mo, inyo sa yung susihon da ano kay nay uban nga maayo kayo magpaulita-ulita nya daghan na day kayo og anak. Ano pagka ulahin na kay mahibaloan kay sa to ang nabati sa ihang sugilanon mga kababes, murag nag-live-in na sila ani no, plano silang magpakasal, live-in na sila aning maong lalaki nya diha na na sayran sa usa ka message dito sa cellphone. Doon na, dahil kiniasawa ang nagpangita na. Dahil tipaita. Muna nga, sa kung nagkikaingon, ginhanglan nga, imo sa yung sutaon pag-ayo. Ingon nga, magdiritso-diritso. Binag ka ng bag-ulan mo nagkaila. Ang uban gani mga kababes, no? Sa cellphone ra magkaila. Text meet, chat meet. Uyab na dayon. Kaya pagkahuman, ipo na dayon. Wagan ni mahibalig, wagan ni kamasayod kung sanay kagikan niya, nakiguban ka dayo, nakigipon ka dayo. Hindi na ni mo mahibalan nga, usa dahi siya ka minyo. Muni ang sugilanon nga ipadangat din sa toa karon. So, sa may mga maayo siguro ani nga kasulti na to mga kababes no. Dili lang sa to ang sender to, para sa tanan po. Lisod gayud kini, ha? Huh? Pero mga kababes, kinahanglan ni mga dawaton nga humana. Dili na angay pang balik-balikon pa. Ang paghuna-huna sa mingon ka nga, what if? Huh? Panalit, maghuna-huna ka. What if wala lang unta na ako ito nakita sa iyang cellphone? So kami paunta. Ayaw na paghuna-huna ni ana tungod kay magpabili lang nimo ka na nga kasakit. Kalimti na to. Ang imuhang desisyon nga pagbiya sa inani nga sitwasyon tungod sa imuhang dignidad, tama ka na. Tama ka na nga mao nga desisyon, no?
ano mo biya ka tungod kay sayod ka nga mali gibinuangan man ka. So katong tawhana di man gid mo biya sa imo imo ingon ah, di ba nagisgot man tong ayan ang ipa magpa-divorce istorya he. Uy, divorce yun na ito bu eh. Linya gito siya sa bakakon. Ay, kaduhatagi o panahon ang imuhang kasing-kasing kung sa nainani ka nga sitwasyon. Tagayo o panahon ang imuhang kasing-kasing. Dili maayo nga. Dili maayo ang usa ka samad. No? Sa usa ka adlaw, usa ka gabi ilamang. Okay ra nga masakitan. Okay ra nga mo hilak. Apan ayaw pong sa ang imuhang kaugalingon nga okay na dayon ka. Tungod kay dili ka na mo itinood. Ang pag-ayo sa samad, sa imuhang dughan, kinahanglan kini og taas nga panahon. Ikatulo nga, palibuti ang imuhang kaugalingon, mga tao nga positibo. Kanang mga positibo kay mga panghuna-huna ba ayo mga negative kay makapadugang na sa imong kagol. Pangita og mga higala o di ba kasi imong pamilya nga makapakatawa kanimo. Nabang sa imong kagol makatawa lang gihapon ka. Maoy mga tao nga makapaminaw nimo nga dili mo hukom, dili mang husga sa imong sitwasyon karon. O sa nahitabo nimo. Ayaw pag inusara kung dili kinahanglan nga mag-inusara ka. Ayaw pag inusara. Kung ikay dili maayo sa alang kanimo nga anaa sa sitwasyon nga sama niya na nga mag-inusara ka. Kung ikay kabalota nga unsa gid kasakit no? Unsa kasakit ng inana nga sitwasyon? Paningkamuti nga makamubuon o gamita kini nga usa kini ka leksyon. Usa kini ka leksyon sa imuhang kinabuhi. Imo akini nga kung na dagma man kaan ang panahon na tindog usab diha ayaw na pagbalik og kamang kung diin ka natumba diha sab tindog upaning kamuti nga ang sunod nga tao nga musulod sa imong kinabuhi na usab kinahanglan nimong tun-an pag-ayo ning maong tawhana tun-an og imo yung susihon kay basin unya og maduhaan ka basin mailad na pug ka. O di ba ka pangayo og tabang kung nabugatan yung ka pangayo og tabang kung mangonsulta ka sa mga tao na kana bang sa espirituhanon nga bahin nga gabay kana bang napoy mga espiritual mga espirituhan mga pag-ampo inana ba mga tao nga kamao ni ana. Wala may sayop ang pagpangayo og tabang aron makabangon ta pag-usab. Importante sa mga tao nga ato apong giduolan magpaghatag og kagaan. Dili pud og tao nga makasamot sa atong kabugat noon. Sa katapusan. Kung ana ta sa sitwasyon ng inani mga ka-vibes. Inumduman na to nga ang tinuod nga gugma, wala gyoy ikatulo. Walay third party ba? Tungod kay deserve nato o nimo o niya ang usa ka gugma nga puno sa kahayag. Gugma nga walay tinago o puno sa respeto sa usag-usa. Ano lang mga ka-vibes? Oh, may gabi idea kang Jason. Yeah? Kang Jason Lingaro. Diya sa Cebu City. May gabiin mo diya kung agaw ni si Chison Lingaro. Padayon mo sa pagpaminaw mga kawibs kaya doon at patay pipila na lang ka minuto din sa itong pagpanaugo Uban FMR Confession with Kuya Tolets.

Okay, daghang salamat mga ka-vibes. Oras na to, gamay na lang igay mga ka-vibes. May gabi pagbalik di kaninyo. 3 minutos na lang. Una muna nga, tangi kalas 10 sa gabi. Din sa to ang pagpanag-uuban. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ma'am Mary Joy Unda Garcia. Diya sa barangay Kamantangan, Ma'am Dalia Opamin. Diya sa barangay Kabagungan, Ogatero Trimulta, Niyog. Og sa diya sa Bay Cebu City, Sir Antonio Colliantes. Diya sa San Remigio. Og ang Jason Linggaro diya sa Maydan Bantayan, Cebu. Salamat kang Ma'am TC Ortiz Hintapa. May gabi diya kanimo Nanay TC diya. Kang Ate Ruth Rimulta Niyog. Salamat sa tanan ng mga naminaw karon sa ilahang radyo. Antod karong orasa naminaw. Dagan kayong salamat og sa mga nagtanaw karato diri sa live. Dagan kayong salamat mga ka-vibes. Sa dili pa ta manamilit mga ka-vibes, ha? Gusto lang nato pasalamatan ang tanan ninyo nga pagsalig diri sa tuang programa mga ka-vibes, ha? Sa paghatag o pagpadala, ha? Sa pag-confession sa inyo mga istorya sa kinabuhi o sa pagtuo nga dunay kahayag bisan sa pinakadakong ngit-ngit nga itong nasinati sa tuang kinabuhi. Dili sayon ang pag-atubang sa kamatuoran mga ka-vibes, sinunduman nato na apan labi na kung kini nagkasakit, naghatag o kasakit ka nimo. Apan, maunay, nitudlo ka na ito, mga ka-vibes, ha? Nga ang matag-confession o pag-kumpisyal nga ang tinuod nga gugma magsugod sa pagtahod sa kaugalingon. Respeto, good, importante, mga ka-vibes, no? Sa itong kaugalingon, dili na ito, kanabang tumba na lang ang tinaato ang pagkatao. Bisan unsa pa ang mga ito ba, itabo, hinumduman na ito, mga ka-vibes, ha? Nga wala ka naginusara. Adunay mga tao nga anda maminaw kanimo, nga anda mo tabang o mag-uban nimo sa imuhang pagbangon. Ayaw kalimti mga ka-vibes, ang imuhang bili. Ha? Ang bili sa imuhang kinabuhi, yun mga ka-vibes, ha? Sa imong kagalingon, ayaw isakripisyo ang imuhang kalinaw alang sa usa kagugma nga dili tinuod. Ha? Ako si Kuya Tulits. Tungki wala na tayo oras mga ka-vibes, ha? Ako si Kuya Tulits na kapaambit sa atuang gugma mga ka-vibes, ha? Pag-ayo o paglaom. Hangtod sa atuang sunod nga pagpanag-uban mga ka-vibes, ha? Salamat kay sinyo ang mga kanunayon nga pag-uban sa atuang programa ang FMR Confession. Din hilamang sa 96.7 FM, ang favorite music radio sa Davao de Oro. Hangtod sa sunod higayon sa tamang sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat. Maayong gabi kanatong tanan o gamping tang tanan mga ka-vibes. Good night.

0: Natuklasan din ang bangkay ng isang lalaki sa loob ng isang abandonadong SUV sa General Tino, Nueva Ecija nitong Miyerkules ng hapon. Ayon sa Nueva Ecija PNP, napansin ng ilang residente ang sasakyan na matagal nang nakaparada sa gilid ng kalsada sa Barangay Pias, kaya sinilip nila ito. Doon na tumambad sa kanila ang katawan ng biktima na nakabalot sa kumot. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente. Ayon naman sa Police Regional Office 3, wala pa silang nakikita ang ebidensya na may kaugnayan ito sa dalawang bangkay na natagpuan naman sa loob ng sasakyang nakaparada sa gasolinahan sa Victoria Tarlac.
1: Sugatan ang isang lalaki sa Rodriguez Rizal matapos pagtatagain sa ulo ng tatay ng kanyang nakaalitan. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
2: Hala, dugon si tatay!
3: Nag-viral ang video ng mag-amang ito na nakikipambuno at nakikipag-agawa ng itak sa isang lalaki sa gitna ng kalsada sa Barangay San Jose Rodriguez Rizal.
2: Ambulansya dapat po, ambulansya!
3: Ang isa sa kanila, duguan at nanghihina dahil sa tinamong mga taga. Nakabitaw at nakapaglakad papalayo ang lalaki nang umawat sa gulo ang ilang residente.
4: Pagdating po ng mga responder namin is duguan na or nag-pass out na po. Halos hinimatay na po talaga. Dahil din po sa kalasingan kasi ang parang ano po, nalasing din po yun. Lasing po si biktima.
3: Sa imbestigasyon ng pulisya, unang nakasagutan at nakasuntukan ng biktima ang kapitbahay dahil sa away sa lupa. Pagtalikod, dito na siya sinugod ng itak ng ama ng kaalitan.
5: Merong konting problema sila sa parcel po ng lupa doon banda sa kanilang lugar. Huwag po masyadong mainit ang ulo. At hanggat kaya pong pag-usapan po ng maayos, hindi po yung dinadaan lang sa saksakan.
3: Nasa maayos na kondisyon na ang biktima matapos magamot at matahi ang mga sugat sa kanyang ulo. Narecover ng otoridad ang ginamit na 20 pulgadang itak. Agad namang naaresto ang mag-amang suspect. Pero tumanggi ng magsalita ukol sa kinakaharap na reklamong frustrated homicide. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
1: Inilikas ang mga residente ng isang condominium sa Barangay Bagong Bayan sa Quezon City matapos na sumiklab ang sunog sa ilang bahagi ng gusali. Marami sa mga residente ang nahirapang huminga dahil sa nalanghap na usok. Nagpapatrol, Easily.
6: Sa videong ito, makikita ang ilang residenteng nakaupo sa may bintana ng isang kondominium. Kitang-kita rin ang makapal na usok na lumalabas mula sa ilang bintana sa iba't ibang palapag ng gusali. Ito'y matapos sumiklab ang sunog, mag-aalas 7 ng umaga sa nasabing kondo sa Barangay Bagong Bayan, Quezon City. Inilikas ang nasa halos 200 residente ng 29-story building matapos umabot ang usok sa iba't ibang bahagi nito. Isinakay sa mga wheelchair ang mga senior citizen habang sinuotan ng oxygen mask ang ilang residente. Ang iba naman, isinakay sa ambulansya matapos mahirapang huminga dahil sa nalanghap na usok.
7: Nasakit din po sa ilong tapos sa lalamunan. Kinakabahan po, tapos yung namumutla. Tapos pagbaba namin parang na mahimatay din ako sa kakaba.
8: And when we tried to evacuate, parang my eyes was burning na from the smoke. I couldn't breathe. I was having a panic attack.
9: Biglang after the explosion, there was water coming out from
8: everywhere.
9: Diba? We didn't know where it came from.
6: Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, nagmula ang usok sa basement ng gusali matapos magkaroon ng sunog sa garbage chute o daluya ng basura.
10: Every floor kasi, doon sila nagtatapo ng basura. So kung nasa 29th floor sila, ang bagsak doon sa ground floor. So kung magkaroon ng usok sa ground floor, ang tendency kasi umakyat yung usok. Sa kapal po kasi nung usok, pumasok na yung usok sa bawat unit nila. Kaya po, kailangan namin talaga evacuate.
6: Walang naiulat na nasugatan sa insidente. Patuloy namang iniimbestigahan ng BFP ang pinagmula ng apoy.
10: Galing po kasi sa solid waste yun. Ngayon, iniimbestigahan pa namin bakit yung baser makinang ganun.
6: Sa isang auditorium muna mananatili ang mga inilikas na residente hanggat hindi pa natatapos ang clearing at mopping operation sa loob ng gusali. Wala pang pahayag ang management ng gusali sa ngayon. Easily, ABS-CBN News.
1: Patuloy ang pagdating ng mga miyembro ng Ateneo Men's Basketball Team sa magkahiwalay.

0: imbestigasyon ng pulisya at National Bureau of Investigation kaugnay ng pagkalunod ng dalawa nilang kasamahan sa Koponan. Nagbabala naman si Interior Secretary John Vic Remulla na papatawa ng contempt si Ateneo Head Coach Tab Baldwin kung hindi pa rin siya sisipot sa kanilang imbestigasyon. Nagpapatrol Alison Co.
1: Siyampang miyembro ng Ateneo Blue Eagles men's basketball team ang nagpunta sa National Bureau of Investigation ngayong Huwebes para magbigay ng kanilang sinumpa ang salaysay kaugnay ng trahedyang nangyari sa kanilang team building activity na kinasawi ni Rene Baterbonia at Divine Adidi. Kabilang sa mga humarap sa NBI, sina team captain Jared Bahay, Ian Espinosa at Andrew Bongo. Silang tatlo rin ang lumahok sa town hall meeting na isinagawa ng Ateneo noong Martes kung saan ibinahagi nila ang mga pangyayari sa naturang team building activity. Sumipot na rin sa ahensya ngayong araw si assistant coach Sandro Soriano matapos hindi makapunta sa NBI noong Martes. Tumanggi ng magbigay ng pahayag si Soriano matapos sumalang sa investigasyon. Umaasa naman ang NBI na dadalo na sa Biyernes ang iba pang miyembro ng coaching staff, kabilang si Head Coach Tab Baldwin, na inisyuhan na ng Immigration Lookout Bulletin Order ng Department of Justice. Samantala, dumalo rin sa TNT Criminal Investigation and Detection Group ang walo pang manlalaro ng Ateneo para sa hiwalay na investigasyon sa insidente. Nagpunta rin doon sina PNP Chief Jose Melencio Nortatis Jr. at Interior Secretary John Vic Remulla. Ayon kay Remulla, nailatag na ng CIDG ang timeline sa insidente at inaasahang makapaghahain na ng kanilang report sa Department of Justice sa susunod na linggo.
2: The report is not complete. Bukas yung mga coaches ang sampina nila. And then we should, siguro, mga Martes, dadalhin na namin sa DOJ ang full report namin. Kung makompleto na namin yung story mula sa coaches, magre-recommenda kami.
3: Hindi pa natin masabi kung with definite numbers, who... Ayan, tsaka anong case. Bibilisan natin. We are utilizing almost all of the investigation.

0: Kat, ano ang nangyari sa pagbubukas ng ASEAN-Russia Commemorative Summit at ano-ano ang napagkasunduan ni na Pangulong Marcos at Putin?
1: Diyan sa pagbubukas ng ASEAN-Russia Commemoration Summit ay ipinunto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siyang chairman ng ASEAN ngayong taon na sa tatlong bagay sa sentro ang talakayan ng ASEAN sa Russia. Una na diyan ay yung pagpapanatili ng seguridad at kapayapaan sa rehiyon. Pangalawa ay ang pagpaparami ng oportunidad para sa pagnenegosyo. At ang pangatlo ay ang pagpapatuloy noong mga scholarship programs at cultural exchanges para mas magkaintindihan at mas magkakilala ang mga Southeast Asians at ang mga Ruso.
2: We must strengthen practical cooperation on maritime security and counter-terrorism, reinforce our collective resilience in cyberspace, and develop the institutional habits of anticipation rather than mere reaction.
1: Iyan ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbubukas ng ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan. Ayon sa Pangulo, kailangan na maging mas mataas ang ambisyon ng rehiyon para mapalawig ang mga oportunidad para sa mga Southeast Asian at mga Ruso.
2: Our trade and investment ties have grown, but they have yet to reach full potential. We must be more deliberate and more ambitious in expanding economic opportunities, improving trade facilitation, deepening investment flows, and connecting our business communities. Food and energy security deserve a particular attention.
1: Sa pagtatapos ng pagpupulo ngayong araw, inaasahan na babalangkasi ng ASEAN at ng Russia ang Kazan Declaration na tutukoy sa mga hakbang kung paano mas mapapaigting ang relasyon ng dalawang partido sa mga susunod na taon. Samantala, parehong naniniwala sina Pangulong Marcos at Putin na maraming oportunidad para sa mga negosyante ng Pilipinas at Russia. Ang mga sektor ng agrikultura at enerhiya ang inaasahang pinakamakikinabang sa desisyon ng Pilipinas at ng Russia na palawigin ang kalakalan. Lalo pat ang Russia ang itinuturing na pinakamayamang bansa sa Europa pagdating sa langis, habang ang Pilipinas naman ay hitik sa mga prutas at laman dagat na karaniwang hindi nabibili sa pinakamalaking bansa sa Eurasia.
2: There are many potential areas that I think we should that's still open to explore, and I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do.
1: Sa tala ng ASEAN, pumalo sa $18.13 billion ang bilateral trade ng Russia sa buong ASEAN noong 2024. Pero sinabi ni Putin na noong 2025, ang halaga ng kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Russia ay nasa kalahating bilyong dolyar lamang o nasa halos 3% lamang ng kabuuang kalakalan ng Russia at ASEAN.
3: Of course, this is far from the limit, and of course there is a good potential to enhance supplies of agriculture and energy resources. Today, we have a good opportunity, Mr. President, to evaluate the current state of the Russia-Philippine cooperation.
1: Hindi pa naglalabas ng pahayag ang Malacanang kung ano-ano ang mga kasunduan na naisapinal sa pagpupulong ni Marcos at Putin. Ngunit nauna nang sinabi ni Philippine Ambassador to Russia Igor Bailen na nagsimula na ang Russia na magdagdag ng mga flights papunta sa Pilipinas.
4: There is the Russian market to be tapped. They are interested and they have the resources, because alam po natin na compared to other countries, ang Russians per capita, and this is based on statistics, mm-mm, mas malaki sila gumastos in terms of tourism. So iyan po ay dinedevelopan natin.
2: Speaking as chair of ASEAN,
1: samantala, hinikayat ni Pangulong Marcos si Putin na pumunta sa Pilipinas sa Nobyembre para sa East Asia Summit. Ito ang taunang pagpupulong ng ASEAN at ng ibang bansa sa labas ng Southeast Asia para pag-usapan ang mga issue tungkol sa ekonomiya, geopolitics at seguridad ng rehiyon.
2: As chair of ASEAN, may I personally extend my invitation to Your Excellency to attend the 21st East Asia Summit. The East Asia Summit remains an integral part in maintaining a regional architecture towards our shared goal of a stable, secure, and prosperous region.
5: And Asian city.
1: Bagamat formal na naging dialogue partner ng ASEAN ang Russia noong 1996, hindi pa dumadayo si Putin sa Pilipinas bilang pangulo ng kanyang bansa. Sinabi naman ni Putin sa 11 miyembro ng ASEAN na isinusulong rin ng Russia ang isang makatarungang daigdig kung saan ginagalang ang soberanya ng bawat bansa.

0: Then sa ngayon ay nandito kami sa labas ng Bulwagan kung saan inaasahan na magbibigay ng isang joint press statement si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at si Russian President Vladimir Putin sa loob lamang ng ilang minuto. Inaasahan naman na ngayong araw, June 18 din lilipad pabalik ng Pilipinas si Pangulong Marcos, pero bago niya tapusin ang kanyang unang pagbisita dito sa Russia ay dumalo muna siya sa isang business lunch at pagkatapos niyan ay magpapaunlak din siya ng panayam kasama ang mga Russian at Filipino media kung saan inaasahan natin na mabibigyang linaw kung ano nga ba ang pakinabang na makukuha ng Pilipinas sa pagpapalawig ng relasyon nito sa Russia sa kabila ng patong-patong na economic sanctions na ipinataw ng Estados Unidos at ng European Union laban sa tinaguri ang pinakamalaking higante ng Eurasia. Zen.
1: Kat, may mga side meetings ba o pagkakataon para pag-usapan yung geopolitics, yung posisyon ng Russia halimbawa dito sa West Philippine Sea?
0: Diyan inaasahan natin na natalakay yan kanina doon sa opening session ng ASEAN at Russia, pero sa kasamaang palad ay closed door meeting yung naturang talakayan at hinihintay na lamang natin yung key points o yung summary na ilalabas ng pamahalaan sa susunod na mga oras o minuto lamang. Diyan.
1: Okay, antabayan na namin ang iyong update. Maraming salamat, Katrina Domingo mula sa Russia.
2: Nasa Cavite ang tropang sigabo. Lumabas sakali ang mga tao para mainit na salubungin si Coco Martin, Julia Montes at kanilang co-stars sa upcoming seryeng Sigabo. At live mula Bacoor City, Cavite, nagpapatrol si MJ Felipe. MJ, kamusta ang pagsalubong ng ating mga kapamilya dyan sa Etivac?
3: Gretchen, kasama ko na si Coco at si Julia ngayon. Medyo masikip yung lugar namin kasi nasa tuktok, sa taas kami ng motorcade. Hello Coco, hello Julia. Pakita lang namin yung mga tao. Ayan, nag-aabang dito kina Coco and Julia. Nandito kami sa Barangay Singin Bali, Bacoor City, Cavite. At Cavite is Caviteing talaga. Nagpakita ng all-out support ang mga kapamilya natin dito sa Etivac para kina Coco, kay Julia at sa mga co-stars ng Sigabo. Mga bata, mga nanay, mga tatay, talagang all-out support sa buong co-stars. Ano mo, kahit mainit yung panahon, tagaktak na yung pawis ng mga bida natin, pero G na G pa rin sila sa pagkaway, pagsayaw, at all-out na performance dito sa motorcade. Hindi pa tapos actually yung motorcade. Nandito pa kami sa last stop. Pero bago yan, kamustahin natin sina Coco and Julia. Kamusta yung reaction o yung reception ng mga tao sa inyo dito sa Cavite?
4: Alam mo, kanina kay MJ, napakainit kasi ang tindi ng araw eh. Pero napakasarap sa pakiramdam dahil ramdam na ramdam namin yung pagmamahal nila sa atin eh.
3: Julia?
5: Yung init kanina, sa init ang pagtanggap ng mga Caviteño, kaya sobrang sarap sa pakiramdam. Si Coco, kahit talagang tirik ang araw, talagang minamahal niya yung mga tao ng Caviteño.
3: Hoy, nakita ko kanina yung pag-aalaga mo kay Coco, ha? Diba? Yung pagpawis.
5: Yeah. Diba? Maalaga rin kasi siya, so ngayon baliktanaw lang tayo.
3: Okay, nare-realize nyo ba na sa Lunes na ang Sigabo?
5: Yes.
3: Baka nawawala kayo sa schedule.
4: Honestly, kanina, no, ramdam na ramdam namin yung pagtanggap ng mga tao. Siguro dahil napanood nila yung trailer, ramdam namin yung excited sila. Kaya kami, ganado kami at ano namin na, proud na proud kami na eto na, finally, mapapalabas na natin yung Sigabo sa Lunes na, Kuya.
3: Oh, ang EP ng show, ano, kinakabahan
5: ko. Ako, huwag niyang kakalimutan yung bida ng show natin. Coco Martin Sigabo po, June 22 na po. Eto na po, 8 PM, malapit nyo na pong tunghayan ng maestro natin.
3: Kanina, nagkaroon ng management preview. First 2 days ng Sigabo. Coco, anong reaction ng mga boss?
4: Honestly, kanina, maiyak-iyak kami ni Jules after eh. Kasi nagpalakpakan, nagtayuan. Siyempre, napakasarap sa pakiramdam, di ba? Yung parang mga boss mo, masiyahan, matuwa sila doon sa proyektong pinaghirapan nyo. At proud na proud ako sa lahat ng mga directors namin, sa lahat ng production. Kasi talagang pinaghirapan namin ng sobra to. Lalong-lalo na yung kasama ko tong boss ko.
3: Okay, ilang linggo na tayong nag-iikot, nag-promote, Coco. Saan-saan ba mapapanood ang Sigabo simula sa Lunes?
4: Napakagandang balita. Kasi hindi na mahihirapan ang lahat ng mga Pilipino. Dahil ipapalabas na po ito sa TV5, sa AllTV2, sa A2C, sa Kapamilya Channel, sa Kapamilya Online Live, sa YouTube, sa iWant, sa A2C. Kaya sa lahat ng mga Pilipino, hindi na kayo mahirapan, makikita nyo na gabi-gabi ang Sigabo. Sana po, samahan nyo kami.
3: Ito yung gusto mo eh, yung mas maraming makapanood ng Sigabo.
4: Oo, kaya MJ, kasi talaga pinaghirapan natin to. At para to sa lahat ng mga Pilipino, kaya sobra kami proud dito. Gustong-gusto namin na mapanood lahat ng mga Pilipino to.
3: Alright, good luck! See you, meron pang motorcade to ngayong weekend. Maraming salamat at Gretchen, yan ang latest mula dito sa Bacoor. Balik sa inyo dyan sa studio.
2: Congratulations, Coco Julia, at excited na tayo mapanood ang Sigabo sa Lunes na yan. Maraming salamat, MJ Felipe.
6: Sa pagbabalik ng TV Patrol, peking pulis na nag-iimbento ng mga violation para makapangutong arestado. Truck na may kargang relief goods para sa mga apektado ng lindol na hulog sa bangin. At isang linggo matapos sa malakas na pagyanig sa Mindanao sa bayang earthquake drill, isinagawa. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
7: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
8: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting nga promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitaha lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
9: Buksan mo, papasukin.
10: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Hi, I'm Ernie Abella. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules.
12: Halina't magmakabuhay.
13: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong sukin butika na malapit sa inyong lugar.
15: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
16: Chipsyon Peralta ay nagkalibang kumdugos akong ulcer niya paggamit na nakuhani nawala kaloy si Ginoo. Murag narang-arang na po na akong ulcer di na mutong karper ni capsule na akong gigamit sir capsule kape o kanang kuan haplas ang galing Magnum sa efektibo gini kayo.
15: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
17: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
18: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw.
21: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
20: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
21: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata ug makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
22: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na
0: Isolate 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya doon nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Anibi ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa ayag. Nay, gala nga ni-suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, gisulayan ako. Ug tuod, mauna niya pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka-diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
23: Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Calling all gadget lovers. Gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
25: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
26: One station, all the hits.
27: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
28: TV Patrol sa FM Radio.
1: Inaresto po ng Quezon City Police District ang isang peking pulis na ang modus ay mag-imbento ng violation para makapangotong sa kanyang mga biktima. Kabilang sa mga tinangka niyang kikilan, driver ng isang congressman. Yan ang CCTV patrol ni Jeff Caparas.
29: Hunyo a dos ng parahin ng isang lalaking naka-vest at sakay ng motorsiklo ang SUV ni Surigao del Sur 2nd District Representative Alexander Pimentel sa Barangay Bahay Toro, Quezon City. Kwento ng driver ng sasakyan na si Fortunato Trazo, inutusan sa ng kongresista na sunduin ng pinsan. Pabalik na sana sa kamera nang pahintuin ang lalaking nagpakilalang pulis dahil sa paglabag sa batas trapiko.
30: Sabi ko, sir, pakitikita na lang kasi may pasayro ako, natatakot na, may edad na, 72 years old. Pwedeng patikitan na kasi wala namang problema yun, sir. Kasalanan ko naman kung...
29: Sabi ni Trazo, pilit na kinukuha ng lalaki ang sasakyan para i-impound, kaya napatawag na siya sa amo. Nakausap ni Representative Pimentel ang nagpakilalang pulis at sinabi ring isuhan na lang ng ticket ang driver.
31: Tapos, sabi niya, congressman ka? Ako, oh, nasaan ka ngayon? Ako na sa congress. Ba't hindi ka nakasakay dito sa sasakyan mo? Kako pinasundo ko yung pinsan ko, si Dolitio, dahil may lakad kami. Kako kailan pa pinagbawal na magsakay ng iba ang may-ari na sasakyan? Ah, hindi. Dapat nakasakay ka rito. Kako ano? Anong ordinansa yan? Bago yan ah.
29: Nagduda na ang mambabatas matapos sabihin ng kanyang driver na walang plaka ang gamit na motorsiklo ng suspect.
31: Ano ba pangalan mo? Binigay niya Hernandez. Sergeant. Master Sergeant Hernandez. Kako, saan istasyon ka? Sino happy mo? Tatawagan ko si Chief PNP kung tunay ka. Okay na, pagbigyan kita ngayon. Nagbindan pa sila ng driver ko, okay na yan.
29: Doon na natapos ang usapan at pinaalis na ng suspect ang driver. Matapos naman ang higit 2 linggo, nabiktima si Elias Mark. Kwento niya, nagkukumpuni sila ng kable ng mga poste sa Congressional Avenue nang sitahin ng suspect. Hinanapan umano sila ng kung ano-anong dokumento, gaya ng permit mula sa City Engineering's office.
32: Sabi niya, hindi ako nakipagtawanan sa'yo, hindi mo ba ako kilala? Ako si Master Sergeant Hernandez.
30: Yun po yung pagkakaanin. Sabi niya, tawagan mo yung boss mo.
29: Bukod sa nagpakilalang pulis, sinabi rin ng suspect na kamag-anak niya ang kapitana sa barangay. At kilala siya ng station commander ng QCPD Police Station 15.
30: Sabi niya, dadali niya ako sa istasyon. Sumama ako kasi, alam ko sir, walang nilabag yung, yung company namin . Sumama ako, sabi niya, yung istasyon na sinasabi niya, parke yung dinala niya namin.
29: Hiningan umano sila ng 10,000 piso na naibaba sa 1,500 pesos. Dito na nagsumbong sa pulis ang biktima. Timbog sa entrapment operation ng suspect na sinubukan pang tumakbo. Sa pag-verify naman sa QCPD, NAPOLCOM at sa Traffic and Transport Management Department, lumalabas na hindi pulis ang suspect, kundi dating traffic enforcer na nag-awol.
2: Mahanapan niya ng traffic violation, kahit naman kompleto yung permit ng mga ito, may gawa-gawa siyang mga traffic violation para lang makapanita. Then, ipipressure niya, intimidate niya, papakitaan niya ng firearm.
29: Nakumpiska sa kanya ang replika ng handgun, ilang ID at traffic citation ticket. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect. Desidido ang mga biktima na kasuhan ng suspect na maharap sa mga kasong usurpation of authority, attempted carnapping at grave coercion. Jeff Caparaz, ABS-CBN News.
1: Sapol sa video ang pagkahulog sa bangin ng isang truck na may kargang relief goods sa sitio Sinugpang, Barangay Lapuan, Don Marcelino, Davao Occidental. Sa video, kita ang pagdire-diretso ng truck sa palusong na bahagi ng kalsada. Pero pagliko nito ay nahulog na sa bangin. Muntik pang tamaan ng truck ang kasunod na SUV, pero naiwasan nito ang sasakyan bago ito nahulog. Batay sa inisyal na investigasyon, galing Davao City ang truck at patungo sana ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental. May karga itong relief goods para ipamahagi sana sa mga apektado ng lindol. Sinasabing nawala ng preno ang truck at nawalan din ng kontrol ang driver kaya nahulog sa bangin. Nagtamo ng mga sugat sa katawan ng driver at pasahero ng truck. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya sa insidente.
3: Mahigit isang linggo mula nang yanigin ng lindol ang Mindanao, nagsagawa po ng nationwide simultaneous earthquake drill ang pamahalaan. Bukod sa agarang aksyon, binigyan din ng mga opisyal ang ilan pang dapat paghandaan kapag abutan ng malakas na lindol. Nagpapatrol, Rafael Bossano.
4: Pinatunayan ang 7.8 magnitude earthquake sa Mindanao noong isang linggo na hindi lang duck, cover and hold ang kailangan gawin at patuloy na paghandaan. Sa isinagawang nationwide simultaneous earthquake drill, binigyan din ng Office of Civil Defense na kabilang din sa kanilang titignan ay kung epektibo ba ang command and control system at emergency operation centers o EOC sa mga rehiyon. Marami o manong aral ang pwedeng matutunan mula sa nangyari sa Mindanao.
5: We need more equipment. We need more responders. So that's why we continue to train responders coming from different agencies and even from the community. We could say that we are prepared, but then we continue to improve our preparedness. Marami pa tayong kailangan gawin.
6: We really need to improve on how people would respond when it comes to offshore earthquakes. Mga kababayan natin, nakita na nga nila na nagreside yung dagat, kumukuha pa ng cellphone at binivideo pa. Isa yan sa mas dapat nating paigtingin pa, yung awareness ng mga tao living in coastal communities.
4: Mahalaga rin para sa mga taga Metro Manila na paghandaan hindi lang ang paggalaw ng West Valley Fault. May isa pa kasing senaryo na pwedeng mangyari, ang paggalaw ng Manila Trench. Nasa dagat ang Manila Trench sa kanluran ng Luzon, kaya maituturing itong ocean earthquake.
7: Yung shaking na mararamdaman mas mahina, pero intensity 8 pa rin. Pero ang kailangan nating paghandaan doon maliban sa pag-uga, tsunami. Kaya niyang magpakawala ng 4 meter tsunami kung nagkataon na high tide, plus 2 meters, 6 meters, 2 floors. Pero doon sa mga probinsyang sa harap ng West Philippine Sea, 10 to 12 meters.
4: Ayon sa mga eksperto, mag-iiba rin ang epekto ng lindol depende sa oras ng pagtama nito. Ang lindol sa Mindanao nangyari pasado alas 7:30 ng umaga. Marami ang wala na sa mga bahay at ang mga bata nasa flag raising ceremony. Pero iba ang posibleng mangyari kung gabi tatama ang lindol.
0: If it happens ng gabi, lahat tulog, tapos hindi tama ang mga bahay na ipinapatayo. So this, it would result to more fatalities.
7: The real challenge is making sure na sumunod tayo sa building code, lalo na sa mga gagawin pang mga bahay. Pero yung nauna ng mga bahay, dapat ma-inspeksyon at matingnan kung kaya na mag-withstand.
4: Sa huli, kung ang bawat tao, komunidad at ahensya ay magiging responsable sa kanilang tungkulin, makatutulong ito para mabawasan ang bilang ng mga masusugatan o mamamatay oras na muling tumama ang malakas na lindol. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
1: Isang linggo matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa General Santos City, hirap pa rin mapasok ang ilang barangay matapos masira ang ilang pangunahing lansangan. Naghatid po ng tulong ang ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya at TV Patrol Lingkod Kapamilya sa mga taga-barangay San Jose. Gumuhong kalsada, mga bitak sa lupa at mga sirang bahay ang ilan sa iniwang pinsala ng magnitude 7.8 na lindol sa barangay San Jose, General Santos City. Isa ang bahay ng 36 na taong gulang na si Nanay Cherry sa mga nasira dahil sa lindol.
8: Kapag dating namong dito, sir, wala na yung bahay namin. Tapos nag-iiyak kami, sakit-sakit, sir. Tapos yung mga bata ko, sir, nagsakit sila, sir. May sakit tapos na ano sila, nabiglaan sila nga nga dito yung bahay namin.
1: Apektado rin ang kabuhayan ng mga residente matapos gumuho ang bundok na kanilang pinagtatamnan tulad ng magsasakang si Nanay Merlita.
8: Yung bahay namin na nasira, pati lahat ng tanim namin ng landslide. Kasi nakita siguro ninyo yung mga bundok na ano na siya, hindi na magamit, hindi na makatanim. Kasi nahirap talaga kami, sir, ngayon.
10: Marami po talagang mga tao dito na apektuhan po dahil na-damage po yung bahay nila. Ako po ay lubos na nagpapasalamat dahil po pinipili ng ABS-CBN na tulungan ang mga tao dito sa aming community.
1: Katuwang ang Passionist Fathers in the Philippines, nagpamahagi po ng tulong ang ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya at ang inyong TV Patrol Lingkod Kapamilya sa mahigit 150 mga pamilyang apektado ng lindol sa barangay. Para sa mga nais pang magpaabot ng tulong sa mga kapamilyang nilindol, maaari mag-donate ng bigas, ready-to-eat na pagkain o mga delata. Nangangailangan din po sila ng mga hygiene kit tulad ng sabon, shampoo, toothpaste at toothbrush. Maaari pong ihatid ang inyong donasyon sa ABS-CBN Foundation Warehouse sa number 13 Examiner Street, West Triangle, Quezon City. Para naman sa cash donations, iscan lang ang QR code na nakikita sa inyong screen para makapag-donate gamit ang GCash, Maya o PayPal. O bumili ng donation vouchers sa Shopee o Lazada. Para naman sa international donations via PayPal, narito po ang QR code na maaaring iscan. Maaari ring ipadala ang inyong cash donation sa mga bank accounts na nakikita sa inyong screen. Malayo po ang mararating ng ating bayanihan, mga kapamilya.
11: Sa pagbabalik ng TV Patrol, Senator Alan Peter Cayetano muling bumanat sa Facebook Live. At pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagsimula na. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
1: Bago na ang liderato sa Senado, pero tuloy pa rin ang bangayan. Ito'y matapos muling mag-Facebook Live si Senador Alan Peter Cayetano para buweltahan ang umano'y naunang patutsada ng ilang miyembro ng mayorya. Nagpapatrol, Victoria Tulad.
12: Tapos na ang Senate Flix. Back to work na tayo.
13: Ito ang direktiba ni bagong Senate President Sherwin Gatchalian sa kanyang unang press conference ngayong Huwebes bilang bagong leader ng Senado.
12: In the next few weeks ay ilalatag na namin yung mga LEDAC bills na dapat matapos. At lalatag na rin namin yung mga preparations natin for the impeachment on July 6.
13: Anya, back to work season na ang Senado. Sa ngayon ay hindi pa nakakausap ni Senate President Sherwin Gatchalian si dating Senate President Alan Peter Cayetano. Pero, sabi ni Gatchalian, bukas ang kanyang tanggapan at handa siyang makipag-ugnayan sa dating leader ng Senado. Pasado alas 3 ng hapon ng Huwebes nang muling mag-Facebook Live si Cayetano. Sinagot niya ang social media post ni Senador Panfilo Lacson na sinabing 700 million pesos ang nawala sa loob ng 28 araw na pag-upo ni Cayetano bilang Senate President. Sa panahong ito, ani Lacson, kabilang sa mga resulta ay gulo, barilan, pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa at session boycott.
9: Sabi ko total, magaling mag-divide sila Senator Lacson, very divisive. Dinivide ko. 700 divided by 28 days is 25 million. Yun din naman ang ginawa ni Senator Wynn. Tinignan niya lang yung budget ng Senado, tapos dinivide niya, nakuha yung 25 million a day. So nasaan yung intellectual dishonesty? Nasaan ang pagtatago ng katotohanan? Simple lang po. Kahit sino po ang Senate President, 25 million a day ang gastos ng Senado.
13: Bumanat din si Cayetano laban kina Senador Raffy Tulfo at Erwin Tulfo.
9: Kasi magaling naman talaga sila mang intriga eh. Nagte-take turns lang naman po si Raffy Tulfo, si Erwin Tulfo, si Senator Ping Lacson, tapos yung iba sa grupo nila, yung tag team lang yun, para kayo naman mang inis kay Alan, kayo naman magkalat ng hindi totoo, kayo naman magkalat ng ganito.
14: Call the roll.
13: Sabi ni Cayetano, ang grupo ni Gatchalian ang ayaw magtrabaho dahil mula May 11 ay hindi sila naglagay ng miyembro sa mga komite para hindi makakilos ang mga ito. Naniniwala si Cayetano na may ibang layunin ang mayorya sa pagpapalit ng Senate President.
9: Gusto nyo, grupo nyo ang magdikta ng tempo through the presiding officer. That's been very clear to us from the start, di ba? Nung February pa, nung ipwepwesto natin si Senator Loren Legarda bilang Senate President, yun na sinabi, hindi sila papayag dahil impeachment ang importante. Pero number two lang pala yung impeachment. Ang number one, yung cover up dito po sa flood control.
13: May buwelta rin si Cayetano sa mga bumabatikos sa kanyang pag-Facebook Live.
9: Bakit si Senator Lacson at yung Senator Raffy Tulfo, Senator Erwin Tulfo, naggumagamit din naman sila ng Facebook. Ba't kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Eh, ang hilig nyo rin mag-Facebook.
13: Kinukuha pa ng ABS-CBN News ang panig ni Gatchalian, Lacson at magkapatid na Tulfo. Samantala, sinabi ni Gatchalian na makikipagtulungan ang Senado sa investigasyon sa nangyaring barilan dito noong May 13. Nitong Miyerkules, sinabi ni Department of Justice Acting Secretary Frederick Vida na hindi under attack ang Senado taliwas sa iginiit ni Cayetano.
12: Actually, the final report, no? Ano ba yung context ng kanyang statement na yun? I've discussed this with members of the OSAHA. Nag-meeting na kami. It very sensitive topic yan sa kanila, no? Kasi sila directly involved. So I don't want to discuss anything beyond what is coming out of that official report. In fairness to OSAA, no? And in fairness to the people involved rin.
13: Sinabi rin ng DOJ na papapanagutin ang mga tumulong sa di umano'y pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
12: That's why sabi ko, kasama dapat sa investigation ang Senado, no? Kasi nga dito nangyari at involve yung mga personnel ng Senado. But having said that, it has to be impartial, no? At kung merong mga personalities na nagkamali o personalities na merong direct involvement dito sa nangyari, then kailangan may accountability, no? So we will exact accountability as well.
13: Para kay Gatchalian, dapat hayaan na sa mga otoridad ang investigasyon dahil hindi umano maaaring investigahan ng Senado ang sarili nito. Victoria Tulad, ABS-CBN News.
3: Umaranggada na ang pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Aminado naman ang depensa at prosekusyon na nagkaroon sila ng hindi pagkakasundo. Live mula sa Senado, nagpapatrol, Agatha Gregorio. Agatha, anong pinanggagalingan ng hindi pagkakasundo na magkabilang panig?
14: Alvin, hindi yan idinetalye ng depensa at mga taga-usig, pero kapwa nilang iginiit na normal ang hindi pagkakasundo sa ganitong proseso. Hindi bukas sa media ang pre-trial conference na inabot ng buong araw. Dumalo rito ang House Prosecution Team, ang ilang private prosecutor at ilang miyembro ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Ito ang unang beses na nagharap ang prosecution at defense lawyers sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi ng abogado ng bise na si Attorney Michael Poa, may mga hindi pagkakasundo pero ang malinaw gusto ng parehong panig na mapabilis ang pre-trial.
15: Ganda naman na naging resolution. So, of course, we'd like to thank also the prosecution panel. So, at least, maganda yung naging agreements namin.
14: Sabi naman ng mga tagapagsalita ng mga taga-usig mula sa kamera, pangkaraniwan na sa pre-trial conference na may mga hindi pagkakasunduan.
16: Rather than tension, I think normal adversarial proceedings yung nangyari, which is that may disagreements on points na dapat pag-agrihan in a pre-trial conference, which is yun nga po yung proposed stipulations, statements of issues, etc. So wala naman pong ganong pagtaasan ng boses.
17: Both the prosecution and the defense ventilated their position, and they're decent enough to even if there are disagreements, which is normal, but they're decent enough to proceed further to the process of allowing the impeachment court to discuss about the evidence.
14: Sa ngayon, tapos na ang pag-check ng documentary evidence para sa isa sa apat na articles of impeachment. Ayon kay Poa, nasa 25 hanggang 30 ang mga testigo nila. Inaasahan niyang babalik sila sa Lunes para sa marking of evidence dahil sa dami ng ebidensya mula sa parehong panig.
18: May isang article po na tapos na, no, yung marking, pero the three articles hindi pa. I think there's one other article na maaring either matapos ngayon or early Monday. Pero yung meron tayong dalawang article na marami talagang mga dokumento.
14: Sabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian, pag-uusapan pa kung sino ang magiging presiding officer ng impeachment court. Nauna nang sinabi ni Senator Panfilo Lacson na napipisil ng mayorya si Senator Francis Escudero bilang presiding officer.
12: Under the rules, it's the Senate President who will preside unless the Senate will decide otherwise. No? So I don't want to preempt our discussion.
14: Naniniwala rin si Gatchalian na hindi hahadlang sa trabaho ng Senado ang petisyon ng Cayetano Block sa Korte Suprema kaugnay ng session noong June 3.
12: If the Supreme Court thinks that there is irreparable damage, mag-issue yan ng TRO. So wala namang TRO na in-issue. So in the absence of a TRO, tuloy-tuloy lang trabaho.
14: Kinumpirma rin ni Gatchalian na sakop sa 90-day preventive suspension ng Sandigan Bayan laban kay Senator Jinggoy Estrada ang kanyang pagiging senator judge.
12: From what I understand, pag suspended ka as a senator, kasama na rin dun yung being a senator judge. Itong 90-day suspension, hindi bago ito. No? Nangyari na ito in the past, no, with other senators. So kung ano yung naging practice in the past and ano ang legal practice in the past, yun ang susundan natin.
14: Nakadeploy pa rin ang nasa 500 ang pulis sa labas ng Senado nitong Huwebes dahil na rin sa pinaigting na seguridad sa Senado ayon kay Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus. Alvin, magkakaroon ng All Senators Caucus bago ang impeachment trial sa July 6 para pag-usapan ang ilang bagay gaya na lang ng pre-trial conference at ang Senate security. Ayon kay Lacson, posibleng magkaroon ng impeachment manager na tutulong sa presiding officer at aniya kagaya yan ng majority leader ng Senado. Ayon naman sa mga prosecution spokesperson, humingi ng 30 trial dates ang defense team pero pag-uusapan pa ito. Alvin?
3: Maraming salamat, Agatha Gregorio. Itinanggi ni Interior Secretary John Vicremulia na may natanggap na silang arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senator Bonggo at dalawang dating opisyal ng PNP. Ito'y kaugnay pa rin ang kasong kinakaharap ni dating Pangulong Duterte at Senador Bato de la Rosa na Crimes Against Humanity kaugnay ng War on Drugs. Sinabi ito ni Remulla kasunod ng pahayag ni Davao City Representative Paulo Duterte sa social media na may natanggap siyang impormasyon tungkol sa pag-issue ng arrest warrant laban kina Go. Sinabi rin ng kongresista na ginagamit umano ng administrasyon ng ICC para supilin ang mga kalaban nila sa politika. Bagay na binweltahan ng Malacanang.
19: So bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. Hindi ito wine-weaponize. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Kung kailangan may malinis na pangalan, malinis ang pangalan.
3: Samantala, sinabi ni Go na ipinagpapasa Diyos na lang niya ang lahat at umaasang hindi mapupulitika ang issue hinggil sa sinasabing ICC warrant laban sa kanya. Iginit naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi pa siya makakapagkomento sa issue at mas mabuti umanong hintayin kung totoo ang naturang impormasyon.
11: Nanindigan po si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na dapat sukatin ang kampanya laban sa katiwalian sa pamamagitan ng mas matitibay na institusyon at hindi lang base sa bilang ng mga nahahatulan. Sa kanyang talumpati sa 7th Global Conference on Sustainable Development Goal 16 sa United Nations Headquarters sa New York, iginiit po ni Remulla na ang mga hakbang kontra korupsyon ay hindi dapat matapos sa imbestigasyon at paglilitis sa mga tiwaling opisyal. Anya, nagpapatupad na ang kanyang tanggapan ng mga reforma at nererepaso ang kanilang internal systems. Dagdag ni Remulla, tiwala din siyang magbubunga ng reforma ang pag-iimbestiga ng ombudsman sa mga umano'y maanumalyang infrastructure projects sa bansa. Bago dumalo sa conference, sinabi po ni Remulla na sumulat siya kay Chief Justice Alexander Hesmundo para hilingin isama ang ombudsman sa Justice Sector Coordinating Council.
20: We cannot investigate our way out of corruption alone. If we truly want lasting change, we must also ask the more difficult questions. Why did corruption happen? Where did the system fail? And how do we make sure it does not happen again?
11: Para po sa ating ulat panahon, lumalaki ang posibilidad na maging bagyo ang binabantayang low pressure area ng PAGASA habang lumalapit ito sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, nasa layo pang 2,735 kilometers silangan ng Eastern Visayas ang LTA, pero posible na ito pumasok ng PAR sa Sabado o Linggo at tatawaging Bagyong Francisco kung maging ganap na bagyo. Maari nitong palakasin ang habagat na magdadala ng mga pag-ulan sa bansa. Pero hindi ito nakikitang tatama sa kalupaan dahil magre-recurve ito patungo sa katimugang bahagi ng Japan. Samantala, huwag pa rin pong kalimutang magdala ng payong dahil posible pa rin po ang mga localized thunderstorms bukas sa malaking bahagi ng ating bansa.
1: Susunod, panibagong Chinese research vessel na mataan sa paligid ng Scarborough Shoal. At Bel Mariano kakasakaya bilang next Jezebel. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
21: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio. One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
22: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Kaya nalin pa niya taga Santa Jose pa. Daw walang paggamit, daw magsakit akong mga tuhod, sakit akong mga kalawasan, pero karoon may Magnum C, na maayo na. Kapi kaga haplas, mauni among gigamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
23: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
24: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
25: Masuki ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
26: Buksan mo, papasukin.
27: One station, all the hits.
28: FM Radio. Favorite music radio.
29: FM Radio.
21: TV Patrol sa FM Radio.
3: Kinumpirma ng Energy Regulatory Commission na may mga electric cooperative sa pribadong utility sa Visayas na malaki ang itinaas sa singil sa kuryente dahil sa serye ng yellow alert o pagdipis ng reserba ng elektrisidad sa Visayas grid. Samantala, lalo pang bumagsak ang presyo ng diesel at gasolina sa world market. Ang tanong, tuloy-tuloy na kaya ito? Naitabi na ni Edwin ang 150 pesos na pang boundary pero kailangan pa niyang umikot ng ilang beses para may maiuwi sa pamilya. Umaasa si Edwin na malaki-laki ang rollback sa Martes para bumalik sa dating 53 pesos lang ang litro ng gasolina.
30: Sana po sa susunod na rollback, 20 pesos na may iiwas sa gasolina. Kasi hirap eh. Hirap talaga ng ano, lalo na pag marami kang pamilya.
3: Mukhang ang good news dahil lumaki pa ang ibinagsak sa presyo ng produktong petrolyo sa ikatlong araw ng trading sa world market. Ang diesel, lagpas 9 pesos na ang ibinagsak sa presyo, mahigit 5 pesos sa gasolina at lagpas 10 pesos sa kerosene.
25: Kaya ang TNVS driver na si Jaime, excited na sa rollback sa diesel na sana anya ay magsunod-sunod din para balik sa dati ang presyo at kumita silang mga tsuper.
31: Para hayahin naman yung mga drivers. Kunti na lang po na iuwi namin sa pamilya namin eh.
25: Pinirmahan na ni US President Donald Trump ang peace deal sa Iran na inaasahang magpapabalik sa normal na supply at daloy ng langis sa buong mundo. Kaya sa pagtaya ng Jetty Petroleum, mukhang ang malaki-laki ang magiging rollback sa petrolyo sa Pilipinas sa susunod na linggo.
32: More than 7 pesos po yung pwede maging rollback ng diesel. Sa gasolina naman po is more than 3 pesos ang pwedeng rollback din po. Kung titingnan po natin talagang ang presyo po ay talagang sabihin natin medyo dumaos-dos, no?
3: Pero ang tanong ay, magtutuloy-tuloy kaya ang bawas presyo at babalik pa ba sa dati ang presyo ng petrolyo sa Pilipinas? Sagot ng gobyerno, depende kung mananatili ang kapayapaan at sumunod sa kasunduan ang US at Iran sa susunod na 2 buwan o 60 days.
0: Pag na-sustain ho yun, mukhang magtutuloy-tuloy na ho tayo na muling maibabalik natin yung level ng price at level ng supply before the crisis.
32: Medyo matatagalan-tagalan pa po, hindi po siya immediate, lalo na po talagang hindi pa talaga final talaga yung peace deal. Ano pa po, interim pa lang po. No?
3: Samantala, inamin ng Energy Regulatory Commission na maraming private utilities at electric cooperatives sa Visayas ang malaki ang sinipa sa power rates ngayong buwan dahil sa serye ng yellow alert o pagnipis ng reserbang kuryente. Ngayong araw, yellow alert pa rin ang buong Visayas mula alauna ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Hindi na nagbigay ng listahan ng ERC kung ilang co-ops o utilities ang sumipa ng todo ang singil ngayong buwan.
4: We allowed naman the staggering over, I think, 3 months para medyo mamitigate din yung sudden increase nitong June.
3: Ang grupong bayan muna, umalma, dahil sa Iloilo City halimbawa, umabot na mahigit 2 pesos per kilowatt hour ang dagdag singil ngayong buwan dahil sa malaking porsyento ng kuryenteng binili sa spot market.
7: Talagang hindi normal. Ito ay resulta ng malinaw na market manipulation at ang pagwawalang hiya ng mga distribution utilities sa mga consumers, no? Na dapat sana obligasyon nila ang proteksyonan.
3: Kwento pa ng isang electric cooperative sa Region 8, dahil araw-araw may yellow alert, limitado ang supply ng kuryente sa Visayas, kaya napipilitan silang bumili ng mas mahal na kuryente sa spot market.
11: Isang araw matapos kumpirmahin ng pamahalaan ang pag-alis ng Chinese floating platform sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal, isang panibagong Chinese research vessel na naman ang namataan sa paligid ng bahura. Nagpapatrol, Bianca Dava.
8: Sa isinagawang Maritime Domain Awareness Flight ng mga otoridad Miyerkules ng umaga, nakumpirmang wala na ang floating platform na higit 3 linggong na monitor sa loob ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Nakaalis na rin sa lugar ang Chinese research vessel na ilang araw ding nagtow sa nasabing platform. Ayon sa Chinese Embassy sa Maynila, ang floating platform ay isang pansamantalang pasilidad para sa scientific research na itinayo ng South China Sea Institute of Oceanology sa ilalim ng Chinese Academy of Sciences. Ayon kay Chinese Embassy Deputy Spokesperson Guo Hui, ginamit ang platform bilang isang floating sampling and experimental station para pag-aralan ng ecosystem ng bahura. Sinabi rin itong matagumpay na nakumpleto ang research mission. Kaya hamon ni Rear Admiral Jay Tarjala ng Philippine Coast Guard sa China, ilabas sa publiko ang mga datos na nakalap nito mula sa isinagawang illegal na scientific research sa lugar.
9: Kung ang ginawa talaga nila is for the conservation or preservation ng environment and for the benefit of the world, it would be a good idea for the Chinese embassy to share with us yung mga data na nakuha nila sa paggawa ng illegal MSR sa Bajo de Masinloc.
8: Pero ngayong Huwebes, panibagong research vessel naman ang ipinadala ng China sa labas ng Bajo de Masinloc. Ang Tongji ang kauna-unahang intelligent ocean-class comprehensive scientific research vessel ng China na nagsisilbing floating campus ng Tongji University.
10: On the part of the Philippine government, of course, we are still not supporting such cover. For us, it is an illegal MSR. We have never allowed the Chinese government to deploy a Chinese research vessel to conduct an MSR within our own exclusive economic zone.
8: Nananatili rin sa labas ng bahura ang isa pang Chinese research support vessel, pati na 2 barko ng China Coast Guard at 3 Chinese maritime militia vessels. Patuloy ding binabantayan ang mga boya at communications antenna na una nang inilagay ng Beijing. Kapansin-pansin din ang mga Chinese sampan o bangkang pangisda na gawa sa kahoy, pati ang service boats na nasa loob ng bahura.
10: Itong 4 na small boats na nakikita natin sa Bajo de Masinloc, this only started when we first documenting the platform. I would like to believe that this boats seemingly sampan that we have documented are pretty much once again related with those illegal MSR activities still.
8: Giit ng National Task Force for the West Philippine Sea, hindi mapasusubali ang matagal ng soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc. Para kay former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, hindi dapat maliitin ang mga pagkilos ng China sa Bajo de Masinloc.
1: China is changing its strategy. They will not dredge. They declared it as a nature reserve park. But to operate a nature reserve park, you must have a monitoring station. And I think that floating dock was supposed to be the monitoring station.
8: Babala ni Carpio, ang paggamit ng mga aktibidad tulad ng environmental protection at scientific research ay para bigyang katwiran ang patuloy na pananatili ng China sa lugar na maaaring mauwi sa pagpapadala ng mas malalaking gamit o platform doon. Kaya hinihikayat niya ang pamahalaan na agarang ikonsidera ang pagsasampa ng panibagong arbitration case laban sa China.
5: Tiniyak ng mga otoridad na patuloy ang isasagawang sovereign patrols at MDA flights gaya nito para mabantayan ang mga aktibidad hindi lamang sa Bajo de Masinloc kundi maging sa iba pang maritime features sa West Philippine Sea. Bianca Dava, ABS-CBN News, West Philippine Sea.
12: Idineklara ng Malacanang na special non-working day ang June 24 sa Maynila bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng 455th anibersaryo ng lungsod. Pinirmahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang proklamasyon noong Martes upang mabigyan ng pagkakataon ang mga Manilenyo na makilahok at makiisa sa mga programa at aktibidad sa Araw ng Maynila. Nakatakda ring magbigay ng kanyang State of the City Address si Manila Mayor Isko Domagoso sa Quirino Grandstand sa mismong araw ng selebrasyon ng pagkakatatag ng lungsod.
3: Susunod, Bel Mariano, handa kayang gampanan ang karakter ng sirenang si Jezebel? Yan, riba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
28: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
27: One station, all the hits.
28: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
13: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
14: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
15: Gawin siya, Las Piñas. Thank you, Magnum C. Makayo, sa kakwa, nasa kumbana nga senior. Ninong siya, mone amo ang produkto ginanong sukat pagsugol sa Magnum C. Magnum C, capsule of coffee. Tanang produkto sa Magnum C, gigamit na mo pansa kumbana. Fiksibo, barato ang Magnum C. Dagang salamat, Magnum C.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
23: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
16: Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pensyon? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card. Mga benepisyo nga para gid kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakaduol nga Cantilan Bank branch karon. We can bet. Together, we can.
27: One station, all the hits.
28: FM.
6: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio. TV Patrol sa FM Radio.
11: May diploma na si Angeline Quinto sa kursong Business Administration. Samantala, go, go, going back to the big screen naman si Rufa May Quinto para sa sequel ng Buba. At sa gitna ng bagong era ng career ni Belle Mariano, game kaya siya na maging next Jezebel? Nagpapatrol, MJ Felipe.
17: Graduate na sa kolehiyo si kapamilya singer Angeline Quinto. Personal niyang tinanggap ang kanyang diploma sa graduation ceremonies sa Immaculada Concepcion College sa Caloocan City. Nagtapos si Angge sa kursong Bachelor of Science in Business Administration, Major in Marketing Management. Present at full support ang pamilya ni Angge sa graduation rites. Okay. Samantala, halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Rufa May Quinto matapos mag-celebrate ng kaarawan at sa gitna ng nalalapit na paggunita ng death anniversary ng kanyang namayapang asawang si Trevor Magallanes. Ani Pichi, mas naging ganap ang kanyang healing process kasama ang anak na si Athena habang nasa Amerika.
18: Parang nandun pa rin siya kahit wala. Kaya mas maganda pala yung nandun ako, yung hindi mo tinalikuran yung grieving mo. So kahit anong dapa mo, go-go up ka lang. Hindi up, away ah.
17: Nakadagdag saya kay Rufa May ang sequel ng kanyang iconic comedy movie

0: A couple of block screenings there that we're gonna go to, and I'm very, very excited.
1: Sa bagong era ng kanyang karera, bukas si Belle sa iba-ibang proyekto, gaya ng horror at bida kontra bida roles.
2: Would you consider Jezebel?
0: Huh? I think if it's for me, dadating yan.
3: Grabe naman!
0: Well, who knows what's gonna happen, right?
2: Right. Kasi the possibilities now are endless ngayong solo.
0: I know.
2: Diba?
0: Yun nga, it's a scary, scary journey. But it's both very nerve-wracking but exciting.
1: Birthday gift naman para kay Belle ang maging cover ng isang women's magazine. Nag-celebrate din si Belle ng kanyang kaarawan sa Disneyland sa Shanghai, China. MJ Felipe, ABS-CBN News.
4: Parang sarap magbakasyon. Nakita ko yung mga
5: Nako,
4: photo.
5: Nako, yan ka na naman.
6: Yan mag-Disneyland.
4: Ha? Asan ba si KD? Parang susunod din to.
5: Susundan niya.
4: Ngayon hindi ako magpapatay. Makabook na nga. Ha? De, pero seryoso.
5: Sana all may pambook.
4: Lalo na ikaw, marami kang racket. Ito, pag nag-book ito, ayaw magpatalo nito. Ang ganda ng Instagram photos. Eh.
5: Ano ka? Dinadaan lang sa picture. Oh, you were saying?
4: Sinong kasama mo dun sa picture? Sinong kasama mo dun sa picture?
5: Yun ang picture.
4: Loko na. Alam mo naman, loves kita.
5: Ah, dali. Kita,
4: never kitang ilalaglag.
6: Ay, hindi ay, mo nila.
5: Wala ka. Hindi, hindi, hindi. Hindi. Hindi.
4: Pero siya yun. Anong kumuha? Siya?
5: Ha?
4: Siya?
5: Yung photographer ko, may personal ako.
6: Magaling siyang kumuha. No?
4: Magaling, magaling. Loves ko yan. Ha? Anyway, ang maganda yung ano, yung may degree. Sino yun? Si Angeline ba yun?
6: Oh,
4: wow,
6: yes.
4: Ano? So,
6: congratulations.
4: It's never too late to get a degree. Iba pa rin yung, alam nyo sa, po sa probinsya, iwan ko sa inyo dito sa Metro Manila ginagawa, pinapalaminate ng mga parents at lolo at lola yan.
5: Nakikita ko yun.
4: Ah, meron din
5: tapos
4: dito sa Metro Manila.
5: Ilalagay nila sa harap ng bahay.
6: May tarpaulin.
5: Oo, may tarp.
6: May tarpaulin sa labas ng bahay.
5: Parang because, pag pumunta ka ng Nueva Ecija, Bulacan,
4: yes,
5: meron.
4: Yes.
6: Pwede ka pang mag-doktor.
4: Kasi achievement yan eh. Pag-doktor, abogado, ano pa bang engineer, architect.
6: Oh,
4: ewan ko yung mascom kung hinahan. Parang hindi kami, wala kami.
5: Oh, ako rin.
4: Parang
5: walang proud sa...
4: Oh, di ba? Kasi iba yung doktor, mahaba yung pag-aaral, abogado, mahaba. Pero hindi po ganun. Dapat po, kahit anong kurso, achievement yan. Dahil pinaghirapan nyo yan eh.
6: Correct.
4: May 2 years, 3 years, 4 years, or 5 years, ginastosan ng magulang at may sakripisyong kasama.
6: Si Angie daw, business ad ata.
4: Ang natapos niya. Mm-hmm. Oh, yun.
5: At hindi maaagaw sa inyo yan.
4: Yeah.
5: Ng kahit sino.
4: Malaos man kayo or mawalan man kayo ng career sa showbiz, pag meron kang pinagtapusan, nasa siya sa iyo, di ba?
6: At saka pag gusto mo mag-aral yung anak mo, baka balikan ka eh. Nasa yung diploma mo ba? Totoo yan. Alala ko si Jong ata yun. Oo, yung na-interview ko noon.
4: Tinanong yung ng bata.
6: Mahirap daw na wala siyang diploma.
5: Kaya nagpursige din. One station,
7: all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Iyuhin niyo lumakang taga-patrosinyo San Jose Bago San Nelson. Na ako'y pamamati ng mga kuhan. Ginagmailay mo ang mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa Magnum C. Pitlibog yun. Ang Magnum C mao gini makaayo sa atong panglawas.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
7: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
8: Bayad sa check-up o bayad sa doktor, zero balance kami lahat. Abot sa langit, nagamubang pasalamat.
9: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang importasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal healthcare. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
10: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio, FM radio. Oh.

0: Hello mga pinanga, welcome back og padayon ta sa tuang health topic. What you eat before bed matters. Kung unsay imong gikaon sa panihapon, labi na mo paingunay nakagtulog o niya nakay gikaon-kaon, dako kaayo na sa epekto sa atong panglawas. Kabantay ba mo mga pinanga nga naay mga buntag inigmata nato, lami atong paminaw na apoy uban nga mga pagmata nato, kapoy, bloated, grabing kauhaw, unya baho atong baba. Usa sa mga rason ni ana mga pinanga tungod kay unsay imong gikaon before ka natulog. Daghang mga tao nagunahon na nga once they fall asleep, basta nakatulog na sila, ang ilang lawas nag-rest pod. But if we eat a large meal, medyo bugat ang imong gikaon, daghan imong gikaon, unya taud-taud mo higda kadayon, no? Daghan ikong gipangutana ana sa kong mga pasyente, what time ka manihapon? Next question, unsang orasa ka natulog or pila ka minuto or oras nakatulog kadayon? Next question, bugat pa ba ang imuhang tiyan ayha ka natulog? Kasi pag bugat pa mga pinanga, ang atong digestive system mag-continue, magpadayon siyang trabaho pila ka mga oras while we are trying nga matulog. Especially kung medyo daghang asukal o sugary ang imong mga pagkaon anang gabi una, kaon magkag-cake, kaon magkag mga chocolate anang gabi una, ni kaon baka og mga daghang asukal, medyo tamis mga donut, unsa pa na diha nga mga kakanin, sugary food, daghang mga asukal nga gitimpla, maging problematic na siya kaayo tungod kay kining mga grabing asukal nga refined sugar, mo feed na siya, mo pakaon na siya, mo padaghan na siya sa mga odor causing bacteria diha sa imuhang baba, diha sa ato ang baba. So pagkaon, basically pagkaon kaayo ni bacteria kanang mga diasukal kaayo, kay kanang mga kagawa, ilan ang pangaunon ang kanang mga asukal nga nabilin diha sa to ang mga gums, sa to mga ngipon, sa atong mga dila, una nagaproduce na siya, nagapagawas na sila mga acids o mga sulfur compounds nga mo contribute sa pagkabaho sa atong baba. For example, nakakaon gyud ba, kalimot gyud o nadala gyud, kakaon gyud, paninguha ah pinanga nga mukaon pug kag mga dahon-dahon, presko nga dahon-dahon, kaon ba kadya og lettuce, nagpabukal ba kag kamunggay apil iyang palwa, tangan ni mo gamay asin gamay or kamunggay lang, tangan baron ni mong tanglad, butangan baron ni mong kamatis, butangan baron ni mong sibuyas, hala kaon sigo pud adto para ma-neutralize ang asukal. So kung ma-neutralize ang asukal, dili managhan ang bad bacteria, dili manimaho ang atong baba. Ang bugat pod og daghan pong gikaon nato, kaon tag isda, sinugbang isda sa gabi, litson, karne sa gabi, halos kada gabi naagi bugat kay gikaon. Another na po na siya nga problem nganuman. Kasi ang large amount of food, especially pagkaon nga high in fat, unsa man ang high in fat, isda, itlog, especially karne, high in sugar og high in refined carbohydrates, unsa man ang refined carbohydrates, aside sa mga pan, aside sa mga pasta nga refined white nga mga flour ang ipanggamit, labi na white rice. Ang white rice, dali raman unta na siya matunaw kay wala naman na siya kaayoy fiber. Pero ang problema, madaghan na itong kaon og white rice, labi na lami ikaon og white rice kung iparis aning mga humba, mga litson, mga sinugba, barbecue. Dugay kayo na siya matunaw paggabi. When we lie down with a full stomach, mga pinanga, ang stomach contents na ito, move na siya upward into the esophagus, no? Ang mga content, mga acid diha, mga pepsin diha, labi na busog ta nga natulog, mugawas na balik sa tuang tutunlan. Mao na gitawag acid reflux tungod kay natugtang busog. Mao na nga Pagmatani mo, usahay mura mag-aslom imuhang ginhawa, usahay mura karat imuhang tutunlan, maimuhang poor sleep quality, ma-feel yun nimo nga mura wa kakatulog kaayo gabi eh. Unya, maglain imong kutukuto, unya ang imuhang dughan usahay, maghalang o maghapdos ang imuhang dughan. So daghan kay mga tao nga wa sila kabalo, samtang sila natulog, ang ilahang digestive system nagpadayon og trabaho over time. So matagabi gihimo kay di mamahaw unya magabi mo ba natog kaon mamawi, kini nga habit mao ni siya mo contribute sa poor sleep, dili kwalidad imong tulog, mutaas imong bilbil, managhan imong bilbil, managko imong bilbil, unya magka acid reflux ta, unya labi na kini magkaroon ta ng digestive stress. Kanang digestive stress mga pinanga, but pasabot nga ang digestive system nimo, grabe ang iyahang trabaho kaysa normal. Tungod kay overeating, unhealthy food choices, unya ang habits nato sa kinan-an, poor eating habits, unya nakay emotional stress. Naggaon ka nga nag-uol, nabalaka, nahadlok, nakay kahiubos, nag-away mo, unya naggaon ka. Makapa-digestive stress na siya. But pasabot, mahingon tag-digestive stress. Mahitabo na siya kung ang imong estomago or stomach ni mog ay imong mga tinae. Nagka-overload. Unya, pag ma-overload ba yan, mo-irritate na siya. Unya, dili na siya kaayo makaproseso sa pagkaon efficiently. So, maunay mahitabo nga. Human ni mo og kaon, pagmatani mo, usahay, puno pa imong tiyan, bloated, nagahangin-hangin, acid reflux, indigestion, stomach discomfort, maglisod ka og bawas, usahay, gikalibanga ka. Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after these few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
5: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
4: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents but also food para sa mo ang anak.
6: I have it's El Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Basta healthy, happy!
0: O ginumduman na to mga pinaga. When bad habits become disease, kining mali na to nga naandan, mahimo na siyang sakit. Mailhan yun na to mga pinaga nga mas nanaghan ang atong mga bad bacteria. Kaya ang mga early warning signs gyud, ang pagadaot sa imong ngipon, tooth decay, mao na siya yung nagpabilin one of the most common chronic diseases worldwide and affects both children and adults. Pagadaot sa tuang mga ngipon, timailhan na siya wrong lifestyle, mas gipakaon ang mga bad bacteria. Ikaduhang ilhanan, kung ma-overweight na ta o magka-obese, grabe na kadako nato pinanga. Hinumduman nato ha nga ang data nagsulti nga matagpulo ka Pilipino na ay dihay halos upat kabuok overweight or obese na. Unya, panahon ba yata nga mahimo na tang overweight o obese? Ma-link na ta dayon sa high blood pressure, type 2 diabetes, heart disease, stroke, fatty liver disease, certain nga mga cancer. Imagine sa overweight pa lang, imagine obesity pa lang, daghan na kayong possible complication mahitabo unya. Nganuman kayo kun unsa lagi ang atong ginakaon magabii, dako kay na siya og kalabutan sa kahimsog sa atong panglawas or balatian. Ikatulo, pwede po ta magka-diabetes. O imagine na pinangga, ang ipasagdan nga blood sugar level na 7, 8, 9. Kay kumpiyansa lagi, wapay na damage pero hinumdumi. Kana hinay-hinay na namo damage sa atong mga kaugatan, kidney problem sa atong mga mata, and even heart disease. So mga pinangga, tanaw nimo pagbuntag butod imong tiyan. Ayay, wa na hilisan. Inom og init-init nga tubig, isa o duha ka basong tubig. Human, exercise, sala, panrapo, panlilhig, exercise, baklay, jogging ba, according sa imong makaya, according nga fit sa imuhang kondisyon. Kinahanglan kung mahimo, kung akagibawalan magpasingot, ang ginabawalan ramang yun pinangga, katumang yung mga na-kidney failure na, heart failure, unsa pa'y mga failure silang lawas, pero katong mga, wala pa'y mga failure, makahimo pa pag-exercise, pinaka the best giyon magpasingot before magkaon. Unya, paningkamutan nga pagkapanihapon, humok ang kaonon sayo manihapon, sayo pun matulog. Kung medyo mobilar, basta siguruha lang unsay mo makaon nga dili madala nimo inigkatulog nga busog ka inigkatulog. Kinahanglan lang observation binangga. Kinahanglan og pag-observe pagtuon sa kondisyon sa imong lawas, sa lihok sa imong lawas, unsa mga pagkaon nga angay, unsa pud ang dapat dili. Unya, paglaga og kamunggay, apila iyang palwa, tadtara lang gud, ay naghagpat-hagpata. Pabukali, butang ibag sibuyas dahon, butang ibag kamatis. Kung high blood ka, butang ibag sibuyas dahon, kaya ang sibuyas dahon makatabang. Pagpababa sa imong blood pressure. Kanaray mong kaunon, panihapon. O ba ang sabaw ana, inumunin mo before ka matulog, makatabang po na pampalami sa tulog. Unsa kadaghang kamunggay dok, tulo o pat, lima kapalwa. Imor ng pantadtaron, katuluhon, kaupaton ba rin magtadtad? Unya, pabukalig mga banabana. Kung unsa kadaghan siya sa imong bowl, sa imong kaserola, palabuig tubig gamay, pabukali. The best na siya for nutritional support, pambalance sa acid, labi na sa imong sugar level nga dili ma-feed ang mga bakterya nga mukos o pagkabaho sa baba, pagka-overweight o unsa pang balatian. Pwede ni muna butang asin gamay, guigo nga kaparat para po ipangsudan ni mo kung kanala isudan ni mo magabi eh. Okay? Pero pwede kong mabuntag, imong ipangkapi-kapi lang, kay medyo butod ang tiyan, ay nabutang asin, nagaal ng kamunggay, apilang palwa, inuman na murag pangkapi ni mo. Pwede mo siya sabay sa atong mga girekomenda pod nga mga natural o healthy nga kape. Diri sa ito ang programa. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Isa, hantod tulo ka kapsula, human panihapon o magkaha, dayon tulog. As we discuss oral and digestive health, mga pinaga, it is important to remember nga ang tinuod nga kahimsog nag-involve yun na sa tibuok lawas. Ang atong atay nagatabang na siya sa mga pagproseso sa mga hugaw or mga toxins o nagasuporta na siya sa daghang mga importanteng metabolic functions. Ang healthy nga sirkulasyon makatabang pag-deliver sa mga oxygen o sa mga sustansya tibuok sa lawas o apil na diha ang atong mga utok. Mao na importante og healthy circulation. Ang atong utok itself, nagdepende na siya sa insakto nga blood flow o proper nutrition para maka-function siya pag-ayo. This is one reason. Many people today look for ways to support liver wellness, healthy circulation, brain function, natural recovery, and vitality. EXL Makabuhay Plus is a natural food supplement designed to complement a healthy lifestyle and balanced nutrition. Inom gyud ta mga pinangga sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. As always, supplements work best when combined with proper sleep, healthy eating, regular exercise, adequate hydration, and avoidance of harmful habits. Daghan kay mga pasyente, mga kliyente na nagainom sa EXL Makabuhay nga natabangan. daghan pudtang na dawat nga moingon nga, "Dok, wa gihapon ko katulog kaayo. Dok, napagihapon akong gibati. Hinumduman nato mga pinangga. Ang supplement alone kung di nato ubanan sa paglikay sa mga harmful habits kana bitawng simpleng pagpanglibak. Simple nga naga hunahuna ka o kabalaka pag-ayo nga kana bitong kabalaka nga murag ma-depress na bitaw ka. Kana bitong kabalaka nga murag wala kay gisaligan. Di ba lahi mang gyudtong naa kay gisaligan kay naay mutabang nimo mao na komportable ta. Apilan gyud nato pinanga og self-reflection, pamalandong, pag-ampo, pagtuon matag-adlaw. Unya, gusto pagyuta nga muuswag sa unahan, but pasabot na apakay pangandoy sa unahan, uban sa tabang sa Ginoo. Always remember, kung mangandoy ta, nagyutay dapat gisaligan. Hinumdumi ba ya? Wa ta midagko kung wa ta miagig pagabata. Tama, dili.
10: Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after this few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
11: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namingon. Nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: I am EXL Makabuhay.
1: Basta healthy, happy!
0: Unsa man atong naagian panahon nga mga bata pa ta, di ba di ta mabuhi kung way ginikanan, di ba panahon mahadlok ta magpalaban tag mama or papa, o ngano man karon lagi sa panahon na mga problema nganong ato raman siyang idibdib gipasan nga ato-ato lang. Mao na apilan natong pag-ampo, apilan po natong pagtuon. Kay diha sa pagtuon makabalo taon sa angayng buhaton para naatay direksyon. Hapsay ra ang kaugmaon. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Pwede 3 times a day kung naakay gibati pinangga. For 1 month, 3 months, tag 3 times a day. Nunya, while ka ng mga panahuna, nagtuon po ka unsa ang healthy lifestyle. Para maabot ang time, di na ta magastuhan kaayo, mag once a day na lang ta. Pag-maintain sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Unsay ilhanan mga pinangga nga andam na ka musulod sa gugma. Ayay. Andam na ka mahigugma, andam na ka nga musunod or musulod og relasyon sa kaminyoon, panagtrato. What if the reason many relationships fail is because both people are asking, "What can I get?" instead of, "What can I give?" Unsa kaha kon ang rason sa daghang mga relasyon nga pakyas tungod kay ang mga tao sagad ang ginapangutanas kaugalingon, unsay akong makuha aning relasyona imbis unsay mahatag nako niining relasyona. Daghang mga tao mga pinangga, misulod og kami niyoon nga naghandom nga modawat sa gugma, makadawat og atensyon, makadawat og seguridad, or kalipay. While these are important, importante ni sila, pero ang mature nga kami niyoon, or I mean, mature nga gugma, kanagyong ready na nga gugma, ready na nga pagbati, kinahanglan mo sabot nga ang relasyon dili lang about pagdawat, kundili about pod mahimo kang panalangin. Ang tinuod nga gugma, gi-demonstrate na siya. Dili lang pinagi sa pagbati, pero ang tinuod nga gugma, gipakita po na pinaagi sa sakripisyo, pagserbisyo, pasensya, pailob, o commitment. Nga bahala magkaunsa. Kay mao namang yun eh. So ang ang ilhanan nga andam na ka mosulod sa gugma og mga relasyon. You are willing to listen and understand. Mao gyud ang number one mga pinangga. Nga andam kang maminaw og mosabot. Dili lang ka mosabot sa imong kaugalingon lang nga mga hunahuna, sa imong pagbati og mga kalisod, kundili imo na pong gitagaan gyud pod og pabor og konsiderasyon ang mga hunahuna pod sa imuhang kapikas, ang iyang pagbati og iyahang mga kalisod. Ikaduha pinangga nga ilhanan nga andam na ka sa kaminyoon o relasyon sa panahon nga pwede na nimo mabutang og una ang gikinahanglan sa imong asawa o sa imong bana kaysa imuha kaugalingon nga panginahanglan, ha? But pasabot nga usahay ang gugma na agyoy time nga mo require siya og sacrifice, compromise, and selflessness. Ikatulo mga pinanga, makasabot ka unsa ang commitment. You understand commitment. Kabalo ka nga ang gugma, usa na siya ka-decision nga magpabiling kang matinud-anon, matinumanon, even when emotions fluctuate. Mabot ang time nga di kakasabot si mong gibati, kagidugo ka. Wa kakasabot si mong gibati, tungod kay kulang kag tulog og daghang problema. Pero tungod kay ang tinuod nga gugma, mas molabaw siya kaysa gibati. Tungod kay ang tinuod nga gugma, usa siya ka desisyon nga magkaunsa bahala na saging basta labing. Bahala na magkapayat o sa katambok mag-unong tangduha. Ayay. So, daghan sa mga relasyon ni collapse tungod kay naka-build ang ilang relasyon on selfish expectations. Pero kung ang duha ka tao constantly matag garon og unya nagapangutana silang kaugalingon, unsay ako makuha gikan ani nga relasyon? Sonsong paagi makapalipay ni siya sa kuha? Disappointment gyud ang paaboton. Ang usak ka self-centered nga relasyon, mo lead ni siya sagad kana bitaw ang kaugalingon lang ang gipadako. Mo lead ni siya sa sigig away, daghang away, unya usahay, mawad-an nagpagsalig, unya bisag kauban ramos balay, pero murag lonely gihapon ka. So, di pa ka maminyo, nag-practice na yung kaog pagserbisyo sa uban. Sa di pa ka mag-uyab-uyab, sa dili pa ka musulod og relasyon, dapat nag-practice na yung ka. Imo na yung character ang pag-serve sa uban. No? Magtuon ka, unsaon nimo pag-keep sa imong commitment, sa imong family, sa church, sa eskwelahan o sa trabaho. Ayha pa ka makatinuod nga makakumit sa imuhang kaminyoon. Kay mo enter kag diretso kaminyoon unya, wa gani kay insaktong commitment sa imong pamilya, sa imong simbahan, sa imuhang eskwelahan ba, o baka ha sa wala punas kaminyoon. I-develop una ang empathy by listening more than speaking. Kinahanglan makadevelop ka og pagbati, imong gibati ang iyang sitwasyon sa misig katao. Pinaagi sa pagpaminaw kaysa kita ang sigig storya. Ipangutana matag-adlaw, unsa man akong matabang sa uban, kinsa man akong matabangan karon. The person who learns to serve well will often love well. Aba, manato ang kasabihan ha? The person who learns to serve well will often love well. Kadtog yung tao, lalaking babae man, nga nakakatpon saan yun pagservisyo ang uban. Di abas trabaho, di abas pamilya, basta maayog yun siya mo abi-abi mo servisyo, maunay sagad nga lami kaayo muhikugma. Yay, kalami. Managing sa 1 Corinthians chapter 13 verse 5, love seeketh not her own. Ang gugma wala nagapangita alang siyang kaugalingon. Ang gugma di ay siyang nagaserve mga pinaga. Philippians 2:4, look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Dili lang ang atong kaugalingon ang giplastar, pero dapat ato pong iplastar po rin uban, labi na kutob sa tumakaya. When you are more interested in giving than getting, you are becoming ready for a love that lasts. Hinumduman na tuha kung ikaw mas more muhatag na ka kaysa mudawat, ilhana na siya nga andam na ka, nga mahigugma, nga mulahutay yun, hantod sa hangtod, nga klaseng paghigugma. This is Doc Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Magaingon, ang grasya kalino sa Dios, mananatong tanan, og mag-aayo sa tanatong mga balatian, dalay ko ng Dios.
1: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!
12: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: I have it's Elma Kwan.

0: Ang KXL Maca Buhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
0: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Hi, EXL Makabuhay.
6: The time now on FMR. It's 7 o'clock.

0: Yes, mga karangkara, 6 minutos na humanag galabang and dagna sa La City sa Bundarn. Ngayong buntag, magasuki, mga binati na itong mga tigpaminaw sa mga naglanog-lanog na mga oras sa garon. Good morning! Binagin sa itong mga suki, mga tigpaminaw din sa Davao Region, mga Exxon. Agilang kuban sa tulo na ito ka mga radio stations. Yan ang sa nabundura na 96.7 magigala ang FMR Davao de Oro. Good morning! At magkabanan niya Sir Jason, Sir Tulid, Sir Pats. Ano ganun yung tanahan na? Lamat sa paglanong-lanong sa 96.7 FMR Davao de Oro. Kaya usap sa Dagbayan, sa Tagom. Hindi na mangyanggala na lugar ng 89.5 FMR Dabnor. Good morning! Yes, good morning. Ganun yung danan. Naglanong-lanong sa 89.5. At siyempre, mangyanggala mga garangkada din sa doang Dagbayan sa Dabao. Mga nagpalanong-lanog sa 101.9 FMR Davao City. Good morning! Hello na kamong danan, mga gala. Ako ang inumagawaan garoon. Ako ang inong karangkada Ilmer Dudes Romantico Tandok. Magigawa na ubang ganinyo, mga binating mga tigpiminaw sa Lodso sa Gaurans. Itong programa ang Arangkada sa Buntag. At pag-esgutan karon mga galagsoon ang mga nagkailap na mga balita sa mga nagalinlaing bahin sa sulod o gawas sa nasod. May mo minin yung subaybayan sa mo ang Facebook page. It is a Davao 101.9 FMR Davao. Yes, Tagom 89.5 FMR Dabnor. Gadya sa Nabunduran, FMR 96.7, FMR Davao de Oro. Ayat na mag-isgot mag-gala sa itong mga nagunang mag-abalita ato ng Siron ang kahimtang sa itong panahon karong adlawa.
1: Arangkada, balita, weather, update.
0: Ang gadaghan ng bahin sa Mindanao magasinanti o mapanganuron o madagumo na nga galangitan o ban sa posibilidad sa panagsang pag-ulan o pagkidlat, pagdalugdog ilabi na sa hapon o gabi. Posible mangigala ang kusog nga ulan sa pipila ka mga lugar sa Mindanao. Himong musangpot ngadto sa pagbaha sa ubos nga magadapit sa pagdahili sa yuta sa mga kabugira. Inahog ron ang tanang mga mangingisda o mga magbiyahe. No? Padagat mga eksyon nga magpadayon sa pagmonitor o sa mga weather advisories. Ganda musab ang publiko batok sa galit ng pag-ulan o kusog na hangin panahon sa thunderstorm. Ang adlaw ni Subanga ganina ng alas 5.21 sa punta o ginimusaw po niya ng alas 5.56 sa hapon.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Oras magarangkad at 10 minutos na humanag lagubontag na sa La City sa Buntag. Kaya na ang mga nagbaga-baga o nagpungasi na ito nga Arangkada Balita sa Buntag.
1: Arangkada Balita Local.
0: Una sa detalye sa balitang lugar. Walang tudling sa itong mga balita. Kabalitang lugar Davao City, nagkabot na usab ang Good Financial Housekeeping Assessment sa tuig o sa ika-15 ka tuig.
1: Arkada, arkada.
0: LGU Tagum, gipalig-on ang gandam batok sa linog pinagi sa earthquake drill.
1: Arkada, arkada.
0: Driver sa baobao patay human mabanggaan og truck sa Asunción, Davao del Norte.
1: Arkada, arkada.
0: Headlines atong regional news, siyam ka personnel sa LTO Caraga arestado sa gingong pagpangilkil.
1: Arkada, arkada.
0: Og 1.6 million ka pesos nakawat gikan sa empleyado sa bangko sa Bukidnon.
1: Arkada, arkada.
0: National news, PBBM ginbite si Putin nga mutambong sa East Asia Summit sa Manila.
1: Arkada, arkada.
0: DOJ walay nadawat nga opisyal nga abiso sa gingong ICC warrant batok kang senador Bonggo.
1: Arkada, arkada.
0: Og senador Gatchalian anda magiginabi sa tanang senador isip bag-ong Senate President.
1: Arkada, arkada.
0: International news, US og Iran ceasefire gipirmahan ni Donald Trump.
1: Arkada, arkada.
0: Sa atong paugnat sa kusog, England dipilde ang Croatia sa 4-2 ng score sa 2.
1: Arkada, arkada.
0: Og sa itong Sobes News, pag-congrats ni Bianca Manalo sa bagong Senate President dili approve sa pipila ka netizen.
1: Arkada, arkada.
0: Ganyan ang mag-igala ang atuang mga nagbagabagag na pungasi mga balita sa Arangkada Balita sa Buntag.
1: Arangkada Balita Lokal.
0: Una sa detalyeng lokal, padayon nga gipakita sa dagbayan sa Davao ang lig-on nga pagdumala sa pundo sa gobyerno human kini mahilagi pag-usab sa 2025 Good Financial Housekeeping kung GFH gagyatag si Department of Interior and Local Government. Kinina ang ika-15 katuig nga nadawon sa siyudad sa Davao ang wong pag-ila nga nagpasabot kini sa padayon nga pagsunod nini sa mga sumbanan sa accounting, auditing o transparency sa paggamit sa pundo sa katawan. Subalan sa DILG Davao City, usa sa mga basihan na sa paghatag sa GFH mao ang mayong audit opinion gikan sa Commission on Audit o ang hingpit ng pagsunod sa full disclosure policy pinagi sa tukmang pagbutang o pagpakita sa mga record sa publiko sa financial document. Gipasalig sa City Government of Davao kay padayo nila ang pagpalig-on sa fiscal management system aron masiguro nga responsibly, transparent ug epektibo ang pagdumala sa pundo alang sa mga Davaoino.
1: Arkada, arkada.
0: Aktibong miapil ang mga empleyado o mga kliyente sa lokal nga pagkabahanan sa dagbayan sa Tagum sa ikaduhang quarter nga nationwide simultaneous earthquake drill. Nagipagayon kagapong adlaw Hunyo 18. Atol sa drill, gisunod sa mga partisipante ang duck, cover and hold. Procedure o dayong organisadong may bakwit padulong sa mga gitaganang evacuation area aron ma-practice ang hustong buhaton panahon sa linog. Ipangaluhan ang galihugan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office Uban sa suporta sa Bureau of Fire Protection Palawan National Police o PNP SAF para masiguro ang gapsay o galawasan sa maong simulation. Uman sa drill, nagapagayin usab o building assessment ang mga otoridad isip kabahin sa padayon nga pagpaningkamot sa LGU Dagom nga mapalambo ang disaster preparedness o mas mapanilipdan ang ginabuhi sa katawan panahon sa emerhensiya.
1: Arangada! Arangada!
0: Sa laing bahay ng opisyal na ang isugdan sa Tagbayan sa Tagom ang Jump Start Tagom Branch 2026 para matabangan ang mga first-time job seekers na maandam alang sa kalibutan sa pagpanarbaho. Sulod sa napulog adlaw, wagi ang mga partisipante sa employment readiness training. Inilang makadunan ang resume writing, personal branding, work ethics o job interview preparation. Ang programa gipatuman sa City Public Employment Services and Capability Development Office sa pagipagtambayayon sa Department of Labor and Employment isip kabahin sa mga lagang na mapalambo ang kahigayunan sa trabaho alang sa kabatanunan.
1: Arangada!
0: Formal nga giturnover sa provincial nga panggamahanan na gapin 7 ka milyon na gapisos nga pagkaproyekto sa edukasyon nga ito sa tulog eskwilahan sa lungsod sa Pantukan, Davao de Oro itong Hunyo 17. Lagip sa mga proyekto ang teacher's cottage sa barangay Panganason, huwag classroom building sa barangay Biasong o bagong daycare center sa barangay Binaba na gilauman magatabang sa pagpaayo sa kalidad sa edukasyon sa mga kabataan. Nagawang pagpasalamat sa mga magtutudlo o residente sa mga gumunidad tungod sa dugang pasilidad nga maghahantag og mas maayong palibot sa pagkat-on og paggutlo. Ilaw sa mapasalamaton nga dugang Governor Raul Mabanglo sa Davao de Oro.
1: Arangada! Arangada!
0: Kapsan sa ginamuhi ang usag driver sa Baobao human gini milambigit sa Bangga sa usag truck sa Asuncion, Davao del Norte. Sa may Asunsyon, sa may San Isidro o sa may Asunsyon, San Isidro, Laag, Berwila Road sa barangay Sagayen, Asunsyon, Davao del Norte, na ito nakalabay ang adla. Biktima, ilang nga si Marlon Lantot Kamkam o Kakam, 26 anyos, residente sa Laag, Davao de

0: Indonesia maong aksidente.
1: Aragada.
0: Mas dagang residente sa Pantugan ang magkabinipisyo sa libre o mas paspas ng internet duman gilunsad ang 142 ka free wifi site sa lungsod. Lagi po sa gilunsad ang LGU system nga magtugot sa masayon ug mas efficienting paghatag sa mga serbisyo sa gobyerno pinaagi sa digital platform. Hello man nga magkatabang ginis sa edukasyon, komunikasyon ug pag-access sa mga online government services sa mga residente sa naisgutang lungsod.
1: Aragada.
0: Oras mag-aranggada alas 7.21 na sa Bundang. Katapos ang pagkagbat sa detalye sa balitang lokal. Misaga na sa 7.8 ang gumpermadong namatay tungod sa magnitude 7.8 ng linong na miigo sa Mindanao. Sumala sa pinagbagong datos sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kung NDRRMC. Base sa report, alas 8 sa buntag. Kagahapon, Hunyo 18, may abot usab sa 1,339 ang gitaghanon sa mga nasamdan samtang 30 pa kapag individual ang gikonsiderang missing. Padayon ang search, rescue o retrieval operations sa nagganayang lugar nga naapektuhan sa linong aron pangitaon ang mga nawala o matabangan ang mga apektadong pamilya. Samtang nagapadayon ang pag-abot sa ayuda sa ug suporta gikan sa national ug lokal nga ahensya. Yang sa mga awtoridad ang publiko nga magmatngon ug musunod sa mga advisories aron malagayan ang dugang peligro gikan sa mga aftershock ug kadaot sa infrastruktura.
1: Aragada. Balita Regional.
0: Italy sa balitang regional, listado ang siyam ka personnel sa Land Transportation Office kon LTO Caraga uman sa usag ka entrapment operation gagipegayon sa lungsod sa Buena Vista, Agusan del Norte kagapong adlaw Hunyo 18. Gipegayon ang operasyon sa pagipagtambayayong sa Regional Police human sa naggasunod-sunod nga reglamo gikan sa mga motorista o mga biyahero mahitungod sa giingong pagpangilkil sa mga taga-LTO. Base sa investigasyon, dugay nang gi-monitor sa mga otoridad ang maong grupo tungod sa mga ligasyon nga ilang gipahunong ang mga motorista o gipangayuan o gorda agig bailo sa dili pag-isyo og ticket o pagtugot nga magpadayon sa biyahe bisan adunay nakitang kalapasan sa balaod trapiko. Matod sa LTO Central Office, kabahin kini sa lahang kampanya bandok sa korupsyon. Sulod sa ehensya, samtang ginahikay na garon ang mga kasong kriminal o administratibo batok sa siyam ka mga nadakpang personnel sa LTO.
1: Aragada.
0: Mone karon ang mga mangdadagop ang manakupay mo na gina dakop mo na kung giingon nga usa sa pinaka korup nga ahensya sa gobyerno mangigala dinhi sa Pilipinas ang LTO. Di ba? Isug lang gani mga LTO murag si kinsa dili magpahangyo dakpan ka no walay consideration. Diba? Walay consideration na sila. Kay, taga-LTO may. Oh. Dili lang na diyan sa Butuan. Diyan sa Tagum. Grabe po na mga LTO din sa Davao del Norte. Diyan sa Tagum din na magpahangyo. Ngayon ka nga, sir, ang lang sir, bay. Consider lang sir, diyan na nga usbon. Ah, dili. Isyuhan nga ganila. Ha? Isyuhan nga ganila.

0: Pero labaw biya po na silang kurap. O tanawag ka ron. Nakban. LDO. So ulaw kayo sa inyohang ahensya. Ha? Mo na giingon diha nga tarungan ang inyong mga trabaho, mga taga Land Transportation Office kon LTO. Sa tibuok Pilipinas.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Sa laing bahin, naghatag ang provincial ng panggamhanan sa Maguindanao del Sur o 16 ka mga motorsiklo ngadto sa militar isip kabahin sa pagparingkamot ng mapalig-on ang seguridad o mapadali ang paghatag og serbisyo sa probinsya. Ang mga donasyon kabahin sa programang Give Heart nga nagdumong sa pagpalig-on para kiusa og operasyon tali sa lokal nga panggamhanan o sa Armed Forces of the Philippines. Ilauman nga magatabang nga magabagong motorsiklo sa mas paspas nga pag-responde sa mga insidente o sa pagpatuman sa mga operasyon sa kalinaw o kahapsay sa mga nagkalainlaing probinsya. Sumala sa mga opisyal o sa kini sa mga lagang aron mapadangon ang galinaw o pagbalikon sa komunidad pinaagi sa mas epektibong paglihok sa mga pwersa sa gobyerno.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Katapos ang detalye sa balitang regional padayon ng investigasyon sa kapulisan human sa gingunggi atake sa wala mailhing mga armadong lalaki ang usang kaimpliyado sa bangko samtang nagsakay sa sakyanan sa Manolo Fortitz, Bukidnon itong Hunyo 17. So wala sa report gikan sa lungsod sa Libuna ang sakyanan sa biktima sa dihang giatngan kini sa mga suspect nga sakay og pick-up vehicle o gagipabutan sa makadaghang higayon sa secondary national highway sa Sitio Miranda, Barangay Damilag. May sulay usap og pusil ang security guard kauban sa biktima o gamipabutong ngadto sa mga suspek hangtod na nahurot ang ihang bala. Bisan pa sa insidente, walay natalang nasamdan sa pagpamusil. Ibanabana ang mukamat sa 1.6 million kapisos ang kandidat sa salapi na nagkuha sa mga suspect. Napadayon karon ang hot pursuit operation o pagsusi sa mga CCTV footage aron mailhan o madagpan ang mga responsable sa krimen.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Profesional to siya natulisan. Ha? Naka-pick up. Basta-basta. So, mga profesional to sila. No? 1.6 million ang kuha.
1: Arangkada! Arangkada!
2: Vibes!
0: Oras, mga gabimes, mga garangkada, doon na nagiday 28 minutos, mga nagalabang ang tagna sa Ala City sa Buntag. Sa itong pagbarayon, sa balitang national, international, balitang sports o balitang service, suman lamang sa pipila ka mga pinunong gikan sa sales department.

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Why
2: two.
0: Use papaya? Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS. Bayad sa tick-up o bayad sa doktor. Zero balance kami lahat.
5: Abot sa langit. Alam ko pa pasalamat.
6: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang informasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: Oras magkaroon ka na doon agitay 42 minutos sa mga naglabay ang ila city sa buntag sa pagpadayon sa tuwang Arangkada Balita. Doon ay dawat na itong report sa tuwang sa gawans Arangkada Live Report. 24 milyones ka pesos sa katidad sa Cebu na kumpiska sa siyudad sa Mati. Kompletong detalye itong paminaon pinagi sa tuwang kauban na nukad gikan sa Mati si Karangkada Efren Armilla. Kauban Karangkada Efren, may buntag.
1: Anaas 2.4 million pesos kantidad sa illegal gadruga at kumpiska sa pagkasakop sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 11 sa gikasang Baybas Operation sa Purok Bayanihan Barangay Sains, Mati City, Cabao Oriental. Ang dinakpa na ilhan mao si alias Jinky, 45 anyos, residente sa Dasangpit nga dapit. Aga suspek aga dapalitan og usa ka pakiting gituohag Cebu sa kilig PDIA nga nagpakaron ingnon nga poser buyer og didto na dugang pagbawi gikan sa iyang posisyon ang lima ka plastic sa gituohag Cebu gabutimbang og 360 ka gramo nga nagkandidat dadaan og 2,448,000 pesos. Aga suspect aga ditinado karon sa prisuhan o gitagdag pasakahan o kaso. Aga suspect dadaan paggubikan kay taon-taon na kining imonitor sa magasakop sa PDIA. Kada aga report nga to gahipos karong orasa gikan sa PDIA 11. Ini si Efren Armilla sa MMR Network alang sa Arangkada sa Buntag.
0: Arangkada! Yes, tigang salamat garangkadang Efren Armilla si Mohang Report.
2: Yeah, yo! Paminawa
0: aron alam mo chan. Oras magarangkada City 44 sa buntag dito naglangkob ang kinatibukan sa tuang Arangkada Balita sa buntag. Adlaw garon nga Biyernes, Hunyo 19, tuig dismel 26. Sa kinatibukan ang pirsa sa FMR Network News Center, Troy Moreno among news writer, Princeton Lim among news editor. Tulit spots of Jason ang og si Harrison Cirillo among technical side. Billy Dandrel Duladre ang mo ang general manager. Ako si Elmer, dudes, romantiko tandok magingon. Dagang salamat sa inyong pagpabigay. Hangtod sa sunod higayon, ako magingon. Mabuhay, Pilipinas!

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao.
1: The Vibes.

0: bases sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 7:58.